0: All right, stranger, somebody, Jeffrey Osborne, ke Jeff P. Kangaramshati. Yeah, kona mino wago wago la pelush. Wago re, hello Monday. Skalibala kore keke mantaka o wamukita mangwere lenka garhona. Yeah, ke fala ke kwa swana naga kwa mashadi le ke White Monday. Yeah, riska udumela we ba le mala umongwe. Jwala peo ya gore le khono mushupolo go leng ka gare gona o hlokile jwale ka le hlwele ka mogoleleng ka gona le re twa o shweu le hlwele dimela nka ile ka mo le ka bana le gona ke mesese mo sempedi fela re itshela gona kwa iringela ya boraro ke ka mogheleng gore mino wo o re gapile ka gona go tloga ge re bile khorona tshe tsha iri ya boraro tsha go sele ke go sele o sa galetse masvola Hosele, Hosagalech. Ke rotamsha ke kilika kilika gare ga 87.6 92.1 megahertz. A ke le bo re baiten ye ke setseng ke tshe re ka le tsong la gagwe. We'll see. Man of the match. Re tjwa ka gare ga Sontaga. Re tjwa ka gare ga mafelo a beke. Re tja ka gare ga Ascension Sunday re ba re sa bolela ka labone gore letšatši le kerestabeng a rutegela ka lona le maabane goba go sa ketekwa seo a amogelwa le godimo Mrs. Kimasempedite will say man of the match a ke go leboge sama dumelang ka gotlhe ka moka ga rena barati balatedi ba steši se ke kgopela go letamiša ebile re leboga gore re ka gare ga mushupologo lena thank god is monday re lebogeng mushupologo re ska leboga fela gore re ya ka gare ga mafelo re be re ya ka gare ga mafelo be ke ka labhlano le ka gare ga mushupologo re sa hloka go thabela enje ile wa mushumo a ke re re ke white monday ele wa mushumo re sa o thabela gore bathong a reng re shumeng a re tsogeng are itukishe busha mogopolo etswa ka gare ga mafelo beke busha mogopolo etswa ka gare ga mafelo beke dibile gona ditiragalo tse di diregileng ka gare ga mafelo a beke re a tseba ditiragalo tse tshedingwe re diratile tshedingwe ga se re dirate Maya Angelo ke na le supla se sengwe sa gare se ke se ratang kudukudu gore na kana go tshedingwe ge dilo re sa dirate gona le dilo tshe di re sa dirate re dirang re di lebelela re di tlogela go ba re di fetola o dira eng ge selo sese o lebane le sona empa ga se wa sarata wa se wa se fura wa itira o kare ga o se bone wa tshedisha mahlo goba o kwishisha gore o tsonene ka gore o se fetole na kere o re ge ba o gona se fetole ge ba o gona se fetole ge ba o ka se khone go se fetola fetola ka mogwa wo o naganang ka sona ke rata manjo a ke ra o khone se fetola fetola ka mo gwa bo wena ona gana ngore o se bona ka gona a ke re o e foga gore o se ka bala bala tshedingwe wa tsiba gore o ya mushumong re mushumong a ke re gona le tshedingwe ka gare ga mushumo artirate ene o tlo le bana le tsona what's working mushupulo go fela bahlano ba bebe ke itomile ke re itomile be ke kaona tsela ka ye Maya Angelo are go ka senga tefelo ke re mo wena gore o se fetole ka mogho wena o senyekang ka gona gona le tshilo tshe dingwa tseba ke tshe o le bana le tsona ke tshe o le bana le tsona tshe tshe tshe ka re ga mushumo ge o palela ke go se fetola selo seo o sa se rateng o shuma ka sona he banna gore o ska imelwa ke moshomo o ska imelwa ke beke o ska imelwa ke dilotse o shumang ka tsona fetola ka mogho o nagana go ka sona fetola ka mogwa o o se bonago o tlo ipisine ka moshomo ke go botsa o ka sela ka le go tsoga gona le ba bang ke moshipile gore re ala ka lela gore eish a bo bana na go shuma jwa na ke sa yo le bana le selo se la ke se rateng ke sa yo bona dilo tshela ke senya ke go di bona ke sa yo shuma ka dilo tshela ke senya ke go shuma ka tsona ene ke moshimo wa gago wa tseba o ile ngore wena o shuma ka bogwara le gore etse wa lebella gore gana mo genka ge ke senya ke tla re ke itsepileng fetola fetola ka mogho o naganang ka dilo tse o shumang ka tsona gore gore di dire gore o khone go di khotlelela go di kwishisha go di amogela o tseba o ka se sinyeselo ka gare ga leto le o la gagola moshomo ebile o tlo dira gore o ipsine ka tsona dilo tse o shumang ka tsona di a diragala re a tseba di gona Willie Clayton ke go shake off le yona ke ke na pele re topetsa na jale lena a ga pere tlatsa mogopolo re jwala re tlatsa seraparna sa rena se se swa sa mogopolo ka dilo tse di swa ka gore ke moshipolo go omoswa Willie Clayton o tlile ana le Tyron Davis go shake ba ile kana le mengwaga ya rena ya tokologo ya ka Afrika Borwa Love is so good when you steal it. Na khata gore a ke re ba dira ga tshipelo ba dira ga tsha ba nyakishi pele ba tshile tsha kosha. Go ba mongwadi wa kosha pele a engwala o ba adirile di nyakishi. Ke bo le di tshe ke kosha e. Love is so good when you steal it. Gora gore ke bona ba tsebang ba ileng ba ile ka. Yeah. They test it. They experience. Chris Walker, how do you heal a broken heart? Ska itumelela ke moshipologo pelong ya gago ke moshipologo o shoma jang ka pelo e robegileng o shoma jang ka pelo e ikoleng bohloko itukishe ntata kontlong itukishe makontlong o sa kontlong itukishe o buita kontlong itukishe morutwana itukishe ke moshipologo wo how do you heal a broken heart Maya Angelo o re bona ge dilo di se ka mogho o di nyakang ka gona o kusa gore o ka se di fetole di nagana ka mogho o nyakang gore di be ka gona leeto le ke le letelele bathong leeto le o sa tlo ba ka gare ga leeto wena morutwana o sa tlo re ge o itswa ka gare ga mphato o wa maramatlong o sa tswela pele ka leeto la thuto a se kgale o sa na le mengwaga e metlhano o le ka gare ga mošomo leeto leo e sa le letelele dira ka mogomongwe gore o feleletse o rata o amogela selo se o leng ka gare go sone stranger ke ena Jeffrey Osborne a re fileng ko sa gagwe ke gona ge re temošana jwale sešate ka gare ga letšatši le lekgono le roele yo ke mošupologo ke re mošupologo gape ke o ke letšatši le le realela go beke ye re a leboga thank god it's monday awa yena mošetša a dile nna le wena ka gare ga letšatši le re aletšeng le yona a re lebeleng gore na re tšeang re bjang re le lokise jwang rena re itokise jwang go gata mo re šetšeng re lokišeditswe taogadi ke ya ga mašego ke mašego a malala ke sa gote semelantsheng ke taogadi ke kv ke na le wena ka mošupologo re tseba gore mošupologo ke wa thuto it's educational monday mošupologo ke wa thuto re kuketsa sealemoya go ba rutiša re kuketsa sealemoya go ba rutwana class of 2026 a ke le lemošeng a ke re dipoelo tša mathomo re di hweditše batswadi a re thušeng bana go dira dikgopelo tša dikgoba tša dikolo tša godimo ngwago tlang ke yona nako ya gona re thoma isa le jwale re ska itshepa barutwana rere a bana le dilate ke ngake re matšatšia di no ba thuša gore ge o mmontšha goba o mo romela ore bona nko o tlhokomele yongweše ka mola Eskom ba re bana le dibazari kamola sosole kamola barbana le di bazar maspala wa makhulu thamaga shule maspala wa vemba shule ona le di bazar maspala wa tswane shule unchitunchiche di bazar tlhotse o ka makaga tsona di company tsa go fa di shitse di tsweledi di ntshi di khoro tsa rena tsa go fapana fapana e khoro ya le ru shile shitse ntshitse di bazar bana ba dira di khopelo le rena batswa di ar ba thusheng re tsa di poelo tsa bona tshela ba di kgweditsego ka sehla sa mathomo rana pile ra ba dira di khopelo gore ngwana o kgatlhego ya gagwe shika mo o nyaka go etswetsepele dithuto tsa gagwe ka ye o lebeletsetse kgatlhego ya gagwe shi a re wa thusheng di tswile di tswa kgwedi ka kgwedi ke dumela jale beke ka bedi ka beke re no ya ra hlola dikgokaganyong tsa maleba ra ba thusa ra setloga rongwa go tlhang ya ba gona kere motho o be a setse bore ore o nyakang motho o be a sena bonnete ba gore o ya kae re ne re dirang re le batswadi a re ba thusang batho bao ba sa nyaka go tataiša
1: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika Ipsi le ka kgwedi ya Afrika hashtag

0: motho o ke Gladys Knight a e ka no wa ga mashego ga botse ga botse ke Gladys mashego yes a ke ba fitla ka go ba fetola difane na ka United States of America ba ne ona le sepa sa the peeps at midnight Georgia ka ga mi se sema sempedi ne le bile iringela ya bone go pala gore ire ya bone tlo ke se ja America mo ka ke hlabirwa ke wa ka wa ka masa le yena o tla ba itla tsebenya gago are ka nete ke educational monday ke mo shipela go wa thuto na re re go fetsa triple s ke se dipe se sekolo ka mora ga fa o tla be a re makhura a ngwana ga jwa le taogare ya ga mashego o re wena go sele go sagaletse re kuketse sele moya di bile gona ke re di tiragalo tsa ka re ga mo shipela ke rakisa ka gara gabeke tsa mabane tsa sontaga di bile gona dipapading the Brazilians le bona ba bile gona ba kgatlhampana ka tsela le tsela ka gara ga mas ke ra ka gara ga mafello a beke ya masara diwe molena ya masa ke ba buse ya ese a ke makale se sengwe le se sengwe ke dumela gore se dira ga baka one ka masa go nna se sengwe le se sengwe a ke le botsa ka se dira ga bokaone ka masa e dimelang go di isa le ya bommahle go di isa le ya bashumi ba shumela ga botsa le taba ya na ikwa ge tsa ke re gopelo ya gore lenya ka go shumela gae ya le ga re ya peiwa a wa di ya peiwe nga di lokisheng hle le tshetse ke mo shopelo go wa le somese sengwai ke mo pitlo gwedi ke gwedi ya Afrika ya re leng ka gare gona ke kgatlhegile ge ke bona tshedungwe tsa dipalopalo go ba dipego tse o ileng gore di a tswela di bontsha gore ka mo Aforika Borwa re sana le di-province tse kaone-kaone tse e leng gore di re ge di bapetswa le dinaga tsa ka ntle re lebelela bogabo re lebelela setso re lebelela mafelo a e leng gore a na le bogwa a humile ka bogwa a humile ka se Afrika ka setso le bokgabo le bogwa ke bone Cape Town e le nngwe e leng gore le yona e ya balwa ka gare ga ditropo golo tse kaone tse e leng gore di humile ka bogwa le setso all right ke go botsa tseletsetle le gono lena ke di 18 ke di 18 All right. Re lebella tse di ruelego ke letšatši le akere. Tse di ruelego ke letšatši le re leng ka gare go lona. La di 18 ke la lesome seswai le e leng gore ke la boditšhabatšhaba letšatši le la go hlompha ona mafelo a re bolelago ka ona a go lota bogwa le bokgabo le setso sa gabo rena. Re bolela ka di-museum. Ke bone go bontsha gore go tloga morago gore o re setse rena le robella mengwaga e masometlhano le tshe le le hlomphiwa le fase ka bophara International Museum Day ngwaga ka ngwaga go tloga gona mo le ka 1977 my 77 dimelang ma 70s ga ngwaga o ina le swara le ka katlela 49 a ke le ya e kakatlela ngwageng o International Council of Museum e keteka ke mogatlo wa di-museum tsa go fapana-fapana lefase ka bophara o e leng gore o lebeletse di-museum tsa rena ona mafelo a go lota a go history tsa gabo rena re ke setso ke bogabo le rena rena le wona mafelo ao a e leng gore go na le tse dingwe tse e leng gore ka kwa United States of America ka kwa go la Asia China ka Europa ba na le gore ba tle ka mo ba re lena aowa re feng histori e tleng wa tseba keng le humile ka je nke le re feng le rena re kgabiseng di-museum tsa gabo rena re bontsheng re bontsheng gore letswa kae le le Afrika letswa kae le le Afrika Borwa yes letšatši le la boditšhabatšhaba le la di-museum ke la gone hlohleletša motho mang le mang gore na re a tseba gore mafelo a sa le gona na re tseba gore mafelo a ke a manga ile gore a khumile ka history tsa ga borena the archaeologist di etse bataba ye na re a tseba gore ge re bolela ka history ya Africa ya Africa borwa re bolela ka eng re tseba bokgabo bia ga borena e tloga e le leeto le ileng gore re kothwe re a hloka gore le bana ba nke re botsweleng pele ke ya gopola ba go feta ba re bathong re na le museum mo tropong kgolo ya Polokwane re ka etela neng ke nako efe ya maleba e re ka etelang ra ra ithuta ke gone ke yona history a re tsweleng pele le bana ba ba tsebe history ya ga bo bona ba tsebe gore letšatši le e le gona la gore ba ithute ba tseba ka di museum ke lona le tšatši le re leng ka gare go lona re ne le wena re tswele pele re ya leetong la go kuketša sealemoya re kuketša go barutiši re kuketša go class of 2026-2027 ke bolela ka magrade 10 ke ra magrade 10-11-12 a re ba akaretšeng re bolela ka dikolo tša bona kore ke dikolo ge se sekolo e tla ba barutwana le barutiši ba bona ditlhogo tša dikolo re a tseba ke re lena mafelo a beke a le a tsebe aowa class of 2026 ebile ga ba tsebe mafelo a beke tšatši le lengwe le lengwe go bona ke la thuto 086-000-2452 ke nape ke go gopotse gore beke re leng ka gare go yona ke ya gore ke marega ke re marega re tseba gore ge re dula molong ba bolela ka dipala le tšatšing le lona ba re ke National Safe Sun Week le tšatši la gore re itlhokomele ba le ratang go ikanega mo la matšatšing re tseba gore le tšatši le tletse ka vitamin C ebile go na le dinaga tše di tlogang di tla ka mo ba tseba gore re humile ka vitamin C ka letšatši ke beke ya gona ya gore re le hlokomeleng gone le mo le senyang le tlhalo gone le mo le re hlolela go malwetse lona le tshe le o kudukudula marega gape gape ka gare ga ngwaga o beke yona ye re leng ka gare go yona ke National Dementia Awareness Week Dementia Awareness Week go le mo shabatho ka batho ba go phela ka bolwetse bjo ke be bongwe ba go no ya go ama gopolo a ke rialo taba ya dementia ye e leng gore ba bangwe rere ge motho wa a le kae kae a ka no timela motho a no latlhegelwa ke kgopolo ke bolwetse bona boopja gore motho o na le go no fela a latlhegelwa ke kgopolo kudu-kudu batho ba bagolo ba bangwe ke mokarere ba swaregile ba bangwe rere aoa o be a ile loyana e le dementia ba bangwe ba re a ke re le rata sekgowa a ke re motho matšeletše ya ge a swarega le re ke dementia aowa boloi ke boloi dementia ke dementia tlhe go apara ribbon e purple ke go bontšha gore o lemoša batho gore mohlhomongwe wena ka gae o phela le motho wa dementia ka gone o apara ribbon e purple stella ramaile ke rile ge ke bona beke ka kwa ke go gopola gobane o na le tsebo engwe e leng gore o na le maitemogelo a ke riale gobane o ile wa phela le motswadi ka gae wa bolwetse bo seswini makuba le wena ke a tseba gore le tloga le na le kgatlhego ya taba ye ya gore le kwešiše le na le tumo ke se ka kgatlhego le na le tumo ye e tseneletseng ya gore nke batho ba ka lemoga ba ka tseba gore taba ye e gona dementia e gona 18 go fitlha ka di 24 ke go tloga le kgono ka gare ga letšatši la lesome seswae go fitlha ka letšatši le la 24 go raya gore ke beke ka moka ga yona ye e leng gore e tla ba e direga mekgatlho ya Alzheimer Society ke o mongwe wa mekgatlho e leng gore le ona o lebeletše taba ye gore na re a tseba gore e ama batho ba mohutamang re a tseba gore batho ba bagolo ke bona ba bangwe ba ba amegang kudu-kudu ka gare ga taba ye re bolela ka mengwaga ya go tloga go 65 ka nako tše dingwe ba re e ka ama le ba go tloga go 40 motho wa mengwaga e 40 e 50 batho ba dementia rena le bona ka re ga metse go fapana fapana ba bangwe bile ba lobile ba goera ba bangwe bile wa tsa ba re kenge ba bile le di emoji leng gore ba ile ba le bana le tsona ka go bane ka mala ping re sa ba kwishish re sa kwishish le gore taba ya dementia e gona e ya phela re hloka go bolela ka yona re hloka go family ko le metswalle ba ile leng gore abana tsebo le kwishisho le maitemogelo ka yona ke beke ya gona ye taba ye a re tlhokomeleng Ari yeleng shoko 086-000-2452
1: Hey makila matumo chile cha Tobel FM Uwa mgechwi Tobel FM Mwishato watu wanebo itabi isho
0: Yo titre kile karga mafela viki Didiri kile Tumelanka Gauteng province Hey Tumelanka mo Foslo Baibja Isrend Tumelanka Foslo Tumelanka Jamestan Tumelanka moe Sprint Spinoni. Tumelanka mo Davidson. Le gwana le gabots. Re a leboga. Tumelanka o Katlehong bathong. Le gantle. Le pila. Ra leboga hle. Le tsogile pila. Le jile mafelo a beke pila. Batho ba Gauteng province. Gauteng east, south, west, north. Wa itse ra leboga. Le ko Tshwane bathong. Batho ba ko Lotus. Sis Mommy. Le jile weekend pila. Batho ba ko Mamelodi. Atridgeville eh batho ba go ba go sosa batho ba go rankuwe ka Ludumedis le batho ba go Centurion le batho ba go Valala east southwest le Centurion east southwest ra Ludumedis batho ra leboga a ke ta mission le Limpopo ka bophara Vembe a Lotsa Mopani a ile sene re shile go seile Sekhukhune district Tamani Ta ma bana ba khosh le ga botseker ar le bageng mushato wa tsebele boithabisho Waterberg district Tamin lo tshegang ba le ba khosh ar lo tshegeng le ya lo tshisa ka fao re bone ka gare ga mafelo beke ka mo Waterberg go bo go felegetsa senatla molao di phare phare go tswa ka mala gorong ya thuto a sa khala go bolikile ma gane joa le kare ga mafelo a beke e be go felegetswa senatla se ba e leng gore be ba lebeletse yona goro e re bolelang ka yona gere re kuketsa sealemoya a moya wa gago o tswele pele go robala ka kgotso go bile le dikotsi tse dingwe tse di tlhagileng wa tseba mo N1 re bone go lobiwa maphelo ke tse dingwe tsa go sebebo se tse dirileng kare ga mafelo a beke le wena ona le tsona a ke kwetse o ka kopane le tsona tse o dira tileng le tse o sa dira tago re bula ka ditiragalo tsa mafelo a beke re kuketsa le sele moya 086-000-2452
1: Makado Shile e ka dile

0: a le gone
1: re le sentse
0: ya re tlo no pedishana tsenkeng le lukile boteng jwa dipelo
1: re a tse
0: a le gone go loka eh le jwa loka metsa ka tshologa tshologa le ka saolela
1: o tsa ka saolela
0: ke le rat that's love ke le rat
1: wa ka ntwe e bule tsenke ntla
0: ya
1: go ba ratane go ba nyalane ba le sa tso nyalana
0: ya
1: bona topang ntwe
0: ke ka fa go le go botlhoko gore re phele re hlompha le rat ke ka fa go le go botlhoko gore re phele re le nosetse ula bona le tshuba le ponne kevi bona le logo ka rata wa re ke tshela metsi
1: ka mola le tshubeng la go pona
0: ya
1: le ka sesa
0: bile gona go la gore
1: le ka setsoge
0: gona go la gore le khwele ruri keng
1: a wa le ka setsoge wa ka
0: le ponne ga botse
1: bona bona yela
0: ke a botsa e se ba le thoma go pona re le ponne Hello, ga bo jawa.
1: Ka ka re ke tshela di no kana tshela. Akere machubana le di nuki
0: nne. Aha.
1: Go tlo no.
0: Okay. All right. All right. Le singe le rato tla bona we. O tla bona.
1: Yo bathong.
0: O tlo go tsa o duma o re shi wa tsa sala ra kara.
1: Ya ba go sa khone.
0: Ya ba dilodi go di sharakana. O boletse pleasure tsa manya. Ya ba go hlafurukana.
1: Yo.
0: Wa buisa ke re waka.
1: Ke o kwela.
0: Mm. Taba di joana.
1: Ah.
0: Taba di jwa lo wa ka. Senna. Let's make it baby. Hey shwak. Ke dikota cha masa. O fela re bona le dikota cha masa. O kwela ke. Tsikinya me ropana tsebe. Tsikinya wa ka. Re go rogile. Kwa tse.
2: O khodi nya ba shumi. Tswela pele go tlhompha moshumo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag. Ke moshumo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.
3: ABC Education. Enrich your mind. Enrich your life.
0: Ke bona ka go sele ka yona tsela ye ka mochato wa tsebolo ba ithabisa tobala FM ya le go tla ga tshola Afrika Borwa se le moya sa ga go sa kwankwe tla thoba dingwe melala se o ile go ketsa pele ka tsiri mo shemala le ba ithabisa se re thago magare ga 87.6 fitlana di 2.1 DStv channel 815 audio streaming or www.tobalafm.co.za le go no ile mo shipolo go wala le somese swai go dinga mo pitlo ngwa ga ngwa ke tpedi ma somo pedi tsela go di ile re keteka go Afrika continent ya ga borena ye o re ratago ya go kuma ke mineral eh le koromo Africa pare ke gopola ka baka gopola ko sha yela ya muzaki mbuli are Africa my land Africa my home
1: yeah
0: wa ngwisa ke kari wala no chewak holo ke ile ka wona mogono na pile ke gona ke go tamisha ra locha thobela mo ka go ba wipsine ka tsela FM ya ga o le gona na a ga fetu ke sa le tlabiro wa malopi a phogole tlo ya mamphela mo ga wa ga maredi kina le motšeletše mogolo wa ka wala para Isaac Silo wa ga mashila mothoki mashila ga tšeka le kopelo ke mmina tausa ga ta ga borofa ya ba ile ge rile ko tongkong na ne o la tuto na se dupe se sekolo hashtag triple S ke sa wena ke yona SABC education enriching minds enriching lives wa ka show ga maleboga ke wa ka masa wa mashego a malala ba le ka bo Vincent Makobe gore ba mpakisha pake ba ga seluke ba lekile go teni matsau motsia di swantsi ba ga selo o wa melo ya bana lo muntu wa go ma o mniki o nkulunkulu e ke yona o muntu wa go ma o mniki le o nkulunkulu akai filo
1: akai
0: dawo a window work ya uzo hlala nami mina nawe sizohlukanisa ngokufa
1: lesamele ngabo kuna
4: tabazimbi taba ya go rola chipi ka miriba ka bophara ba Afrika go 91.9 go ba eponya gago ya SABC Plus tobela FM mo
0: shati wa tsebo le boithabiso waga ke gopela re o shuma o cozy fm a re o cozy a na re gaya na re ga batsana ka o cozy tla tle te fela re gopela small cast molaudi
1: ya gopela o re gorelenyane
0: ya e ya a go ba masbula masbula a no rufa small cast ya re nge ba nge re latswane le o cozy ba tlo re kwa e ba so siswa kahle thina
1: gore
0: a thina se a khuluma
1: Se akoluma.
0: Na pile bolela na kwela ka Zulu. Bolela na kwela ka Zulu.
1: Yelane.
0: Eh.
1: Eish.

0: Zu. Yaku sume ma sume mbiri. Oh, Rugil, thank you, I got shoe. Let's put them into the channel where you come and shut one of the television. Hey, Mutelechi Tavashi, Eratamor, incredible. Hey, what's about Timlo Lemora or Barutana and Chiba near like a retire, low Horamicho cooking women? Pahona Low Tracari Papushi Tutong by whichever catch you according to an Java Tulamara, Eleva Horamicho. How about this is follow king? Hape, ara se tirile nya ke shisho ke nale Isaac Mashila. Re lemogile gore gore a thutwa motheo ya katana wa tseba le go le go simisa le gore a tsha maphelo. Go le mo tshaba rutwana ka bokotsi pe go tinyelela ka lo tsha mokhutha o. E fela a bona taba bo ma ga bo tshokwe ba gona mogaleng go tswa a ke bona ma ga Eh, what's that game? Mukwa kirijo le baswere chidinchi. But talk about the creative arts. The creative arts. Eh, cholo. Bari duchi khawusi, bom magorena, bom machokwe, yo elego, deputy chief education specialist for psychological services and guidance. Kwe, kimu kabaron. Machokwe, ralta mchalo ula mga lanyo la sinipo sisko longo tomala FM. Kose le gabo mama?
1: Riata misha baga maredi, batekhi le batieleji. Motho ga bo sele ga botse.
0: Re a leboga. Ke kgopela gore nape re e tsene taba ye ka gore lena ebile nako e kgololeng ya le dira le dinyakišišo godimo ga sona go ya le ka dinyakišišo tša lena ka mogoro wa thuto ya motheo ke eng tšeo di tlholago gore barutwana ba ithute goba ba goge metsoko ba be ba goge le kore go tse ba goga metsoko le ge ba le ka mo le gore nna sekolo
1: ere ke tshwane ka gore ke a leboga ba ga maredi rena jole ka khoro ya thuto go ya le ka dinyatišišo tša rena re hwetša gore o na le mabaka a mantši ao a dirago gore barutwana ba thome o goga metsoko le gona go fola se sengwe se segolo se re se lemogilego ke taba ya kgatelelo ya bagwera barutwana ba bangwe ba nyaka go amogelwa ke bagwera ba bona gomme ba feleletsa ba dira dilo tse dimpe gore ba tshwane le bona majale sa sengwe sese gape go na le mathata a ka gae bjale ka dintwa tša batswadi tšeo di fetšago di ama bana tlhokego ya tlhokomelo le yona re bona e le se sengwe sa go dira gore bana ba batsube metsoko kana le botlhoko bja maikutlo maredi e re ke lebotse gore ba bangwe ba dirisa motsoko ka gobane ba nagana gore ba fokotsa kgatelelo ya monagano mokwa go gopola gore aowake monagano wa ka o tla ba khulu sa sengwe social media ba ga maredi ba leka go yekiša batho ba ba emenge gore ba thumile ke ba maemo ba ba bona ba tsuba ba gopola gore le bona ba tshwanetse gore ba tsube mara letlhakoreng le lengwe re hwetsa gore bana ba nyaka go bonwa ka diphela tse dišele ba nyaka go bonwa ba tlhalosile ka sekgowa ke re ba nagana gore motlhomongwe ka motho a tsuba
0: bona mamara ba setse ba goga ba kutso ra jalo re tsena dilong kuruba ithetse le banna so
1: kuwale
0: ya wa tseba taba
1: ba nyaka go bona ke moka mola ba le kgulu e le gona ba ememe gore ba tlhalefile go feta bana ba bangwe ka mogare ga sekolo
0: go yo a sa goge go motsoko bao ba gogago ba mmona jalo ka sesoswana jalo ka setlatlanyana se sengwe sa go
1: sealoae ke yona
0: ya ba fetsa kore yo mongwe a fetsa a tsene ka lebaka la gare le nna ke nyako ba bone o kare ke nna bari mama ke aleko
1: ke kgonetse go bonagala
0: wa tseba ba bangwe barutiši ba bantšhi ba lla ka taba ye ke tlhoba boroko go bona ka ge e le gore ebile ba bangwe ba goga le bomošwang wa matuba ke moka ba fitlha ka sekolong goba ka mophaposhithutong ba thoma go tsweletša maitshwaro wa mangwe a go sa mogelege go dumoga barutwana ka bona ga mmogolo go barutisi motswadi waka ba fetse ba ba but nyella le ka di e shi di tagi man di tagi le di ukubaji
1: di tsotsana di tagi le di ukubaji le le sengwele yo le sesa di no di tsedi di fishing ye ba re ke di vaping
0: e shi
1: di karet
0: ke a di bona
1: ba ke nyelela ba bona o ka re nyiki dilo tsa maemo ka gore ga di bapatswa le tsona di bapatswa o ka re nyiki dilo tse di botse
0: ka nnete a ke rebile tshe dingwe tsona tseoe le di bolelago go tse ba dilo ke tshele ka mo merabeng le ge ba ba gala ba re lo tsa se motsuku ka gore di na le mešane e mengwe ba e ba ilokela le menkgwane e mengwe nkeng e kwala nkeng kgabosana so ba re a se motsuku lotse
1: wa di bona
0: ke re ba ma ke botata jolo maitshoro a mohuta o wa go noteniella ka metsuku mmola e bile kore sa go makatsa metsuku e le mo ma dikgepetlaneng tsa ona e ngwa dilwe matshokwe gore ga e gogwe motsuku ga o gogwe ke baswa ba ka fatsa ga mengwa ga yele tsome se swai e upja tsedi motho yo ba re gatla ka ntatla ba le ba metsuku ba le ba di sekerete ke mokana ba mmahutsa na mme go ya go fitla ga bialo e bontsha maitshwara mohuta o aba ama bian dithutu
1: yo yo ba ga maredi re ke tsheme ka gore pele nka re aba ama ba nke nya ka go tlhalosa taba ye nngwe shiwe bo thata lo bo golo go gore o ba bo khobya kapijana gore addiction
0: yeah
1: ene se sengwe le go pone gore nicotine ka bo yona e fetola tsela ye go bjoko go shuma go ka gona ka fa o ge ba rutwana ba fela ba fuka ba fola ka tsela ye di nya tshitse tsa rena di wontsha gore ga ba sana ga thego ya go shuma ka tsela ya maleba re bona ka mogare ga sekolo bana ba thoma go robana re bona meputso ya bona e thoma go fokotsega re bona ba thoma go ba le menyatso ebile ba e ba le mokgwa ke tla re wa bili ka gore ba fetoga maikutlo ba thoma go tshwenya le go nyatsa barutisi e ba ama kudu ka lebaka la gore nako ye ntšhi ba ya ka kua ditoilete kgafetsa-kgafetsa ge ba ya kgafetsa-kgafetsa ba šalela morago se e tloga e le tlhoba boroko ye kgolo ka lebaka la gore mafelelong ge motho a sa theeletse dithuto a robala meputso ya gage e šalela a ka kgona go fetsa sekolo ka jaage di a mo feta ge bana ba morago ba tlile o tsena le ena ka tlelaseng ka gore dithaka tsa gage di mo fetile o ba kotsi le go ba morago ba bannyane ba tsenang le bona ka sekolong ka phapošineng ka gore o thoma go ba bula
0: yeo le yona ke tlhoba boroko ka gore dikgoroto di tletse ka mo dikolong ka mo mama wa tseba matshokwe le iphurolotse gabotse e ya kwagala re bolela ka tseta tsa taba ye ya motsoku rena shedi ya rena re e lebisitse mo go bona barutwana ka ge e le gore ke a gopola gore mo kgweding ye ya mopitlo letlatsi la mafelo la kgwedi ya mopitlo e tlabela masometharo te ke mo e leng gore re tlo ba re keteka lesolo la boditšhabatšhaba lesolo leo le ketekwago lefatshe ka bophara la motsoko e le go World Tobacco Day a ke tsebe ka ge letsholo le le sa e tla matshokwe re ka re ge re le keteka ra šomiša mokgwa ofe woo re ka go šitlela tshedimošo ye e tseneletsego ka bokotsi bja motsoko mo go bona barutwana ba goba go baswa ka kakaretso kudu ba ka fase ga mengwaga ene ye lesomeseswai ka gore boati jwa bata jwa bona barutwana le nna ge ke ba botsiša gore goreng o tlile jwang gore o goga o ne gore awa mokgwa a kere jalo majitaka ba e ba goga kano gore ne le nna nke ke kwe gore di ntshang ya jiki-jiki na mpile ya bele ge ke thomile wa kwa gore a bana lebaka la go kwala ya a le gona matshokwe o šomiše lesolo le bjala go ba fa tshedimotso ye motho mongwe ba tla kwa ba kwela ruri ba tseba gore ye ntho e kotsi
1: rena lesolo le re bona gore re ka keteka letšatši le dikolong tša rena ka go dira mananego a temoso dikolong le metseng ya rena. Dikolo tsa rena di ka rulaganya dipolelo, di drama, dipapadi le dipina tsa go ruta bana ka bokotsi bja motsoko. Re na le batho ba Life Skills HIV and AIDS program. Ke gona e leng gore gona moo o dirwa le ka di awareness campaign go biditse batho ba makhutakhuta go tla go bolela le ditsebi le tsa ba baphelo. Se sengwe, re ka dira gore go be le di drawing, di charts tse e leng gore di tla drawiwa tsa beiwa ka gare ga mabota all over mafestereng ge re keteka go leka go bontšha gore go seke go a ba go a tsuba gore ge bona ba fepela ba tsena ka mo gare ga dikolo ka letšatši le matlho a bona a nore ka ditšhate tse a repa e le ge mokgwa wa go gatelela gore disekerete dikotsi. So ke nyaka go bolela mantšu a gore ka yona keteko ye ge re fela re dira di-awareness campaign re bitša batho ba dramatizer se sengwe ba ga maredi se tla diragala. Ke ka fa o re gopotsego gore re ile go keteka letšatši le ka tsela ya nna ye ya gore go kwalakwatswe o wa goetse gore nke le bone mangwalo a molasekereteng.
0: Ya kwala mmatshokwe e kwakala ka botse barutwana a ba tsebe gore motsoko ke se rutla mafatlha ntho e rathaganya mafatlha ke fela ke re ke gopola ke botsa ba bangwe ba barutwana ke re ge o ka re o sa thoma go ithuta go goga motsoko ka ona mokgwa o wa ya tleliniking ngakeng goba bookelong wano gopela ba le ba di-x-ray gore ke gopela le ntšeng seswantšho sa mafatlha a ka nke ke bone ka garegaka ba re go tšea seswantšho wa se swara wa ba le sona ke moka ka morago ga mengwaga ye meraro o thomile go goga wa ya gape wa re ke gopela go tšewa seswantšho gape mafatlheng a ka o tlo bone phapano diswantšho ke gomele tsone le jepeng o bone gore na go diregang ka wena ka morago ga mengwaga ye meraro ya gore o dineelele ka motsoko ke mo tlo go bona gore motsoko ke se rutla mafatlha a re nya ke morutwana gore o tlo go tla fitlhile semo sela a re go ga go hlola go ka ro gama apole e le ge motsoko mo rathagantse ka gare batho ba sa le bana banna muswa hlalosa ka boripana muswa wa go goga motsoko morutwana wa go goga hlalosa ka boripana morutwana o gapeletswa king wena he

0: tswela pele go kgatlhampana jalo jaaka mošhato wa tsebola boithabiso tshobela FM ya lekgotla ga tswela Aforika Borwa namile lela la tshedupe se sekolong ke gona ge re le romile ee napa ra tsena ga bjalo re tsena naneng la makhuri a ngwana morerogolo wa lona ke go matlafatsa rena jalo ka batswadi le baledi ka tshedimoša maleba ya gore thuša go godisa bana ba rena gabotse re sa no re tameng ka madume a fele bagešong nna ke tlhabirwa malope a phagole ke tlo ya mampela mogaukwa ga maredi ke na le motsweletše mogolo wa ka wa lepara Isaac Silo wa ga mašila yo a leng mo kgauso ga ka a dirang gore ke be le mafolofolo a ke napagadi kv waka wa ka ke noši a ke bile na monatsa keng go nyako ntshware wa nkore ke a tologa
1: wena ba
0: hai o rata polos bak se tsela le go nna la rena la makhura a ngwana rata gore nke re bolele ka tsewe di hlola go bolwetse bya go amanywa le boima bya godimo bya mmele wa ngwana le madi a magolo go ngwana ka se tlhapi go thoke hypertension ra bolela le ka bokotsi bya yona ga mogole ka fao bo ka lafega go thusa go pholosa ngwana ge ka bo ba lafega aga ke re tlhogopele tsena rena ebile o ka napa wa kgatha tema ka go latlhela maikutlo a gago letlheka la Facebook la thobela FM yaka le go X ya at thobela FM yaka ke moka o e beile moo motsweletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo monna yo bogale jwalo ka legare re mmogo gona monane le la thuto motho ke motsweletse mogolo wa monane wa thuto ka moka ka mo motšhato wa tsebole boithabiso yo a leng mogaleng re bodišana go le ena ka ena tlhogopoledišano ye ke mmagorena ngaka mahlatse mošhabela go tswa ka mokgorong ya tsa maphelo mama re go tamaisa ngaka mošhabela le go amogela naneng le la makhuri a ngwana go thobela FM go sele ga botse motswadi yaka
2: o tsena ga botse go thaba nna go bane lena mesong ya letjaji
0: re a leboga re kore kwa bose wena kana o ga nwe lo kae a o sele ka Philadelphia o tsimela kae
2: a o ga nwe re tsimela ka mo ga uteng ta
0: o ga jozi o ke kiri ke nyaka go itela try ka mo ka Philadelphia ke ke ke bona ba o ke ka mo ibela a hora tab re a leboga mama se segolo ke ge mogomo le temeng le thusa go pholosa maphelo a setšhaba ka mogoro a thuto ka mogorong ya tsa maphelo le sorogane le taba e kgolokudu ngaka ka gore bogolo tabagolo ya lena ke go pholosa maphelo a rena ke go bea rena gore mebele ya rena e phele gabotse pelo ke kgopela gore nke o napa ore tlholosetse ka botlalo ka bolwetse bjona bja hypertension go ngwana le ka tseo di botlholago mo ngwaneng.
2: Okay. Bolwetse bo ba hypertension or kgatelelo ya madi. So kgatelelo ya madi ke maatla ao madi a šomišang go sepela ka mo gare ga ditšhika or the blood vessels. Okay. So ge maatla oe a madi a le godimo kudu re bitsa gore ke kgatelelo ke madi a godimo. So mo baneng a ene ba bonolo go bona gore madi a oe a godimo na because a re no šomiša nomoro e tee. Ai ngwana a ka seno fitlha ra re okay blood pressure ya go e godimo go ka then ira gore o na le hypertension re mo lebeletse ga teng so go botlhokwa gore re mo lebelele ka mangwe re fela re re ke hypertension re taba re mo mejarile on three separate occasions go tswa ra mo lebelela ga raro like ka three separate occasions ga raro matsatsi a go fapana go latelana re ntse re mo lekola then ge re bona gore ra šomisa mengwaga ya gage ra šomisa le gore gender ya ge ke ngwanyana goba ke mošimane ra šomisa le botelele ba gage ra tsea di-chart tse e le goreng di a ngwala kua gore ga a le so nomoro ya gona se so a ene bonolo ka mokgoo mara ga a le ka godimo ga mengwaga e me-thirty if blood pressure ya gona e godimo ga 130/80 ke mo e le goreng e ka re swantshetsa gore okay o thoma go ba le bolwetse ba madi a godimo so ka mantse a mangwe o dira gore a se ntele ya gore ngwana o ke no o fitlha wa tsa measurement o tiwa gore madi a godimo o santse re molekole at least ba mo tlise ka matsatsi a go latelang ya mararo re tse di-measurement re mo lebelele seemo tsage then re lebelele di-chart tse di eng gona gore na ngwana o na le bolwetse ba madi a godimo na in terms of bo tlhola ke eng then bolwetse bo go na le di-risk factors bo ka tlhola ke ge e le gore tse dingwe tse nka thema ka gore ge o na le boima ba mmele ake boima ba mmele ke ge motho a nonne ka la sagese le godimo kudu ge e le gore o ja dijo tsa letswae la godimo ake ge e le gore ga go itšhidulle bana ba go phela ba dutse ba raloka di-game ba sa ke itšhidulle ba setsana mo ba ralokang ake ebe ka dia gore bolwetse bo o be le risk factor ya godimo go ba le bolwetse o le madi a godimo. Then e bana ba ena le malwetse a diphio, balwetse a pelo or di-hormone tse dingwe tsa mmele di sa sepele ga botse go tshwana le bo thyroid hormone, a ka ba le risk ya bolwetse bo ke. E kgolo e ke nyakang go e gatelela e nngwe mo di-medication, bana o kry-a le gore o a lwala ba mo file ditlhare tse itseng or di-medication especially e re di bitsang gore ke di-steroids. Di-medication tse re tsang tse di-steroids ba bangwe kry-a ba ba file ngwana o ba go tlhola e na le di-sinus ba e bitsa acetylone, ba itsetsa batsadi ba bantsi le ba bitsa le ka maina acetylone. Ke steroids setlhare seuwe and-e a se a lokela gore o sefe ngwana ka matsatsi ka matsatsi go ya go ile. Ke ka dia gore ngwana a be le bolwetse ba madi a godimo di na le di-condition fela tse e le gore santse gore o dife tsone mara what re e bone o kry-e le gore batho ba ya mo di-doctor-ng napele di-doctor tse dingwe o kry-e le gore di ba fa tsona ba re ba ba fa for nakonyane ennyane mara motsadi ya ngwana sometimes le ena o kry-e le gore o e šomisa nako e telele gore ba e lemoge ba itse ba ba batsadi ba bangwe napele ye nngwe ba lena santse gore ba e lemoge ngwana wa gore a gona too much a phele a gona e le goreng go gona mola go mo šitisa go hema ga a robetse o kry-a le gore o a phafoga ka re o felela ke moe ka tsegoa re re ke obstructive sleep apnea nto e ba e tlhokomele a e right mo ngwaneng e ba le yone ka mmakela bolwetse ba madi a godimo ngwane wa mohuta oo o nyaka gore a isiwe a le kolo gore na madi a blood pressure ya gage e eme jwang
0: eme bjang ya wa tseba ke rata ka mokgwebile le ngaka le re tsopolela go dika tša bjona bolwetse bjo ka gore dinyakišišo tša rena di re utuletše gore bona le dika tša gore ngwana o hwetše a kgethela goba gona go hlatša nae e go ba e leng gore a kere ba bangwe bajane bjalo nae lena nka go le tshwenyatshwenya fa o dijong tša lena eupša e ke nyaka gore e kwale a ngwana a upiwe ke tlhogo le go se sa kgona go bonela selo sa kore go bona selo sa mokgauswi ae go bona selo sa golenyana o thoma go bonela kgauswi kore ke sela ba re go vision ya matlho e thoma go amega ke tse dingwe tsa dinyakišišo tse e leng gore re di utullotse le ra utulola gape le dinyakišišo tse di laetšago gore ga bjalo bona bolwetse bjo bja hypertension bo šetse bo amile bana ba go feta diperesente tše 4.5 kudu bao ba nago le mmele o montšhi wa boima bja go feta tekanyo ebile bo kgona go gwahlafatša pelo le dipsio ge bo ka se alafiwe nyakišišo tša rena ke tsona a ke re ngaka
2: ee dinyakišišo tša rena ke tsona and then o se ke nyakang go lemoša batswadi gore bolwetse bo a se dinako ka moka bobeng le matshwao or dika tse ba ka di bonang sometimes dika tseo a di bonale ka ditshwaya go le botlhokwa gore bana ba lekolwe ba isiwe go lekolwa like re bitsa routine screening wa mo screena so ge from at least the age of 3 years ngwana at least every year a be le blood pressure e diriwang re kgone go bona gore na cause ba bangwe a bana dika tseo mara o kry-a le madi a ka godimo so ge bana ba lwala ba isiwa di-check up mo ditleliniking le dipetlele le di-doctor go botlhokwa gore re itseye blood pressure even if it's just one reading gore re lekole because ge re ka se tlhole re ka kara se bone ka pela and-e re sa bone ka pela ke gona mongwe dilo tse di bolelang diphio di tlo amega pele tlo amega then re tlo e bona e le lata
0: kore ke yona bokotsi bja yona hypertension go ngwana re bolela ka tše tša bolwetse bjo bja hypertension ka ge e le gore maabane a mabotse a mabola a podi re be re keteka letšatši la boditšhabatšhaba la lona lesolo le la World Hypertension Day maabane ka mo gorong ya tša maphelo e be re la morena la na lesomešupa a ke tsebe motlho mongwe go yela ka fa o bonago lesolo le ketekwa ka gona ngwaga ka ngwaga o ka duma go ya pele le ka ketekwa bja ngaka go šitlela tshedimošo ka bjona bolwetse bjo bja hypertension mo ngwaneng
2: nna ka mokgwa nka dumang ka gona kore ganne le ka mo lefapheng la rena la pediatrics ka mo baneng ka mokgwa re tlhatlhobang bana re nyaka go ba re gotlhise di-programs tsa rena tsa the community awareness re thoma kore community awareness re thoma mo ditleliniking re berekana re berekisana le dikereke re berekisana le dikolo go lemoša batswadi or bana or setšhaba ka taba e ya bolwetse boke so re ka mogore ka o fetekang ke re thomile ka mogono go tsebisa setšhaba ka lenaneo leke le rena ka mo dipekele ke se re se dirang ge ba tsa di batisa bana re ba le mo tsaka yena re ba ruta ruta go botlhokwa go bontshana gore ba tle ba le moge ka pela gore okay boletsi go ke go bona joang ka dira eng so ba tle pele ba tsiba gore ba dira eng so ke di program tse re ka di dianga ke ka di tsa tsile
0: engwe
2: kgolo gore re nya ka pleke tse le gore di tsa tikologo e bana ba dilang ke tshwere e le fobana ba ndi mo tsena eng wa risang ba nna ba tsena pleke tsa go raloka mo di dibe di mo re mo magae mo re mo le go ka ya kae mo re be re ina le di recreational parks a itse ne di a go tsale a go tsale
0: go tsana boralokelo ya
2: go tsana boralokelo basically and ra tsana boralokelo ba dilaka ka gae ba lebele di game ba aba sa itshidila na pele ba tshema go ba le bobuna ba mmile na pele ba tshema go tshidira botse go jiwa di take away di chips ke le dilo ke o ke tele re ke botlhata bo di community e sa le foro go ngwana o tswa ka dipark ke di bona
0: ya ya o bona ba e rata kuru eo o bona di chips matsapane a menotswana hey lo aba ka go pola di chips o ka se ba thibe bana ba
2: o ke ntse rutana le batswadi gore a re lekeng ka mofa yo tle a se dilo tsa mane ba dilo tse di tlhokela bana ba botshata ge ba ntse ba gola because ke go buditse ke re a se bana ka moka ba ba ile matswawa go tsama le mo go ka thoma ke sa le ngwana re sa tsebe gore botshoma keng a ba tsena le ngwana a gotse
0: ya kwagala ngaka Moshabela ke hopela re lebelle maikutlo tla ka la Facebook ka rena kwa rena e kokonwe ke makuntwana ke senyana metsotso go ikela go iria bohlano ne le siwe mo le porto bela tlo ya mampela bolwetse bio bo hlolwa ke e mongwane bo hlolwa u ja kuru ya go ile lwala ga mangkhaile ga molepo ga go shi molepo ke rata go bala ba ba khatile go tema ba ntse go maikutlo mabapele tlo go pele ditshano e ba ono re theditse re le bogathile tswa lena so wa te papa o three flames ra tlo are tate maredi le ba theletse thobela awa mo gona ga ke na hlong ya gore ga ke tsebe selo empa ke tla theletse ya ga ka ne pogolo ya go ithuta o ilalo a le ka magapeng re a leboga nna ke bona nkare le nanio pepo la go ja le ka ba le seabe are balanced diet. Ke Joel Masemola yo. Talk mina tauke kwa gatoro. Thomas Maibane are thobela ka mshat nna ke re tsheo di hlola go re ngwana a be le boima bya mmeli. Ke di jo tsa makhura tsheo di ba jago ba di jago ka mehla le mehla. O ile lo Thomas Maibane a le ka matloumeng ga mametsa. Ba re ke mang yo ke matume chaso monyela go tsong ka mshate ge bolwetse bya go ama boima bya ngwana go tele madi a magolo bo le ngwaneng o tla bona ngwana a thoma go lepelela go hloka mafolofolo le go di busha ge a ija a ilalo a le ka kwa mehlareng ka sebetele ke mang yo go pelo jejo mafelo tso nako go tsong tate maredi bolwetse bio bo paledisa ngwana go raloka le go ka gujor ba rata gore go ja dijo tsa bana ga mogo le letswele go bane ona o tlabe a sena matla Christadi ka Atrichville ga ke patla manoge ga se kukuyu re lebogile ke gopela gore na pere bo gomela re go melaga na fa maikutlo a ba gishung ka le bakala nako e tsha re leboga ka makala na le gathile go tema ka wala hlela nga ka we pele re gaogana a re fetse ka taba ye ka lebelo ka motsotso o tee fela gore re na le lesolo la boditšhabatšhaba leo le ketekwago ke lefase ka bophara goba lefase ka bopepetla la go tlhabelwa moento wa go lwantšhana le twatši ya AIDS leo go thego ke World AIDS vaccine day a re kwana go diregang ka lesolo le nna ke thoma go lekwa AIDS
2: mosele le basically ke la o lemosa le go tiisetsa gore at least research yeo ya go nyaka vaccine gore gona tshwana ya go thibela bolwetse ba HIV batho ba lemoga gore e gona that process ga re ya diriwa so ke temoso ya gore go gatlhisiwe taba yeo ya gore research ke bo di gatlhapale di matlafatso
0: o ya kwagana e kwagetse lesolo le re le keteka tšatši na le kgono ngaka re lebogile kudu-kudu go boletšhana le wena lenaneng le la makhuri a ngwana go thobela FM le ka moso tlhe e ba le rena wena o kore nyamiša ka dinako tsotlhe ge re go gopela ngaka o phela o ena le rena Dr. Mahlatse Moshabela pediatrician ya rena ka gore ya tsa maphelo re lebogile go rutse dimotsho ye e re matla fa ditjelo ka batswadi ba ka baledi na mme re khumile ka tsedimotsho ya maleba ya gore thusa go ritsha bana ba rena ga botse e hlwa ga botse ngaka marato sia gore go rata ka lerato la color blocking alala re leboga le bogile go rukudu go rukile wa ka ina pele ke nakwa gore felo re e thapelong wa tswa ke bone ntongwe mo mafarahla hleng wa ka e ke lebelele ka pela pele re ya go rapela ere go tlulugile gore Ebola wa go pala totshelo ya Ebola Ebola virus e tlulugile ka Congo e tshetse e bola ile batho ba masume seswa seswa e shupa 87 ka kwa Congo go me WHO ya napa ya raga jalo ye ke se go tlo ke international health emergency inyaka inyaka tlokomelo ya tshoganetso ya tsa maphelo le fase ka bophara Ebola virus
1: ka mo rena ke Hunter virus
0: e la maot oh wa arapeli representa ba ye go bohlokwa ka mo karibe matolo fa tsiri tiri thapelo le beng bo yo go di modimo a re rapele khunam
3: ke le lume di shaba tele di ba se ya le mo sa re shu se se go le Afrika borwa ka bophara sa thobela FM mesonye le jaji yo a bolelang ke moruti apostle mothusi wa ga tshwene o tla kerekenya the last days evangelism ministries Molechi Mutinti re le ba modimbu re le kgwedinya mopitlo le kgwedi ya bashumi ga pele kgwedi re go botjang ka bohumi ba bokwa ba sejo sa se Africa Africa bro ka bophara ntumeleleng ke bale lengwala modimo go bale ntjola modimo mo dipisalo mo ya 141 then bala verse 3 fela ke verse number 2 ire a thapelo ya ka e go gahle go etsa seorelo ge ke phamishitse matsogo a swanele setlhabelo samanjibuo ba ga shule njule mopisalo mo mure o modimo re thapelo yaka ga e go gahle be le ka seorelo uri ge ke phagamishitse matsogo a swanele setlhabelo samanjibuo ke rata go nobolela taba shi ba ga shule ke a tsiba batho re rapela na go ntjentsi go rapelwa mara mopisalo mo mo bolela taba nngwe e bohlokwa thapelo nya ga uri ga thapelo yaka e go gahle ke na go botsa motheletsi gore motheletsi ke a tseba gore wa rapela mara na thapelo ya gago e gahla modimo na lengwalo le le re bontsha gore a siti thapelo ka moka tse di gahla modimo ke ka mo mopisalo mo a reng yena ga rapela re thapelo ya ka ga e go gahle bele ka seorelo na seorelo sa ba se e bolelang ka sona ibe se ntsha moshi wa ba le mongho wa go nkgabose moshi o bo rego ya godimo nkgela modimo ebe e le ka mokgwa modimo a gatlhang ke thapelo goba seorelo seo se tukušeditsweng yena fele ba gešo ke a tseba ba bangwe ba reno ke kgale ke rapela thapelo a e bereke botšiše gore na thapelo ya gago ebe e kgatlha modimo na mesong ya letšatši ke ne go ruta gore nko ithute go tseba gore modimo a o ne o rapela o swantse o rapele go ya ka thato ya gage o rapele le thapelo ye e mo gatlhang jale modimo a re thuse ba gešo go swana le ge o rapela lentswe la modimo le re se go fatša manaba a gago jale ge modimo a re se go fatša manaba o ka se re go rapela wa duma o ka re manaba a gago a ka kgwa goba a kuša bohloko mola modimo a re manaba a gago o a se go fatša jale ke yona thapelo santse re tsebe re tsebe gore na a ke gane ke ya rapela na ke rapela ka pelo le moya goba ke rapela ka maikutlo a gore na ke kušitse bohloko bjale ke rapela ka maikutlo ke sa rapele go ya ka thato ya modimo lengwalo re le badileng ba gešo le a re ruta gore go na le thapelo ye e sa gatlheng modimo go na le thapelo ye e gatlhang modimo o ka re modimo a ka re thuša ba gešo gore se ka ba ra taranya maleto nna thapelo re re tleng ke gale re rapela mara a re bone modimo a re ya raba gane thapelo ye re e rapetsego ga e gatlhe modimo and-e modimo a ka se arabe thapelo ye sa mo gatlheng motheletsi thušega mesong ya letšatši nko e pele ga modimo gore modimo a ke tsebe go rapela ga ke maka le barutiwa ba jesu nkile ba tla go yena ba re morena re rute go rapela jale ka ge johannese a rutile barutiwa ba gage go rapela thapelo ba gešo ya rutwa a o di o tsoga wa rapela ka baka la gore ge o ka o tsoga wa rapela o tla rapela thapelo ye sa gatlheng modimo jale modimo mesong ya letšatši wa go botša o bolela le nna le wena gore a re tlo tsoga re rapela maikutlo re swantse re rapele thapelo ye mo gatlhago re swantse re rapele thapelo ye e lego ka mokgwa e leng thato ya modimo modimo a re thuše ba gešo karabo she re ikhumane le kgone gore o
4: le baka la thapelo tsa ka discover di a bereka ka baka la hore be ke sa rapele thapelo e mogatlhao ke rapela hore modimo o thushe le go nngwa leshu o tlo re go ya o rapela thapelo ya go mogatla a rapeleng modimo a rena re a leboga o lukile modimo wa lerato wa re bontsha le go nngwe song gore ga le rapela ka mogwa wa rena rapela thapelo ye wena e sa go gatlhe modimo ka re thushe o re rute ka moyo mogetwa o tseba go rapela thapelo ye wena o gatlhang gore re tle re bone moputso ya dithapelo tsa rena modimo ka thusha motheletseng mang le mang o mokuke modimo ka a rapele go ya ka thato gago ka lebitso le maatla la Kriste Jesu wa Nazareta amen
0: amen amen moruti re lebogile re lebogile wa ka o kole moruti o boletse taba ye nngwe batamelamo o re modimo o re re seke ra rapela gore manaba a rena a tlhokofale
5: rempe re ba gopelele ditshegofatso e ntse e le mana ba rena amen yes
0: o ka idea wena ka nnete o tseba gore nto ke na balaka wa re modimo motho a pele
5: mosegofatse
0: ya o bona keng
5: o gakanegile
0: jalo nna
5: o tlhoka thuso
0: nna jalo ke re modimo tseo manaba a ka nyakang go ntia tsona ba lie tsona a re tabeng

0: le gore mo a ikwa ya sibela ga ba ya le go thobela FM di tla meso meso ye me botse ye le gore na le wena re ya tsena mogo re di shaba tiele tshe go tlhe mo ba leng gona re re go wena re re ya re bolella pele re di bolella pele ka nnete ka tumelo le tshepo gore beke ye tla ba ye kaone kaone le tshile ngebele le kaone go batho ka moka go wena le wena le wena le wena le wena le wena le wena kamo kana rena ngebe letsatsi le le kaone ngebe beke kaone tse di botse fela le gaogelo dire latele beke eng ye re tseneng go yona nna mbije le thabo le joy la ga mathato a ke teka mo studio yong ba thubaka le tsogile botse ka moshupulo go mo botse
1: aga moshupulo go mo kaone kaone bona tse botse fela le gaogelo re tloga re tsogile ga botse ke la le se se ja ka mo ga le ka botata re tloga re purulogile ke a gola re mafelo a beke a bile ma botse nna ena ka le bitsong pitse go xie se se ntse ba jalo iga ga hona le kamolato re gona mo go di tlalemiso tsa thobela FM le je dumela tle
0: awa molato o go re thagetse ka nnete re tshepa gore ka nnete e tla ba beke ye kaone motho mongwe re ke go thome ke di o bolela taba gore nna ke maketse wa tsaba ga ba e tlhoba re go nna le ditaba tsa ile gore nge di tla go shia o maketse ke tse ile gore nge re di kwela o bula ga botse gore skepe sela sa MV Honduras se ile gore nge re tsiba ga ba ya le ka Hunter virus ba thoba ntshibile ba bija skepe sa Hunter virus se a fitla lefelo la ona la mafelelo tshing la le khone ka kwa Rutes Dam beno musho wa Dutch ke gana ka kwa lo pitlang ka gona ba shetse ba boletse gore ba lukishitse mafelo a ile gore nge batho ba leng ka ba shetseng ka ga skepe so ba tla yo dula go ona ka lebaka la gore ba re ba nyako ba tlhaola ba lenoshi ke in quarantine ba nyako ba bia lefelong ba le ti gore ba kgone go fola go no ba le matjatji e ile gore nge ba fola o tla opela gore ka COVID le gona ntse ba re go na le COVID o tshwanela go dula o ite o ska tlhakana le batho beno ba re ba o tla beno anje ke bala ditabataba tse dingwe tsa yona Hunter virus ke maketse kudu ba re motho e le gore ngile ya moswara e tla dula mengwaga ye tshelela mo mmeleng wa gagwe re dutse mengwaga ye tshelela ye e ka gona go fetela motho o mongwe ka thobalano
1: wow ya jwale gona ya namelela jwale
0: jwale
1: gona ya namelela jwale e tla bontsha ba botse gore ke bolwetse bo e le gore bo tshwanetse o ka tlhokomela o ka tsitsikelwa kudu e re lebeletse lephelo la batho ba ka mo Aforika borwa kere batho ba lefatsheng ka bophara re tshwanetse o itsitsinkela kudu ebile re lebeletse thobalano jwale ke e nngwe jwale ya e tloga
0: ya mmakaja ka lebaka la gore e tla morago ga gore go be le serkas bitsang gore ke kgatelo pele ge re lebeletsetse tsa maphelo o tla gopola Lorraine le rabolela le yena tona ya tsa maphelo ntate Aaron Motsoaledi mo e le goreng ba re bolela ka lean o e le gore sa tswe thabela malobanyana mo re re go ra gore taba ya bolwetse ba HIV dinomoro di tla fokotsega ka lebaka la gore batho ba tla ba le se e le goreng ba setlhaba e le gona ba re ba thibela gore ba tsene ke bona bolwetse bo eno ge e le gore o ka re go na le a se HIV upia ke Hunter ye e le gore nge bontsha o ka reng yoko dialo tse HIV baby
1: ya makatsa e nyako tla ka le manole le mola Aforika Borwa e lele ka sona sebope go sebiwa le nyako o tlo ba ye nngwe ye e le gore ke hei what's working a be ke sa ena ga dile fa
0: batho ba modimo ao wa madi a ke no tshepa gore ntwe a se yona ifye ba re nie ke sho dirilwe ka kua Switzerland mo e le gore ba bontsha gore ka nnete e tlo dula mmeleng wa motho kgwedi tse tshelela ka moka mo e le goreng o mongwe a ka ihumana o sa tseba ka no ba motho o e le gore
1: o ka re 6 years
0: a fodile mengwaga e tshelela ke reng ka re mengwaga e tshelela o ira gore motho o tlo no bonela a fodile a le gabotse a sepela a sena bothata antify ka mo gare ga gage lena le tsebe mo e le goreng ge e le gore ke molekane wa gago bjanong o mathateng le wena
1: o nyaka re itlhokomele re be le tlhokomelo e tseneletseng kudu ebile e shetsentse re lebeletse gore wa e bona gore ya kae jale o nyaka re itsitsinkele go itlhokomela kudu ge o fitlha mo tabeng tsona jeng.
0: a ke tsaga go dikala bakala gore batho ba ntshi ba rile ge ba bolela ba ge tabe e lokollwa ba ba bolela tabe la ra a ba nyo go thoma gape ba nyo go no thoma dilo taba tshedingwe he he re a tseba wa tsena no tshela tshe o humana o ka re batho ba tlhaka ditori tshe ntshi tshe lo re dugudi ya gore o thoma o tlhaka ntsha gore he he e beno ba ba ntshi ba re ke di conspiracy ya ba ba ntshi ba thomile go lebella taba ne gore a wa ka re batho ba ba nyo go dia se sengwe se re sa se tsebeng he he wa tsena ka go wa gwa a ke tse bi palela wena mutshele jo tlo gona o bona gore na wena o tshepaeng a o tsheping e upi ya sa botlhokwa go gore ka nnete re no tjela pele re tlokomela wa mogetsi ye ke ditlale meso mo shupulo o mo botse mo shate
2: this scrum half di tloka di fly half Feinberg mo gomezu le o tloka velamse tlopa sa mabogobogo se tloka siya mister na se sengwe le se sengwe se tloka AfriSam cement re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya cement re a thupa reka mikotla e mihlano go ba go feta ya AfriSam cement mme o ka no itipela boitshino le di springbok ya batho ba babedi mmogo le matsebetse ba di-voucher tša goaga AfriSam bathegi ba boikgantšho ba di springbok o na le dipeelano
3: Mošoko bja go tlokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: This scrum half, di tloka di fly half. Feinberg mo gomezu le o tloka velamse. Tlopa sa mabogobogo se tloka siya. Mister na se sengwe le se sengwe se tloka AfriSam cement. Re gona le motswako wa go tsebalega le quality ya go tshepega gape ya go tia ya cement. Re a thupa. Reka mikotla e mihlano go ba go feta ya AfriSam cement. Mme o ka no itipela boitshino le di springbok ya batho ba babedi. Mmogo le matsebetse ba di-voucher tša goaga. AfriSam, bathegi ba boikgantšho ba di springbok. O na le dipeelano.
3: Mošoko bja go tlokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.

Whitney Houston ke le gore ngwae kwa ya se bela ga bya le go thobela FM di tla le meso ke tshega ka lebaka la gore jaji le maobane e be ke bolela le batho ba ngwe re bolela ka dikosha tshe le gore nge dingwa dile ke Candy Bras ba bantsi ba rena ba re motse ba go Real Housewives of Atlanta ka kwa America o ngwaletse batho ba ntshi dikosha ka fa batho ba ntshi ba sa go shi gore na tshelata ga ga itswa kae e ntshi ntshi jwale batho ba tsona le bo Whitney Houston ke ba go ba ile gore o ba ngwaletse dikosha tsa gagwe ka 2002 ke nagana gore koshe nngwe ye e le gore ngwe ngwaletse Whitney Houston ke e le gore nna le wena re a etse ba gabotse ye nngwe ya dikosha tseo bjanong ke a makala ma motlha re ya moletša ke re bale ba lefapha la mmino ntse ba ntheeleditse poledišan wa rona ba re tlisetša motho e be ke bolela ka ena letšatšing la maobane bjanong ka mokgwa e le goreng di tsamaya ka gona moya wa sepelelana ke tla reng nna nna le wena motheeletša thobela FM re lebelela letšatši la lekgono gore go tshwaretseng re lebelela Disa Fisher re tlo ba letšatši la lekgono re bolela le ramolao mo e le gore re tla ba re sekaseka ditaba tše e le gore di tsweletse tša gore Cat Matlala o gare o ka gare ga dipoledišano mo e le goreng o nyaka gore be tlhatse ya mmušo goba ka mogowe mo e le goreng ena o tla ba le ka letlhakoreng le lengwe a ntšha ditaba ebile e ba tlhatse se se tla dira gore a fokoletswe mengwaga goba kotlo ya gage nna a di sepediša jwang lo tša mokhuto ge dišetše di dira ke a tseba gore ga ntšhe re di bona mola dithelebišeneng ka gare ga difilimi tše e tla ba re di lebeletše mo e le goreng re bona o humana motho a raoa nna yatso ke tla ba tlhatse ba mo fokoletša nna ka mono Aforika Borwa melao e sepela ka sebopego sefe gore motho a kgone o fokoletswa ge e ba go bjalo opela le yona wa tseba gore mo kgweding ya Africa Month bjanong re tlo ba re tshela molwane tla o ko gore nna ke efe e le goreng re tla ba re go fa yona gore o opele le yona ke a ntlhaela ke a ka kua passport ya nyakega mo gabjale gopole gape le gore re tlo ba rena le bolela le rena mo e le goreng re tla ba re go fa tlhogopoledišano ye e le gore re tla e sekaseka ra e tlhatsela gabotse mo e le goreng wena o tla ba gore botsa gore nna maikutlo a gago le maemo a gago le maitemogelo ile a sepela ka sebopego se sefe he wena ge bo o tsenetse phadišano ya One Life e re ko o tsikiditle ka lebaka la gore morago ga e riela ya boseswae matšhankgura a tla ba le ka potleng ya gago o seka fetwa ke mogale o tla ba o tsena o e tswa mo go rena sa bonolonolo se e le gore ngwena o se dira ko di kgetha gore na o sepela ka sebopego se sefe wa ikhumanela mašheleng a ona re o tsamaye o se o tshware selo ke a botja dilo gona fao Lorraine re a leboga wena moja

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga le Joy Bathelete a re lotšheng ka iri ya bosupa le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Mokgatlho wa ditekisi wa Seshego Polokwane Taxi Association ka Limpopo o tsebagaditše gore o tla oketša ditefelo tša maeto go thoma le kgono ka diranta tše hlano. Moporesidente Cyril Ramaphosa o retile dinaga tše pedi tša kontinente ya Afrika e le go DRC le Uganda ka go tšea magato a ka potlako morago ga go phulega ga bolwetse bja Ebola. Rakgwebo wa ka provinceng ya North West, Brown Mogotsi, o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Johannesburg mo mesong ya lekgono. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshimobedi papadi go tswelela FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke lebogampho mothele tsa Thobela FM ke go tsamaise le go lotsha halagasha mothele tsa ke mosupulugo shasha o tloletsa mogala go 0860002452 re kwele gore na go wena ke eng se le gore stantse shedi mo mafelelong a beke o ka ba papa di engwe le engwe ye le gore e be e ralo ka dipartitiono tse dife e ka ba dife o sa khathala gore na e ka ba ke kgole ya maoto na le ge se kgole ya maoto wa tla wa re botsa le gore na di eme byang Afrika borwa e dira palela nthago ya matjatji go SABC trailer ga ile ga gola dipartition tsa sebena sa lefase tsa FIFA 2026 ke nnete dipapadi ke tse masemetharo nne twi ho SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC go thoma ka tsa le semete go di ya June go fitlhela le semesinyane go di ya July motheletsi tsa pasa ba mela di Sundowns se Ventures tsa pasa as pa a lotula mathomo la magola khanga dipapadi tsa Champions League ka nwete go le fela ka kwa Loftus Versfeld malebo go yena Aubrey Modiba magic le shaba shaba ka Loftus Versfeld la yema ka maoto medidiwetse ya namelela re lebeletse fale gore ibile ba bile le dibaka tse dintsi tse le gore the Brazilians ba paletswe ka tsona e fela re lebeletse gore di ngkhwete tsa ngwa ga wa 1985 le tsa ngwa ga wa 2016 Mamelodi Sundowns ba tla emela lotu la bobedi ka kwa Rabat ka Morocco re tla re bone gore na ditlantshana di lebane kae stopa sa Cape Town City le Millfold di fitheletse go ya ora loka dipapadi tsa PSL promotional relegation playoffs rebeletse fale city yelo gore e fence tlhopha sa Leicester Fort City ka dino tse nne go tshepedi Milford ra lokile maleka le Hungry Lions ka house nisha selo ibile maleka a ile gore a lekane go ba fitlisha go di playoffs re tla emela magesi FC Obit College Maruma Gallants goba Chipa United ka ga ile gore ka mka tsona dikotseng ya go ka fetsa maemong a bolese metlhano mo dipapading tsa Betway Premiership tla ro botsa le gore na ka ba ile gore ba tla ba kopana le ditlhopha tse dife re lebeletse go di playoffs ka le lengwe re lebeletse fale Xavi Alonso yo ile gore ke motlhatlhi mogolo stopping sa Chelsea o engwa di tshimengwa ga emene go ya go o ya o thoma ka tsatsi la nne kgwedi ya July ke dingwe tse ile gore di gona fale re lebeletse go tsa golo fo mosadi gare ga basadi e le go yena Leoni Ham ke le gore o re o thabile kudukudu morao ga nonyana moleteng ye mebedi ya gago ya mafelelo go thopa 2026 Amundi German Masters sefoka sa gago sa mathomo sa basadi sa European Tour ka gae ka Green Eagle Golf Course tla tlele go senya sebaka ke re go wena ke re shasha nemile re thome re thopa go mathomo re kwele gore na e ka ba ile gore halagasha
2: halagasha ka mushubulugo Lemiso le fikisi jamoleja
3: re tapa ma thoma re kwele gore na ina o reng halaga sha dumela a tshabela ra lo tsha dumela sha sha ya gago ey
4: a wa korge e le ma bere sa doubt e di bona gore ka so mesha tuka ka kwa espa e ba do ra ka le tlo la bo bidi so jinto lo re da tshiki sona ona coach ya bona wa ya zanga dale game la ya ya tshe kana yona ka final o sona le malo so la bola ra jole ba be ri tsanda wala go fara ke sa le tsanda tsa sona tsama ka sa re ka tsian di ke ke bro ile re ke win the game la fara te dro ile so da bile ke ke bro twar da bile ba sa le bre ile ma wa
3: ke lebo ga bitse tsa tsamela FM shitjiwe re tla bona re tla ba shala morao re kwele gore nna ka kwa Robert ba tla ba shuma ka sebopego se se fe shasha ke lebo
2: halaka sha ka mushubulugo o di tla le miso le fikisi jamoleja se fetse motlhagasi mogwera wa gago ka rangwa ga ke tpedi masomepedi tsela 2026 Tobel FM moshato wa tsebo le boithabiso.
5: Selatikeng sefatanageng le ka lapeng la gago
6: go kwagala fela Tobel FM mo nakong ye
2: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Academy are safe. Ke le gore ngwae kwa ya sibella go beala go thobela FM di tlalemiso ke le gore rofile yona ka sebopego sona se mo ile gore re tlotsana ka rolong ya rena ya disafisha ke na le bothata ka dipapadi tse ile gore nke ya di bona gatlhanong le Sundowns ga ntshe re bana loka le batho ba borwa ba Africa Southern Africa papadi ya ke mabane
1: Mabane.
0: Tshatshi la mabane mo ile gore re bone e fella ka dintwa. Na go dirang batho ba modimo. A se mathomo go polo re lengwa ga o feta se se diragetse. Mo ile gore ge ba le kamo ge o kare ba bangwe ba korile ka lebaka la gore ba phela ba ba petha.
1: Hey, itong.
0: Ke bo le tshe makagane. Ke bo le tshe makagane.
1: Itong la tshe.
0: Hey. Aba bo bo se ge re na re korile na mile ya ba thoma dintwa ba thoma o fosha ka dilo ba thoma go thunya ntse le mishitu ka gana go ka se bo re mishitu ke. Go potsa pele di tsano irile ra ba le yona o tla go polana kwela go bile go nyekile go e ba le batho ba go tsena ba ba ntshi ba gapeletsa go tsena ka lebaka la gore batho ba fitlhi ka nako ka ba ka bolela ka yona ka re re tshwanela go go dirang gore mafelo a rena a mo ile gore re raloka dipapadi tse re bone go bolokegile gape ka mogho batho ba dilo tse ba di fishang ba di fisha ba di tsea kae di tswa kae go dira
1: di tseni joang ka mapatelo
0: bano e bontsha le malobanyana mo Pirates ge ba ira loka ka kwa Orlando re bone a se go tsenwe ga botse go bile le tlhakatlhakano mo ile gore bana ntse ba lla o bontsha batho mapodisa mo ile gore mafelong a ba tsea le di le re keng mathombo ka metsi a mantsi ba tshela batho
1: ka le ba phatlalatsa
0: ka le bakala tlhakatlhakano e bile ngona ge be ba tsena na go diegeng ke eng wa go sha re bothata ba ka bobogolo gore ge motho a tsene ka mogola le ga tshwere sebetsa re ka sebe o ira gore maphelo a batho
1: ke gona lo ntshi e o ka tsena ka shithunya motho gana ka mo ya ba hore alala thuntshitse di player a thuntsha batho gana ka kwa yale ke tsheneng le gore di tshwanetse o shetswa kuru ana mo mapatlelong a rena di a kholetsa maotho le a manga le gore ke a di papadi jalo le jalo
0: ke mjo ntshoma o ntira gore ke thoma gore ei watsa keng o ka re ya ipaso ka le bakala gore ge o diega ka mogho batho ba tsena ka mogho la re ba boneng ba tsena batho ba gona o fisha dilo tse re satse bong ba di jerikae ba fisha eng e botsebotse ba gona o foshana ka dilo ke eng dilo tse ba foshana na go diega eng ge re fitlhama bo re bolokile o fitlha ka ge re le ka kua mapatlelong mo e le gore re ke lefelo la go ithabisa re yo bona dipapadi ke a tseba gore ba bangwe ba di tseya ka mafatlha ge ba seno se ba sa wina e ba bothata ba befelwa kudu yanong go befelwa kudu mo go tlo fitlha kae mafelelong
1: kgwele ya maoto ke engwe e le gore
0: kgwele ya maoto ntse ngwe ke a o botse ba e le gore motlhomo o ntse ba le gona ka kua Loftus nke ba re botse gore ba boneng ka lebaka la gore re a di bona mo dikgokaganyong tsa leago a se taba ya go kgatlhisa ke taba e le gore re a e kgalemela gantsi le gantsi ane ya makatsa gore nna nka batho ba le ba go tswa ka kua kudu ge ba tlile ka mono Aforika Borwa ba thoma dintwa tse di a tshosa ka lebaka la gore o kry-e o iputsa gore ge re nna re ya ka kua go diegeng ge re raloka le bona ke tse dingwe tse e le goreng a re dithabele ebile re a di kgalemela ka nnete e re gape yale re tlo ba re tsena go karolo ya rena ya disafisha
2: chomi ntrole ya gago ya tlala ya go falala wena o dira bjang hei ke my way chomi ke se ke tsa go fitlha go 40% premiumong jaaka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi o phela bo fetogile chomi
3: ore my way insurance
2: gona bjale ke na le tšhelete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way pele re se ke jaaka bobedi re na le tšhelete ya mabaka a mangwe re phela se rena so
4: batho ba mmakgonthe dikoloi tša mmakgonthe ditsheketšo tša mmakgonthe go humana quotation tsena go myway.co.za myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
0: re tsena ka gare ga karolo ya rena ya disafisha mesong ya lekgono tseo re dikolego ko goreboramolao ba cat matlala ba ka gare ga dipoledišano a lebalelaka la dinyakišišo investigative Directorate Against Crime Unit go lebeletswe gonagalo ya gore ebe yena a fa bopaki motlhomongwe yena o tla fa bopaki bjanong ke boletse mo gore gantšhi ge re lebeletse dilo tse kwa ditelebišeneng ko difiliming re bona mola motho wa gona e ba mofilelelo tša mokhutso ba mofokolo tša mengwaga a sa ya nako e telele ka lebaka la gore o tla ba file mmušo ditaba tše dintšhi tše e le gore bona ba ditsebe ebile ba šupeditše le batho ba e le goreng ba tshwanela ko gore ba ikarabele goba ba e le goreng ba dirile melato ya go feta yena motlhomongwe ebile re lebeletse beno go ne o sekaseka taba e le go kwa gore nna e sepedišwa ka botsela efe ge re lebeletse molao wa aforika borwa na kgonagalo ya taba ye e gona nna kore ke potsišo ya mathomo yona eo beno re na le ramolao wa rena o a kgonang go sekaseka dilo mo go thobela fm ebile re a se mathomo re boledišana le ena gantšhi ga re ya letse tsona re tsamaya re kwešiša le ge re bolela le batho kua ntle ba kwa o ka re re tseba dilo kante fa re kole gona mo go ditla le meso ntate thobejane meso eme botse go lena le kae
3: tsabela setse bitso e le gona
0: e le kae ya re kwa ga le o ka re tseba dilo kua ntle ge re bolela ba re ah ka nnete ba sa tsebe go rawa re kwele mo re kwele mo awa ke boshupologo ka nnete re tsana ditabeng taba ya gore ka nnete motho e le gore nga ka ba ina le melato ye mentši ka mono Afrika Borwa yena ebile re lebeletse yena ntate matlala ga bjale na gona le kgonagalo molao wa Afrika Borwa ka nnete wa dumela gore ka nnete motho e ka tla ya ba tlhatse ya mmušo go ena le gore mmušo ngang ishane le yena
3: a ke thobe ka go le ka go dumedisa ba semmušo se se letswe le a botika
1: thobe
3: motho le tswa rena se se lore le si ya le ba tlhile ba ditla me so tsa 12 FM ya SABC ke nnete e jwalo go a kgonegala gore ge motho a lebane le melato ye me go le go tshwara le ka mogo le sona la ga Cat Matlala le go ka gona go na le tshepidiso ka gare ga kgoro ya tsheko re lebeletse melao le melawana ya Criminal Law Amendment Act le Criminal Procedure Act ke ore di fa go na le dikarolwana jaaka mo gare ga melao eo go tshwana le bo section 105A le tsona di-prescribed minimum sentence tsedias di thušago goba go tlhahla baahlodi go bontšha gore ke melato ye mefeng and-e dikotlo di thoma mo kae so ka mantšu a mangwe e ya kgonagala
0: ga re lebeletse melato ye mengwe ya yena matlala ke mongwe e le goreng e thušitše maAforika Borwa a mantšhi na gore a bolele jwale a e fa botlhatse e dira gore melato ya gage e fokotsege ka tsela mang motlhomongwe mo e le goreng re ka bona a fiwa dikotlo go ya fase ga kakang motlhomongwe
3: gore bega botse ga re lebelele gore monna yo a ga bosimose Cat Matlala o lebagana le melato ya go fihla go 25 charges e le gore go a ka botšhutisi jwa bosetšhaba bo e ntšhile ka diripa tše pedi wa mathomo kwa maetekelo a polao le melatwana lato re ka fase ga yone ya go swana le tsogo le kobong le pipa molomo le yona go sela ye sa sepelo ga botse ya sepišo ya di-tendara e ba boa gape ba lebelela le tsela yeo e le gore go ile go ba le tendara ka mo ga sepodiso sa South Africa sa boleng jwa mašheleng a godimo kudu ya go lekana 360 million I believe ge ba ntšhitse ka gare ga diripa-ripana tseo tse pedi re o lebelela gore gantšhi ge kgoro ya tsheko e ka go bona molato godimo ga melato ya go tshwana le eo ka gantšhi kgoro ya tsheko e fele e šomiša tsela ya Criminal Law Amendment Act yeo e ba tlatla gore ge o hwetswa molato godimo ga melato ya go tshwana le eo ya maetekelo a polao polao goba le ye mengwe ya melato e le monna o šitše a lebana le yona ge o le molatofatso wa mathomo o ka dikgwetsa e le gore ba thoma ka go fa kotlo ya mengwaga ye lesomehlano go ya godimo ge e le gore wa bobedi o setse o ile wa dira molato wa e mebedi go a pele o ka kgwetsa mengwaga e masome a mabedi go ya godimo ge o le wa boraro o ile wa swadiwa ga raro ka meleto ya go tshwana le ewe o ka otliwa mengwaga e 25 wa godimo ka mantšu a mangwe ke prescribed minimum sentence now ge re tlo lebelela ka tsela yeo ntate Cat Matlala le sehlopha sa gagwe sa defense counsel goba boramolao ba gagwe go na le mabare ba re a re ba ile ba e kopantsha le lekala le kgethegile go la IDEC e ka mogare ga sephodisa go na le lekala leo le kgethilego go nyakišiša e fela mabarebare a tsego le kobompipa molomo tshepilofese e fošagetsego ya dithentara dilo tsa go swana melata go swana le eo ka mantlwa mo ke yona lekala leo le ikemišeditsego go bago le kgethilego go ka nyakiša melato ya mogalabi o le thusana le botšhitši jwa setšhaba sa Aforika Borwa e le go National Prosecuting Authority nao ge re lebelela methopo ya ditaba gagolo re ya šedi mo dikuranteng tša la morena go thaisa le nngwe ya dikuranta tša tsona ba bontšha gore sehlopha se se bontšhe gore se kopantšha le botšhitšhisi jwa botšhaba le yona IDEC go ka kgopela gore ka ge o mongwe e mengwe ya melato ye ya ntate Cat Matlala e ama sehlopha sa basenyi goba ba gononelwa re ka lemoga gore le yena le ona mokomišenare wa rena wa maphodisa lefapheng la bosetšhaba ntate Masemola o amega kudu gona mo molatong oo gore batho ba kgone go humana goba ba hwetse ba bangwe ba e le gore ba ka ba le ka godimo godimo ga melato ya go tshwana le eo and-e ba utamilego ba ka kgopela gore a ba fe bosedimoso ka moka goba bohlatse ka moka jo a o dirile gore o berekile mang jwang kae and a ba fa bohlatse jo bo tseneletsego ka go dira jalo ke pre-bargain e le gore ka ge o fa mmuso goba botšhotšhisi sedimoso ya maemo a godimo ba kgone go swara batho ba le ba palang ko ba humana ba ka boa ba go fua ba go fokoletša mengwaga e le o ka hwetsa o kopana le yona ge o ka bona molato go tshwana le ba ile go deviata goba ba ile go tswa mola godimo ga tshedimoso e la re bere bolago ka yona ya Criminal Law Amendment Act e go e na gore ba go thome ka 15 years ba ka go thoma ka mengwaga ka tlase
0: jaanong ntate Thobejane motlho mongwe re tswalela ka boripananyana re ka re gore yena ntate Matlala a fe bopaki e ka šomela mmušo kudu go feta ga a le ka letlhakoreng le lengwe
3: e kudu remember ge a e fa bopaki a šomela mmušo e dira gore dilo di bobebe ka selehlakore la mmušo ka ge a sa fe bopaki mmušo o tlamegile gore o emelele o nyaka bohlatse ka bojona o nyakišetse tse dingwe tša dilo tše ba di nyakago ba tse ba ne le bonnetse go feletse gore go ba boima ga re re lebelela ke yena a latofatswago le batho ba go swane le bontate Masemola gona le bangwe ba bagolo ba maphodisa o sane le ba bangwe gape ba re ba gona ba ka ba le gona ka mogare ga tabaine e utlwa ga ba hwetsa ga le moroba kare ga go na le bohlatse jo bo bontšhago mabaka a tletse gore ba ka ba tsentšha ka gare ga molato mara ge a ka itlhatare no nna ke a tseba ke berekile le gore ke šomišana le mang le mang le mang ka nako ye bohlatse šibo goo ba moroba kudu godimo ga botšhutšhisi ba bosetšhaba le yona IDEC go ka hwetsa batho bao ba ba duma gore ba hwetsa ba ka gare ga molato
0: ntate Thobejane re lebogile nako a lena mesong ya lekgono a re ya lebogarere e bebe ke botsego lena tlhe
3: mošate
0: o fitlhelela re kopana gape mošate.

0: Warren McElement barra ska chava mfana ka ska chava rapel he barra u laitre le kere se muwe a chapela tsa ba ri tla sepela ga botse ya ska chava ke le gore nge wa ikwa ga byale a go thobela FM di tla le se ke le se tsela metsotso o jo go iri yela a ya bo shupa yela hela tswa ga botse gore ka moshupulo go mongolo mongwe gena ko e fitlile go ira gore ke na kwela gore re ko gore na ga o opela le yona mothieletse o opela o tseba mantsi go ba sa ko shake le rule na o tla no mo gore na radio ka gore wa go itse ba wona wa itse ba a go databa re tlo kwa gore na DM joang tsa tsatsing le gone go tshepitse gore go she ile gore tla ba re go fa yona le tsatsing le inyaka passport inyaka passport re tlo kwa ka wena gore o gone o opela na re bena iga gore a e opela ka lebaka la gore hey white tseba reg iga ke ene le gore nga a swanela go opela le tsatsing le
1: gone a nna ya ke tsebile nna ke mma mothaki
0: o na le mmapa mola go go fa magetla ke re wa itse ba ka lebaka la gore ebile etswa ka kua ebo re khomela kwa se gore re motho ba re khomela bo re tshwantshetsa menwana
1: abe ke dire konketsa fela
0: o re botsa gore bona ke a tseba ke ka kua ke tsaka gae na o tlatla gore botsa tsa jileleng gore na o rutile ke mang go tlile jwang gore o tsebelele mele ga botse ka mogo ile gore nge bo lebelela ka wona
2: eh ndi na shangwari wa ka ndidzidzisa uno ndza tawanda mazuba pere uno gara kuma swing
0: o rutile ke mang
2: tawanda wa ka ndidzidzisa mudzidzisi wangu
0: o wa ngara ba ka mogo we
2: eh
0: o ungara ba o rutile ke mang
2: eh
0: o RDL ba thieletse gore ba ko rutile ke mang o rutile ke
2: o kiri rutile ke tawanda
0: Eh, tawanda kema.
2: Mazuba pere be ke tsena le yena sekolo. Jwale ke motho ile gore ke o be a sa tsebile le mile la spedi le are ke murute. Jwale nje di ya di ya ke a bona re mana o motho o tata tshi ya ka tie makara a wole nna a pekenya go tsiba society se e wa e bona taba. Jwale re ngwalala na mantsi a mantsu ka mo a re a translate jwale le re a petition cha ka mo re a petition. Na pele nje re ya re ya ya ba hore a wa warra are bolele jwale are
0: tsame mana. E mo salo mo nyene o bo shetse go je.
2: A be ke sa le ko fasinyana man. Ke be ke sa le fasinyana.
0: Kala ba kala gore ba fela ba bolela gore go lo monnyane ke mo ile gore o gona o tshwara ka pele ga le jalo ba ra o tla raragana le mampe ka re ke a leka nna a ona ntwe ke tla e bolela eupia ya ke se ile gore re ikgantsha ka ge ba re ba re ba re ba re ra nna rena le iga
2: ke gona ke tla le gopella metsi ana ka kwa zimi ka kwa bula wayo ka kwa masungo ka gopelele le marobalo jwale
0: ya ga se mo go se mtshile jwa tobela FM se je bontsha gore go she e re o fa yona ke a motho e le gore o belegetswe bile le modudi a wa ka kwa Zimbabwe e re kwa gore ya le khono na yona go sha ireng.

yona mesong ya le khone Oliver Mthukuzi Todi o tla opela gore ile a dira le Joss Stone wa ile gore ngile a etelana ga ya Zimbabwe a ra etse na kwela rata go shaye mo yena le Oliver Mthukuzi le ba dira go shaye ba kopana ba dira ke tsebo re shetse wa ikwelena e ya ke tsedingwe tse ile gore nge ile di a gatlha batho ba bantsi ra dithabela ka sebopego sa ne se ga biale e re ko gore na tsa di ntlhagolo tsa ditaba DM ka sebopego se fa mpho morosi o re tshware tshe tsona mpho.

0: go. Okay, le gore mae kwa ya sibela gabe ya le go thobela FM ditlalemiso. Mutshile jo thobela FM ba tamela ke no nna le wena re bolele ditaba shitse. Wa tsiba ge ba o motho ile gore eng o sha le o shetse taba tse morago ge re bolela ka bo jo se banyoni ke o ile gore eng o swe re be ke ya ofeta ka di re motseba ga botse ke ra kgwebo re lebele tse taba di taxi jwale jwale jwale jwale. Ere ke nya ka mpotse mo. Re bone gore ngwana gagwe Thando nje ke Thando nje ga bolela gore ke nna Thando nje o ra gore a nya ke le bolela ka sefane sa gagwe mengwage mentšhi ngwana o la re fa o re file mmino e le goreng ba bantšhi ba rena re ya o rata o kgona o opela ke segware ka nnete ke ngwana gagwe beno batho ba bantšhi morago ga gore papa ga sware ba bolela taba gore aowa ka lefao ngwana o e ba gana go bolela sefane sa gage ba sa nyake gore batho ba tsebe gore motlhomongwe papa ba gage ke mang gae ga gage ke kae o tswalane le bo mang o tswa lapeng le le jwang bjalo bjalo a ke tsebe gore ka ba e le nnete lebaka e le lewo goba ka lebaka la gore re tsa gore batho ba go opela ge ba fitlha ba nyaka go ke pha maina jwalejwale
1: ee mabitso a go itsweletsa mane gore batho ba o rate jwale
0: o tshwana le kgosi
1: SSaebonaaae
0: le ena o nyakile o ba Thato nje ke kgatlha ko gore o re nje go ba motlhalo ile a ba le poledišano le sleaker mengwaganyana kua morago ba mmotsiša gore nka o re Thato nje a re e no ba Thato just
2: Thato
0: fela o seka e tsentšha o seka dieng o seka dieng e no ba Thato nje ka mokgwa e le gore lebitso la gago ke bitsa ka gone ya ntira gore ke ipotsiše gore nna ile wa ba maemong a e le goreng a o nya ke batho ba tseba gore o ka ba o amana le bomang goba o le ba gwera ba bomang goba o tsebana le bomang goba o itswala peng le lefe ka lebaka la gore motlhomongwe o tlore ba re ke dia se ka lebaka la se ba re ke jwale ka lebaka la gore papa ka e le mamang ba tlatla bile ba sa bone bokgoni baka
1: o ka tlhokomela
0: batho ba go robot boy ile a bolela papa gage ke mosake mbule o tsere nako e telele a sa bolele gore papa gage ke mang ka lebaka la gore e ba re batho ba tla re ke dira se ka lebaka la papa la se bone le bokgoni bo ke nang le bona and re bone bokgoni ba gage morago o ratse ba gore awa motho o ka nnete ke mang
1: ee bokgoni ke bokgoni ka gona ntse o ka idea re bole gona bogona
0: Durban Gogo ke ngwana wa ntata Jeff Radebe a se a bolele nako e telela go motse ka yona re sa tsebe re tsebile mmola e le gore o setse a tumile o setse a thomile tsela ya gage ya go ba motsebalege le se a se ratang ke DJ thenong ke nyake o buisa mo nna ile wa bona bokaone e le gore o fitlhe e ka ba go amana le batho ba bangwe goba gore wa ba tseba gore goba motlho mongwe o tswalapeng lefe goba se sengwe ka lebaka la gore o bona o ka re batho ba tlore
1: ba tlo se amantšha lesetlebolee
0: ba tlo go lebelela lesela
1: ba re ka lebaka la gore o reabe mo ke ka lebaka la yola
0: ya
1: ba sa tlhoba ba sa bona bogodi se kgone ke re gantšhi ke tlhoa ke botsa bothe ke re ba tsakeng ge ke bo kgonega gore o be fame re ntšhe ka gare ga se re se dirang beko e ntšha jale e tsamaya le yona ntho ya tsware ke ga o ka mokgwa o ka e ntšhang ka gona jale ke tse ditse e le gore re a botsiša gona moo banna
0: ke gopela ge be ke tsena thobela fm ba nnetse gore sesi yaka ke masfor mathato ba rawa mmaka o belege masfor pele nna ke nna wa bobedi ba re ke tswalane le masfor mathato e ke fitlha mo e be e le gona ke motsebe ge re fitlha mo thobela fm yanong nako nngwe batho ba no ba letabe ela gore ka ore o jwatso o tla tsena ka lebaka la
1: mothodi a thetheoa di yana ko kwa le di difane ba re yo wa tsewa re ke no ke a ikwešiša
0: fanesea o tsene ka lebaka a se taba gore o na le bokgoni o tsene ka lebaka la gorengeng
1: nna ile wa ikhumana
0: maemong mothele jwa thobela fm a e le goreng o tshwanela ko go no fitlha se sengwe ka batho ba o tswalaneng le bona goba ka mmo e le goreng ka tsele nngwe o fitlhe ka lebaka la gore motlho mongwe batho ba ka tla ba fatlhega goba ba go lebelela ka leitlho le lengwe la gore motlho mongwe o ka ba o sena bokgoni goba o ka se die dilo tsela maleba goba re tla dia eng o tšhaba le gore motlho mongwe ba ka se go gale ka lebaka la gore ba tla ba tšhaba gore papa o ke mang goba bommago ke mang go ba go diereng 0863028805 la tlhela maikutlo ga go mo re tle re ko gore ile wa itemogela sena re tlatla re kwa gore o reng wena botshele jwa thobela FM 0630288050
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga tlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: Na o nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya kgole Tirelo ya rena ya SMS e go kgontsha go dira bjalo ka o romela molaetsa o nang le ID ya gago go ba nomoro ya TV license go 44210 o ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišo tse ntši go ba go letišwa mogaleng nako e telele ebile di-SMS di lefišwa go ya ka kelo e tlwaelegilego Šumiša monyetla o wa tsela e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa lekgolo go mabaka le dipeelo
4: ditlalemiso thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: a ye nngwe ya dikosa tja e le goreng ke a di rata ja Steve Kekana a bothe Thabiso ke e le gore re go fa yona gabjale go thobela FM di tlalemiso ke a tseba gore ko gopoditse ko gopoditse ko gopoditse tse dintsi ya batho ba bangwe ba e le gore bo ipsina le bona le thiele ja dikosa tja mokutsao ya ke tja e le gore go fa tsona gona mo go thobela FM di tlalemiso meso mebotse ya mosupologo ka tsopa go sona se re kwe motlhomongwe melaetsa e le gore ngwena mothele jwa thobela FM o e rometse gopoledišano tlhogopoledišano e re go rofile yona mesong ya lekgono re re nako nngwe o fela o khuta na ka lebaka la motlhomongwe gore o sa nyake batho bao o nang le bona nako e ba tseba gore wa gamang goba motlhomongwe o tswalana le bang goba ona o tsebana le bomang ka lebaka la gore o nagana o ka re ba ka thoma go lebelela ka letlhakore le lengwe goba ba thoma go tshwara ka mokgwa o mongwe e ka ba e le mokgwa o mobotse ba mokgwa o seng botse a ke tsebe re kwa wena
1: thobela masa ke a mabotse eoe taba e direga everyday eo e direga matšatši ka moka le ge se taba ya gore ka ba o tšhaba gore o ke tsweletse ka baka la gore motho o tsebanang le yena ke mo tsebalege le go ne gore batho ba o ba tsebang ba go tshwana le sefane sa gago bona ba phela bjang o hwetša go bolela gore nna ke nna wa sefane se itseng motho wa go botšiša gore na mammang wa mo tsebana o feleletša ebile o gaana gore aa ke mo tsebe ka baka la gore o tseba gore mediro ya gage le ka mokgore naneo la gago le sepelang ka gona a di tsamaelane ee eo e re tlhakana le yona ka matšatši le matšatši re fela re gana meloko ebile re sa nyake le go itsebiša e re fitlha mo bathong re no ke pitša ka leina fela re tshaba go tlhalosa sefane ka baka la gabangwe ba sentše sefane sa
2: boreadumela ausle tswae ga mmogo le ika ka mogašong ke re ausle thabo ba re ke ra mmila jale ola wa bojalwa lepodisa wa go swara batho nako nngwe ya bolaiša nako nngwe ya phološa di-ngo sa motsebe le sa tsebane le no swana ka difane mara nako nngwe e kotsi ka baka la gore wa betho o bethela gore ne kwena a bojalola go gore tlhakiša re swara goba ba bangwe ba go protecta ba re jalo o tla tsaya go swara ge o ka go tshwenya mfane lebolele rambila jale ka gamolepo ga moga
3: thobela ka mošate ka letamisa setlhopha ka moka go a nyakega re o iphitlhe ka gore go o ka tetsweletša pepeneneng o tlo phediša batho ga bohoko go tshwana le nnabe ke bereka kwa penche kwa e be ke iphitlha gore ke nna motlhogolo wa lephale le bale bagara maila ka gore ke bona e bego ba le maemong a godimo ba na le ditšhalete ba na le di-business jale ba ba tšhaba kwau ka kwa pensale le nna e be ke iphitlha ka gore bana ba tseba o tlo hwetša e ba swara ka tsela e nngwe gore ke ba dibola gore a re nna ke ya ke ba botša andres mabela go tswa ka pense ka mamogolo ke re
4: mošate andres hei yaanong ke ngala bataba ka gore go tsebega ga o sa le bonolo ka sero sebose ae jale batho ba gana mekgwa ya lena ke eng se dirora se dira
0: re lebogo batheletse batho bala FM ka moka ba e le goreng ka nnete ba latlhetse maikutlo a bona re leboga maikutlo a lena ka nnete gopola ga botse gore lešaši la lekgono one life changing lives ge e ba o tsenetse phadišano netefatša gore sellathekeng sa gago semo he wa sekwa ka lebaka la gore o ka ba wa matlhatse o e le gore tla moletšetša tšatšing la lekgono go tseba mang
5: di-speciale tša o dikgwetša fela mo lebenkeleng la A1 45 gram tše 10 tša kno soup 42.99 halls assorted tše 72 16.99 1 kg supreme peanut butter 34.99 1.8 kg

0: Team City Bang ba re tswa re tsing. A Timmy Thomas a dumela moshupulugo mo botso.
1: O tla igete ja ga hona le ka botata Timmy Thomas what's working ke bikira dile ke bira dile go ka go rena di express pila yanga mo tlhakurela la CDB mara ifela gona le ka botata nete ke gore ba sa itukitukisha motlhomong ba tlake ba tlika le tlhakurela ka keno ba tle ba re fa go rena di MMA ka sebope go se se joang se se di joy
0: aga re sa ba metse ka sebope go se o pula ga botse gore re tlo ba re tsiya ba ile gore ba gola le jashing la le gore re tla re kwa gore nna ke bomang gona fao motho mongwe e bile re o gopotse gore rena re ya San City ka di 27 tsa June ke mo ile gore re tla ba re le gona go pula ga botse gore ye ke nngwe ya dilo tse e le gore re di dira go SABC tse e le gore re kgantšha ka tsona re ipsina ka tsona ba ba le gona ngwaga o feta ba tla o botsa gore yeyeyeyeye ga o nyako wa mogwanegelwa o tshwanela ko go ba gona
2: San City are you there?
3: Siakana mo San City e boile gape e tla go itshwere ka festival ya moswana noshe ka di

0: ke mo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di ya ka risk profile ya gago, bona le dipeelano.
1: Se ke se dibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: mošhato wa tsebo le boithabiso.
3: Real tamisha go tlhomo le ka bale le gona ne tira le bogare le bogatheletso ya lena sale mo se ke sa lena re buile matsetsing a mabedi matsetsa maikhutso e ke khale re tlholosetse go ka bolelishana le lena go ka theletswa ke lena e ke ka fa re tlhompa ntheletswa lena nna go lena go re fela re sale mo se ke sa lena ntle le theletswa lena ino ba lefelela mafela nna nna mpitse ka rata sa sa mpitse maisele wa mashare se pela le motjeletsi wa rena ke ena pare ke mogatsi wa matlebane morudi ya tau lena wa le tamisha nete re a leboga re leboga ditaba tsa ire senyane ka mpho morasi re tla letela ka real some re be re buse re leboga setlhopha sa ditalemeso tsheng buse ba re fileng yona re tlo ba letela ka moso le ke le lengwe letsatsi ke letsatsi la lesome seswai kgwedi sa le yona ela kgwedi ya Afrika kgwedi ya bašomi re bolela ka mmei e ngwaga ka 2020 masomepedi tshela re amogele ntlhe
4: a ke nne tlhabirwa ke kgwedi ya Afrika ba le rena ma Afrika re swantse re no ikokoropa re itse tsore ope re bontshe re ma Afrika bile re ikgantsha ka go ba ma Afrika ke ka fa o ka bona moaparo wa kwa letse wa lekgono ke go nola tsore ke le Afrika ke mo Afrika wa go ithata wa go rata segaga ke nna o
3: bele ba re petense ga bo lena ankere ba re gale e kwa mara go nyana kwa bo go bo go la bo le kharebe ba ba se ba go boetse ba tseba gore o nyalwa ka ga maloma
4: o bolela ka lenyalo
3: o no go la o ntse ba go botsa bare go se tsoba ba o tswile mathalaga ding ba re gape
4: ba tseba gore wena o ya ga ga maloma
3: re jile go mo tsa batho
4: a wa se go go nwela isa shuma maga o sa Afrika ba se ba ba ga pele tsa ga gane
3: be ino ba ka mogoba iphetang ka gona pele ba rena go ka ona a go ka ona gore re boele na ankere bele ba re re efoga taba ya gore re atlaišana motswala go ka se motlaiše
4: ea a re tse magagešo a retse
3: o tlo mokwala botlho
4: ka re ke a e bona tlhabirwa o ra motswala o re ke ya o rata
3: ee
4: namile a re le nna ke a o rata
3: ee lerato la tswela pele
4: namile ntwela ya biology ela ba rutang
3: yona ntwela
4: ela ba rutang yona ko form 3 le form 4 e seng form 3 ka mo 3 ko ela ba rutang yona ko 3 le 4 gore o di kgonagalo ke tse dintsi tsa gore le tlabelega a ke re go buale lena batho ba e leng gore lenyalane ka boloko a ke re buale ipe mara ka thuto ya biology ke ra gore ba le rutileng biology le tle le ntlhalosetse ntle le ge e le gore motlhomong barutisi ba le ba sa re botse dinnete ge o nyalana le leloko la gago go ba le ka mokgwa e leng gore bana ba gona ge ba e tla botlhale ba bona a e be botlhale ba go lekantšhwa ke ka fa o ka ba lebelela ba bantšhi ba bona ba busheletsa mephato gapetsa le gapetsa le rena ba busheleditse mara a re ne le batswala ba rena ipea mara di-biology e ne le gore batho ba go nyalana e le madi a tee ntw e tee e ka re ba ne le ka mokgwa e leng gore e ama taba ya kgolo ya tlhaloganyo ya ngwana a ke tsebe magagešo a ke re e fela jwale mare ke no ra gore ge e le gore ke gopola ditaba gabotse bele ra re tlo dia lefase la go tlala ka batho ba di-monochromo tsa go sebe botlhale
3: aretsemaaforika
4: e le gore lela di ideng mara na ke tsebe
3: moragonyana maaforika ba ba e dira go sene molato ka yona
4: go sene molato epia a ke re galegale maaforika be re e dira re e dirang le sekolo re setšhabiwa monetho se se gona se seo jalo go bonagetse ge ba etla mo tabeng ja go tsamaišana le botlhaletlhaletlhaletlhale gore ae a one mo e leng gore ba topeleditswe a se ba topeletswe a se o topeletswe o khumane le gore bo ba le go gakantšhega wa makala ngwana ona bala a raro bane ba tshela vele a re tsebe magaeso ge lo re ra dira a re dire marang ke tse
3: re tlo kwa go tswa go lena batheletse gore na re a dira re a boela re a boela ka bakala gore ba bolela fa gore ditlaišo tse di a tilego motho o tlo tseya morafe kae kae ba ne le go se kwane tseleng ya bona ya lerato re boela morago goba tseo ke tagale le lena batswala ba e le gore lenyalane le dutse tlhenkge ka gare ga lenyalo nke letle le re botseng gorena le ikwa bjang
4: dilo le rena magagešo ga bale metsotse re ke e lesometlhano fela go tswa go yone erekela e ria senyana go sela dumelang go tlhoma le ka bale le gona la ka leina ke nna mashupse wa ga menyamane nnete le nano le thomile ka sona sebopego sana se dilo le rena o seke wa ya felo le ga tete gobane karolo e latelang ke karolo ya gore wena o tlobe o beke ya gago e seka

0: le beke tse dingwe tlhabirwa ka nako ye re ba le bangwadi ba e leng gore ke ba dipuku ba e leng gore ba notla ba re tlhotlheletša ya be e le gore re nambile re kgona go tšea gore beke e tla ba beke e bose re e kgantšha ka baka la gore le kgone re ne le go manka nna case dinoke gomme yena o tla be a re boja ka botlhokwa ba go tseba mo o tswang gona jwale ka mo aforika ke tswa be ke e bolelang ke re batho ba modimo le kgone se ka lanyatša batho ba modimo e le kampona a ba kare šwa one dikgoši mara e kare
1: Hey, halala,
0: Africa, Africa, Africa, Kenya.

0: I can already na bell yena re baby come to me re tlogare le baka ka mongala ba tshwaile re khetile go thele jalana no le le botsile nana la city bang go pula gore ke moshipologo re tsa go bona o matla fetse kgopolong go pula gore tlo ba tlotlheletse ge ba tlotlheletsa ge le ruwa ba theletsa o felletsa o matla fetse mo kgopolong ke ka fa hore re tsa tshile le khono re kwa re kwa bo se ka bakala hore re le tshwaretse go manka nna ke yena KC dinoke go motla ba re botsa mo rutswa go gona go tseba botlhoka ba go tseba mo rutswa gona jwale ka ma Africa le tshwanele nna ka mogokeleng ka gona tlhabiro wena mara o tlo apara neng se Africa wena ka go di tla ba fela senke ke o bone ka ntwe ya se Africa
1: ka letsatsi la Africa Day
0: o emetse le tsatsi la le ho fela go di ba re ke kgwedi ka moka gore ba ra eng gane ba re le tsatsi le le teng ha wa se ne le ke se nyako mo
1: ke sa rokelwa ka ke nyoko tla ka tele ditsebao
0: ei ei si au tsebe mara le khona le go sa sa ke da na re ma shout out la fa pana le le khona le khona ke le kontraka ke tse bona ira gore ke ke se Africa go ba bua
1: ei ha wa ke sa rokelwa le nel ska fela pe ei angere le tsheli ditseba tsela Dinka me tlhatjaka. Ah, o re a mamogela case di noke ke mongwadi wa dipunku ke motlotleletse gape ke ke mopedi. Case ra go tamisa ra la mogena.
2: Tobela.
0: Ra lo.
2: Moshate.
0: A re ra la mogela ka di noke.
2: Ke lebohile.
1: Aga. Go tseba modu wa gago go tseba botso bya gago bya le ka mo Africa. Botlhokwa ba gona bo mo kae
2: o itse re bua ka topic e leng gore e botlhokwa gagolo mo matsatsing a re phelang mo gone ka gore re bona se western bo se America bo se Europa le mafatshe a ma se re tsene thata mo ditlhogong ra felletsa re itebala gore re bo mang re tswa kae and until it's a mega karlo engwe e negative ha sa tsebo ro tlhako kae ka ntla hore we itibella ko fatsi o tsea batho ba bang o beya beya ko marung kwa ba lebella ka re ke bone ba ba botlhokwa go phala wena that's why mo Setswana go na le puo engwe ba re setlhare sa motswana ke legoa wa e bona hore ke mathata go ra gore mo Africa we itibetse hore ke mang ha itibella we tibela ale ko tlase mo mothung o moswewu so go botlhoka re tlhaloganye re tlhako ka re le ma Africa re gonne gore re fitlile mo re fitlile mo teng ka tsela e jwa ka tsela eo re ba motlotlo re gona go ruta le bana ba rona ba tsebe gore ba tlhako kae
1: ga botse keng se se tlhathang mo Africa re yo ke yena ke mo Africa o
2: Mo Afrika o simolla mo pilong. Mo Afrika ke mo Afrika o ile gore o motlotlo kampo o proud ka se leng sone, santla o proud ka sebala sa hae, mala fela wa hae wa letlalo. Ha se re lwela go ba yellow bone. Ene ha ke re go molato go ba yellow bone. Mare bya no o thole mo ile gore he ka gore o montsonyana ngwana o ba re ha motle ba batla wa le yellow bone already o setse o bona gore colonization e setse re kene mo ditlhaloganyong ande e bontsha gore ga re ithate so sa ntlha fela rata mmala wa gago wa letlalo love your own skin sa bobedi rata loleme la gago mo Africa bona ke motswana ke kgona go bua Setswana se seng se se tlhapileng se se tlhololo ke se bua ke penolotse sehuba ga gore gore seja tlhapi e leng segoa ga ke sebe ke a se tseba mare what makes me an African and proud to be an African ke taba ga loleme la me le lone ke a le tseba sa boraro se se botlhokwa a o rata lefelo lo tswang ko lone go na le batho ba le gore ba itlhabelwa ke ditlhong motho ga o ka motsa gore o tlhaa kae ga re o tlhaa ko ga mašašane ga re o tlhaga ko e-e o tlo mentiona fela gore e ke tlhaa toropong
1: re bao ka bontsinyana o tla re ge re mmotšiša gore na o tswa kae a re ke tswa Polokwane a bolele gore awa nna ke tswa mo ga mmamotintana
2: ke a itseba ba mtintane ke tlhaga motholo ke tlhaga motholo o raare o tlhaga mo tef mare seo se bontshang gore ga re na motlotlo ore ga re proud le ko re tswang ko teng. So ha o le mo Afrika o tshwantse o ipele ka lefelo le le gore o tswetse ko go lone. So se bontsha gore ka nnete o mo Afrika o itlhaloganya. Se seng gape se se botlhokwa kise o tshwantse o tlhaloganyo le morago la gago kampo background di roots tsa gago. Nna ke motswana wa motlhaping o ke tlogolang ko bakweneng ba basotho. So go botlhokwa re ke tsebe gore ke mang. Ke tshwantse ke tsebe gore ke motlhaping ke morumo ke mabote ke ditire ke ditirenyana. Ka tsela eo ke motlotlo ke le mo Afrika. Le moaparo wa ka ga ke apere se Afrika ga ke a tshwanela gore ke ipone kare he-e ga ke apara gantle ke tshwanetse fela ke apare sutu ke apare thai e-e tseba gore o tlhaga ka o le mo Afrika o ntshe sefuba ipele ka se o leng sone
1: ba bang case ba bolela gore o seka ba mo Afrika kudu go ba mo Afrika kudu go ra re o ganana le tlhabollo tlhabologo ye e tswang kae e tswang gona kwa go ba bodikela kwa
2: wa e bona ntho ya gore o seka nna mo Afrika kudu re tshwanetse re e tlhaloganye gore motho o raa jang ya re o seka nna mo Afrika kudu because o mong a re o seka nna mo Afrika kudu ka mantswe a mang a re o be mo Afrika half time o be a mo Afrika part time e-e o mo Afrika o mo Afrika ee ko tirong o ka fitlhela mo e leng gore ba batla re apare ka tsela e itseng ka ntlha mosebetsi o re o sebetsang ga gona molato that's why go le botlhokwa gore o tsebe gore go nna mo Afrika ga e se fela ntho e re bonang ka mo ntle ke ntho e leng gore wena o yone ka mo pelong a o motlotlo go ba mo Afrika a o tlhaloganya background ya gago ko o tswang ko teng o le mo Afrika a o tseba loleme la gago o le mo Afrika a o ipela ka letlalo la gago bontshonyana bo ngwana mmala a sedilo a o a ipela seo ke se se go etsang mo Afrika tota o seka ra motho re he-e o seka nna mo Afrika kudu e tsho jwang
1: ke se re go sala morago kae
2: mo social media ke King KC Dinoke King KC Dinoke ke teng le ka mo TikTok ke KC Dinoke bona le di-video tse di monate tse di motivatang ka mo WhatsApp ke 060-786-5982
0: 0607-86-5982
2: Todala FM Mushate
1: a le boga ke se di noke ke mongwadi wa dipuku ke motlhotlheletsi wa polelo re leboga sebaka se se tsa re fileng sona mo Afrika o ska inyata tle
0: a ke nne tane nne tafuta yo loiso yena re let me love you now welcome Africa.

0: Kagolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga beng sediba, batheeletše ka iria lesome le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Ba judges matter. Ba re maitshwaro a moetapele wa EFF Julius Malema a go sola bahlankedi ba dikgorotsheko a ka mo senyetša mo molatong wa gagwe ka dikgorontsheko. Mosekaseki wa dipolotiki ngaka Levin Dow o re tšhomišo bošaedi ya mašheleng ka mebasepaleng ya selegae e tlholwa ke go se tšee ga magato kgatlhanong le balaodi bao ba sa šomišeng mašheleng ka tsela ya maleba. Democratic Alliance e tla swara megwanto mo mesong ya lekgono kgatlhanong le go boela kantorong ga molaodi wa mmasepala wa Ekurhuleni Kagiso Lerutla a re kopaneng ka iria lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
3: ke sedibeng ka Broadway le Thuli Thomas.
4: We're going to sing them all for you tonight. Every last one of them. Oh, yeah.

0: Mamunewa, you are more than you. I love more than you. Dumelang ma Afrika. Ye ke kgwedi ya rena re sentse go lwe gantsa ka go ba ma Afrika. A se phosho gore wena o bo utswile o ina tie ka dinawa. Ngilo na tie ka dinawa kwa re di busi yontla na mara le ipale di shame.
1: Le ka
0: go. Bona le tshaba ba too much ma Afrika. A se phosho gore wena o bo utsogile o enwa tie ka sempempe sempempe makare show ya ka mme botwane ba bang mafaseng a mang ba se bija ka mogomo ke bogo bo la ba go apiwa ka lerotse e bone le tsukitsana jwale ipi a marae re ba biishe re tshala botse ya
1: nna re ke godi
0: e ke ya ne ne u eh jale ke ke rena ma Afrika se phosho se se mae mafase gore motho a be a tsenele tse bo be ba gagwe ka mashotsa kana go ye o ikwa wa Afrika motho o ikhantsha ka go ba mo Afrika e bile ka bakala gore dijo tsa rena di lwatse re kwa re ikwa bo segere ja tsona bo sasa age makasho re ya ka lona ya rena ka lona ya botlhokwa ya botho mo elong re rena mile re lebella ba elong re ba etshwere ba bile le botho bo botlhakaneng bo elong re re ka ithuta se sengwe go tswa go bona yula gape re lebella le ba elong gore re bona ka re ba sa tlhaelela ke temana ye ya botho ye elong re tsamaishana le semelo sa rena jwale ka ma Afrika
1: age nomoro rena ke 086 00 02452 086 00 02452 ga mmogo le ba ile gore ba dirilitse botse re ba amora ba re ba phapata ka magetleng ba ile gore ga ba dira tsona re no ba sola gore ba boye ba sepeletseleng ye ya South Africa ye re sepelago 086 00 02452
0: age re tsama tlhile tsho mathomo show me shout out to the FM re alwa cha
2: wa ka wa smete sa le botong le hlabira le kae
0: re bona le kae wa hata
2: ke go bala ke ka mkana go tsona ka Africa ga re tsoga re lwate ya ka malatsa ra o beisha go bara nwate ya ka magogo
0: ala ala ke rata go leka seo le nna
2: ke go se like bo Africa bo tletse ka mkana go bona gore ka re ke kgwedi ya South Africa
0: age
2: ga re lebele le taba e nngwe shekwe ya tshlopa sa Mamelodi Sundowns batho ba e ba pala tshlopa se ba pala le sona palate di bae bae tai gore ka kwa ground teng ka kwa go ta kwa ground teng ke batho ba ile gore ba na le dintwa mo ile go le papadi ke la gona go emisha 20 minutes ka mkana go yona o di putse sho gore na ma Mamelodi Sundowns ga yo etela tlhopa sele le siria dintwa ka mo ga ba rena mo le ile ba eng ka kwa go ba tsa mohuta mana
0: eish
2: wa tsata ba ile ga o ka elebelela Shabi go alwa kwa smete sa le botong ke maema fa sa ile gore fa fa ka mkana wa santse ba kopanya le tlhogo gore ba nna le ba eng le ri ya dintwa wa ta pa o tla re lete tshe gore na le ri ya ntja mo khuta mana a ke re go lena ke re go shiba ka morago le ratana go phala go shiba ka nama le sa ratane ga ile monna tshokolo bo re so re phiri meko ga o sa bolla ka nama wa le seng ke gana ga o shiba ka nna tata
0: tata wa tsa king a tsala loro o ba o mobotse wa sebele botho go lo tshwana eish o lo mobotse o phadima mara o sene botho sa rate batho tshwana mushate tobele FM re alo cha mushate tobele FM re lo chiche
3: oh
1: tobele aya ke di koile yo re tse ka sebetjana ba fitile
0: mushate tobele FM re alo cha
3: wela
1: tobela
3: wa
1: Rho na le kae?
0: Magua.
3: Awe.
0: Na uwa.
3: O yo le kae no?
0: Ah, wena o ntsebe bunda ai o latlile me kwa ba bua ntsebe.
3: Magua. O bua le gore ke sa ba mo phiri, mbola ke sa ma sa.
0: Oh, mo tshole me du marina moro.
3: Yo wa ke mo ni moro o tswa tswa.
0: Toro rompa na wa bona eng? Wa bona 5 o ba bona 6. Aura ra le boga papa ra le boga ke ba ba fembola tlhamego
3: a grade ngwana mogalaje ke le ka mlatal stream ka mola le nyalo le lengwa ke ga tlile ke batho ba ga ntse ba nyaiwa ba baitswa ke bone batho ba sa taboga taboga mo pele ga di camera ka gore camera tshela ba di patete tshal di change gore ba tla ba di pone ba di ketlile
0: ra o ba
3: ga tlile ngwana mogalaje
0: a re makua
3: ke ku ka
1: banna we
0: ah na ke sala kuka tsabira kuka ah ah na ke sala
1: wa le tla ka ba ke mo tsheletse
0: na re pela ke mo tsheletse ka re wa le rata kuka le tsapala makua na ke sala kuka matla pa makua re tlo re kuisha matla pa mo a tlhakana le rena a rutonyetse mo sha to thabela FM ra lo tsha
4: Ehe, kamu mukhalaba, kasi bread. Egi dia turumu mula nali gontaka kamu nakaraga turumu, bar turumu lagi mula ki family house. Nami leki chui lagi sisi bread. Mara kar kijas sele sa, kaki chale sele sa kamu laka jama sange, kisa kito chia chia diwe, pampiri jama podi sa. Mapuri sabar loche linga mu, ausa di chia chia di setting, and then sojo rozi chia di yoko yuo kwa kire. Alifu arusi ilu, kama puti, kwa weekend taki khabula mula. Mushimana se tsinga mola o phiatleng tlo se se bread di kamara tsa kamara o di phiatle tlo tlile o dirile holo e bontsha itlo ba thaveni se se bread
0: vele mpotse mma di lipita moka tshe lo ru shimishitse charity tsa gona ka mola o sa di tswere
4: ke sa di tswere se se bread
0: ha mara e ge lo re o le tse santjung o di tshe e ka lukisega e lo rona tse tse santjung o di tshe e pia mara stene tshurume ona ka se ikuka e gonege
4: a wa ga botse ka yona tshurume ke ka go wisa tshurume ga botse se
0: a wa ska wisa nya go wisa ja elese
4: a e se se bretse wa tlo ba introduce ba introduce tsa gore ba le bona go bile nna ke matlaka ke be ke re ke ja
0: matla motho batho ba re nana re ke matla monna a salobeng mara mo di modiri lo re matla motho a lobe le sa wa ka ba di ka mkhoba ratang ka yona le sa ntlo
1: se se le dia go ka se be
4: go ka di wala di tsaka ne se bread
0: a di le wena ke rutse je pele ga nwe o di a tshe dingo pele a ba di ka mkhoba bona tshe di setseng di setse ngwana bo mma le sa rola dilo tshe o di xi yana mo wa di ne botata
1: le sa motho mo tsarolo e ka se be ya goreng wa re di lipishi di mpentshele ya di lipitse
0: And the loan, can you go with us as leader? There are not a lot of left loading, my lure, you don't know, I can't tell you, Jarena. Hello, I phone, was cover for Jana going to Nagana Carlucci, Longra, Honu, Laula, Lerelo, as work at Jarau. Jarapi, Mago, Dilo Jarau, Duhano, Sipelago, so how an elevator wagger. How an alibo, Nakasha Tamau Tuba Dilo, Jiru, and it is at Harali in Koga Tuba Motor Arage, or our Tokole, Ika, the Atlan Jabon, or Duale Valley, so Scapalish and Dumover Recasses.
5: Matato mutomwe e ka ba rena re fetola o bophelo ba gago SMS ke 150 fela di SMS tshe mahala ga di shome One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yeo e ngwa di tshitsego le FSP melao le dipuelo di khwetjagala interneting One Life changing lives
6: ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho

0: na bita yena le rato ntjo e botse ntjo e mna te le rato le botse magagesho e pele rato a le no se bona le ga botse ge se motho a sa gone go ithata yena ka bo yena go tlo ba boima go dira tsa batho ba bangwe wena o sa itsebe go sa tsebe o itira yona ntjo yona yeo o tlo go go le botlhokwa re re ithata ga bane ke ntjo e botse karabo yena re nye tandile re khona re le boga ba ile re ditse re nanga ba le motse se re kotse fela go ya gona e riela e riale so medula le rena ska ba la shuta la gatete le nana la se dibeng tsa chingle re tlo khumana tsa maphelo ka pijanyana fela re tla ba re bolela ka taba ya madi a ma a ke tsena ke madi a ma go lona hypertension ke ntlhabiro
1: ke kere ya go
0: taba ya ne ya ya le dimula ka re a madi wa ke reng ke le dimula engere hypertension
1: Isubela ona
0: mo re ta go bona re beke la ofeta mo lenano la se dibere be re bolela re ya tlhamirere re le moshaka taba ya tshumisho ya letswai go mele tswai le lentsi ditsebi di buletsa bolela gore di tsamaishana le yona hypertension ya ne hu jwale tla be rena le batsebi ba ilengwe ba tla be ba re thusha ka ga tlhopoledishano ye ya hypertension ye ilengwe re bule e tswa go gorwa tsa maphelo re rata gore lentse mahlodinameng gape gape le buletsebe le tle le gone go ka iphemela o iphemela go malwetse a ile ngore a ka tlisha sona semo se se ile ngore re ka no re ke semo se seng se se botse jwale dilane le rena gabele e re ke a le some re ya go mpho morwa swi ro kwa ditaba

0: ya go checka kwa di kliniking tsa rena gore na mphele ba ga boditse jwang.
1: A re lebeleng ka taba ya go shetsa ba re ke go monitora go tlhotlhoba gore na e ka ba le gore na hypertension e tsamaya jwang mo mmeleng wa ka. Re tlhokomela jwang ngaka?
0: Ore tore ke tlhokomele ke ge o ka tlhodiwa kwa tliniking ke manese a rena bangwe ba le gore ba kgona ba kgone go dira ke na metšhinelo ya yone ya go tlhola gore na blood pressure ya bona e tsamaya jwang. Mara kere o nna le motšhineng ya go tlhola ore kanke o ba o tsewa re na normal goba e le gore ke yone ya nnete kese namele e le godimo o yone kwa tliniking madimateng tsa rena gore ba tlhole re ka nnete eo kry-ileng sana le e leng ona le gore ba kgone go thusa gore kgone ba ga botse.
1: Ngaka le ne le shoma ka tsona dilo tse tsa go etsa bo di hypertension ebile le tloga le le setsebi ebile le tseneletse e le ruri dithutong tsa lena mo tabeng ya seemo sa hypertension. Ge le shoma le batho motlhomong ba e tla go lena go tla go bolela le lena goba motlhomong ba tlile re bontsha re tseba ka ga seemo se goba re sa tlhoka mo go tseneletseng ruri gore re rutiwe ka ga sona.
0: Nna wa ka nna wa tsaba rena ba tsebe ka seemo se le ba ka nna gore gore le re motho wa ka mmotsa sepetlele ba dingwe gore na le high blood. Namina a ya mo ya bini ka dingana le ditsebi ke dingwe wa rawa a e gona o tshwenya ke 1 2 3 motho la o tsogela di tsare tsena o shumisha ke dingwe ka morao a bua o shetsana le complication o ba ditswa morao tsa yena high blood wa mo tsa ke di stroke wa mo di tsia di tsara ka ba mo tsa tsa bona ka mo ga ntwa ya high blood mo la ile gore ga motho ka itlokomela a ga se bile lo tsho ka moka.
1: Motho mongwe ka ipotsa rena go tla ba nka bakala re bolotsiwe o iponchale seemo se se iponchale seemo se leng re se rata go warana le motho gore na nka ne ditsebisho mokolokotwane ya gore batho ba tsebe ka ga bolotsiwe gore eng mona go nyentsi e seata
0: tsone di ho le le wa re ke go tsheba ngwa dile ba re high blood motho fela re batho ba se re bona gore ba ka mwana selo ka bukeng ka se re go fa inyeng ya mahala a re me go ya re ka di campaign o ne le re itang campaign se re tsaka di high blood mara re le fefele batho ba ga sentse mara ga re campaign se re le ka di chifa ei batho ba tle mang line e tele
1: so
0: ke mo se yona ene wa re batho ba rena are hlokomeli kona re le lebelele re ya tse di mo se batho ba no fika
1: age
0: a wa go tlokomela
1: age e nngwe gape se yona nga ka re a ikhumanela yona o khumana motho a di hore watsa ke nna ke go la ke sina le ka malotsana lotsana a mantsi na ke se bona o dia gang ka nna ba tshetsa ke ne le ntwe ba re ke hypertension ne ke ya go clinic ba re hypertension a re lebeleng go gola ga motho na e ka ba le hore na seemo se sa hypertension se a mana jwa le ge motho a gola
0: motho a gola normal ne gore wa ga nature go ba normal ka mogo re phelang ga ona o ntse go la ditshika tsena di ba stiff kana go re normal gore motho a tsofala is normal ditshika di ba stiff le nne ka nna lo re na ba mo re tsofala mona le motho ba ema ema a vera ka dia na nne go tsofala o dia gore wa khutsa o dina fast o phela o robetse ha o sa gym ba ho le wa thusa bana bana ba vera ka ba dia na ba rakana dijo tsa makhura dijo tsa matswai mona le ditshika tsena di stiff na nne di tsala dijo tsena tsa matswai di tsala le go se tshwili namile motho ba le malwetse a high blood mola ile gore even if it's normal gore ntshika di tie o utlwa ka motho a kgona go ithulolola motho a ija gabotse high blood a etse bonolo.
1: Bathaletse edulang le rena le seka la shuta le ga tete le gopole gore re ne le bo doctor go thatse mothapo bona ke ba re tlhalosetsa ka ga seemo se sa hypertension se se ka tshwara motho ofe goba ofe o e leng gore ga a ne tshedimoso ka ga sona re feta mo ngaka re boa go lena re tshwela pele re ya mo re ya bona
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Go phela bophelo bophelo bo bobotse go thoma ka nna le wena tsa maphelo o se dibeng
1: ke yona karolwana e botse karolwana ya tsa maphelo mo go se dibeng go pola gore le rene le o doctor Kgothatso Mothapo ba e leng gore ba re tlhalosetsa ka seemo sa hypertension mo e leng gore go maabane a maabane bane re be re lemosa ka sona seemo se sa hypertension go fitlha gape ya lesetse re na le tshedimoso e feleletse e setse e tlala seatla ya gore re maatlafale gore re kgone go ka iphemela kgatlhanong le seemo se sa hypertension. Doctor re le amogela gape a re boeleng tabeng ya rena na hypertension e ama go kakang goba e ama jwang dithotsa rena gone e ama boeng leng
0: alright so then na ke tlhalosetsa ba le tswa ga le tswa high blood ba hypertension di fela ke re ba fanye re tshome e ya ma mmeli pateng le ngoleng ya mmeli re tshoma ka hlogo go fika ka maoto so mo hlogong motho go ne go tsa di stroke o go tsa motho go tsa stroke ba re go dieleng o ba ana le high blood sa le di tsa ba ka mahlong e go ba tsa matso ene ba le ka le bona ba ba pa di peketsana high blood go tsa matso re ntse ke tsadi ga so thush okay o re go ba tsa mo ile re mathana a sa bona fa se re ya belong wa go tsa motho wa re o be tshile ke di heart attack wa pela ga e sa bere ka ga botse pelo e kukumogile ka mogo le baka la eng high blood fa se go dikisiwa dikisiwa tsona tsa go ba tsa ke madi ana go di mo tsa fa di bere ka ga botse na mo ra ya mo maoto wa go tsa di tsika tsena ka re di stefi di blood pressure di go di mo na mme go tsa re maoto ne lona madi a sa sepela ga botse kwa dikigeng ka mo ga e le baka la high blood
1: a re lebeleng taba ya letswai be keng ela go feta be re le mo shaka taba ya letswai ba re letswai shiliweng ke go ke beke leng re le mo shaba thoka ditlamara go tsa letswai na letswai le gathateme ka kang ka ra se mo se sa hypertension
0: le ka ile gathateme ya golo and ke ile ka bolela ngwa go mo motho ba le SM ka re batho ba rena ke le go pula ba kire go la le borakgwebo ba fa ba ga tsa letswai le la rena a le tsentsa mmala le dia le le yelo a re le ka se le loketse high blood ba tsawana ba diang ba kitima ba le reka ba le bana re le tsae ke le tsae wa ke le tsae ka spice o ba ke le tsae ka ene le tsae le di are high ma dia ne a ya go di so ba tsae ba tsawana ba high blood re ba ka ja le tsae ga re le tsae le tingile le loketse high blood le tsae le jone le tsae ke le tsae ntse ne re bela go re o ska ja le tsae le ntse o fokotse ga nyane ga nyane ga nyane ga nyane go fitla ile le tsae ka le soki le tsae ya la loka ona le high blood
1: Are Dr. Mothapo lena le monyakishishi go malwetse a mantsi a ileng re ke a chronic bo ditsukiri le a mangwe le bona bo hypertension na ka ba le rena di nyakishishi tsa lena tshe le di dirange e ka ba le rena di shumisha jwang go di tirelo tsa maphelo
0: ya di shebere di a di tshisa re khono ene ka batho ba botse rena ba ka tshela jwang le re ba ene tse gore o bona eni lenye o kitimela sepetlele wa ndira tsa batho ba rena o go tsama tsane ka ga ya re le tlo le lutwa ke re tsena le di ya re dula ka ga ra ra o re mo nenyana mola le gore ge ya di setsa ra di re bontsha re motho ge ga ka ba tsheke stroke o ba ba le mafawa ya lo ba mo kitim sa se ke ga se di wa go no fola ba tshwara ya di setsa ra ga ba re bontsha re ke high blood se e di re tsie di ska ga ka ga botse na mafawa di tsie ja mafe o rua ga maoto o rua di fasego motho a di bona a dieng a ke ke mele sepetlele yo mo re bona ngere ba di research rena go gore le ka fa le matsaya ja loka makhura ya re tshisa le gore le ka fa le go itshudulla motho a itshudulla blood pressure go ba madi a ya fa tsara go nele tse batho ba ba go tsama matsaya itshudulleng o me re tsaka blood pressure tsa bona ra bona ra le tsa bona di tsama ga go
1: Are ga re fetsa le lena doctor na ka ba ke molaetse mo fengwe le karatang go fa sechaba mabapi le go itlokomela ka ga semo se go ba go thibela yona hypertension
0: molaetse ke ka go share tlhokomelo ya nako gore hypertension la mathomo o ka ithibela ka go itshudulla le go jaga botse ne re go jaga botse re re batho ba sepile ba yo re ka dilo tsa go dira no ra gore di le tsene ona go jaga nyana nyane se ka tsoka matsai se ka tsoka spice se ga nyana nyane la re di motho a se tana le high blood a tsore ke le tliniki mari tla go di ka go di ka go di o tlo tlhole o a ya go di ka go di ka go di wa tlhole e ba go fela dipidi tsa re wa fela dipidi tse 30 na mbile ba re tla ka di 1 o se ka di 25 wa bona ba di pidi tsa di fedile o ska di la ga e wa re nna le tla mo pele na ke di 1 wa ya go tliniki ya fa tsara tsa ka di fedile gore ba go nna o dingwe ka le ba ga re a tsore re o dutse 5 days yana yewe blood pressure ya hoile go dimo e ka go diela dilo tsela go di boletseng o tsama ka di stroke ba ka di tsela jane jwa so tsa ba sa ntse e tlokomele ba bana le high blood ba tsena ba botsa e tshwere le ba ja botse ba phela ka dipilisi tsa bona ba tlhodiwe go di ka kgwedi ba ne ba bana high blood ba di ba make sure ba e kgwedi le bona ka go phela ga botse ka o le dijo tsa matsoe ya a leng gore a fase le di spice le go di fase
1: Are motho tsa thobela FM o ikwela re be rene le bona bo Dr. Kholo khothatso ne ka re kholofelo khothatso mothapo mabapi le seemo sa hypertension nga ka re le bogana kwa lena re tloga re tswelang pele ka project tse di botse tsa go sedimosha setšhaba re a leboga
0: na
1: o le bo ile nna ba tshile tswela na sa lenga go tsekele ba a re re tloga re le boga ile ruru ga pele ya le so me tla rochele go sha etswa go mangwe se yena tinga yena a re ditaba tsa lerato tlhabira na tabela rena ya go nyalana le lokolao
4: re sa ya
1: la ratana le lona
4: re sa ya go yona ke re bona re le ka rulo ya tsa maphelo
1: a ke tsene ke nya go bolela sa le go
4: bua le tsano e botse re le bo police tsano e botse
1: nyake

0: Mike era Freddy Jackson yena Rock Me Tonight ke le go kwishisha ke mala mihlabi ra ka kudukudu e mala mihlabi ra ba tsene dikolo le nase na sekolo ke sekete ka baka la re di lo ge di bolelwa wa tsa u kwishisha ka moka jare Rock Me Tonight wa ke ke tsare na le bo e go di sounu
1: yo right ke tsone
0: a re ke tsone buti ke tsone maka shore le boga nako a lena ba le dutjelena no la CDB
1: a re a re boledishaneng setlogong sa rena re le maAfrika go bo go tsijwa gore ge ngwana wa lekgarebe ka mogae ka mo e namile ga ntse a gola ba re motswana gago o mmone kae kae e namile ba dilukisa ba dilukisa ba di boledišana bele ka selapa bele ka leloko kere bjalo ba kwana ba re a itswa matlhalagading ba re gape wena wa ka kua bo motswala gago lesibana ke bona ba e le gore ke monna a gago ebile a ka sengang ebile awa di no ba jalo go nyala motswala le go ikgethela wa ikgethela go kgetha motswala a gago nna e sa direga nna e be e le jwang go tloga kua morago kua ge re ka ešetša botsenyana taba fa re lebele tse ditlaišo tse e le gore di ba gona a kere ba re go o ka nyala motswala a gago o ka se mo tlaiše gape ke ngwana malome a gago o tla molaetsa lerato wa tseba keng eng go a ba shebe-shebe eupša yo ka baka la gore o tla bo tswa mo tsea kae tswa mo tsea kwa KwaZulu-Natala kwa e namile le no ba le no kgwetsa le no ngwapana ka ntho e e sa reng selo nke re boledišaneng nomoro ke 0860002452 0860002 re boteng lena lenyetseng bo motswala lena na le dutse tlhenkge ka malapeng a lena e no ba ga botse wa tseba ke eng lengwaya ka lekomane ka magetleng nomoro 0860002452
0: motheledišo wena re mo mošate thobela fm re alocha
1: I'm going to go to the house.
0: ga bakošeng jale yona ke segaga e ne le bo ba gona ka segaga gore nna ke gane magagešo ra gore ke boletse ka pele re feta tlhabirwa nako e le ya rena fela ge e le gore ke a bolela maaka lena batho ba e leng lediile biology ke sa tsebe le gore motlhomo be ba sa re botse nnete barutiši ba le bagale batho ba go nyalana ka batho ba hormone tee bana ba bona ge ba e tla ba tla ba le 1 2 3 ke gopela gore ge e le gore ke be ke bolela maaka nke re tsentšhe le yona le bolela gore mašupi a tabe oke ya gale a nuela e sa direga mošate thobela fm re alocha ralocha
2: lekae e re ga botse ka gore ke bile ka sna pa go tsa mogo gore ara a ye ke no mushumisha ri ya kwa pele ke ya mahlala ke ya malala
0: mm o tsana dula ile wa bo ka swele
2: ga ga ri ya tsa o sa tsi ga botse ke no botsa mo malome ba ile mo khala o tlo tsena tseleng
1: mm o baba baba re shumisha ba ba re shumisha bo motswala ba ka se shumisha
2: o tlo mo aga la fleta o tsa mo aga la tsa ke mo ka wi wi
1: eh ai re le kole khaya
2: tsola la khaya
0: re le kole khaya malemo tlhabire ba nna re tsenetse la ikwa tabe mo sha to thobela fm re allo cha
1: ei
2: e ka mo sha to thobela fm se subrete
0: are ba
2: le ga
0: re bana ba re le na
2: ene wena se subrete re fanje o no nji ya go traina lo wena he a no phela ga botse a no tielela ga botse
1: e le re be dire ga yona tabe bo Joseph
2: e o bona nnete kana go ela ya hale re sa dira le marani wa le ke bona gore ya diragala
1: o
2: ee
1: a re le kole bo Joseph o tata go isha la itshulula mmo go ra le mmo
0: e bale e a re tshe mo ngwe mo sha tata bala FM re a locha
3: mo kansela ra le mmia ra ba
0: tikiti kanseliri
1: e
0: mantalina
3: mo kansela ra le mmia ra ba ka titi re nkile bo tshe re ka ka go le ya ka makgwatsho a mpitsene mara ka la ka la re nna mola ke go lang ke ya ke ile ka e bona
0: mm
3: e re nkile bo tshe e o re ngwana e be a fetse a safele le botse ke e motho a ka imisha ke papai wa madi o ba ngwana bo mmae wa madi mara ye ya segale ya o nyalana ka setswalle yone de e lukile ke nyaka le botsa nnete maja tinga le a mitri yena ye la mengwa hene la ka khale ka hore bana ba le ba khale ke nyaka le botsa ka le bitse ka le ntle lengwe la hore bana ba khale botse botse ba le khulu be ba lukile
1: yeah
3: be ba dumela hele ba shupetswa ngwana a tsema mo shupela bidi a tsawola ba re wena o tlo nyala wo mogadi wo ka molateng le
0: ya monyamane manselina we ngire ke a go rana ka o rana botse botse o bolela le nna botse botse nka ne bana ba gona bana ba u batho ba nyala batswala ba bona re bolele nnete manseli re ka nwe ya se tshaba ne re nya ka o bolela nnete
3: botse botse botse
0: bana ba ba u nyala batswala ba bona bana ba gona be bane le go shalla morago ko sekolo o khumana mphato mo lo mong a ka o phasa o khumana o feile la pele a gona a tshwela pele na ba re gantse ba bolela nnete ka re di bone ka matho na ke re ba
3: a o kgire re ka ba ka la here di bone ka matho le nna ke bolela taba ya reng re di bone ka matho ne ke ba re motho o fodisha ke tumelo e bile o lwatsa ke tumelo tumelo ke nna ka o hakaletsa molwetse ke o e bone ka mkhwano o bile ka so nganisha mkhantsi tara na e ke e bone ke ba bone ba ba ntshia wa ba nyetse ke maloko a bona ba ba ntshia kere bana ba bona le ka se ba le ka mabitso nne ba na le di supermarket ba bo tsali jwale mara ke le go le mokhantsela re le yena o bone ka mo site le nna nje a sepela nke nya go bolela maka ke re kutlo nga nisha nne ka dikidi di a poso pele o modimo jwa le mara go rua le majati ba mmawa thake a dumela a e go e ka se gone bana ba majati ba tlhalifile kudu mo ile o reng mola ho e ba le mokgwa o re majati bo mma motho bana ba rutle kudu bile ba bereka a sa rapela mkutane la motswala ka nyala ka morapela nne batho ba kgaleng ke re be le mokgola o reng mo sadi ha ba a nyetse o nyetse ke mo sadi ga la teng monna o ya mmereko nke ena go bo ya na a mari yo bo ya masela a ngwaha bona to bo ya masela a ngwaha bi dagi ya ngwana na ba ke ba tsebang bana ba tinga a se ke bone ba sharaka nne mara wo mongwe re nna ke tsiba wa tsuru bi ke sa kama ke sa rbari o mo i mishike o fila wana ha e wana wana teng a wa a se a stinchi ka mo khopolo yo
1: mo kanselara
3: yo wa ke na le botlhatsi yana le ya botlhatsi wa hore mabanye teng ke batswala ba bona ba di ile bana ba teng ba go thale ba bangwe ke go tsa nnete bile bana di supermarket mara market ya mmamotha e ka fitimelane ene bo thata kingi ya le hore ngwana o mongwe ana ne go kwangere ntse ile ngwana a ragadi ba tsara ne botse
4: ba e ba ka o tla ba lwele ba lo shala batswadi ba lo shala badimo a re o ka ba motswa setlabelo tabeng tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata moshumo Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi boramolao ba rena ba dula ba le malala la o tshe go thusa di ireng tsa masome pedi nne ka le judge SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General, KFSP e di meletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
5: Ke se di be. Ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mo shato wa tsebo le bo ithabisho.
0: Hey, ke rata go shela, ke rata go shela wa pitching re sa ile.
6: All right.
0: Ora wala wala be ya le di go mo di wela ja ke.
6: Ke real. Ana malume nyale Ana malume
0: Ana malume a tsare ke nna wele nna ke buisa go man Selina ke go buisa man Selina rena na motho a ne le supermarket o botlhale na hai
6: eh
0: o botlhale
6: eh
0: o ikho go le supermarket o re go re botlhale
6: eh dale wa come
0: to go le supermarket o re botlhale na
6: wa come to le joring ore ke a rata batho ba gale ba ba gona go ka le bantsha ba re o tlanyala go
0: na ba ba ga sentshware la tlo ba tshamdim ke le gore lela la go se kwane le taba ya go nyalana ka leloko ya na ke gana ka mabaka
6: a na ke le bothata le yona
0: mo shato thobela FM re a locha
7: e se dire le mashako
0: a re
7: le
0: bona ra le na
7: mo go ntse mo mo sprint re ke patla mana wa tswa wa le botsa ma ka re ba re motho ga nyitse ke motswala go ngwana go a ka tsira bo nna tatu nna tatu motswala
0: ea
7: e
0: na mbile
7: na ga tsika tsinja tsana me kwa makobe tatu kwa makobe
0: hi nga no sa tsinja tsana
6: a wa nkeru nyitse
0: o makobe makobe
6: eh o nyitse ke motswala go
0: eh le ba ka e ka e no buti
7: rwa ka kae kae ora ka gae
0: ke ra palo ya lena
6: ka
0: gae bana ba makobe makobe ke ba ba kae
7: 28
0: li 80 le kae ka mga ga lena re gopela tshwarelo rotla no re tsene letsa mara re gopela go kushisha tabai
7: o ka ke go re shile mo le fase mara re sa fele tse mara ke a gabotse ka bo mo
0: ke nya gore le
6: ke ka ta botibutsente re tse a gabotse ka mo re
0: utsi utsi sente utsi sente we a skizi ngwana o bo mmalo go pela tshwarelo u ba le mpuje mo ma teacher ke a maka enga ka ke tsheka e o le riang mo motseng wa lo shumana mo mmandi o shuma
7: anga se anga se
6: o ka sina po
7: o ba mo mi shuma re na ga nye ke
0: se cha o
7: a o le ke mo ga ke
6: ra le bo ga bo present a o ra le bo
0: ni lo di sepela ga botse
7: o bo di wa ne ko ra khoeng
0: a ga a re a ba ra le bo isha
6: ra le bo
0: ra le bo ga
7: ra le bo
0: ra le bo
6: ga eh wa kha
0: ma ko be ma ko be
6: eh
0: a
6: Hey.
0: Ya dia gai.
6: Tui.
0: Awa idi re. Na nang. Mushato thabela FM ra locha.
8: Na le mama le mama ke mo ke le mama ga se ga mo ke di jambo.
0: Are
8: le mama le mo ga bo di jambo ke di jambo.
0: Are mo ke.
8: Ke ga re mo tu a ga tla a ga la ga sa tla mo ke mo di tsenya ne ka ho tsama. Mm. Ma ta sa le mo a tla a go ja. A se tla ba re mo ke di mo tla hore ma. Wa nam ke wa ma le mo la ga. Ke mo la khale ke sa ga botse ke le mo le mo go le tsiya magane ke pa pa jang ke di ba ka tsaka taolo ke re go le botsa ke go le tsaya gore ke mala ba ma le ya le go la tsaya magane go tloa khala o bo tsaya go tsaya tsaya le go tsaya le go khala mo ke le mo ka tsaya tsaya ha tsaya ga ke le ka pula ga ra ga di le thati le nna a ke ka gore mo ke mo ntse ka ba ka la gore ke mo khala bana ke na tsaya tsaya sa ke se ya mo ile a ya ja
0: ke le ntlo mo ka le ikopa ke ya ntse ba. Na re lokwe re lokwe le pa. Ibile ga pega pe ma ba thele jwa thobela FM ke nya ka re le ngwe. A one motho a go belela ga re re a se a felele. Eh batho ka mo ka ba feletse. Ijo ba gore nna ke bolela ka taba ya botlhale ba motho botlhale ke ka mo ka mo gwa go polelang ka gona a ke bolele ka eng a re bolele ka bogolofadimo bogolofadimo ka ba motho mangwe mang le go kanyala ke monna o mongwe o ile ngore a swa fani ya geno ge e le se setlang mo go wena ke se setlang mo go wena ke no kisho nna ke bolela ka taba ya ya botlhale bo lekegileng lona se nna ke re ke dipuku tse e leng gore ke nana gore ke ikwešišitše ge bae batho ba nthuta mara ko primary ko dikolong tša fase kwale ee motho o mongwe a ka nyaka o nyala ke motswala ge ka re ke motsweletsi wa rena wa sa keng e ba re ya kgona ua re ka re kgone gore awa a ba le jale nena so
6: awa nna ke le bothata le
0: bolona ka nyala motswala go bothe nanang a ke nyake nna
6: you know ba le gore
0: banna ke nyaka tšhimorenga
6: you know ba mpotsitse ba re awa Kala pele.
0: Ke nya ka tshimuranga o tswa Cameroon.
6: Yeah.
0: Ang gore ke reng?
6: Halala.
0: Na ke takatakang tshimuranga.
6: A tla o tla ishi tshimuranga wa gago.
0: Ke nya ka se thoma bang. O bona ke le na motho a o tla ishi bang. Dando, yere are go, yere ditabetsa iri ya le semeteng.

0: yo ke na ntando ga tla gore na ga reng guwe re le boka tlhaba tele tiri le boka ka mo ka ba ile gore le khatile tema mo lena lo la sibeng go tsholetsa maikutlo a lena e re tloga re ya tlhompa kudukudu gona ba le a re eng go tsheletsa ditaba tsa iria le somete ye re kopana le
1: morama
0: morama ngwana go shika se

0: Ra
1: aga doctor oi ar bolele ka malwetse ya chronic malwetse ya go sefola
2: ehe
1: ee re ne le ke palo e kakang ya malwetse a gona ke afe
2: malwetse a go sefola a chronic a tshwana le yona hypertension ene ke thabetse gore doctor go thatsa ba boletse ka yona ka pele gape re bolela le ka yona obesity mmele o mogolo re bolela ka malwetse a mang diphio kidney disease re bolela ka diabetes ba note ke bolwetse ba sukiri le kankere le yone ke mang malwetse a re bolelang ka ona a chronic dipalapelo tsa rena di re bontsha gore ke dimilione tsa maaforika borwa ba ba tshwereng ke malwetse a and-e dimilione tsa rona di ya ka go fapana tse dintšhi dimilione ke tsa bolwetse ba hypertension madi a magolo ke yona e leng e letileng pele sa bobedi ya latela ke bolwetse ba obesity obesity mmele o mogolo ebile ngwaga go feta ba bolwetse gore tshwante e bolele jwa ka bolwetse pelengwe ba re a se bolwetse mara maitse ba re ke bolwetse e latela ke yona diabetes sukiri mara sukiri ke enyane mo rena batho ba bantsho go atla le kankere e nngwe ba edileng gonetso ke bolwetse ba monagano mental wellness mara ke dimilione tsa maaforika borwa ba amang ke bona bolwetse ba di-chronic
1: yona ya mmele o montšhi doctor motho mo tare awa yeo yana e no ba mokgwa wa motho wa go phela lifestyle
2: yona ke nnete
1: e ka kgona go phosololo
2: ke nnete ke ka go ngwaga go feta ba rile e santse e lona re ede mo malwetseng a chronic ka gore ka nnete go bolela botse bothomi e be e le gore ke lifestyle ya motho ba re tlhokomela seo sejang le ka go itshudulola marwetse ge ntse nka kešišare kekgomane le goreng ka nako nngwe a se fela lifestyle ya gago a se mophelelo wa gago le di-gene tse dingwe ke le abela go na le kotsi dingwe ba di bitsa di-behavior ka mogore ke tshwarang ka gona di ama ka mokgwa o mebele ya rona e fetogang ka gona dijo tsa rona tsa sukiri tsa letswai di ama mo mebele ya rena jatso mmele ka tlhago bo kgona go ke phodisa matsading a mmele wa sa gona ke phodisa ke ka gago ba re yona mmele o mogolo e leng obesity a re o edeng gore re kgone go treat-a ka tsela ya segowa go ne le dipilisi tse di fiwang e nngwe le ya otumo ba re ke Ozempic ke yone nngwe e thusang gore e kgone go fokotsa mmele o mogolo mo mmeleng ka gore obesity e peleng be re sa leng gore e kotsi e ama yona kudu le hypertension di a tsamaišana e ama kudu le bolwetse ba diphio kidney disease di a tsamaišana e ama kudu le bolwetse ba sukiri le dikankere tse dingwe di diakwana mmele o mogolo
3: tlhabirwa pele ga re tswela pele le bo Dr. Edgar Phokube e re fete ka mo re fiele re kgone go tswela pele le bone
4: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: go phela bophelo bo bo botse go thoma ka nna le wena tša maphelo o setsibeng
1: re leboga tlhe re leboga theletswa lena go tlhomoloka ba le le gona re tswela pele ka poledišano ya rena re lebeletse malwetse ya go sefole le gona go shetsa gorena ka ngwaga wa 2030 re tlabe re le kae go shebetse yona malwetse ya go sefole doctor gona mo go malwetse a go sefole a go itaetse ke bontšhinyana bja ona ke malwetse a e le gore a tswelela ka seloko bjalo ke rare ka mogae ka moo wa kgotsa e le gore motlho mongwe kwa moragonyana bo mma ba ile baba le bolwetse ba sukiri wo mongwe ka mogae ka moo ka tla ba le bjona
2: ee ke nnete a re ke thomaso bolwetse ba sukiri ka nnete go na le leabela šomiša lentse la leabela le yona high blood ba hypertension le yona e na le leabela le kankere ra tsa gore na le leabela mara yo tse ka ge bo doctor go tatsa ba boletse gore di gabedi go na le primary go na le secondary primary ke e la ba rileng ge e direga a re tsena e dirile ke eng e ke tlhagešitše secondary ke ye e dirang ke mophelelo wa rena ge ke sa ke tlhokomelegang go kejang ka gona ge ke sa e tšhodulle jotso a mangwe re ke fe motlhala ge mma a kile ba le yona high blood hypertension dinekešo tsa rona di re bontsha gore ngwana e gona kotsi le gore a ka e humana hypertension e gentse a gola mara kudu re bona e phakišiša ke mophelelo wa gage ge a ka ke tlhokomela go ne gona gore a se ka ba le yona so a mangwe re kgona go a phema ya gore e mmang ke ba le kankere go ba ba le high blood e kotsi ya gore nka ba le yona e gona mara tsela e ke phelang ka yona e kgona go phema gore ke se ka ba le yona so ge re nakešiša re bone le goreng ba swaba rena ka ba kana mo pelelo ba pelanga gona ba okeditse gore ba gone go humana wona malwetse yana le re atla ka leabela mara a gona go
0: sireletse
2: re ka phema e thomi
1: o gore gore ge ile gore e ka nete ka mogae ka mo yo mongwe ile a ba le bolwetse ba go se fola le ba chronic re tsontse re bule mahlo re le batswadi le bana le bona ba tsontse re ba thome ba yeme ba ba shitse ka tsela ile gore ba phela ka yona go efoga gore yo mongwe a se ka tla swara ke bona bolwetse bo
2: ke nete ere ke gate mo ga teng doctor gotatso gore re re dutse malwetse mongwe ra e bitsa gore ke di silent killers ga bontshe bokotsi ba gona ba go fitlha e le shetse kotsi e dirile mo mmeleng goba tshenyego e tlile mo mmeleng kudu mo pelong ya motho dipisong tsa motho mo bojokong ba motho le matlhong a motho jalo ka nako nngwe ka ga yo ka re sa tsebe gore ko papa malomo a ka bana le yona hypertension go ba ka bana le yona bolwetse ba sukiri a mabedi a iphitlha a kere mmele o mogolo opisetri ra kgona go bona dipsio di le go bonagala mara bo hypertension bo diabetes di a iphitlha so ore re kgona go phema ke gore a re tlwaeleng go nwa tleliniking no tshaka high blood ereng kere maabane ka di-17 le bolwetse ka yona e be e le World Hypertension Day e lona gore re nne gore go be le temoso ya gore e nwe metsa high blood ya gago bo thomi ke leso bona ko mosesane a ke nagana gore nka be le yona high blood pressure mara go kona fela wa nyakešiša mela ba o measure yona blood pressure gago wa go bona gore ile godimo ba ile fase ge ile godimo atla botsara wa boti tlhokomela seo se jang e šhilole nyana ge e le gore tshwana ke stresse o ka sefoga jang gore e theoge ka gore ge ntse ke dutse high blood pressure a e ponagatso ba go fitlha e go batsa dipelo tsa gago dipsio tsa gago so ka magae le ga o ka tlhoka motho o e le gore o na le yona high blood ba yona e blood pressure kere re na re le fela a re nong ya tleliniki bana go checka high blood ya gago ya tleliniki bana go checka madi for sukiri sukiri one ba prekana ba monwaneng mo ba checka sukiri ya gago kwa fela go o checkile sele ka pela ra ka le gore motho nngwe e ka re a le mo kotsing o kwa kry-a sukiri re tlo go fa maele o raoa tlhokomela 1-2-3 go efoga gore o ka tla ba le sukiri ko pele le high blood ka mokgwa anuwe ga re ne gore mophelo wa rena ka mogore plan ka gona re ke tlhokomeleng rena ka ga e le re koko mme motho mongwe o na le yona high blood gobane bolwetse jwa sukiri rena bana a re se ke rano ra e tlhokomelo ga yona ra wa ke ya koko ae a re gopolo motho dingwe ke tsa leabela koko gane le yona le nna re ke kile o nyakešwa na nka be ke na le kotsi ya gore nka bela na ge nka ka nyakešiša ke tlo kgona go tshwara botse gore le nna ke ye fogo gore nka ba le hypertension le ntse ke phela
1: le tlhalositse gore malwetse ya dichronic ke a mantšhintši kudu ee palo e le tlhalositseng ya gone jwale re boletseng ka yona ke nnyane kudu ka ya le ka fao le boletseng ora gore ge nako ntse ya re ka nna ra tsolela re le dingaka le ntse le nyakešiša go a tsupologa bo bong ba chronic
2: e we ke nnete mara ere ke fetole mo dipalo tse e bothomi ke tse dintšhi ke sitting re batho ona re kgonne go bana ke shisha ba setse ba fitlhe dipetlele ra ba metsa le rena ko sekolong ntse ne ke shisha tirisetsa rena re ba kry le batho gore ba re ba kerang ba sa tsebe gore bana le malwetse a so dipalo tse le ke dibeleng tsa dimilion di re ba ba tshwane ke malwetse ba bantšhi mara ba bantšhi ba ba feta ga ba tsebe ka gore a se gantsi re emelela fela ra dipetleleng ra checka so jojo bontshwa jo re edileng ke ba bolwetse ba kgatelelo ya monagano le bona mengwe ya go feta bo se gona e be sentwa go tlwaelega mare ge ntse re na kešitša re kry-ele gore le yona e gare e ya ata e gare e ama gore motho a ke tlhokomela o tsere go gateletswe dijo a ke ko runagana goba go itshilwa ke ko nagana so namele ya re e ama high blood e ama sukiri e ama tsona di-obesity so le yona re edile e le ya botlhano so ge ntse re na kešitša a mongwe a tlo o tsupologa mara re thusa ke ge batho ba ka emelela ba nyaka go tseba ka maphelo a bona bona gore ntse re ke fe motlhala go o tshwere ke mphikela o go tlhola ba re e ya tleliniking ka re ke nto e bonagalang mara a mangwe a iphitlha ke kry-a nagana e no emela no re check up nyana ka sepidinyana ba ne go checka gorena o salega botse na re se ke ra emela motlhang e le setso go senyegile
1: bele re sheditse ngwaga wa 2023 ge le di lebeletse doctor le bona ke malwetse a di-chronic ata goba a fokotsega go a kua pele kua le bonang
2: ona ata e re ke fe motlhala ka bolwetse ba bona ba hypertension gonne tse di palo tsa re bontsha gore batho ba ka lekanang 60% ka mo Africa Borwa ba shitse ba nale bolwetse bo 60% and ba bantsi ke batho ba bomme re lebela thwa bosadi ba basadi and ke 60% ke bo shitse marago ba shitse re ba bone ba fitle dipetlele ba bantsi ba gae ga ba tsebe. So gona le mogatlho ba re ke World Health Organization ba na le di meetlo e ba shela morago ba re ke Sustainable Development Goals SDG ba na le lengwe ba re ke 3.4 e nyaka gore e lebeletse gore kam ka re kgone go ba le bophelo re phela ga botse ba bitsa One Health. So one of their goals 3.4 e re ba nyaka gore ka ngwaga wa ona wa 2030 ba fokotse mahu a a tlang ke malwetse a di chronic by 25%. Ba re nna mara mahu a atla ka pela ba bitsa premature. Why ba re ke premature? Re a bona mo bathong ba bannyane batho ba bona le bo 30, 25, 40 re bitsa premature ka gore ke mahu a le gore ba na le tsetse batho ba golo ba amang ke dithio tsona di high blood le tsona di sukiri. So SDG 3.4 e re ka ngwaga wa ketepeditharo e bane re a fokoditse mahu a ka 25%. Re le Aforika Borwa re mo tseleng eo ya go efoga mahu a motlhala ko gore ka 2018 go na le molao wa sugar tax because sugar tax e thusa gore di nota rena di skabele sugar e ntsi ka sugar ke lengwe e ya tisang ona malwetse a sa bobedi ba nyaka go fetsa letswai le bolwetse la re le mo dibekeng tse di fetileng go ne o bolela ka letswai go rala loka e nngwe ke sa bobedi gore a re fokotseng letswai dijong tsa rena e seng tse re di etsang fela le tsa ko mabenkeleng re rekisiwang ba leka go tla le melao ya rena a re fokotseng letswai. So ke tsepedi tse ba di dirileng ya boraro e ba e dirileng ngwaga wa feta ke yone ya gore bolwetse bogolo ba obesity a re bo edeng gore le bone kelotse ba ba le kotsi bo beleng melao sentse re šhale morago ko sepetlele gore na motho re mo thusa jwang ke se ka ba fela ka dijo a re a ejeng le ka tsona dipilisi. So ke goal ya rena ya 2030 re tseleng ya yona mara a re so fitlhe di-nexture rena re bontsha re sale morago ka re ba bantsi ga ba so fitlhe dipetlele mo le gore ba kgone go rekile ra ba lekola ra kgona go ba fa maele ga re so fitlhe mara at least from 2018 go bulele sugar tax no related ka go fetsa letswai le yona policy we e sale gare ba tsheng ka ga yona mara re salwa le yona ka re go pelo re go fokotsa letswai o affecta barekishi le yona sugar tax o pelo o affecta barekishi and ke bo ntwe ke bro tsho motho mong. So go tsana le ntwe gona mo gore na sugar tax e re ka etsentse jang gore e gone go fetsa go fosha malwetse mara re scratch le batho brotho.
1: Are re leboga Dr. Edgar Phukube re leboga kudu re leboga tshedimoshe le re fleng yona re leboga Dr. le kamoso
2: ke leboga taltalena
1: a ke tsebo nna re tla e gona ba re go ge le ka ya molong le dingaka le le manne baoki le re tlang le tle le ke le tle direng diteko ka ke mahala a wa bana ba no feta ba le tloga le ba sie e tla o ka re dijo tsa mahala shidi o
2: batla ba sie
1: ya re tla bona re tla bona re tla feta ra le boga tle doctor
2: thank you.

0: 在呢，在呢。哎，完了，我找着了。
1: 他
0: 为了，他为了，他为了，我找着了，哥哥们来着。我是把和我哥哥他关不下去。
1: 嗯。
0: 可别跟他闹了，给爸爸和给他我，我来一个关那舒服些。
1: Oh, yes, no, I'm going to go. No, let's give it a chore. I know it's an editing. If I like a hopper or a tabby, it won't be a little jack among your woods.
0: Hey, honey, you're going to go.
1: Eh, how about keeping a run or canaco?
0: Canaco, I ain't even.
1: Keep making a hopper or a little hell and mood more Santa.
0: I'm going to go. O pulisitswe ke yena modimo wa santara licious wa go mpha maatla gore ke te ko go lokolole kwa Gauteng wa leba teletse ke sa bolela ge o nyaka go phela ga botse le nna motlogolo please ga gona le santara
1: ke lekoile malome e fela ke nagana gore le tshwanetse go lebelela bophelo bja lena malome
0: ke lebelela bophelo bjaka jang ka gore ke gale ke lebeletse bophelo bjaka thabile
1: a ke gaa
0: o nyaka goreng na
1: ke no naka gore le thoma bophelo ka leswa modimo wa santara o ka re wa le controla e sa kgona le go kekwešiša gore eng ke eng leone ke nako
0: ke
1: a le kgopela
0: thabile please go ka re wa lebala ke nyaka gore ka mogare ga tlhoa gago o ipotsiša gore ge ka be se ka ba yena santara licious nka bolo kae botja nna nka bo le kae
1: ke a tseba gore santara ke ena
0: mphulošitšeale
1: e no ba e le gore ke be ke no nyaka gore dilo di fetoge
0: okay jale ke kgopela o ntheeletse motlogolo ge o nyaka go phela ga botse mo lefaseng please ga o gana le santara licious nakwane
2: e wena mopane
3: ebisa
2: wy o ntebelela ka re o bona popaina
3: otsakeng ke ammakala ka baka la gore nna ke be ke tea gore ga botsebotse ke nyakwa ke maphodisa
2: ao no go tswakale iso o bona maphodisa gona e le nna dandetantrek
3: ea taba e yammakaja kore e kgona go mpontšha ga botse gore botsebotse wena wa itaola kore nto ngwe le ngwe e dira ka mokgwa o nyakang and-e nto ke ipotsa yone gorena wy ba o dumelela o tlompona
2: ke iso wena jman se ka mpotsa dilo tsa mathwasana mo jele man
3: e banna
2: nna ke gale ke le ka iso mabro a ke sega reye keng iso
3: botsebotse a re kwane pisa e le gore ga botsebotse o nyakang mo go nna bosegong
2: oreng
3: o nyakang ka baka lag ga gona nto ke tlo e dumelang e o tlo e bolelang abone kore le batho ba ba mogolegong kore ga botsebotse ba ka mpolaiša ka batho
2: exactly mampane one ba jale abone ba ka go bolaiša ka batho kare e ke ratane nka tsena ka iso ka go bolaya then following day ka tho ka
3: tsamaya bisa a re e dire soa
2: keng
3: o nyakang ka botsebotse e a ba o bolele nto o e nyakang ga botsene o ka gone ba ne mpušetša diseleng because ga botsebotse a ke bone o na le to to mpotšang yona
2: wa tseba ke eng wampane mo ke lefaseng mo mfanakite go phela di-clever fela iso
3: ao okay bisa e ne ntlhalosetša ga botsebotse wena o amega mo polong ya mosadi ya ka lerato ya tlhalosa
2: poleloman ee se kanyako nkga fela wena jama wena mofeleledi jeng wena self
3: batho ba gago ke bona ba bolaileng mosadi o la pele botsebotse wena ko wena o di tsebang ditabaje
2: wena mo mampane kgetho ke ya gago ne kgetho ke ya gago wa latela of jezenda
4: gadi a ditong masea pele ke iša marapo o benge e re ke bolele le wena gadi aka
1: nagane wena a se wa lapana mosagare ka moka o bolela a o ne o ya go robala wa khutšanyana ka tloga re bolela mola go sele
4: masedin ko bompotsa mo gadi a ditong o tse ko dikolong tse tša lena tse ba sa re ruta dika le diema
1: dika le diema ee di sa le gona nyana le ge e le ore aoma o nenko ore a botse o kare di a felelela ga di sa nama di šomišiwa kudu ka
4: mogoke ya bona gore bana ba matšatši a lethudie tseleng kudu-kudu-kudu-kudu di ka le diema le sa di tseba le ya tititit
1: wa koko ee di ka le diema di tsenelana jang le maphelo a nna re a phelang
4: masedi o a fa wa tseba seema se ba re mašimo a ba bothale ke ditata
1: a wa seo sona ke a tseba ke re le sone wa se ko gore mara sa itlhalosa a se nyako go tlhoa se tlhalosetswa se mebolela sa kwala gore se reng
4: mokgo a ke a bona gore wena o tsea ela ya goreng ba re o se ka bona lethoko a ka leithola ngwana eno molakota e o imela botsebotse nna ke tshwenya ko gore na o ngwanenyana o a gole potikele le terere e le dutsila fona mae le botsebotse
1: sikoko e nna wa tseba ditaba tsa petikele di tlatla le go ntumela batho ba modimo nna ke ipoditse gore na ke tswa ditabeng tsa batho ka lebelela jaka
4: e le gore wena ntse o dikuka o di iša kae ke ra ka gore o potikele le tshwanetse le mmotse goreng ke a tlhomphe mosimane a le tebene ke monae nka le a sa
1: motlhomphe yona ena ke sa tswa e bolela le moruti gole ke sa tswa go botsa gore nka se kgone koko a ke re petikele kgokong ke monna gagwe ge le yena motshwenya nna ke tsena ke le mang
4: ee wa tsena wa tsena ga di ya ditoo ka re ke mokgotsi yao ke ntlo ke reng ba bothale ke mašimo a ditata nko le fa le maele mane kele ka baswa
1: koko nko eme ga botse seema se sa gago se o felang o se gatelela o o kare ge ke se thiele jaga botse wena koko o ra nna o reng wae ke sa tseele bekele monna
4: botse ke rialo orengwe o sa ko motseela o gokong ka baka lalo mosimane a letebele ke ya mmona gore wa taiše ya o isiwa odimo lefatshe a tsebo gore na a di ewang ele wena o tshwanetse o motseela ke ya o bone ee finisenlan
5: zaola ya phetola tsebe go kwa gore go itefeletseng ga gagwe a seke a ba a leka a bola ya motlogolo wa gagwe Robert go se go bialo o ya go latlhegelwa ke lapa la gagwe ka moka nago ya go diragala eng gona mo yo o bolela se mola yo mongwe a bolela sela
6: nkopa ke kana ka mogola makhusane a Brabiza ene o ne wa a thušetša phetola ga one se a ka se dirang e ne wa fela go nere o tloga mothušetsa ka bola ba lapa la bona ka moka ga lona seo se ka se kgonego phetola le yena ke boss o swana le yena Brabiza ke a leboga mošate
7: kanseanego ka mo mosasana ga mmalepetle ke ke ana a bolelang nna ke re Biza a tsene ke ko diseleng ka ko a latelele mampane a mosotlhe ma a mo latelele ka ko a mosotlhasotlhe se se lebo bo mampane ba edile dikomang ka nna ba tsamaya ka mo ntle ka mo ba etao a Biza di molatonyana ba mosware a tsenelele mampane ka ko a mosotlhe ka o saneatlhe ee ke rialo nna janseanego tanko
8: aoa ga e le kokoamasedi yena wa di gatla jale a efa maele o masedi gore a tseele petkele monna mola e le petkele ena a thušang masedi ga le mathateng aoa ke bothata jo bo serase wa bolela mo ke kgolomele ka bodulo tswale ka boamasemola kere tanko
5: bjele gona diloma le barafe ge e le Brabiza a ke mpia ya go goba e sa lome ebile wa tseba o tletse ka lenyatso mo go phetola gona a tsebe gore o fitlhile park station ke a le botja lena we mahlakong wa tseba go bosekudu yo stela ra phatlha ke le ka mo mokopane hospital view shapa mahlakong shapa molamo gore o a bolaya o kwagala mo marethong phetola ke mpia go tseba malomelo selatseole wele rantobeng ka pretoria gae ke re gae aka tsantsabela mapeding section aoanena ke bona Biza a tšhušetša phetola ka gore ko a tseba gore aowa a ka se o beše wa tuka ramatsebane phošoko go tswa mmakotintane tefliopa ai wa tseba ge poše pedi dilwa go gobala bjaka go raya gore ba malapa a bona ke bona ba e leng gore ba tlo kwa go baba mphutimphala go tšantswane tšate heritage side ach Biza wa digagatla ke le fiega penris maoko ka bushback ridge pelendaba ga mthakati kensane mosela a re Biza wa tšhušetša o re phetole a se ka itefeletša go Robert Biza ke mpi ya go se lome ke ngwala ke le ka moga matlala madietane ho sharaka ne ka batlakung a tseo brabiza di bolelang a ino ba go tshutsa petola re be ka malebana go arangamba mabolo a wa brabiza o le ka go tshutsa petola o mo tshaba kudu a ka se dire selo sotlo Susan take one ga skororo a wa ge le petola le brabiza ya bona e ka se fele mara petola ke boss ya matlakung iziro mo mabapa ka mo treasury ga e matikiring seno ba rwana gape biza o tshusetsa petola o a tseba gore petola ke tsotsi e golo April thibetala ga e ga buota a ke dileboge beke ya retuming gabotse le no tseba gore lerato a ka lerato la marato tada.
9: Tobel FM or Rukwaja Go 87.6 of Saga 92.1 DSTV 815 Open View 621 oh, yeah. Masha Obaho www.tobelfm.co.za
10: I like to stay connected
9: with Tobel FM Mushate, what's a bullet with Tabi Show?

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: gore o kgone go sepela le mabaka o gogate ka mošhito o teele tseo di diregago ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka dr maloko mashamaite
2: nomara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshwarega mosela gore se ka ba re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
1: mo thobele fen mošupologo go fitlhela botlhano
3: re ka ba e sa tswela godimodimo magagešo lebakela bjale re re le dumedišeng re le amogeleng go tswa mafelelong a beke ka moka lena gotlhegotlhe mo le ka ba le le gona magagešo kana ba o le motheletsi wa rena wa mathomathomathomo go theletsa lenaneo le lekgono e ba le rena motheletsi re ya go tshepiša gore tse dingwe tsona o tla ithuta se sengwe ka tsona lenaneo le le tsweletswa ke o ratile ke kana kgadi ya matebela a o tswa ko kua moletane gomme laiša moyeng ke dr moloko mashamaite bobedi bja rena re ya leboga bagešo ge le beile nako e ka thoko gore re re boledite le be le rena lenaneo le ebile re leboga le bao ba tlile go pele ga rena ka boripanama gagešo re ke ketimaya godimo ga ditaba tše dingwe tše pedi tše tharo tšetšeno rakgwebo yo a boyaboya go ditabe brown mokgotsing yoo a rilego go tswa ka komišeneng ya madanga bekeng ya go feta a golegwa o feditše mafelelo a beke a le ka kgolegong o tsweletse pele ga kgoro ya tsheko le kgono le mesong ya lekgono mo kgorotsheko e bušeditše go molato wa gago morago mo ba rilego a boye gape ka mošupologo wa letsatsi le masomepedi5ano kgweding yeno mokgotsi o golegile ga ditatofatso tša go bolela maaka ka fatshe ga keno go paledišwa toka go phethagala goba go sepela gabotse go bega molato wa gore o tlhasetswe ka dithunya a le ka koloing kaekae ka sošangube empa go se bjalo inkata freedom party mo mafelelong a beke e tsebišitše leloko la bona molungisi mabaso bjale ka nkgetheng wa maemo a bomeyara petiši ka masepeleng wa johannesburg mo dikgethong tšeo di tago tša mebasepala African National Congress ka provinceng ya Northwest e tsebišitše ka manyami lekgu la tonakgolo ya peleng ya province ye ka o bitsa buši maape yo a robetse go boreko yo bogolo mo mafelelong a beke ka morago ga bolwetse yo bokopana maape o tlhokofala a na le mengwaga ye masometshela seswai o ka re moya wa gagwe o ka ithobalela ka khutso Democratic Alliance ka e kgatlhanong le go boela mošomong ga Kagiso Leruta yeo e le go molaodi wa mmasepala wa Ekurhuleni yo a bego a ipeetse thoko ka ge melato kgatlhanong le yena e be e sa nyakišišwa kgorotsheko a se ya mo amantšha le melato kgatlhanong le yena mo e laetseng gore a boele mošomong le kgono le gomme Democratic Alliance e kgatlhanong le seo e re mpša e ka namela ntho ka baka la leo ba tsogileng ba di a ditšhupetso tša go ba kgatlhanong le se re ke di gomeleng gona mo magagešo le sa tšhelete thobela fm ya lekgotlakgatšho la aforika borwa re a boya ge re boya mo rena mme re tsena lenaneong la rena la dipoledišan
4: e ka ba tšhupetšo ya ccma bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano clientel legal e abela maaforika borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fihla go 745,000 rand re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela le hono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
5: a na kgwebo ya gago e goga ka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatšo ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotšo le go fihlelela dinkgwete tša tšweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
6: o theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
3: a re ke fofele magagešo e te re dira se le re ge re nyaka go boloka nako le go utisitša ditaba gabotse bona e betha metsotso ye lesome go tswa go iri ya lesomepedi magagešo gomme re le amogela ka moka go tswa mafelelong a beke bagešo re na le kolofelo ya gore tšotlhe di le sepeletše gabotse ka tshwanelo le kgono le magagešo re kgethile gore lenaneng la rena le tšeešedi ya lona le iše go ditaba tša go amana le metse kabo ya metse a ke tswa rena ke bomaka ba kae ba ba kileng ba kwa gore medicine ke bophelo ka ile kae se se tsaka morao ga gore khoro ya metse le kelela tshila e le go lepego yeo e bego e le kgale ntse le tse dipego ya gona ya go amana le letamo la middle letaba ka maspaleng mogolo wa mopane bego ye e nyakisi

Ayeki Mahlatsane Meropa, BOP, Brothers of Peace. Le semahlano la mesitsiri tshola go irele ya pele hlebanna. Tsetseng la moshupologo, gore ke moshupologo mongwe ha o kwa gana gore ke moshupologo. Ge le roga go moshupologo na le mmala, rena wa rena o ne mmala. Ge le roga go na le babala se wa rena o na yona. Ge le gore wa gago o na le bodutwana nyana ka gare. Wa rena moshupologo re ne te fetse gore re gaphela tse ka moka ka thoko. A se gore dio tsa go imela batho tsona a digo di gone fela rena re a dintsha ra tsena go e ba le nna ra re thimela tshebela ra lo tsha nna ke mang koko baby ke mo ga se ke mmalela go thima go busa sa go lele wa ka motjoleti Dr. Zane re sa sambo go fhlela ka irela ya boraro yo a bona go dire le mo go yona gore ai ai go a diragala gore batho ba re banna na gane go di ye le a bona go di me ile a bona go ba bona ke rena re le te gona le babang ba re a ina re bone rena re dumo re fete ona le babang ba rena ya re shumela babang ba re ditiragalo tsa gona gore phaphara go diragala se ge go robala go diragala se go tsoga a ke tse bore wena ke finye lengwe wa bona ye diragalang a ke tse bore ke finye lengwe ga o e bone ye lengwe re dumo ka reng ke ba o e bona e fela ditiragalo tsa go die ga dikaka nna re ka go botsetse di diragalang ka gare ga e ba le nna le tšhatšhing na le kgone gore ke tse lefeng monako e leng gore ga e fetse pelo re tlabere go fatse tharo go mmino ke lethabo tse leng gore tla bo ipshina ka tsona ke bone here's to you nna ke amang super love yona let's celebrate ke eng e leng gore o tla bo o e kwa gona mo go e ba le nna ya Thobel FM re tlabere tsena re kokotsa lapeng la gago kantorong ya gago gotlhe mo wona o leng gona tsebeng ya gago re re mmino ke lethabo pele ga ge ke tsena ka mo re ke lebotseng ka monno mphato papati wa go tswa papati experience travel go tswa ka mo mankweng bona motho ke moreti wa Thobel FM ke be ke na le ena mo go amogelwang baeng a re o ntiretse letsatsi ka metlha ge ke feta mo ke be ke dumo ka re nka tsena ka mo ka bolela le motho go shoma Thobela o ka re tsatsi le lengwe nka tsena ka mo o gatile le kgono o re a o kwa o ka re dilo ka moka tse leng gore wa ditlhoka di ya diragala bona mphato papati na ra le bogara go le bogisa bona stitch se ke sa le na hle a re re gore girigela o a e fela go o diregile tšatšile lengwe o bia kanje o khone go fitla ka mo ka ditsela tša maleba a wa o ka se khone go mo letsikang ope mo wa tamisha bana ba le go

0: kgakelo ba ingmela ba boledishega ba bolela le bana ba dumetse ba botsa gore ke bona mang ba go nyaka tse ba go nyakang wa ba fa tsona ba go dumela ba re ba go ema mola letsika ngopeng wa gona go tlodumela ka kuo wa bona re ba shumashuma bya wa ba le tjatjile le botse a gona ba ka go shekishetjang gore o dumedisitse batho ba go pela go bona ba bona a go gonege ke ka fona ka mhla ke reng theletso thegole le rrato la gago di ntira sekeleng sona nna ke mogwasha malela go dumela go busa sa go lele re ya go tsena mo
1: Bino ke le thabo mo go ibalenna.
2: Mo shukulo o fitla la botlhano.

0: TKZ bana le Benny Shibobo halagasha a ke tse gore se le yone se pelana na le meketo ke go botsheng ga yona kare ya go a kete ke wa go tshwa ka kwa gorong ya tsheko mora go gore le tshetsela le khone go lebeletse gore ke le tshetsela go pelo ya Bailey e ya ntate se banyone le ba gonenelwa ka yena go me batjile ka kwa le ba memiela go botsheng gare hey re bone se go se sengwe se se kotukutukudu sengwa dile mola se se ba ke bongwana makwa ka bakala gore ke bona ba shumang ka tsona ba re Joe Ferrari se banyone se case struck of the roll ya ba lore rile nke re ba bitse re ba tlishemo batho ba ke batsebi ba ditaba ke ba bege ba ditaba ke ba ngodi ba ditaba ngwana makwa ere ke se ka senya tlhagere ke go amogele go e ba lena ya Thobela FM dumela tle
1: go di modise ya mang go baye ke di modise ga pele ba thele tsa Thobela FM le motjoledi ka fa o thetse
0: bona go ke tjoga mtau le gore tshabetse ratse ba ro salwa ka gae ditaba ga re nya ka re re dinya ka re go bitsa ka sgausu nko mputse gore go diragalang batho ba iputse ba re ba nna re go kole se o se boletseng re kole le mmabalo e ka ditaba o boletse le re go diragalang gona go ka ba go diregileng gore ba etlosele na nengwe la melato ka ra wa go ke tjoga gona ga mtau tla re tlela tsona re botse go diragalang ka ba gona le ba le ba bararo
1: ke nnete mang go be bitla go bona re tsena le go le go le tsi gore yena Joe Ferrari se banyo ye le gore ga botu o timile ka go ba ragwebo wa di taxi ka go gona Mpumalanga ka mo go le ba gona le ka yena ba bala tfatso ka yena ba ile gore ba go legilwe ba be ba le tsi go tekena le go le ba dire kgopelo ya bona ya bail o tla go pela gore ba bang ba ba gona le ba re bona fa ka Mpindi Masilela Filmon Tsiza ga mo go le ba fana Singane ba ile gore ba tshwere dipela ka gorotse go yela ya kwa gafo ya masterata wa kwa gafo ndeng ya le go thata go botsela tsheng ke taba gore ke tinya go feta molatori le go tshitisa go akwana gore ke tinya le hono ke mo ile gore molato o tlotse la pele wa tsekwa mo ile gore ba tlhira kgopelo ya beina e fela se ke dira ke go gore mo tshotsitse ga se e bona ga tshe tinya le hono ba di tse go le tshe gore molato thono o tsekwa ka bo iri ya tsinyane bona fale mo tshotsitse a se bona ga tshe ya ba ya itse ile a lotsene te ya ba itse ile a lotsene te di a sa ipona ga ke ka faile gore go ramolao ba balatofa tsa bo Sean Abraham re bone ba kona go kwepela ga matsi ga masterata ba mosalo tsa gore a e ge yo motshutsi a sa ipona ga tshe gona go pele rena ke gore molato e ka nna o phumule le nane o nane latu o ba mosomwe se se se se lorse ka tshe gore ba gona ne lo ba lokolle ka beile ka ba bana gore yena motshutsi a tsa e bona ga tsa motshutsi ba re o tloga a re metse lengwa le go ba o phone ke bona ka kua go rontse kwa re ke tlo fitla ke makisa tsara ga ne le ke diwe ge a ba a botsa masterata go seng e pela ya ba ya itia iri ya go ka ya iri ya pele fa ile gore re bone molatona o tswa le nane o na melato fa ile gore ba gona ne lwa go ba latu fa tsho ka moka ga bona ba le kollotse
0: se se kara gore nkoketjo re ka bona ba boela tshetshile leng go batlano ba go leta re bona gore o ka tla go diragalang motlhomong go ka tla go tsoga melae tse melato mengwe go ba ge masterata ka tla tsoga a buile a ra wa neng neng ke tla ba gona
1: se ga o tire ka no tshalosa ka mo ka mantsha gore ke go follow tsa ga toka go ba miscarriage of justice ka bo dipane ke se le gore re ka tshalosa gore toka e followed ke fa ka ba ka gore batho ba ba sentse gore bana ba le melato ba le ba neng nayo ipia e ka bakala gore motshotsi a tsaka e bona gatsa seo se tshitise toka gore e phethagale ke ka phele gore ebile goroseko e ntshitse lengwalo la gore yo motshotsi a golee go ka bakala gore o tshitse taelo ya goroseko ka bakala gore go kwane gore a tle a tla e bona gatsa pele ga goroseko go tse go dire kgopelo ya beile se le gore tlo bona se diragala ke gore molato o tlo boetse morago go tlo tsea nako e telele fa e le gore ba tsamaitse gore ba le ba botshotsi ba le ka la botshotsi ba setšhaba ba ka e piakanye ga botse mosebongwe ba tla tlosa motshotsi yo ba tlisa motshotsi yo motswa fa e le gore molato re tla bona o buswa gape go buseng ga ona molato o ka tsea nakonyane e seng yentshiku e telele kudu re ka bona o buswa gape ge e le gore lekala la botshotsi ba setšhaba le piakantse ga botse molato o ka tla wa sekwa gape go lekololwa ga bona go ba go tlosa ga molato o lenane la melato ga gore gore ga se ba bona molato ebile ga gore molato to fedile se se dira gore molato o ka buswa nakong e sa fetsego pelo
0: masterata o ne ba dirile gore molato o folotse toka e folotse ka go setlega gagwe mola re ke atla re go koele koketso re ya go leboga re leboga tshedimoso ye wetlhe
1: go leboga rena mogwaša re leboga le bathelete
0: yo ke ngwana makwa ke koketso ga motho o re a leboga re be re ne o tlhoka go kwešiša gore ka bele gore go diregileng gore se ka tsamaya ra bolela mo di-passageng re se ka tsamaya ra bolela mola maabeeleng re se ka tsamaya ra bolela ka mola mešomong ka dikantorong re itswaleletse re sa kwešiše gore go diragalang go na le ba go ditse ba bokaone ba e leng gore ba ka re tla ba re tlhalosetsa tsona re a lebogatlhe koketso ga motho ka se sebaka a re go mmabaloi.

0: go tswa go splash peacock ke yone leng gore wa e ka gona bjale e go gopotsa kae e go gopotsa kae banna ba reng gopotsa ga mampone nna le wena a re no feleletsa ya re le pele ga re bolela le koki ya bela gore be re kwane gore nna le wena re tlo feleletsa ka morago ga ditšhabatšhela tša iri ya bobedi gore ka bela gore ke eng e leng gore o nyaka go ntšha pelong ya gago go nna re a teletša gare go atlhole bolela le rena wena o kgone go imologe ka baka la gore atšha ya gona bele ka iri ya bone go o tsena gae o tsene o imologile ore go kgopela ga tshwarelo goba o ya goba botsa gore o tswa kae e bele gore a kore o di fokoditše fokoletsa mo go rena mo ya fokoletsa mo go rena rena re ka se go atlhole re ya lotšha thobela
1: re gona Awa, le na toro ona. A re tabela era kere maloba se sija ba tile, mapiano a mangu ku dibe ile. Ting, a ka di tsi tsi bangu ku dibe. E ba le na. E le marmo ku ka pri para na ke lore se tsi tsenyang ke di tsi tsa beng mo shi ona mo ke di tsi wa ka tsi tsi tsari botseng kare ke tla mo go yana ka nako itseng. Se le ka palela, ma bana mantsi wa tsari ke a phuputa. Ar mo na re bera mo tswang mo founung le isen pinera tabe
0: buela wena o no atla wa tlhola buela ngire ba re le buela
1: a wa tna ka go wena ke nako go buela go di tswang
0: he o tswa ka hi re mo jo tswa ka hi
1: eish a ga na wa ri ka go nya ri ta shi ta fa
0: yo we a shi
1: ya ntinela se mare ke tla ba tsoka ine
0: Ira chi gabla la rkoena ma. Ke ba pala ka sebulele.
1: Ara tere ga ara tere ga ara tere.
0: Ka sebulele, ka sebulele bile nga se wa hlole, o bile tshetsile le botsa kere.
1: Ting.
0: Ui. Misere ke le sebete fela re ke le go irela ya boraro. Ke ne ka hore tle re gaogane ke ka fa re felletjang ka gore rena re go tsheletsa re a hlole hle bana le wena o mong thobela re a lotsa. Okay, re tshelele ka. Re na ra tsheletsa ra hlole dumela.
2: Dumela ke se ngo.
0: Ile kae?
2: To le le go.
0: O di rile.
2: Lena bona le nyoko yo re go di. Ba thata ke le mo.
0: Tlana tse tlhaba na re na re nyaka o imologe gone tso lo tla khotse o tshaba le go agae.
2: O bolela le motho mo wa mangogo, motho o re di mo we. A se na tloga ile mara. Ke mo boge ke sa go lo tla. O bona ba le motho mo ke tle mo before group de Christmas.
0: Eh.
2: Ke bona le se se mo wa mona, se se mo wa mona o gara gara a gara ga le sometimes maybe so mona jo. Na
0: ke mo.
2: Ke mo ke ke mo ka fa.
0: Okay. Ba
2: bona le ba di tshene ke di bona le le gore o tlo re wena o mo ga ofe. So, o se ke bona mafelelo mongo go ne go le re ga ne yolo. Gara se na tloga ene o bona le mo go ya ke.
0: Oh, okay.
2: So, ga motho mo ke mo thobele mo ke le ke no bolela mara ke ke rata ho ntare wena ko wena malala o tuma na se na malala o tuma that's why so tele ke ke ga rata ho tsagira mamma wena ko wena malala wena lo
0: okay
2: so mongo go ntong wa tsa ke ne no ke tine le pele ya
0: eh
2: a ke khone ho itlo ona ntwe ke
0: eng e tlhabane
2: mo tsene mo re go tsoa ono re la ga ho rata
0: eh
2: bona lo re ho sa ho sa ja go ena ga tsi go tlo khona o fete so ga go khona go mola mangoko ke sentse ke no le go ya khala ba rengo ha wa noto ke tshepi ke le ke ntse bona go di apana ya go mo
0: wa tsiba ke ya go kushisha bile nga se go a hlole ka bakala gore ka nete motle di mo lomong wa tsiba gore ga go bonolo go khomola ge ile gore batho ba dire tshwana motseleng e fela ye nna nka e dirang ke gore ke go biletse speaker ba re bundu chikondoni ya ba le gore na le Dr. Bzeni re a tswa re kopana le lena go sasa re tlogella karolwana ya tsogang tlhaeshalang le ipsine ka mona no ka moka thobele fe mothele tothegolo le ratela ga go dintira tsekeleng sona tata

0: bjalege bobo e be e le kgaete ya go taga ya mmala wa namone ebile mosimanyana yoo a bego a rata go e raloša nako le nako ka moya o be a tla namela meboto mosimanyana a le gare a swere bobo moya ke moka le ona o tla tšea bobo e a phuphusela kua godimong bobo wa sega mosimanyana a tswela pele a ketima ka lebelo gona mo kgaetsela ya mophonoga awi e a tswa ka letsogo lela mosimanyana awi mosimanyana a lela ga botlhoko o ile a leka go ka ketima a re wa ekitimiša eupša bobo ya ya godimodimo lerata dimele le letala ya tlhaba lešata bobo e le ga re isubelela godimodimodimo e feta ditsela mabenkele le diphaka gona mo e bego ya gona batho ba be ba ema ba e tlhalela ka ge e be e kgatlhiša setlhotswana sa bana se ile sa rialo bobo a fofa ka godimo ga motlhare wo mongwe o mogolo moo go bego o na le setlhaga sa maeba
1: dumela o nonyana ya mohutama
0: bobo go ile a fofa a feta fao ka boikgantšho e segale a ikhwetša le godimo ga toropo go be go na le tente ya go kganya bana ba mmatoka ka methalo e nkego ke molalatladi o mokhwibidu o mosorolwane wa namune tala morogo bjalo-bjalo e be e le tente ya diserekisi
2: tente ye ke e botse bjang ge nka theogela kua fase ke tlo kgona go e bona ka gare
0: bobo a rialo bana baka ka nakwana moya o ile wa ema nke o kwa bobo puu fase bobo ya wela fase rametla yo mongwe a napa a tla go yona a itopa rametla o ile a rialo a le gare a phumola bobo ka lešela ke re botlhe ka moka ba be ba dumelelana le yena ke kgaete ye botse
3: e re ke e sware ke tlile go ešomiša ge ke diragatša
0: ga ba gareng yo le garebjana le lengwe le ile la rialo le miemiela le ge rametla yola a be a sa nyake ka bobo e fela o be a ka setimele garebjana leo bobo a ke re ke morwedi wa gagwe le gona leina la gagwe ke amelia bobo le amelia ba ile ba fetša dibeke ba itukišetša pontšho yeo amelia o be a tla fofišetša bobo kua godimo a le gare a ya kua le kua ka mobino wa gagwe o ba tla fela a fofela godimo le yena gomme seo se be se kgatlhiša kudu-kudu o tla dukologa a fofa a tlogele bobo kua gakala morago a e tshware ka thapo yela ya gagwe o kare bobedi ba be ba fofa mmogo go ya kua godimo bana ka moka ba be ba rata tiragalo yeo ya amelia le bobo gomme ge e le molaodi wa pontšho yena ke ra wa diserekisi ee o be a le pele
4: o ka rata go ya go bontšha la mathomo amelia
1: ee yatlhe
0: ee amelia a araba a fofa-fofa ka lethabo bobo le yona ke ge e ya godimo lefase e dumela amelia le bobo ba ile ba ralala le lefase ba diragatša bana ba mmatoka gotlhe moo ba bego ba fitlha gona batho ba be ba thabela mosetsanyana yo le kgaete ya gagwe ka lešatši le lengwe ge ntse ba le gare ba itukišetša pontšho bobo ile ya fofela godimodimo gomme ya gagelwa godimo ga tente a amelia o ile a namela ka godimo gore a kgone go fološa bobo o ile a kwa lešata ge faporiki ya kgaete ya bobo e kgega a e wela fase
4: o se tshwenyege re tla go nyakela e ntshwa
5: a amelia e fela o ka kgone go dira tiragalo ya gago ntle le kgaedi
0: tata go ile rialo e fela e be se nnete
4: ga le kwešiše tate bobo ke kgaete go ikgetha re setlhopha nna le yena ntle le yona pontšho ya ka e ka se be yona
0: o ile a fetola tatago ya amelia a šoma ka maatla go leka go thiba mo wa ka kgonago a šomiša faporiki ya tente go lokiša kgaete ya gagwe
4: bobo bjale o bogega bjale ka molalatladi go tshwane le tente e ya diserekisi se se tla dira gore batho ba thabe ge ba go bona ka mebalai
0: a miemela Amelia. Bobo le yena a miemela ka gore o be a thabile o tla gona go fofa gape. Kaete ye botse ya mebala ya molalatladi. Sisiwe sa mosela seripa. Bana ba mmatoka nna ke ratile kanegelo ya rena lena.
6: Le rena mmatoka.
0: Bja le mpotseng. Na Amelia o be a rata eng? Hmm? Gona kaete ye bobo mebala ya yona e be e lefe. Pheletsong go ile go a direga eng ka Amelia le kaete? Ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana baka gore batsadi ba lena le batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela yo le tlo tseba gore batho bao ba phetse go pele ga lena ba tlhagetswe ke eng netefatsangtlhe gore le tloga le dinyaka dikanegelo tseo tsa go bagaga bo lena gape se tlo le thusa gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago.
7: Bye bye.
8: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
9: Kanagalo ya tsogang. O tshwara ka bikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokwe ke sitwa le ndire. Six mogashwa, biketo mamila, le pusha sbolepo. Mwana re ke burun sbolo kwa magongwa. Ba jwele tshe metsheneng le medumo. Ke rolo sansa thege le silone ntekwa. Mo jwele tshe le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lilamola, mola mo jwele tshe mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds, enrich your lives.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakore.
1: Ke a leboga batheletše thobela magareng ga tsona ka iri ya bohlano go akaretšwa tša gore batlhankedi ba taolo ya sephetephete ka Limpopo ba emišitše bus yeo e bego e tletše go feta tekano tseleng ya N1 ka ntle ga Polokwane. Mokgatlho wa dithekisi wa Seshego Polokwane Taxi Association ka Limpopo o re tlhatloša ya ditefela tša dithekisi e be e sa efogege. Molekgotlaphetiši wa kgoro ya tlhabolo ya ikonomi ka porobenseng ya Gauteng Vuyisa Ramakgopa o re ditefelo tša dilaesense tša go rekiša madila ka porobenseng di tla tlhatloga ka dipesente tše 7 go latela go fetoloa ga melawana ya thekišo ya madila ka porobenseng. Ditaba ka botlalo ka iri ya bohlano, ke a leboga.
2: Dibapadi ka kgone majipa dikgwetefa di sa fiša.
3: Ke leboga ka nale ya SABC 3 ke legae la dipapadi tša sebjana sa lefase. O ka lebelela dipapadi tše 34 goba wa streama go SABC Plus goba wa dišala morago go sabcsport.com wa tieletša dialemoya tša lekgotlakgatšo la Afrika Borwa. Bafana Bafana ba ya go thulana le Mexico ka tšatši la 10 la kgwedi ya June. Se ke sebaka sa rena, all of us, all in kaofela. Ditaba tša dipapadi ke tše, ke thoma ka tša kgwele ya maoto. Mohlatli wa setlhopha sa Afrika Borwa sa masogana ka fase sa mengwaga ya 17 Vela Khumalo o re go tlhoka nako ya go itukisetša dipapadi tša AFCON ke seo se dirile gore ba fenywe ke setlhopha sa Algeria papading ya bobedi ka dinotse pedi go lefela. Ba thupile papadi ya mathomo kgatlhano le Senegal ka dinotse pedi go yeti. Ka laboraro ba re ka le naga ya Ghana a re seo se ya motshwenya ga ba kgwetse nako ye e lekaneng go itukisetsa dipapadi tša maemo a o tshwana le yona a. Manchester City ba thupile sebjana sa FA Cup lega la boseswai morago go fenya Chelsea ka nno ete go lefela. Nonesteng ke semenyo gomme Pep Guardiola o thupile sebjana sa gagwe sa masome a mabedi e sale a fitlha mo setlhopheng sa Manchester City. Go dipapadi tša rugby, mohlatli wa setlhopha sa Lions Ivan van Rooyen o sireletša moraloki yo e le goreng go tsweletse ditaba tša gore o tshetse moraloki wa setlhopha sa Munster ka mare. Go papadi e le goreng ba fentswe ka dintlha tše 24 go tše 17 gomme moraloki wa setlhopha se sa Munster e le gona Andre Piadi a ya go Malokwane go ipelaetša gomme Malokwane a ya go wa thelebišene gore nke ba lebelele ge setshwantšho sela ge se nanya ba se kgwetse taba yeo ya gore moraloki wa setlhopha sa Lions o mo tshetse ka mare. Motheletše wa Thobela FM re o tsena mo lekarolong ya rena ya maikutlo a dipapadi mo e le goreng taba ke S Rabbit maitshwara bone o gopola gore setlhopha sa MC Algeria Algeria se le sa fiwa kotlo ya dikete tše lekgolo tša dollar America maitshwara bone a tlhepi kgatlhano le Orlando Pirates. Nke re duo kwa gore na kotlo ya maleba ya o kgotsofatsa batho ka moka e tla ba efeng.
4: Ke first le passa sa rugby batho ba bona ho latela ba rugby batho ba bona ka re ka ba bo ka hone ba ka re ba suspend at least 5 years ba se yo mo le patelo na ho ralo ke lo la go ho ba te ba khona ho ithu tore re ka go re le patelo mo re tlo ga ga sa go re se ho tao dira challenge.
5: Thank you. Ngaro tsheba mo Limpopo mo sha. Hello. Ke go tso khone wa bala la skwaila di khale ka mo moleji ara mwana number 1. Hey, my sister. But ba ba stopa sa bana discipline mana ba laolei, aba dimeloji wa bana bolo spirit. Koto koto e ka one e gona go re team engwe lengwe lengwe ya CAF ya Africa e ra lo ka le bona e ba lite ka 1-0 Sundowns e ra lo ka le bona e ba lite Alagli ka le bona e ba di experience e ra e ba lite engwe lengwe lengwe le o dala le bona e ba lite ka 1-0 before game thoma tse borne ba jiwa 1-0 otherwise ke mo lo rne ba ta ba discipline e swa le mo ba ka se go
6: tsela tona. Ke fa ke bona gore ga tsia ga ga bere ke tsia sepeto sa gore ba ba fega di papadi tse di itseng ba se ba ba tswela pele ka tournament go ka ba ka one ke na ga no re tla be le lesson ya go tsenelela ba no fegiwa go ba ba fo feite di game tsa bona tse ba di thopileng ka moka
3: le kwagetse ga botse ba fegiwa ke maikutlo a ba thiletse ba thobela FM a se ya rena re a leboga.
2: dipapadi ka Khoni Majiba Thobel FM mashata wa tsebo le boithabiso. Kgweding ya bašomi Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Mina mina tsho tsho rhythmic elements. Hello mister. Unshirelela tsho bolefe bo shate what's
1: up. Wambona na.
0: Yeah, ke a bona.
1: Yeah.
0: Ke a bona me.
1: Oga komo tsare hello mister. Na wambona na. Otse be mister mo metile ka ntaka nyana lebella thoko. Yeah man.
0: O be tsho nyoko mo tsho.
1: O kilo itap tisha mo.
0: Na ya
1: mo o bona re mmone ya wa ragna ta re mpone re ke mmone na fela ke dira ka raga ka mmone wa tsa ke phela ke se ga batho ba idaftishana ke ba dira ka raba bona
0: wa tsa ba ratso re dira ke se ku re mpone wa one ansia ku re no man
1: ya
0: ku re mpone
1: ya o ka re ke bo motho man re na le yona taba yeo batho ka moka motho a sa ka nga idaftisha motho yo mongwe a ke tsebe gore ke motho a muta mao ku re o mmone wa ra o dire o lebelle ka rata tla kwa ga ntumedisha ka ntumedisha a ka mmona ke mgo go motho a go gwata mo logeteng a re hey school eita
0: a ka go bona
1: o la seven bo ena motho
0: come on
1: e ma re pretend ane
0: a no ne tso no man hey mme se ke ba se medicine ya ne bana right risha bana ye ma se medicine ya ne go tswa iri ya botlhano hashtag urileng ya
1: okay ya tsheng le khona
0: ya go ba monate go tloba
1: Let's see ba le tle le challenge re to ira loka ke motho ke ra dipolitiki wa go tuma wa mogatlo wa cope
0: e be lo cope
1: ya ka parlamenteng ya ile a tuma kudu wena tla re botsa re rile mo re tla teng re tswalela gona ye ke na ka re amogela ba gore ba rena ba hlokala tsela re kore ba re sa re tshe mathapong a le gone thobela
0: dumelang
2: thobela
1: o ke na o tla idaftisha re
2: Ai, le ke a de khona.
1: Ja.
0: Ah, Peggy.
1: Ja. Kam ka ra di khona. Wa tsa ke le boile re kam ka ba tshe re khona. Ja go e daftisha.
0: Wow.
1: Ke mo ka re khona ra RF ja go bontsha re di khona. Re botse mo re a mpona a dira ka ra mpona.
2: Na go ga se mponi bile ona.
1: Ya, e bile.
2: Ga so lotho.
1: Ya,
2: ya loka kya.
1: Ya. No, ke go se o tsana kwengwe pheke go ba le nako mo yone re o tsakeng. A hunya go bona motho.
0: Yeah.
1: E seng kana go yeo. A hona botata le yena fela. A hunya ke man.
2: Go ba hunya go bolela kana.
1: A hunya go bolela.
0: Eh, ke tlhongwa pele bolela go duwa tseba.
1: Na ya daftisha le mruti. Le mruti wa kreka a re ke a go bona wa mpona. Ka re a mruti.
0: Ke le mruti wa kreka
1: lena. Ke be tsanya go bolela tshe tshele. Hantu un tanje.
0: Wena. Peggy re fetsa chocolate la
2: poela no ke a rata misha skulo ena thobela mothile jilo ena fa o ga ikere madume ke a hore na re sa buile be ke ke msam ke hore se tse re di kgobokedi tse se tsona mothile je mmoshi o tla sonla go gore o tle ka dikgopolo tse diso malebana le go fithlelelo ga ditirelo tsa maphelo le ka leng la private ka maraga gore gorotsheko ya molao theo e hoetse gore tse dingwe tsa dikarolo tsa molao wa bosetšhaba wa maphelo ke NHI ka boripana ga di se pejana le molao fa re go sware tsepego batlhankedi ba sephetephete ka Lempopo ba emišitse pese ya go tswa ka Malawi yeo e bego e lebile ka Johannesburg e nameditse banamedi ba go feta tekano tseleng ya N1 ka ntle ga Polokwane re a go boledisa goro ya dinamelwa DA ka Mpumalanga e latofatsa goro ya mešomo ya setšhaba le dinamelwa ka gore ga e šome ga botse fa le gona re go swaretse pego badudi ba motse wa Springs ka tikologong ya botlhokwa ka Lempopo ba re ba tlhobaetswa ke gore tsela ya ga bo bona ke yone e leng gore e a dirišwa nako le nako ge go na le dikotsi tseleng ya N1 re ya go ba boledisa badudi ba ga mmogo le kgoro ya mešomo ya setšhaba motheletše go tloga go kwa tlhobaelo ya badudi ba letse dingwe ditaba a re kopane ge metsetso le metlhano go tswa iring ya botshelela e tla beele ka marago ga ditaba gabele huna dišo ke bone magopa ka dintlhagolo tsa ditaba thobela
3: ke le bo ga mologa di batheletse thobela magareng ga tsona ka iri ya botselela go akaretsa tsa gore magistrata molateng wa go amara kgwebo tso se ba nyone le balatofatsana e ba bararo toilet tonjene o tjole ditshelengwalo la go la ga motshotshise mkhuseleng taba mara ga go palela go e gasha gore sokonya magistrata wa ka Gauteng mesongelo hono Batlhankedi ba taolo ya sephetephete ka Lempopo ba emišitse paseo e be go etletse go feta tekano tseleng ya N1 ka ntle ga Polokwane Mokgatlho wa dithekisi wa Seshego Polokwane Taxi Association ka Lempopo o re tlhatloso ya ditefela tsa dithekisi e be e sa efogege ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela ke a leboga
4: dibapadi ka kgonemajiba dikgwetse fa di sa fiša
5: ke a leboga SBC 3 ke legae la dipapadi tsa sebjana sa lefase o ka lebelela dipapadi tse masometharo ne goba wa streama go SABC Plus wa di shala morago ditabatse go sabcsport.com wa theletsa dialemoya tsa Africa borwa go akaretsa le Thobela FM ba fana ba ya othulana le Mexico ka tsela le somete la kgwedi ya June se se baka sa rena all of us all in kaofela ditabatse dipapadi ketse dipapadi ngitshela tsa African Athletic Championship ke mo Africa borwa ba thupileng di medal tse le some tse ne ele tsa gauta tse ne ele tsa bronze tse pedi ele tsa silver go akaretsa le ge yena Luvo Manyonga a thopa medal wa gauta ka tlhakorela bana go long jump go me Africa borwa mo maemong a pele ba latelwa ke naga ya Cameroon ka di medal tse tlhano ba kgoditse tse tharo tsa gauta Ethiopia maemong a borwa ka di medal tse supa tse tharo tsa gauta go di papadi tsa gole ya Maoto Kruger United ba filwe sibiana sa bona semmucho sibiana sa Motsepe Foundation Championship moraga gore ba re ke maleka le tlhopa sa bis ka noche pedi go tse pedi ba tswella setla ka dintla tse masometsela pedi go mme ba ya go lefiwa di milione tse hlano mola go dipapadi tsa di playoffs tsa ABC Motsepe re lebeletse province ya Limpopo re bone tlhopa sa Mpeni defenders go tswa kwa seleteng sa Bembe se fanya tlhopa sa Ngwabe City Motors kano ete go lefela no le re nise ke Fistos motsetsong wa masome shupa hlano moraga gore mo karolong ya bobedi ya papadi ba tsentse Jito yo Ailing anapa a fetola papadi ba ya go lefiwa di ranta tse dikete tse le golo mo ya le gore City Motors ba ya go gwetsa di ranta tse dikete tse masome a tshela motheletse wa Thobela FM ke ya go boledishana le Mike Mann wa gamila mogashi wa dipapadi mongwadi wa dipuku a re botse ka sona setlhopha sa City Motors se e le goreng se paletswe ke gore ba ka fitlhelela dipapadi tsa di national playoffs e re ko amogele Mike Mann Mila Thobela
6: Kondeva a jesu ra se ke ta go ka misho ke ta misho le setlhopha ka moka sa ntshuro le afternoon drive ke re marume ke ya
5: kore mna gashu ka bukibelo ka kwa lepatlona se se o boka re thoyando re tshifulanane fa se bada go bana bo tletse batho ba utswa kwa seleteng sa Bembe ke king so so boneng ka lerato la kgole ya maoto la o bontshwa ke batho ba kwa la Bembe go feta Capricorn le Skukuni
6: e tloga e bontshitse ga botse gore re tsela sa Bembe batho ba tloga ba rata football go ka lebella dipapadi tsa bona go di shala morago mo social media o kgona go bona gore mapatlelo a bona a tshela a tlala ka balatedi go netefatsa gore ba thega dipapadi tsa bona ko e tla ka streaming ke saetselelo la gore na go tswa dipapadi le le gona balatedi se ba bantshi kona mogono le ba balo go gona ebile ba se ba tla ka mebala ya ditlhopha tse e leng gore ba tla go ba di latela se setlhogo se bontshitse gore setlhopha sela sa Mpeni home defenders ba tlile ka balatedi ba bantshi go netefatsa gore ba ba fa maatla gore ba kgone go bapa lebelela kere ba misa di-chances bo go tlhoka go ba le lengwe le ntshi group ke go tlhoka go defend us so ke se ti motho se ga e misa di chance le go ala tsaebe le lentshi seo se fa ba fa matla a gore papa ke go re nka ra papa chance nngwe le lengwe le nngwe fa ke le ba futhi matlo gore ba se ba gore go emisa so se fa matla gore ba gona go tlhoka go papa motho mongwe le mongwe o bone gore se tlhopa se ka nore ba thupile papa di ba sa se
5: ke putisha gore na se ti motho se ka re o sepetse le bona ba raloka le botuba ke le bo motlhabile nga di balanga se di fetse bo Royal Pirates ke ke se di le ba palele go futhlela dipapadi tsa setšhaba tsa di playoffs o we ka wena
6: go di papadi tsa bona tsa setšhaba sa le nyaga ba ka ba fetse ga botse ga go tso fatse mo le re papadi tse ding tshwere ga ba di thupa le go bo fetse go bona ga botse re ba ke bona di lock leaders maloba ba go palela di tsela di thota se no pa something ke nne se se se tsapa se mata o ka lebella ka mokgwe le gore e ba kgona go share dikgwele ka gona go tloga morago se thimotho re ka nore ba fihlile ba tsenelelwa ka letlhogo seo sa tlhomela setlhopha sa Mpeni home defenders ebile le taba ya gore ba tseba setlhopha sa Mpeni home defenders le track record ya bona gore ba bapetse Netbank ba bapetse di-playoff gantsi le gantsi e ka bengwa mabaka e le gore ba dirile gore bakgwetse ba le ka tlasa gatelelo go tsena setlhopha se
5: go go kwela ga botse Mike Mann tlo sa Mpeni defenders bana le bo Mishak Maphangwele moraloko wa Maloba wa stopper sa Londo Pirates bana le bo Fistos bana le bo Buase ere go leboga tsamma
6: ya ga lebo
5: a re mothetsi wa Thobela FM ke tsona tshewe tsa tshidi la dikhono re kopana tsa tshila o sa musa
4: Dipapadi ka khone majiba. Thobela FM, mashata wa tsebo le boithabiso.
7: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a tsheko ya fase, gomme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rands. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mishumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Hanche kama parwa Afrika. Georgia Afrika. Malimi Afrika gamogole mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobele FM #ke mo Afrika.

0: seng le be lena le maina a bana medi ba masome pedi tlhano fela pese e be itjwa kana re nya Malawi e libile ka Johannesburg ka province ya Gauteng go itjwa tshepelo na temana e ramagala mo magaleng mmoleledi wa motja o swere wa gorwa dinamelwa le polokego a setšhaba gona ka mo Limpopo ke tate Matume Tau ya tswala tate Tau ya tswala re ya le amagala thobela
1: tsegi rurumedi share le batheletsi ba tlhokanatse
0: ke eng se e leng gore se dirile gore batlhankedi ba lena ba gonone pase ba iemiše ke eng se o ganeng lebe se be se ba belaetša ka yona
1: ke kgontšišite gore batlhankedi ba rona ba sephetephete e dira mošomo wa bona jele ka metha e ba bona base jela e sepela ka jele ka lekeke e bontšha gore a ya lokela ba mo tseleng ge ba ba emiša mola ka netse ba khumana gore ka metlhala ya dithari a e mo seemosari ba mafestere a bus le one mo a setse a thubegile ge ba tsena ka mo gare a bese ba khumana le gore ae ke nnete batho ba ba pitagane ka mogare a buse ge ba botsiša gore na godi o senyelele kae ke ge mootledi wa buse a iphaka maotong o tšhabile le gone le re tshwanyakana le ena aopera kgona shere le ba ba šhelang ge re babaa ba kgonne gore khumane palo e ka bang 90 jale ka ge o boletse gore e kgotsofatsa o ka nametse banamedi ba 70 o ira gore bele overload ka matlhatsi ke ga go fitlha chairperson ya portfolio committee ya tsa home affairs ntate Musa Chabane a kgona le gore biletse ba le ba immigration gore ba kgone go fitlha mola batle ba re thuše e ba re fitlha mola ka nnete ba bona rona le sesa bileng botse ba be ba itsea ba eye mola polokwane traffic control center ya borena ba kgone gore ba šomašomane le bona ke ge ba fitlha mola ba kgomane gore 45 ya batho ba leng ka rabesanae ka rabese ga ba na maloka o ka baka mo Aforika Borwa ka seke sebaka ke bolela le wena ba ba bulela di-case gore ba kgone ba lokisa taba bona gore ba ba bušetse gae gona ka kua Malawi
0: age ka gore šifa le a kgonthišiša gore pese e be e nameditše banamedi ba go feta tekano e fela lenaneo la maina a banamedi leo le le hweditšego ka gare ga pese le be le laetša maina a 25 fela le ka e tlhalosa ka gore ntaba e go diregile eng gona fao ge šalla e no ba ba 25 fela mola lena le hweditše ba 19 mola ebile yona pese e yona e dumeletše gore e nametše ba 17 fela
1: se re se belaelang kgaedi se se diragalang metlha le metlha o tla gopola le bese le yatswa ka kwa Qebega e lebile ka kwa lefaseng la Zimbabwe le yona Malawi e bontšhitše ge e tloga kwa Qebega e nameditše batho ba ba itseng ba ka bang metlhomongwe ba 65 mara ge e fitlha mo e ba le kotsi batho ba le be ba le 92 se re se belaelang ke gore ba tsama ba nametšana mo tseleng tša borena mo Aforika Borwa o na le ka mokgwa ba kgonang go tsena ka mo dibotareng tsa rena ka gona ka e go tseba gore dibotare tsa rena di na le mašoba ba bangwe ba kgona ba dikwena mašego ba kgona go tsena ka noka ya odiba Limpopo ba kgona go tsena ka Aforika Borwa go na le mo ba etang ba nametsana gona mara ka ge ke kgonne go bontšha gore le mme Thembihade ba o ile a kgona go fitlha mo seneng ba tlile ba kgontišiša gore ke se ba tryang gore ba šomašomana le tshwane ba kgone go bona methopo e ka beng le gona ka kua ba šomišana le ba immigration gorena re tlo kgona go kgontiša gorena o kabe e le syndicate goba ke eng e le goreng e kabe e diragaga mo tseleng tsa rena ka gore e ba tshwara boroko every time e re ba le accident ya bus re khumana le gore passenger le CI lekane le batho ba re ba fumaneng ka mo buseng ba tsena ko border gate ba lekana palo o ba bele ka fasana mara ge re o ba khumana ko pele ba feta palo e le ba fetileng ko botaketeng ke engwe le goreng maphodisa a rena ba e nyakišiša motlhomongwe ba tla re ge ba dile dinyakišo tsa rena ba tla ba abega pelo
0: le khontishitse gore mo tledi o tshabile le lebakeng le le sa tsomana le yena e fela re be re kwele gore yo abe go aswanetse go mothusha go tlela ke mothushi wa motledi yena o be a le gona lefelong la tiragalo ka gore shefata teta o ya tswala le repisi e be sepela ka leke ke go bontsha gore ka nnete gona ga se ya swanela ga go batseleng yena ka molomo wa gago o reng mothushi wa motledi
1: ore fenya mo gore na are yena o a si motledi ke a se mothusha motledi ke makhanika ka re ba tsiba re ba si e ga eta itshonya motleng so le be le ga bya le re fitla mona re khuma no reng e be e bontsha hore na le mathatanya na a bontsha gotla gotla mara ke se re tlang re se bona mo di tiragalo ntse o tsona le jona je e always ba bona re ba tswere go loe ya senyega e sentse e sepele e tsoma le go sepele so o wa gana nna nya bona nna gore yena sena motledi mpa ile ile makhanika mara ka molao any bus e sentse e sepela le le sentse ba nna le mothusha motledi wale a re gone o shupa ka mona gore ka nne dire mogane je re ke yena e tle ke tse gore re di fa mapodisa ba tla gone le shala morao because ka molao be sentse ba ne mapodisa rena a butse molato bona le ba immigration ga tlhanong le le motledi wa bus jale o tsebile gore o tlo ba le case a iphaka maotong
0: go ya go direga eng e namile ka yona bese e tate tau ya tswala le gona ka se sebaka ge re boledišana le lena e kae
1: ka se sebaka e ka mola o e bridge rena ya wa mo Polokwane re bitsang Polokwane traffic control center ba bus ela e tshwanetse e ka re ka se kgone go tswela pele ka leta ge e sena maloka wa motleng se sentse se diragale ke gore mo kudu ba le ba immigration mashumishana le ba border management ba lwe maano gore ba le ba 45 ba kgone go busetswa morago kwa go bone ba sa tswela pele ka leeto ke kae ko bose kere monna ola wa borena wa motlhankedi wa tsela o ka molola Polokwane police station ka se sebaka o bc o šoma le bone gore ba bule case batho ba le ba kgone go ba le case gore se kgone go ba busetswa morago ko ba tswang ko teng
0: bana medi ba o bona ile eng gore bana le mangwalo e bile bana le maswanedi ya go ba ka mono Afrika borwa bona go ya go diregang e ka bona ba tla gona go tswela pele ka leeto la bona
1: o nna ra ya basiwe ba e kgolaganya le ena o ratla gona o thushana le bona ba gona tswela pele marke o je se se tiori o no ba se se go shamo tlhoko batho ba begin to ba itla jeng dire sentle re tle re shala morao ka gore o nela di koloi tse dilong tsa Afrika Borwa tsa dikhombi di no tswelela go tswelo o sa dutsiwe mo le bona bana ba tsa ka 11 gore fa fara ba tsamaile ba na meje ka re di 6 je ba tswetse pele ka leeto ke ntho e le reng ya diragaya mo toropong ya rona re bona ga ntshi le go kwa mosina le makhado e le reng mapodisa a shuma tsone tsa dile ba tlo ikhumana ke mo le road long house bo
0: are ge ruma tate tao ya tswala ka gore le dumetse gore le lemogile gore dipese tse tsa go tswa go ba go leba ka dinageng tsa ka ntle di feta gona ka mo nageng ya gabo rena le province ya bolena ya Limpopo di tswela pele go lefa mathata ka gore ge di sa fete mafelong a lena ditekolo go ba molwaneng di na le mathata go etsa mariki go ba dinamedi tse banamedi ba go feta tekano le bona tharollo go tsomega ya mohuta mang go tswa ka letlhako re nna lena go shogana le yona pharela e
1: jole ke o kwile polelo ya ya portfolio committee ya home affairs ntate Musa Chabane o rile mo polelo a ke mosopolare o bentsa le tong la gore portfolio committee ya bona e tle nang le ya portfolio committee ya tsa lwa ba bitsane le di-agency tse leng di šomašomana le tsa di-bordera gua le ba cross border agency yo ba under department of transport e ba mekamekana le because gantsi ba bothata ba rena le malanga bo le re bošala ba o kare le di-province ke rena re na le mašhadi re sa tlhokomelang ditsela tsa rena e upše mona e le gore o ka be ka tlaa šomo batho ba ka o boletse gore ba kgona gore ba tsene ba be ba somehow ba šomise ditsela tsa magoto ba tsene mo tseleng tsa rena kwa pele ba feleletse ba ba le dikotsi gona bothata bosela re nna le le province gore ditsela tsa rena di bolaya batho so o boletse ka moka molemoagage a re ba isegale ka nako e sa fetseng pele ba tla bija kopanogolo mo leng goreng tabagolo e tla ba o atlhaatlha yona taba o e boletseng
0: age moleledi wa motjwa o swere wa gorwa dinamela le poloke wa sechaba ka Lempopo tate matumeta yo a tswala ka metlharile bana kwa lena re re le ka moso
1: se siaka
0: la no esa la tlokwala tsela motheleji ke moshupulogo a re kweng gore me baraka e tlholego ba ka sebopego sefe

0: le khono le re go bia ka ntse di gaolo ya bokete tse nne le kgolo le masome se swa itshila kgaolo ya go bia ka ntse le go ngwala ke KZ ke tsengu matlangu mo tshele tshe metshini ke thadi phoshoko mo tshele tshe mo tlhagisa mo yeng mo le bo gele bza lady madira mo tshele tshe mo golo ke Isaac si le mashila ipsine ka diteng tsa gaolo ya le kgolo ya bokete tse nne le kgolo le masome se swa itshila 4186
1: I'm going to go to the saloon.
2: Gar spanning sa mina sa
1: so frog a o dule ga engwa naka kana ko nngwe ke kwa go thoka
2: the miss change your style a se ke screamile se ke ka bo re ke no bona mo ro solve
1: pelo squatch ga ngwa naka go bolela gona re tla go bolela le ge le gore ga staba ya gore lo isha ke
2: okay so din sang time 100
1: ya papa go ga botse ana botate
2: okay
1: ke founelwa ke petronela wena Mpotsa gore wena o letse mo founela mashego o mo roga o mmotsa ra gaogane le gokong
2: ntle ke di tshiri ya ntloela ne sma o sa re ke ngwe ya mphapela so
1: a kruwa gore maikutlo a gago ya
2: ke be ke mo roga
1: a wa go lukile ngwana mo ga jaka mpotsa gore na o rile ngwena
2: mme mo tshela straight gore o ska ntloela o fitla gona mo weng wa ya sentse o tla a pelela na le dombolo ba bonane le ka dikhonong
1: Na a ke gane gore o bolelele le petronela ke gana go moletsetsa mogala bosigo
2: oh sona ke ska mo pelela bosigo mara yena a belele a uteminaza bosigo oh motho la ska ntloela o le ke tamolata noso
1: na ke ka go gotsa moya wa
2: motho la le bariage a focus on yona tlo le bariaka bana
1: bari
2: yo
1: wa yo bitsa bana di bariwe
2: Oh, what a bar.
1: Tell you what, why you go?
2: No, Mark, for a bar. For a head, a little jig.
1: Oh, yeah. So, le papa will keep bar.
2: Ah,
1: if you know why, head, Hannah,
2: yes, the millis.
1: Hey,
2: let me chat. Taba,
1: Taba,
2: let me pay Vinci legs. Ukas compare time a little to Waki. No, need time money. No, time a kitchen.
1: Ga botse o nyaka gore ngwana ka
2: ke eng gore timer o 100 and a timer se bari o bona nke be di mense ba tsana le timer la mina za ha nke be ke le mfuthu
1: ke eng ai ke wala go change subject wa tsiba gore bo re
2: ga ne bona ke reng
1: a wa ke
2: terminus ke fries of spa na se believe
1: eh ya
2: ya
1: o wa nkuba
3: wena masedi
2: gape
3: mmino o langka mo kolong ya gago wena ngwana tena a pheto ko ntlhakanya tlhogo e reng ke be o sa mpholoshi mo dishopong wena o ne o rarela le nna ka koloi ya gago le matlhakong e ka moka nna ke kwakwaletse mo sofeng ke ntšhitse le lefegwana ka
2: lefasetemamabona
3: ka madimabeno ba gore ke itlhaganetse ke ya mošomong e be ke se ka itlhaganele
2: wa ke be ke tla draya le go feta gore le kwe mareo
3: gape tla ko go botse wa o bona mmino o letjang o nkgopotsa nako ena ke sa le le garebe ge be re binela pampo tja efe wa e se ba ngwana a pheto ga ke tlhano gore ke a e tseba le ge e le gore ga ke e tsebele ke nokwa e bolelwa ke re le go boganyokile lesogana basedi e be e le ge re bina ka metono ngwana teng wa tsa o tla re go thula lesogana le ka motono o boela ka mo lothula ka motono ke re le tla re kere kere le tla bala rena a le kae
2: moselele ka nako ela lena botse be le ipsina
3: go ipsina gona e be re ipsina masedi ngwanaka fela be re ile go ipsina ba bangwe le bona ba sa ipsine ke bolela ka ba ba matsatsarapana ba maotwana matsatsarapana ba go tlhoka metono o le kgwetsa ka morago mothong ke ba sepolanka ga ke re jale mmino o la bonya ka motono ee gape le segagešu se re mosadi ke nku o reka wa mo mosela masedi
4: mara mama bona tlhangeng ke tlhaloso di tswalana ke go ka re direge ya nna jwale
3: a owa nxanxae wena ga o netaba go ila lo masedi a kere wena ka mo morago go ne ntotolwana a go nape gore tutu wa e jaga ba bangwe
4: a go netaba ke a lekwa mama bona
3: masedi wena gape ebile ge re bolela so wa nkgopotsa a fa wena go ne re thabile le dutse fase le bolela tsa segwera o ko ono o mo gopotsa le go ne o mmontšha gore a tlogele go tla go goramela legwaragwaralela a lefa pelo le moya gape wena maele a gago e tla baya mabotse go yena ka baka la gore le wena ngwana a phetola o ile wa nyaka go wela ka le gape ng wetsa ke mosimanyane ola wa gašhabakuketse ba re ke ma
4: olrazix mama bona la bona taba ya robert le re thabile nke le no ikogela ka baka lore le ka se gone re thabile o rata yola robert ka pelo ga ka mo ebile ga ne wa ka tsenang gare a pomelele
3: jole tla go go botse tla go go botse motlogolo a sejwa le jwane nthusia ka mme magalene ya bophaue nna nka se fenye ke re thabile le sea la go nkgamegato ke re ka robert gona thusia ne ke se

0: Tituwe, wa tswa ke le bua kudu re mafelong dumetse gore tle ka montle ka mo re kgone go boledišana mabapi le magadi a re thabile.
1: Okay, e le gore o nyaka re bolela ka eng Alfeso, ka baka la gore taba ya gore hehe magadi ke nana gore re boletse ka yona.
0: Setse re boletse ka yona e no ba le gore a kry-e a se re efetse na.
1: A se ke o botse gore o ka se kgonega.
0: Bona, wa bona ga ona tsela e nngwe ya gore re kgone go kry-a Robert. Gape o bona e le goreng tsaba madi e sepetse botse a bona pele re tlo patlamela Robert botse-botse a ka se kgone se elone.
1: O reke re patlamela Robert jang?
0: Re tshwanetse gore re amoele magadi le re ka mometa 150k. Aowa, ga ona le ka bothata taba le rena ka saete nngwe re ikhutse.
1: Jole a ke nyake tšhelete ya Robert yaoka a ke nyake.
0: Tituwe, wa bona o ka kgona go kwešiša gore na re bolela kang fa o tla kgona go kwešiša gore no ke mo planning ya nnete. Bona ge yola Robert a nyetse ngwana a rena o tlo relaxa tseba gore aowa ke mokgonyana a rena napile ke mo e le gore ke monna ko mo humana gona.
1: O se dira bjang se
0: se ka tshwenyega yena nka no mmetha ka mpholo go baka dia car accident ya ntle le fao ke mmetha ka twa tlhonyana e.

0: rutugole
1: haleluya
0: ruri le ntshwarele ge ba lentle mo lekitimelang gona ke rile o kwa lentso la lena ka mola restauranteng ka ra ba le bitse le teka mo ofising ka
1: moamen o fumile bišane ebile ka moe go ne moyana mobosana wa di-econemale ge ke ilelo a ke kitimele felo petola ke be ke no ba ke tshepelela ko otlolola maoto le go ne o fodiša tlhogo gape bana ba ba digagatla ba re opiša ditlhogo mane
0: lera
1: goko
0: o gokong
1: ai
0: gape gona mo le ditsong gona mo
1: ee
0: o ba ditsane mo setulong sa letseo maloba e ala le ene ee o ba tlile
1: o ano go etela
0: aowa a sa nketela ke nna ke mmeditseng go tomo galela go nwa bjala mo gage o kudu
1: ei wa bona le nna ge ke re ke opiwa ke tlhogo
0: ee
1: ke ka baka la yona tabewe ai wa bogalampela
0: gape
1: ebile o tlhapane ka jona
0: ke tsoga ke mogadile bjalo ka banna man
1: ai wa digagatla mane jalo go mogala o ne o reng o bona getseng ke wa go kwa
0: monna o la wa lla o re o tshwenya ke mosadi empa ka mmotsa kare ga a kana tswela pele goma ka yena mokgwanong a motšhini wa gage o to tima wa sapomba metsi
1: motšhini wao
0: ruti gape
1: leane tula mošhidi patlalapaseagamalapa
0: motowa ke mmotsa gore e o ta lebelelele kere ka matlho wa palela ko lephuphua
1: aga o mmoditse gabotse phetola ka gore tula mošhidi ge e ka nonapa ya ngala a napile ke
0: mathaangadile
1: molala a tšhimo a gago o tla no o lebelela e o sebeleng te o tla go e dia
0: ke mangbjale
2: ha wena masedi ka ofising ya ka this time a ke gopore mputsa gore o tlilong bona today
3: mara mama ka nnete go a tlhokega
2: yes go a tlhokega
3: ke tlhe ke reporta pele ke ya o bona mama
2: ee gape mo ke mošomong a se gae what if gona bjalo ke be ke tshwanetse go ba ke le theatre and then wena ya ba o tlile mo ofising ya ka nna a kego o tshwanetse o bolela
3: you are right wa bona go bolela se gona ke ya kwešiša
2: e le gore o biwa ke eng bana mo ke tlo jwa nna e sekgale in 5 minutes
3: mama nna ke bona go le ka one re bolele gana moke ka baka la re ka se kgone go bolela gae ya ke ra ke nyake ko kwae kwa
2: ga ntsa ba o tlileng ka yone mo ke sephiri
3: kind of mama o ka tshepe
2: he
3: yo koko o nagana gore gape ka gore betkele o tlhakiša kgokong ore wa e nna ke sane o tea kgokong ke tle ke motshware ga botse imagine koko o ja jwa mmara
2: ešiane ke dumelelana le koko wa go maikele
3: mama o reng
2: ya wa bona ga motho a sa tshware molekane wa gago ga botse aowa a ne o dula a tseba gore go na le ba e leng gore ba tla motshwara
3: botsemama it's so unlike you
2: he
3: e ka sebe wena ebile ke tshepe gore wena o dumelana le lotse go kwa dibolelang ja latlha ke tope
2: why not
3: no mama e tshwane le wena yo aowa
2: but se se šhalang ke gore ge motho a latlha ba bangwe ba tshwanetse go topa akere
3: a ke e gane eo mama mara a kere ba re ga šetse a latlhe tswale gape mo
2: my girl stop justifying issues nnete ke gore ge motho a se sa bona velo ka gare ga motho wa gago a tsebe gore ba bangwe ba bona velo le go feta ka mokgwa ena ba e bona pele nna ebile ke la pele ke nyaka ditlogo ka ngwa gae o ka ra go thuntšhile o ka roka se go thuntša
3: ka mantswe a mangwe mama o ra gore napele nna ke tshwanetse gore
2: bona ke sa bošheletša ke re ge motho a se sa bona velo go motho wa gago a tsebe gore go na le ba e leng gore velowe ba tla e bona and there's absolutely nothing wrong with that so o monyaka go for it

0: Morutogwane.
1: Alleluia.
0: Ke go le letsopola taba ya gore re ka thusa mmuso wa kgokong le belega bja.
1: Ee, a ke re jalo ke nra gore ka gore nna le wena re bagala jelo tse re di kwešiša bonolo. Mokgwa o ile gokogwane gore kwa moragonyana
0: gwa
1: re tabane nngwe ya re tswelele felo ke nagana gore ka be e le yona e diang gore e kgokong a te neelele ka dihalamowa ka mogo.
0: Ke taba ya mogutamang
1: ya ka bobopela thoko monna.
0: Bobopela thoko?
1: Ee.
0: Hey, spedi sa lenae le ra gore o na le malaka dithoko.
1: Ai man phetola togala kua wanko mogalajwe ke no raka kua latla go ngana
0: o na le mathata
1: ata go ba seri a ke re o fela o ekwa mo o thobela FM HOD o yena go ditsa maware go ne e maruto kgokong wa re ke maruto fela ka kua bobopela thokong a tswe maswe.
0: Ke kwa ke swaba mane morute e lempotatabeiwa mane
1: le nna eng ya mešakuru mola e sa no ba leswana
0: ka gore ga botsebotse kere
1: bjala
0: ka monna o swantse gore mo o fetileng gona go
1: kwaamen
0: motho a ba tšee lefinyana a sa e mmerekong goba mabakeng ya gagwe
1: o tla ga botse go le monna o swantse gore o fopotse molalatšhe moao o bo o kgwetse ebile kodumela e ela ka mokokotlo e thete jalo yo kgokong awa ba re le eng le eng le eng ga se tsa robetse e mo a go tsenkeng ke sa wa wa se khoshi mmiane le raga he a gwa ta gwa tengwane yaka
0: a a ona mogonyana moruti.
2: Ke ka mokgwa e phethagetsego ka gona kgaolo e la bokete te nne le kgolo le masomesesa itshela kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke KZ ke tlazungu mahlangu mo tsweletše metšhineng ke Thandi Phoshoko mo tsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira mo tsweletše mogolo Isaac Silo Mashila šala ga botse o tsebe gore o a ratwa.

0: ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagesho ba re madume ke mabotse ganye ke le ka peni madume ganye ke le ka deposit ka gore ya lokile ke le locha bo shegong bele hono ibile gape ke le amogela gona fa mafateng a matelele a di le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla ga sho la Afrika Borwa na ka lena ke matlo ke tso go morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ka gore ya lo wa le locha wa le amogela go la tuto lena go la rena lena go la ntla hle ke go tlahle mo ile gore ka mehla rena re lebeletse go betla bo ka mosobi ga go biolo ka mutwana ga ke no shime ga gesho ke na fale Isaac Mashila Isaac Mashila ke motjoletse mogolo wa manano a thuto Irin ke le bogeng fa le bone magopa ge a gone gore fa khasho ya ditaba tsa Irin ya senyane ya sesoe ga botse ka iri ya senyane re tla boa gape ra bia tsebe re go gore ne ka ba ile gore ga botse di ka ba di fetogile kae le go bona magagesho re tsana kgaolong ya rena ya bo le some shupa le ba khoro ya thuto ya go dimo le tlhahlo ba o ile gore ke bona ba thegi ba lene ne go le lantlahle ke go tlhahle bia le taba ye nngwe e botlhokwa ye o ile gore wa tseba ke ya dumela gore bontsi bia na re ka ba le khatlego ya gore re ko ba ga gesho re ikwishishe batho ba boile gore le bile le mathlatsi a go ngwala ditlhatlhobo tsa mphato wa mare matlotsa mafelelo a ngwaga bofelong le kile la fiwa certificate ma ga gesho certificate se o ile gore ka nnete se ya letsa gore o phethile lengwalo go ba dithuto tsa mphato wa mare matlou gape gona fa le godimo ga certificate se go na le selo sengwe dilo fa le se re malusi biele bo shegong bele kone magagesho re ile go kwa ka botlhoka bya khantsele ye ya o malusi gore ne ka ba ile gore ga botse ba khatha tebe ya mohuta mangi re lebeletse merero ya thuto ka monageng ya rena ya Afrika Borwa re na fa le botipiki le pota magagesho le gatong la bo la o malusi e bile gape ba tlo bantsi ba le gare ba re thusa fa gore na ba shimishana byang le ba goro ya thuto ya godimo le tlhatlo botipiki piki ke le tsamisa gaetse di aka ke le amogela mafatseng a matelele thobela FM ya le gotla gashola Afrika Borwa thobela hle gaetse di aka
1: thobela gaetse di thobela le go batletse ba lena re le go se bakase
0: go leboga rena go leboga rena ga biele digopolo tsa rena ke tseo ile gore wa tseba di godimo ga di certificate tsa rena tsa mphato wa mare matlou o malusi ke nyaka gore ke le fe sebaka wa tseba le re botse gore ne ka ba ile gore ga botse khantsele ye ya o malusi ga botse re ka re le raloka karolo ya mohuta mang go ba moholo o mogolo wa lena kofi re lebeletse merero ya thuto ka monageng ya Afrika Borwa
1: aha re leboga botsisho gaetedi a ke tsone ga go bontsha fa gore o malusi ke yona khantsele yo e file go mai karabelo a go bona gore boleng jwa thuto go dikolong tsa rena boleng jwa thuto go di TVET college boleng jwa thuto go di center tsa thuto ya batho ba bagolo ye o re bitsa go ABET ke yo e leng gore bo dula bo le maemong a tshwanelo mme ga boye fase gomme motheletsi a ka botsisa gore seo se ra goreng seo re se lebeletsego ke gore seo se diragago ka dikolong lo
0: a ga gaetsedi aka ema gona fa o ke tsema benkele gore ke moka letle le gone go tlhalosa tabe ka botlalo e re ke tsema benkele re ya bua hle
2: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Dispecialy tsa o rikotsa fela mo lebenkeleng la A1 45 gram tsa 10 jack no soup 42.99 Halls assorted tsa 72.16.99 1 kg supreme peanut butter 34.99 1.8 kg danan ingomazi 28.99 125 gram snack heaven potato chips 9.99 2 ply baby soft toilet paper tsa 18.99 download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner division jubet street mo polokwane simply the best
0: a re le bogeng ga re shoke le sometse la metso tso go itjela gona kwa irinyela ya bo seswai lebele sa bolela botipiki gore felo fa le ena le lebeletse go shireletsa boleng bia thuto gona kwa rekolong tja go phagama di apet di tivet college ya ba ile gore gona fa o kitse mabenkele nke ke le fetse ba ka le hlalosego ya pelehle
1: a ga re a leboga go mme ge re bolela ka go bo taba ya boleng bia thuto gona kwa di theontse go setse go dire boletse re lebeletse ma hlakore ya mararo le hlakore la mathomo ke go bona gore kurukuru dikolo tja private go ba di college tja private ka moka ga tsona tseo di leng gona di a fiwa seo re se bitsago ke accreditation status ke o malosi e ba e le gore maikemisetso a tsona ke go aba certificate sa marematlogo ge e le dikolo tja private gomme le yona NCB levels 2 to 4 ge le di TVET colleges kampa GTC Abet ge ba e ka ba e le di AT centers lebaka ke eng le tshwanetse go accreditwa ke o malosi lebaka le legolo ke gore ga gona le college goba sekolo sa private seo se dumeletsego mo nageng ya gabo rena gore se ka tswela pele ka go aba thuto se sa fiwa accreditation ya o malosi ka ge e le gore di qualification tse o ka moka e ka ba sa matric sa NSC go ba sa NCB go ba yona GTC ke di qualification tse o ile ngore o malosi e filwe maikarabelo a semolao gore e hlokomele boleng jwa jona ge re tloga mo go di qualification re lebeletse gore di tlhatlo go ka moka ke o di ngwalwago ke ba ithuti ba ka ba le dikolong di college-ing tsona tse ke di boletsego di feta matsogong a o malosi pele ga ge e le gore kgoro ya thuto ya di isa kwa dikolong gore bana ba dingwale kampa bona kwa di-college-ng di isiwa ke kgoro ya thuto ya godimo le tlhaso e le go Department of Education and Training gore mafelelong ge bana ba setse ba ngwadile ditlhatlhobo tseo ba tle ba gomme ba tsweletse ba tle ba gwetse di-certificate tseo di fiwago ke o malosi ke ka baka leo re rego o malosi maikarabelo a yona a magolo ke go bona gore boleng jwa thuto ga go dula go tswela pele ka mehla le ka mehla motlhomong ke e bontshe gape-gape gore ka morago ga ge e le gore baithuti ba setse ba file di-certificate keo tja o malosi go na le seo re se bitsago verification ya di-certificate ka mantswe a mangwe mothososo le certificate sa marematlou o dira kgopelo ya mošomo a kere gona mo o thogela FM seo re dulago re eletsa mekgatlho ka moka le bona bao ba hirago batho e ka ba kgoro ya thuto goba e ka ba ka private sector ke gore pele ga ge ba ka tsea sepheto sa go hira motho a re o na le certificate sa marematlou ba dire seo re se bitsago verification ya di-qualification le o malosi ka baka la ge e le gore re a tseba gore na le bothata jo bogolo mo nageng ya gabo rena jwa seo re se bitsago fake qualifications ge o ya mo di-social media o kgwetsa e le gore batho ba dira di-advertisements moo ba rego e o kampha 2000 goba 3000 goba 4000 nka go fa lengwalo la marematlou se tang go se botsa batheeledi ka moka ke gore lengwalo la marematlou ga le rekwe gore o bele lengwalo la marematlou goba yona NCB goba yona GTC Abet o tshwanetse go ya sekolong o rutwe mafelelong a ngwaga o ngwale ditlhatlobo o tswelele gomme ge o setse o tsweletse ke gona o ka gwetsa go lengwalo goba certificate seo o ngwadilego ditlhatlobo tja sona
0: aga re le boga le gonne go nama e le gore le tlhalosa go tlala seatla e botipiki ebile gape le swere go ba le kgwathile ntlhai ya bo manager mo e le gore wa tseba re ka mogare ga naga yengwe ga re tsebe gore naga botse re ka ba re laolwa ke moya wa mohuta mang dilo tse tsa go humana e le gore batho ba re o ka reka certificate sa mphato wa marematlou kua morago kua dibedi se gona ke dilo tsa matšatši a fela gona fa o ke nyaka gore ke lefe sebaka re tsebe gore na ka ge le bolela ka taba ya gore go be le mokgwa wa verification ka mogare wa go tshisha gore ka nnete-nnete ge ba nyaka nna go ba nyaka go nthwala bele ka Kate Morwane jaaka ke tsona na ke ka fa o ile gore gona fa o ke nyaka go tseba gore na ga botse-botse-botse-botse go na le tsela e nngwe e le gore ka kgona go tseba gore se certificate se ke sa magonte se ke sa bofora
1: tsela eo e le go bona o malosi e šomišago ke gore batho ka moka di-employer e ka ba ka mo makaleng a mmušo goba a private le ba tlhotlheletsa gore pele ba ka dira dipeto tsa go thola batho.
0: Mm.
1: Ba ye mo website nya o Malusi

0: gore ba se tlo wela mo lekong.
1: Re le boga ke nagana gore ke maikarabelo a magolo kudu a o ile gore beng moshomo ka nnete ba hloka go nama ile gore ba dira go ba ba rwala ka ge ile gore nnete re phela ka mogare ga naga yengwe ile gore etlogwa etletse ka bo manager ka mogare ga ba kgoro ya thuto ya motheo ke moka ke ba o ile gore ba tloga ba tlhokometse dikolo tsa rena gona kua wa khwetsa mabakeng a mangwe botipiki morutwana a shita go kana maele gore o fiwa certificate sa gago go thwa wa wena o kolota sekolo ke ba mo mo ka ba tsa private go ba tsa mmuso ke di fa motlhala na ge ke moka ke shita go kana maile gore ke khwetsa certificate se sa ka se go thuke ya kolo tabile gape le nna ke tsiba gore ka nnete ke na le sekolo to sa o ye masirile na ge nka tla go lena ka tshela ba le ba sekolo nka tla ga ruri ka nnete ka bua ke se swere o malusi batho besho
0: re le boga potsiso a re ke e bontshe fa gore kgoro ya thuto ya motheo ke bolela gantsi le gantsi gore kgatlhano le molao gore di-principal go bo matitšhere a game go fa bana ba sekolo ba ba tsweletse gore di-certificate tsa bona ba re bana ba kolota sekolo seo re setse bago gore ga o le ngwana sekolo o tsena sekolo gase ao mošomong bao ba kolotago ke batswadi goba ba o lego ka fatshe ga tlhokomelo ya bona ke kgatlhano le molao gomme ge ba e le gore go sana le bana bao ba sa kgwetsago di-certificate tsa bona ba tsweletse ka lebaka la sekoloto seo se ka bego se le gona re ba tlhotlheletsa gore ba e kopanye le kgoro ya thuto mo districting goba yona mo selegteng seo ba leng go sona kampa mo provinceng eo ba leng go yona ge ba ka palelwa go e kopanya le province a ba fetele pele go kgoro ya thuto ya bosetšhaba ye e lego mo Pretoria gomme le gona fao ge ba paletse ke gona ba ka e kopanya go le rena lebaka la gore re ba tlhotlheletse gore ba thome bona kua seleteng le provinceng le kua koron ya bosetšhaba ke gore umalosi mo mabakeng a mohuta o ga e nape e tloga e kgokaganya thwi le baithuti ke ge fela go badile mabaka ao ka moka mo e leng gore re ka bona gore ka ba thusa jwang fela tsela ke yona eo re e tlhalositsego
1: dikwagetse magagešo ke lesome seswaila metsotso go itswela gona kua ereng ela ya bo seswai ke gona mošate wa tsebo le boithabišo kgaolong ya rena ya bo lesomešupa le ba kgoro ya thuto ya godimo le tlhatlho ka nnete go ba le certificate sa umalose ke soft life gape ge re bolela ka tsela ye botipiki batho ba gare ba phurukhutša ba reng ke re name e le gore re ya bona gorena sa rena umalosi ela e kua godimo goba e kua fa sena ba le ba di-higher grade di-standard grade bokate ya rena e kua godimo kua ere umalosi yaba gore ke moka ge o lebelela gona fa le ya kgatlhisa ba ngwadile gore Council for Quality Assurance in General and Further Education and Training ya re senior certificate le se lebelele ba di level 7 le bona ke moka ya bona e phetogile bjale e kua fase di tla ka mamanu ga o ile gore a tlo go a fapane ke nyaka gore ke tle ke tsee mabenkele ke moka ka morago re tle re tswele pele ka taba tse ka gore di botlhokwa ebile gape re tseba gore ba bangwe ke ba o ile gore ba latlhegetswe ke di-certificate tsa bona goba di tlhagetse re go rena ka ba ile gore bona ba ka khwetsa thuso byang a re tsema benkele
2: bo shoko bya go tlokofallwa ke yo moratago bo garola pelo mono ga Atlantel re ikwishisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero ote sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlhoelo.
1: Aga a re tsweleng pele ba gešo masome pedi a metsotso go itswela gona kwa ereng ela ya bo seswai ke gona mošhata wa tsebo le boithabišo nomoro ya rena e gona fa ya mogala ke a tseba gore batho ba na le mathata a di-certificate tsa bona bontsi ke ba o ile gore di tlhagetse bontsi ke ba o ile gore di timetse bjale le kgone ke dumela gore magagešo gore tlo ba re kgaogana gona fa le tlo botšha diputšhela bona gore na e ka ba e le gore gabotse le ka thuswa bjang mola e le gore bangwe ke ba o ile gore motlhomongwe nkile a re ge a lebelela setatamente sa gago sa dipoelo ge a lebelela certificate ya ba ile gore gona fao motlhong mmepuso le yona ga e elelane go na le diphosophosana mola botipiki a re tseng ya o khumana e le gore ke tlhagaletse goba motlho mongwe certificate sa ka sa matriki ke moka ke seo e le gore se tloga se tlhagetse gona fa letlele re eletse gore na re šome bjang
0: re a leboga re ke bontshe fa gore certificate se timetse ka be se timetse mohlomong ngwako wa gago o swele goba lebile le mafula mme sa timela goba se

0: nnete ka tsela e motho a sa tsebeng. Seo re se eletsago ke gore motho a ye mola police station a dire affidavit ya go tlhalosa gore se timetse ka tsela mang, a be a dire le copy ya ID ya gage goba bukana ya boitshupo, mme a ye mo websiteng ya Umalusi mo www.umalusi.org.za, gomme a tlike icon ya replacement certificate. Gona fao computer e tla mmotsa gore a direng, a tlanye go ya ka mokgwa o a laelago ka yona maina a gage jwalejwale, di-address jwalejwale, go fitlhela ge e tla mmotsa gore jale o ka dira upload ya copy ya ID ya gago le affidavit ya gago. Go feteng fao o tlo nyakega gore a patele gona mo online tšhelete ya go lekana 161 rand, e le yona ya gore a tla fiwe replacement certificate. Gomme ge a fetsa o tla dira gore a bontshe gore a ka tla ofising ya Umalusi jajing leo certificate sa gage se tlabe se lokile, kampa o tlo nyaka gore Umalusi e mo romele sona mo addresseng eo yena a tla e kgethela go yona ka tsela ya courier. Ge ba e le gore o kgetha gore o tlo se lata, gore a gore o tla patela fela 161 rand. Ge ba e le gore o kgetha gore se romelwe mo addresseng ya gagwe, godimo ga 161 rand a ela o tla tlaleletsa ka 150 rand e leng yona ya courier. Gomme morago ga beke go ya goša go beke tse pedi, ke ge certificate sa bona se tlabe se šetse se lokile gore se ka tla sa tsewa Umalusi goba sa romelwa mo addresseng eo. Ke yona tsela yeo ya go fetsa certificate. Fela ge se tlagetse o se swere, go raya gore o sa na le sona. Ka mantšu a mang o ka se kgone go dira kgopelo ya gore se ke swere go se tlhage, ke ge fela se timetse ka gore mo affidaviteng yeo e dirago o tlabe o hlaloša ka go ikana gore a ke sana sona se timetse, gomme ga ke tsebe gore se timetse jang, goba se timetse nakong ya ge ntlo ya ka e swa goba ge re aparetswe ke mafula.
1: Hei lamination batilage le a kwa go thwege ba e le gore ke lešaedi, ga se ka sebea ga botse ke moka sa tlhagala, ba netefatsa gore a wa gape sa gago ga se sa timela. Bjale ke moka a re bele mogola gore ge re feta gona ka fa ditoropong ka mo re tsene ka mogare ga mabenkele a le a di-internete, ke moka re kgopele gore baname ke moka ba setišheletse ka ntle, se kgone go kgwatlha se se ke sa tlhagala bonolo goba sa thapišwa ke metse ga bonolo. Nomoro e gone ya 086 000 2452 le tsena ka yone magage Umalusi. Ba o ile gore wa tseba re kwa bose, ba o ile gore wa tseba re swere le di-certificate ka mogae ka motsa gong wadiwa gore go Malusi. Bile gape ge lebe le bolela fa bodipiki, gape lebe le araba mothiletsi wa rena shoke yena Magatlhela Daniel o be a re dumelang ka fa we gashong. Le nna ke yo mongwe wa ba o ile gore ga ke na tsebo ya gore certificate sa ka sa mphato wa marematlong se timetse kae goba bjang. Ka nneteng ka rata go kgwetsa tshedimoso gore le nna ke kgone go namaele gore ke tseya magatho a maleba ke kgone go thusega. Magatlhela ke moka dira ka fa o ile gore ba o laetse o thoma kua maphodiseng wa dira affidavit wa tlhalosa gore na e ka ba e le gore ga botseta ba jaga godi eme bjang. Mantšadi ana mogopo o ngwadile a re thobela Kate, nna ke kgopela go buša gore nkane certificate sa original ge se timetse, namile ke moka ge o dira se sengwe goreng sona seta se thaipilwe ka mokgwa o e le gore ga se ola wa mathomo re lebeletse matlhakore ka moka. Nne ena ka gore ga senka ka timetsa ga ke tsebe, ke nagana gore o botipiki ba ka re botsa gore na e ka ba e le gore ga botse o tswelele sa go swana le selang sa go timela go ba biang na ba tla oaraba. Evelyn Lebepe o ngwadile fa a re dumela gadisatlhana re leboga sedimoso yeo e le gore ka nnete le re fa yone ka metlha. Mokadi Paul Mashakane o re thobela ka mošate ga di etsatlha, nna ke rata go botsa gore na di-certificate tsa Umalusi tsa be o reng gona fa wena o nyaka gore ja before ka mokgwa e le gore o ba o nyaka gore tsa boforaga a ke di o reng o re bofora e di ba gore ga se ya tswelela gabotse. Tsa Umalusi tsa bofora ba ka kgona go di bona bjang ge ba fetsa go se bona, ba ka nama e le gore ba tseya magato a mohuta mang? Mo ke nagana gore ba e tlhabile pijana ebile gape ba eletsa beng mešomo gore nke ba nama e le gore ba boledišana le batho ba le ba o ile gore ba file maikarabelo go ka kgontšiša gore taba tse ke tsa nnete goba ke tsamakana. Fela go thuna ge le mokgwedi tse botipike gore se ke sa bofora gantse le tseya magato a mohuta mang. Nke re ba rabeng ka boripana re kgone go tseya batheletse
0: aga. Ge re go itse gore motho o tshwere certificate sa bofora ke taba ya maphodisa eo ke criminal offence. ke taba ya gore no tsebise mapolisa ga o se gore moketekete se o šomiša certificate sa bofora go tshwana le bale ba dirang di-advertisement mo social media go tshwana le bona ba ba direkang ke motho wa ka are ke o reka certificate gora gore le yena ka bo yena o ikamanya le taba ja crime ja bosenyi mo nageng molao o kgatlhanong le seo gomme ge motho a šetse a swere a ka išwa kgolegong go fitlha mengwaga e metlhano ke kotlo ya gona eo
1: aga mothieledišilo o re ge a dirile dikgopelo go sa bobedi go thoga setshwane le sa mathomo go diragalang
0: se se leng gona ke nnete di ka nobe di sa tshwane ka baka la gore ka bofora jo bo leng gona mo nageng ya gabo rena e ka ba e le difference ya phone type e le gore ke taba e re bitsago taba ya di-security features ka gore ge nako e ya e tswela pele re lebelela gore kua mora gore o šomile jwang o diregile eng ka ona magodu a re bolelago ka ona ke eng se o re ka se dirang gore re enhance di-security features tsa certificates se botlhokwa ke ge maina le ID number le di-subject
1: dipoelo tselago
0: le meputso e le tsona
1: aga ema ngwana fa o beele gona re tea bathieletse ke ga lebaletsa le tlholega botse ka mošate thobela
2: thobela le bolela le mokopa ke kana ka mo go la makusane sitiane
1: re le amogela mokopa
2: nna ke nyaka go botsiša ba ba mo lese gore ge e le gore keke kana napile ngwana sule wa go nyala ka kua ga nkgona napile certificate se go diragalang ka sona
1: o ge ke le kate ke moka kate madibana ka nyalwa ga morwane le nyaka go tseba gore go diragalang re a difetola go ba bjang
2: ee kate nyaka go tseba sona seo
1: ke le kwele re a leboga re tseo mafelelo ko wena motsheletse o beile mogala fase tabašiwe ke moka re thomile kua mphatong wa mare matlora ba raya di-university re tshwere digerata re patlaketse re patlaketse ebile gape re ya tsena ka mogare ga manyele re bo doctor mamam bjale ba re le ene ba gao ba umalosi lešoma bjang ka rena
0: ke potsišo e botse re a e leboga se se leng gona ke gore ge o kgweditse certificate sa matric o le kekana gomme ka morago wa fetoga slowly ke kana wa ba lepota ga o kgone go re se change o be lepota ka gore ka nako e o se kgwetsa o bo o le ke kana ka yona ngwaga oo ka gore se bontsha le ngwaga o se kgweditseo ka gona ka ngwaga o bo o le ke kana gomme ka morago wa fetoga wa lepota se re se fetolwago ke ge e le gore motlho o mongwe go na le phoso ya mopeleto wa leina la gago goba sefane sa gago goba mo ID nambeng ya gago ge go šetse go le ka tsela eo re ya go tlhotlheletsa gore e kopanye le kgoro ya thuto o dire kgopelo ya gore diphoso tseo di leng gona mo certificateng sa gago diphosololwe fela ge e le gore o se kgweditse o lekekana o tla dula o lekekana mo certificateng seo ga gona gore go change o be le bota ka nako e o se kgweetsa o bo o lekekana
1: gape eo ge le ka e thoma le tla bolawa ke mošomo ka gore batho ba tlhalanae ke moka ka tla ka moga lepota ka boya ka boela ga mashamaite ka tswa ga mashamaite le tla bolawa ko fetola la mafelelo e tlogeleng e le ka tsela yona ye ke moka re feng le dinomoro tša mogala mo e le gore re ka e kgogagantšha le lena ba umalosi
0: re a leboga nomoro ya rena ya mogala ke 012 349 1510 ke a boeletša 012 349 1510 ke nomoro ya rena ya mogala ona mono Pretoria
1: re le boga ka fa we Pretoria ka mo we ka nete re tloga re le bogile taba tse di botse tsa umalusi botipiki le pota re le bogetse di ya ka re le bogeleng gape le ka mogae le ka moso hlelena
0: go bole boga rena se ba ka se le file go sona
1: aga re rumile magagešo wa tseba ka nnete re tlhoga re ipsinne ka taba tša umalosi ke re go ba le lengwalo la matric la mphato wa marematlong ke soft life ke ka fa e le gore le bona ba thubile gape ba tla ka leano la bomane tša gore le bona ba swane le rena re gomela gona fa kgaolo ya rena ya bolesomešupa gomme ka go rialo le ile go šala fa le mogau ga maredi ka lenanego la rena la kgwebo ke tšhelete mogau le le kae re a sea kgala na
3: seakaape
1: sale re o ja itse keng wa go feta a se ka itebae
3: gore o wa rresa mašila sea kgala moo
1: re mote ore ngwago o sea kgala o yare nare ke mathatsane
3: re tlo o šala sea kgala
1: isaka re a sea
3: kgalamotho
1: wa ngwadi ya re ke ya sea kgalaa
3: batho tsone
4: lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobel FM ka thekgo go tšwa go Department of Higher Education and Training. Thobel FM, mošato wa tsebo le boithabišo. Sun City, are you there?
5: Yakala mo Sun City. E buile gape. E tla go itlhela ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona digate. Di bula ka irobedi mathapama. Boitsinwe ke maphapa.
4: Thothabišwa ke Khulitšana. Encore. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Le baba ngwe baba linchi
5: Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
6: Ziyakhala mo.
5: Kiri ziyakhala mo Sun City. Africa, Africa.
4: Go Africa borwa go ya Botswana.
7: Go tloga Botswana go ya Congo.
4: Go tloga Congo go ya Namibia.
7: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
4: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
7: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
4: Thobel FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa.
7: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
4: Thobel FM.
7: Mošate wa tsebo le boithabišo.
8: Enrich your mind, enrich your life.

0: le kotimetse jwana le tjatjile la moshipolo go ala le somese swai go dia mopitlo ngwa wa ke tpedi masome pedi tsena ba re shu re sa no re she weng madume a se shata re le tamisha mo le ka go ba le ipsina ka tobela FM ye ya lena le le gona nna ke le tamisha go ke hlabira malopi a pagole ke tlo ya mampela mo ga o kwa ga maredi eh ke tlo ye bua go talana ya magatla ma mokwena nna ke moshoga go bole dipalo ba re go ya melela e tlaba motho di atla ke tlo go lo saka madingwane Hey, if you have a local cabo, Kissino, Shikinalamana, you are a local Harikim, Kobu Chila Mayama, Utoki Minata Usatagaburo farm, Isaac Silo, Waramashila, Mana, you are a local Harri, Elere, Aroro Gajalo, Yanamuchelimuru, Mananio Atito Kamuka. Kamo, tsabela FM ya gago ga dietse tlhana tsholena o fetse go fologa lenaneo la tlhatlhe ke go tlhatlhe re tlhatlhegile sesi Kate Real Leboga sesi Kate ke tshehli Kate wa ga morwane lebogile kudu wesh ke mo ka le gaitsedi ya ka Boni Magopa ditabeng tsa ira tseswai a wa lena o ilwele o tlo bua mo etsana ka iri ya senyane ga tla batla re gotholela ka madireng a mafelelo a letšatši ya ba kutung ke mphela go tswa ka kua kantorong ya tsa ditaba ke mo ka yena a tshutelela lenaneo la moswa le bokamoso ke a tshepa go komana madule a bapile wa rena wa di-honoroko kuna le the host a ena le motsheletše laelo kwa ga matlho ge e le ga bjalo re kgole fela gore wena motsheletši wa tobela FM o tlhole go gona o tlhole ga botse re a tseba gore letšatši a leke le re tlabela le gore sobelela ka mokgwa wa go swana go ba o e leng gore ga sala batse fela re no re nxa eng ke karolo ye nngwe ya bophelo ba gešo aga taba ke eo go lokile bjalo jajina le khone monane la rena la kgwebo ke tšhelete rata gore motšheletši wa tobela FM nke re bolele ka seo go thego ke remote work e le go gona go šoma goba go phethagatša tša mošomo o se lefelong la mošomo ka yona nako yewe re lebeletše botlhokwa bja yona le ka fao e ka onafatšago lefapha la mešomo ga mmogo le go maatlafatša mošomi re ka gopola gore bontši bja rena re thomile go utullogelwa le go lemoga kgonagalo ya mokgwa wo wa go kgona go dira tša mošomo goba tša mešomong ya mo o šoma go gona o le ka gae goba o le lefelong le lengwe eupša go se mowe lefelong la mošomo goba dikantorong tša mošomo re lemogile seoe ka nako ela re be re tlaišwa kuru ke leuba la COVID-19 ba bangwe re sane go gopola le corona le rena ge be le re tlhasetse ka ona mogono we ba bangwe re phethagaditse mešomo re le ka gae bjalo le bjalo re a gopola gore be go na le melao re tswaleletswe ka dintlong gomme le ga bjalo di-companing tše dingwe goba tše mmalwa ba sa tswela pele go ba sa se re ona mokgwa o wa go tswela pele ka gore ba bangwe ba fele ba phethagatša mešomo ba le magaeng goba mafelong a mešomo ke yone tlo gopolejano wa rena tšatši la lekgone motheletši wa tobela FM tlhe go botlhokwa gore o be gona o bo kgate tema mabapi le yona ka go latlhela maikutlo la tlhakelela Facebook la tobela FM yaka le mo go X ya at tobela FM yaka mabapi le tlo gopolejano ya rena fa re tlatlana le tata go rena fa ke Prof Mogata Matši yo professor ke Associate Professor ka mo go Department of Business Management Industrial Organizational Psychologist ka mo Universiting ya Limpopo Prof Matši re go tamiša le go amogela lenaneong la go boke tšhelete go tobela FM le sometše gabotse
1: ke kwagala ke le gojana ke kwala bjang gane bjalo
0: aga ke a leboga mongaka sheuwe madume thobela re tamišegile prof lena bjalo ka ge le kgona go šoma ka tšeoba le diukametše tšatši ka tšatši nke o napa o re botse ka bohlokwa bja bona mokgwa o wa go šoma o se lefelong la mošomo remote work le ka fao bontšhi re kgona go go phethagatša mošomo ka gona re se mo lefelong leo re santseng go šomela gona
1: o sa ile kwa ntlaka ya gore o berekela gae go tloga le mathomong ke ba o hira ke yona working remote, ke remote work e we.
0: Yeah.
1: And then one another ke hybrid. Ke le hore ba le normal le jamara ro re ke la ga e a mabedi tla mmere go ngo. Ya le nyalo. Ya le yona e ka re re re bo le di e ya diera ba le ba khona go shumisha ba shumisha ba ntshi. Ba shumisha di laptop o kum go nya ga data. Le ga sela le sela kum go khona ba ka go dije.
0: Yeah, who miss you is if it is a Hona or Matta Facha, young, who I eat to make a salay. Who fit Arabia or Bonarala, Mohua O. Uhona would treat up in Mushumo, I would take our Taha, who have like a foul Mushumo, the Rubayana Company, Hulera Ocarona. Ramor Mushumi would like a foul a Hulera Ocarona. Baba, where re khutsa makura o tshela makura ka difatana ga engwe ya mushumo le go reka le go ba le masheleng a bonya ka dijo kana kwa matena kwa mushumo
1: e yo se ba se ba ke re di jangwe work life balance go di foma shumo o khona re o shuma o ga o fele bana o ga o fele lapa go mo ga o khona re le mushumo wa ema nyana for hour hour ya di shopong wa ya mola le mola ke re di jangwe work life balance ke le e khona ga nguru ga ba kunga ba gala go bereka remote mo for bashumi and then le le le ba nya go se ba mashire le yona ke we go le we yona ke ke je re le mo gang go tswa mo remote working
0: dobel ya kwa gala prof wa tsoba bile ke go pola go ile go go ba le tiragalo yengwe hey ya o bona lona mogho wa o khutsa ba re o ra le kopano hela re swara go ka ka jetsa dikgokaganyo tse ba re gona le di zoom le di teams ke moka swata khane o gore mo ke se tsheri tsontso sa gawe se a bontsha
1: eh
0: ya ba kina kwa mushumo ka gore a le ka gae
1: eh
0: swata sela prof sana pasa sa hlakanela mapai ya ba ka mushumong ba mona
1: ka mushumong ba mona ka camera ya gago
0: ga e ga moro ya ba go fela ga mushumo
1: ke nge ye risk ja ona no re le pidi re wa reka bana ba go dilwa ti le pa di ora mona go dilwa ti go bona ba ngamba thata le re re sala re motho a ke kgielele ka camera le ntse go gore a gona go bereka ga go tsa tsere a ga speech step ke motho ke no dire fela re a wa ida ntse gore re le mo di zoom le mo di pims ke kgiele le eng ra tsara ba go tsa ba ana o tlo dira sala sala mara wa wa ta mara ta mo futo a gre ba ba ba tsei na ga jana di zoom je di pims je mara po je ya ke motho a wa tlo le ba camera le one ka re re ga re a ba mponi
0: yeah
1: ona le jena di je di nna na mari di ya jaro ke ba re motho wa pere rambe le thai fela kwa fa ha para se go ka ra mpo
0: ile ga e bona le o dewe a motho wa pere rambe ke thai ke mukawa o no tu tswalela bo rogwana jwa nkotana ka di ka di etana tse ba re go di slippers wa tsama taba ya go shuma batho ba le ka gae hey ina le di tlotlo tlotlo tse mmalwana nako engwe le re shitiswa le ke di network ya network le yona ke engwe ya ditlhotlho tse di nang le go paladitsha batho go shuma seo se molaleng prof gore ge re setse re kopana le ditlhotlho tsa mohuta oo go ira gore tswelopelo ya moshomo ga botse e thoma go amega gampe bjalo a re lebelele mehuta ya meshomo ye e lego gore e kgona go phethagatswa ka ona mokgwa oo ka gore a se mešomo ka moka motho bao ba šomago go rekiša go tlo kgona bao ba rekiša go ba le online fela gomme ba bangwe ba gapeletsega go ba mo mešomong ya bona batho ba o reila dinamelwa tša botlhe di-taxi šhedi di-buse šhedi di-uber šhedi jalo le jalo tse dingwe tsa di-company tse e lego gore goba mehuta e mengwe ya mešomo ye e leng gore e ka palelwa ke go phethagatša mokgwa o wa go šoma ba le gae ke efe prof ebile ke efe ye mengwe tse dingwe tsa dikgwebo tse e leng gore di ka kgona bano ba ba sa rate mokgwa o
1: ya na ka mo khoko bidire o ntse jeng bo mo lomong wa beng a ga khona go bereke la gae ba khonne ba khonne e le ware e le ga ole la ware e bi ya na ka mpa ntse ba nore ba tetang gae ya ba ge ke pele lo ma ke go tloga ka 2022 ba re go khantsa ba tlo le ba di ofisi ka mo kana ga le na mara ke wa di ke fa se tile ba nagana gore ga re se fa jang ke ba tloga sa bona mo ofisi ba bona re ga go go kaone ba tloga di dikwae. So general company a wana e panel ang ka ntle ka mogolobela lang gore je motho a santse a be gona le kgale la ke ba ba go tsweba di tsile tsweba ba santse ba be gona mara ba ile ba tsana le ba ka khona ba ke na gae company ke re di bone di say that too much.
0: Yeah,
1: so go mo bana hawa e di ka khona ba ke lang gae ke ra gona e ya ba ka counter di costs tsa ba bo ene le bo le ba re ke le gae e ka one ke ya ga la gae.
0: Ya kwagala ba bangwe ke kibe ke no botsisha ka ona mogwa o ba re batse ba re ikhutsa le go hlore re bonana le balaudi ba bembe mushumo ka gore go no ba bona fela na ko ngone go tja go sa tsefe le sa lokologo ka shuma ka ge ba le gona gauso ba bangwe ba rawo go tsona le ba shumi mmogo ba bangwe rena ka gore na le go gotja re tlholana ka diolo go ba re sa noshane metse ga botse ke ikhutsa le go ba bona batho ba mokhuta o ai remote work ya kwa gala prof jalo ke khopela gore re se ke ra ikhumetsa ka gore na le wena prof Magia se rena le go aba rena le motheletsi go le fela se so itsila le fela pedi ne hlano pedi 086 000 2452 ngere kwa gore na ba rudi ba ba Afrika borwa se chaba se sa continent ya Afrika ba itemogetse eng ka ona mogwa o wa o shuma ba se le filong la mushumo na re bona mogwa o o re shumela na e bile o gona go matlafatsa dikgwebo tsa rena wa matlafatsa gape le rena bjalo ka bashumi rena bjalo ka bashumi re kholega byang dikgwebo di kholega byang arna pere ba tope prof kamara wa se
2: kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
0: 086 000 2452 ka mošhate wa tsebo le boithabišo thobela fm ya lekgotla ka tšola aforika borwa sealemoya sa gago seo se re thago magareng a 87.6 fitlha 92.1 le go dstv channel 815 le go audio streaming o re www.thobelafm.co.za ya kwagala batseba ba bantšhi ebile re na le go hwetša e le ge re hei wa re o ne go tocha mošomo ukwe prof motho rawa e be le network azagi kuriki e pcha arna per re ba ke bona mo dikgokanyong tsa le ya go balahletse pele re tlo ba tsiya mo mogaleng go le fela se swaitsela le fela pedi ne hlano pedi ke mangyo apa ke le go monola ke kabelontswana re thobela mogao mari nna ke bona mushumo wa go shuma go le le kantorong o matlafatsa kgwebo ga botse go bane o ba fa o go bane wa ba safeela kabelo o ba bolokela makhura go tsorata go ilalo ba bolokela makhura di koloi go ya mushumo a ilalo monno ga ntswana le ka kwa le setse ga mphatlela ka rapotela bito ga ramalepe are hashtag kgwebo ke tšhelete thobela la paralaka ka boripana go shuma o se lefelong la mushumo go ba dikantorong tsa mushumo o matlafatsa dikgwebo le bašomi kudu goba ka gore ba boloka makhura a difatanaga gobane didirišwa tša mešomong di a turwa o ilalo a le ka tshwane Mamelodi Vista View ga gešo ke botlhokwa ga makgatho le tšatšana ga bo Reverend Tupatlela wa Lepostola le Peter Tupatlela ka moe meagong ya gašo re a leboga ke bona makomane mohlala a re thobela ke bona go šoma o le kgole le mošomo wa gago go katla le ditlamorago tša go se kgatlhiše ka gore o palelwa ke go bona dihlotlo tša tšatši ka tšatši mošomong wa gago wa kwa ke mmono wa makomane mohlala o ile lo mtlokwa a le ka kwa paint ga mamogolo ke manyo Martin Slizo a re thobela ke tamisha wa ra ke bona go matlafatsa e se o ke bona matlafatsa e se gona ge o selefilong la gwebo a rena ke Martin Mogetle ke ilalo o tshwi ke manyo ke mogale gwahla a re go tsontlo ya mampela mogwa o wa remote work ke wona gape o shuma o sa tshwenye ke motho mogale sipo gwahla ka Berina Park ga ke tlabine ga mogoboya ge le kamogelo ra mashala re thobela ka moshate go shuma go le kantoro go botse kudu ka gore e tla ba go sena le batho ba go go sena batho go ba motho wa go gobea ka fase ga kgatelelo wena o dira mošomo wa gago o tseba gore o tla fetsa ka nako kamogelo ra mashala a re ke ka mo ramashashane diana o latlhetse fela jalo ke moka ke reta gore tle re ba tope mogaleng ka moraga ga go itea dipetekwane le mathaithai a
3: Trenta Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trental Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Super Bowl. Get a bone at the gate. Do you like a hero with the matabama? We've seen a game of papa.
2: What a shocky. Kulichana. Elko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Fiki Zolo Lipo Bango Eba Mayunchi I say can you
4: feel it The ticket to Kota Ala Kwa ticket broker 350 renta The VIP 1750
2: Ziakala Mo
4: It is Ziakala Mo San City
5: Let's go
2: Drop it Selati Gang Sifata Na Ring Lika La Penda Gao
6: o kwa gala fela thobele FM mona kong ye
0: re ba tsena ka San City re ba tsena zia khala eh tyalla ka San City yalla zia khala tyalla ya poro o ona shandi mama halala o gari ke a bona o na jo go lokile tshela pele jwa lana neo la rena la go ba ke chelete ka mshate wa tsebole bo ithabisha thobela FM ya gago metsutsung ye se swa go ikela go Elias Nyane na pele re thoma go topa topa ba magaleng le sala go bona ke prof Maji
1: ba lo
0: mshate mo golo ara mogele yo thobela FM ya gago shidumela
1: ara ka mshate
0: thobela tata go rena le fele
1: re fele ra le
0: a gona ta
1: yo go mo sego
0: ba re mo sebo gai
1: ka mama tonya
0: o ka mama tonya ga o sule ga shuma rulane ga mpatle
1: ka magosi
0: fa go la sebora la mampiara la pamela la msebo
1: ei na go bona go shumela go le sebora la mushumo o tla go le kaone go di ma
0: goreng
1: a o le wa go se tshe go mara go le
0: ei
1: o shuma mushumo o ka go le kolo
0: ga re le ja ka go shala mo ra go na msebo
1: tawa harinya ke go shalo morago re chaba se sa go shalo morago
0: ke lalo akiregeletsanya ke go shalo morago le ka se chabe le chabang go rona le nya go shalo morago mo sebo
1: ke no ba wa e le ga re go se tiba no le gele la gore mo jo mongwe o dira mo shumwa o ka le gele la le o
0: ya khosi
1: na bile e ga go shalo morago ga e ga te mo a o di mo shumwa ya bona o ka re o ka se fetse
0: ke go kwa ga botse
5: jale ho o dira o le kgole le le le mešomo
0: ya o dira ka bolokologi
5: ka bolokologi le ka bogare
0: le mafolofolo mosepo
5: le mafolofolo
0: o kwele ba tamiša ka mo belt drift le ka malatana
5: ka mo mafefe matsung
0: o ntlhasa ka madibane ka mafefe a lebelo a re tse pulisi ya marumo di kitimela go hlabanela tongwane ke naga a dinokuye
5: haleluya
0: tanatso
5: nna ke re go šoma go lelega go šomela ka gae go kaone kumu go saifa leng le makhura a go ba oya godimo le fatshe ka mmogo le sefatanaga seo sepelaga ka sona gojana se seifega
0: ke a gokwa
5: le dikotsi mebileng
0: wa di efoga
5: wa di efoga
0: ga botse go raya gore mokgwa o ko ona o
5: nnetemokgwa o ko ona wa nnete a magodi a gogo
0: ke a gokwa ka sa mole ke gokwa ga botse
5: e monna majadi a dikidima le man of the match go seng mo monna
0: bana le o lwana o ne le ntorontoro
5: e ke di bana me no te me jo monna ka ntorontoro
0: ka masa ka magube ke a dume
5: ka masa ka magube a banna
0: re a le bogare le bogata ba yo tshela pele go thega thobela fm ya gago
5: haleluya
0: mare ga kokota ke nya ka bo rolo elaka
5: a wa ke dula ke pa ke le nena o no no hloka go mbonye gore a re kopane ka nna ka ntlo le shi
0: wa tsama gore o bo rolo ke tshabela
5: e
0: ere uri mola o tetanteritse ka yona prof lo wena wa nku o tshetswe ke teng o sware ke teng o loki
5: haleluya
0: e prof o etse mo borolo o sware ke teng ke ya ba ye prof ke re wa pere o borolo teng e go hlasele ere ya ntle ya ba zwatana ga se mmileng wa lephefo and why a gona motla go shirela a o botate tobele fm dumela
7: ba ga maredi
0: ke nna yo tate le hlile ga botse mokopa
7: re tlhola ra lena
0: a gona taba re ka kwa go lena ka mo weng se be diela ka dina mune
7: hawa re bona
0: mochato mogo
7: a nna ke bona taba go shumela ka ga ene gore ke bona se ka go ne
0: gore mo ila lo ya
7: ke le le tsho gore bana le ntumo le balapa ka mo o nkhwetsele gore go na le ntonyane nngwe a ifutise ga botse nabile o thoma go tlhakana tlhola nabile bana bana ka ba thoma ba go lebelela o nkhwetsele gore nabile o thoma go ne tlhakatlhakana le yena o ba felela le dipedi ya lwa
0: o ya ke ya go
7: gore ska ba tse ko re fa o le mmereko nga ba tswana le gore ba balapa ba tsebe gore wena o mthwa mokhutla mang
0: o
7: ke gore wa tlhakatlhakana
0: o e ka fetse u tulla le tlhakore le lengwe la gago la ge o le moshumo wa tsoa ke ya go kwa mokopa
7: e wale wale ka
0: mona re shuko o kwela ga botse le feritse go epolla matsapane
7: ka a re feditse ya
0: le nali ya le noji ka botse ke le ya le noji re kwela gore mashimo a wa tsogile e bile le nne mo le phaka matsapane a le re efe
7: ga nja le tlina wa
0: o lugile pro boradi tseba ga a berna re bura ditaba re mo re sepela go ona re taramolla ditsebe ra nya ka go kwalra ba ra tomola mahlo ra bona gore goreng ke go pelotsa yo wa mafelo magaleng ka mashate wa tsebone bo ithabisho thobela fm dumela
8: tsena ga mashate
0: le ga mama
8: tsona le
0: ga re hlole ga botse mo taba shiwe ya go shumela ka gae
8: taba ya go shumela ka gae go metlo ga iphasitse matsetsea
0: le a ire
8: re phela ka yona
0: iya
8: e tloga e save yona makhura le tsona di go tsoma me bile le tsona di tlase ja di tlase tsa bo di university re tloa mo re tsha yona
0: oh
8: lecture no ba ona mo la ra mo lebella ona mo di screen mo a se ja ra tswa ka di group a group A go ba group B bona mo bona mo computer mo
0: yeah
8: ra tloga re ngwala di exam tsa rona mo la ya ba di pa di phurula ka online ta tsena go di mafarahlahleng ba re ke dingwe re emailing ja rona and then e bela gore le kaone a fela ba re wa namela o ya kae kae lasen ka dula fase ra e thabela
0: mokgwa o kona o re a o kwereka wa phasa
8: Yeah,
0: I'll pass it.
8: I'm going to go to the future.
0: Ole associate professor department of business management industrial and organizational psychologist kamo university ya Limpopo prof ka rena go tshohlegere le gopela le ke le renya Michelle pela le na le rena ra ipsina ka go rietswa go le rotseng ka mpatse be re tjetse ka mogona pele re lebogile hle prof ga be bo shego jo bo kaone tobe la lente bogile le go leboga mathabatha ka mo weng university ya Limpopo Mushato mogolo go ila lona pilelo lona motheletsi wa thobela FM re ya go reta re go itela dikatika thegolo le rato le o re fa go lona ka dina go tshotlhe kwena re fa mmatla le mafolofolo a go phetagatsa tse tsaka mo mushate wa tsebole boithabisho nna ke le mogago wa ga maredi ke fulara fa le motheletsi mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mashila monna yo bogale jwa lokala gare re rete tsana bjalo re shutelela gaitsedi ya ka poni wa ga magopa ka ditaba tsa mafello tsa letsatsi ka moraga gagwe le nanio ke mosale bo kamoso khuira ni the host and a lailo Mahlo, Mushah.

go to bele family go tlhaga sala Africa bo ra mo shate go tsiwa le boitsabiso a sekhulumedali re tsabile khumala tsa mafatshe le TJ a ba re ba go metsetse ka go le summiti fela go tsho e dingela rena ja go senyane tsheso ka se re go tsamisa bile re go amogela ka re ga nena la mo solo ka mo sona ke na khona di the house ke na la le go amatla go motseletsi wa ka a re tle go balwa ena o tlhona bile tlhaka ile rena ja le somi re tsheso ka se re go le bogwe wena poni kwa di poni go magopa ka ditsoba tsa ire go senyane re le wa le kgadie tsetla mogala ma ready le kgadie tsetlano manano ke a thuto gona fa go thobela fa ke manta ga ke mo supulogo bana we a di khaka ga ntjela gore gona ra go tsela etobela fm ya ka mo Facebook X Instagram go magolo TikTok re tsala morago @tobela fm ya ka go tsara go mo 87.6 fela kana 2.1 mo www.tobelafm.co.za e ke mo le gore na mile re gona o ka re go tsa gape mo app ya rena ya SABC Plus go aba monnate go tlhokagala mathata ra ipsina na le wena le go nne ka gare ga lona ne o re ka gare ga mokotla wa mosortseni ka gare ga dipotla tsa baswa fa re lebelang tsa masheleng re lebelang le baswa re lebelang dikgwebo re lebelang gongwe le gongwe mo masheleng a amegago re a tsena mo shipulogo o mongwe le o mongwe motsheletsi wa tsela fm pele le go nne ka mogare ga lena ne o re tlo ba re tsene le ge re namile re tswela pele re keteka World Telecommunication Day le ke le tsela le fast motsheletsi wa tsela fm la re kgokaganyo le go nne ke mo le go namile le ya ketekwa ene ke na le bonetsa gore ba so ba mantsi ba ka ba sa tsebe gore le go nne ke mo le gore go namile go ketekwa di kgokaganyo yela tlo bara bolela ka tsone motsheletsi o thobela fa re lebeletse di kgokaganyo re lebeletse di latheken tsa rena re lebeletse data yo ile gore re ka ba re shimisa na le wena e ka ba ka letsatsi e ka ba ka beke e ka ba ka ka kgwedi ka ba ka ngwaga a ke tsore ke batho ba ka ba ile gore bophelo jo bona bo a ema tsi ka lebaka la go hloka data ere ke re data o tsare go na le ba ba ka ibitsa go data bana ke data ntwe ntela ke data ke ba sa ba ka ba ile ngore bophelo ba bona bo khona go yema like tsi o bona o ka ra sa loka selo mo pelong baka ka lebaka la gore o sina data dia direga motse mongwe le mongwe motheletsi wa Thobela FM ke ile ngore o shumisa magareng ga 23 rand go tlhela ka 34 rand go reka gigabytes ya kona le tshedingwe go ya le ka network tsa fopana fopana ona le netengwe tla go tsa gore na le di data go ba maybe di megabytes di data ya tsa go tloga kana go ye go tlhela kana go ye go na le engwe tla go tsa rena le tsa letsatsi rena le di iritse pedi rena le tsa metsotso e masome mararo di a fopana go ya le ka gore na wena o shumisa network e feng bjale re motho le jotse ba le fa mo re tlo ba re kwa go tswa go wena pele ka moswa gore na o na melo tswara ke stresses ka kang go na mile o sna data he go nna ba tsaba le gore ba gona go shimisha 500 o ya go dimo re lebeletse data go nna le ba bang ba tla go tsa rena re patela 500 ke ya ka gae go o itswa ka gae ga o sana le yona data gore e go bala tlhaka tlhaka ntse go di ka matla bele re nya ka go gore ka re a ketseka le khone re ketseka lona le tshe lela re go ka gana motho le jwa tsela fa mo ke mo bontsi ba rena bele ka ba tsore le go gona ana wena be le ka moso we khotsa shumisha bokae motabeng ya data re nya ka gore wena ona mo re tlhalosetse go di bo mmagwebo ba go ileng gore ke bo mmagwebo le bo ragwebo ba tsa ba go ileng gore bana le dikgwebo o bona ka re o tlhoka data ya bokae gore go be ga go kgone go tsamaya ga botse ka re nya ka o kwa gore na wile wa tlhoka dijo ka lebaka la data na wa re sore 100 rand a mafelelo wa rana ke reka data o sore ya mafelelo 100 rand data mona tsore ke bophelo ba rena bana yo kampani ke tlhoketsa go ja bana re ke be le data ba kampani ke ba kae ba so ba le gore bana le dikgwebo ba o ileng gore motlhomongwe o ka ba shumisa data ye ntshi go ba motlhomongwe o tlhoka data ye ntshi dilla tsekeng tsa rena ona dilla tsekeng tse dingwe tse e le gore di ja data kudu ka matla tsona ka botsona mmele ke tlo ratsa gore ke tlekole shane fa ke le baswa ba ba nao le dikgwebo re boleleng ka letsatsile re bolele ka dikgwebo tsa gago le gore na o shumisa bokae mo ka gare ga kgwebo ya gago re beletse data ke di gig tse kae tse o di tlhokang shumisa tse kae o itse malelo tse kae go tsa o kunne le tse dingwe tse dintsi kudu ka matla ka lebaka la gore o tlhokang o tlhoka data samma 086-0024-52 086-0024-52 ke gopela baswa
ke gopela gore ke tle ke bolele le baswa ba ba sa keng ba tsena mo Thobela FM re ile go rudula o tsena letsatsi ka letsatsi a re feng ba bangwe sebaka le kgono re kgone go kwa ba bangwe ba o e leng gore ke ba tsena ge ile gore motho mogolo ke gopela gore ke selathekeng sa gago ge ile gore go a kgonagala se ye ka fase ga mosemela mo kgweding

0: ya go ikhantsha ka bogwa
1: le lehumo la continent ya Afrika.
0: Thobel FM.
1: Mushati wa tsebo le boithabiso.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 rand ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karecha tefo ya beili go fitla go 5000 rands at Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masomepedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Ke mongko phethagetse go wa rice le stew o tsena ka dingkong tsa rena re selebale go leboga. Re lebogele gore di jotse. Di tlo dula joang ka maleng a rena. E se go yo yo mongwa phela wa dutsi ka hlong ya tafola motho a gona a tseba gabotse gore merero a senke a iphetisha. Le ga go le bialo. Re sa leboga. Re lebogela di jotse. Tse di a peilweng ka mogae maana. E ke eng e gane ke go bora.
4: Ai tshwarelo.
5: A bena ne le thabo ge o reka rice, mayonnaise le makhura a rena a go apea. Ka gore mo go na go le excela go abelana le thabo.
0: We Tabisho. Tuto. Jamorao rao. Talent. Mino. Tse ka moka.

0: music and passion. Everybody wanna be in love. Kelvin Fowler. Ka go tsamela femela go tlagatsela Africa bo re re ba go metsetse masimbe di tlhano go tswa iring ya rena ya bo senyane ga ba gona subile ke Jesu ka seke ga mogela ke re medisha nna ke go tsamela go du rona le rena ka fama fateng ma telele a dia le moya ye ke tsamela FM ya SABC na ke nakone di the host go lenano la mo swa le bo ka mo so ke nna le kwa mahlo re tshwara pele re ke tsika le tsa chile la le fase la di gokagano mo tsheletse tsamela FM rata re bolisha ne fa ke le ba sa ba ile gore ga nke ba tsena mo thobela FM hangi batsena re ba fa sebaka le khone ba ba sakeng batsena re ba fa sebaka le khone a ba bolele rena ba re botsa rena ke data ya boka yele gore ba tshimisha ka re ga di kgobe tsa bona o kilo wa ikhwetsa tsa tshile lengwe o sna dijo o se tsika 100 rand ehe o se tsika 100 rand o sa ntse o khetse magareng ga data le dijo a rena ba le ke maemo a re ikhwetsa re le ka ra ona le tsetse ka letsatsi ene re na re kgetha data ka re ka se kgone go phela ntle le data re na re ka se kgone go phela ntle le data 086 000 2452 086 000 2452 ke tlo amogela baswa ge e le gore motho mogolo ke kgopela gore o se kwa letsa ke kgopela gore batho ba bagolo ba se ka letsa o ka ke bolela le wena ke re le go kana kwa ke re hello ke re le o tse gore motho mogolo bela le wele morao le khone la ke nya ke batho ba golo a bo ile morao 086 000 2452 dimela tsabela hello
1: eh kuna di the host
0: ngona malikai
1: ore mo wa junior
0: ke gona
1: alright
0: ke bela le mangtle
1: o bela le Janus Khumbuzo
0: yeah bo Johannes
1: Janus Khumbuzo mo ka uletse ka mo phala le ka
0: okay Jan
1: ai namara ra mathare nna re nya ka di data la na no ne tsantsi ke ile o nya ka borotho data
0: botshata ya ba go rogetsa eng
1: ka kata data mwana mma
0: o ka se gone go ja borotho sena data
1: ai na ga se gone borotho go ja ka fetsa ka borre mo borreo ka ana mo borreo mara na ana mo borreo
0: o ile borre ga ke
1: Yo, bo tsatsela mo borreo ba tsaisa o tsala o diang
0: ah ga pele ke depression
1: Mwana, re tlo lwala straight a fere thone.
0: A ke go kgile ngwana mme ke go le boga gore jan.
1: Sap sap go nadi.
0: Hey, tsara so, mo sa mo shiri mela tsabela hello.
2: Le gai?
0: A re gore le gai.
2: Eh, nna ke tlhona ke data is.
0: Mo thata?
2: Is na ba data ya baba, yo tsoga data wa baba.
0: O na le gwebo mhlobo mo le go rushumisha data ye ntshi wa, u shumisha mo shuma sekolo, u shumisha byang o tlhoka ya bokae?
2: Ke jo di tsena sekolo.
0: Oh, sa ya sekolo.
2: Yeah.
0: O simisa ya bokae tlhoka ya bokae ka kgwedi ngwana mma ba ka beke.
2: A bona ka ho tsa bokae 50 gig ya, 50 ya mkhwedi, ya mphusa kgwedi.
0: 50 gig. Ka na ke bokae 50 gig batho?
2: Mmh, mna. Ya tura.
0: Ka ne lo nale tsheka.
2: O mara ke go mo fushe di bokae ka 40.
0: 40 gig or 40 megabytes
2: 50 gig
0: ah yeah no ka re sa tla go phusha nyana o ka re ke tele tsa nyana o ka re tla gona ngwana mama ke bolela le mangtle
2: o ba le ka tle o mongwana matla
0: ke tshabetse go bolela tsana wena ke re ka tlego
2: yeah
0: e bo ngwana mama 086 000 2452 wa ka re lenane le bosi bya batho ba dira gatsa ka mogore ba dira gatsa ka gona lenane le bosi batho ba go le ba boetse morago le monate kudu ka matla mme la tshobe
3: Tobela se sunete.
0: Le ga ngwana mma.
3: A wa rona rra le ena mma.
0: Ke se re mang na?
3: A o se re boy mo ka le street ga maraba. E jana se funa jana nka bane ke re ke tsau. A da tsa yona wa. A di nene. A wa nka se re.
0: O ga hona phela ntle le WhatsApp, le Facebook, le TikTok.
3: Ke wa dine mere go juwe nang kampane ke robala ke khotse.
0: Kampane robala o khotse.
3: Eh se funa ke le ka ema.
0: A ke ne o tsata tla boy ke tsabela go bolela le wena ke re.
3: Eh a ke boy wa ga mama nyene.
0: Ke tsame tshe go re bolela tsena le le ngwana bo mma.
3: Eh thank you se funa ke ke mathomo ke.
0: Eh mathomo ke. Bona ke tsabi ke thabile mothabo mongwe ne. A ke tsarege.
3: Ke mathomo ke bolela le wena se funa.
0: Le nne ke a gore ke mathomo ke bolela le wena ke thabile ka kudu ngwana mma ke re.
1: Thank you.
0: Hey, tada so ara wa unadi na kitseni o ya lena ya data. Na kitseni yo nanna ke nanga sgo nanga kampane ke bula ke tla. Na kampane ke bula ke tla la mthelo jo tsobela FM nanga se gona pele ntle data. O phela ba ka bo social media, bo phela ba ka bo social media. Ko roka tjello je ka mngana ga tsona ntlogele social media. Ntlogeleng social media. Ana ntlogeleng ana nya go bula maka shema tshi dumela ntobela hello. Tobela. Mmai o mo tshwaya bora ro dumela hello tobela.
4: Hello Funadi ga ho.
0: Mwana mama go reng?
4: Ke bona ka.
0: Ke sab. Ke bula le mangle.
4: Le tsapang le chava.
0: O le tsa le ka tsapang?
4: A ke le ke tswa ka e ke tswa le dipela ga mogotlana sa tlo ja tshe ke mama khoeng.
0: Okay ngwana mma.
4: A ena ene re ho tsana ka khetsa data.
0: O ga khetsa data le ena?
4: A nga khetsa data ga hore a ke rena tsone e ntshi ga le mase tsenga le khono. O ka khona ho itirla tshelete le mo internet a ke.
0: Mhm. Pele wana o hloka data ya boka mhlomo ka kgwedi ka beke ka letsatsi.
4: Yo ai da ola la niti ga berkisa ke ke calculate ho te ke khumana ke berise le 20 gig
0: ya ma 20 go ya go mateitsana kwa
4: ya ha yona ya bereke
0: ai ar simshin data ho drelo tse ile gore di ka gona o kana faotsa go kaona fatsa maphelo a rena le dikgwebo tsa rena be le ka baso a kere
4: ah exactly it's just nice
0: ke go kulongwana mama ke tsabetse go le tsena le wena
4: ah ke tsabetse go le tsena le wena le nna ke
0: Ei tharaso. Aha. Ei, yeah. Data mutheletsi data. Eish. Ene le bana ba banyana ba mongwe ga mebedi go ya go mira ra go tla go ba go botsa gore ba ka re se re phone mola o kuri ngwana ile tla fatse mola o re o re ula tla phone ba sa ar data. Ke o pele ba rena bo mutheletsi wa tsobela FM. Na data ye re lang ka yona, data ye e re tshela go mashelenga mantsi kudu ka matla. E ka ba re shimisa go kaona fatsa dikgobo tsa rena re shimisa go kaona fatsa dithuto tsa rena re shimisa go kaona fatsa maphelo a rena go ba na ina ka data ka lobaka la gore batho ba santse ba tsebe gore nna ke nna bona nna bona ke nna nkgwete ge e tla mo ditabeng tsa go roga batho ke nna nkgwete ge e tla mo ditabeng tsa go nyefola le go nyenyefatsa batho ba bangwe a re ka wena mo dumelang e le o tshobela
5: hello
0: Hello ngwana mma go biang?
5: Bo wa le ga.
0: Ke shab.
5: Yeah.
0: Data go ba dijo?
5: Data.
0: Ya ke a bona gore go ba nene le le sena mmeli ba swa ka bontshinyana le bula ke tlala le reka data le ena man.
5: Ya re sainile ka re shumisha mafara tlatla le yao.
0: Re tsene.
5: Na re sainile.
0: Ke bula le mangle.
5: O ke Richard Malindisa mo ga magong.
0: Richard ke tsometse go lelisana le ngwana mma kere.
5: Thank you.
0: Hey tsada so yo Richard lena are khunadi data. Re tsene khunadi. Re tsene. A rena go tswa e bile. Dumela. Hello. Tobe. Hello, it's me. Malibu. Batsepile nna. Ke lena la go tsala sona go tsoka mala ga phahla. Sorry khantsa ka ina kudu ka matla ka lebaka la gore mo mmeneng wa hip hop bona o gona bile ga shikinyere. Ke khosha mmeneng wa hip hop ga le mla se pedi. Ena ona le mo re ba ona le khang. Ona le tsheka mo kana ga tsana Malibu. One love.

0: nna ke a tsara makgatsi a semopedi gore ba go sene go raka re ke nyaka thabo goba lethabo goba something o na le ore a re happiness banna yo roba ba ga manga ka kokoshe happiness makgatsi a semofakele Mr. Brown go tsabela femele go tagasela Aforika Borwa ke nyaka happiness
1: Hey,
0: makatsunya kamang. Makatsi rina le bo skumbuzo mbatha mo radio rina le bo Zex mogashwa. Rina le bo mukoni bo tsene o roka re kenya ka mukoni mara. Ah, makatsi ano a ila tsana.
1: A re ka mang bo eh?
0: Nke ba no re at least mukoni. Ach, a re tata botsene ja tsela fam happiness. O fitlhe ba tsebile kana go botsena ke a laela. Ke a tsa ro motho mogolo. Ke a tsa re.
1: E bana.
0: Ke a tsa ro.
1: Ke le tsa bogolo tsena kae?
0: Ke nya ka gore ke tle ke tsene mo tabeng ya rena bele ka baso.
1: Mhm. Eh. O itsena le nna motho mogolo.
0: Ke nya go go bona bele ka motho mogolo. Wena o ra rana bele. Ibile le skare
1: wo. A ke ntho ga re ke mogalane. Wa o sa re o ya kwa itse.
0: Sa tle tse na re sore botata ka mo mmereko. Happiness a nya kere mmitsa mogalane.
1: A tle ile re ke mogalane wena. O ile wa bona mogalane ba o le kana le nna.
0: Go no fita 40.
1: Mm.
0: Mogalane.
1: Aowa.
0: Sanje wa thamo le bitsa ka mogalane ba ka mo gona na.
1: Oh.
0: Eh fatana ga se ke tsama ba re ke sa happiness. Oh, ke mogalane. Mo
1: mogalane.
0: Ah, nna mo guri a gerna ke na le 30, mo guri a no na le 35.
1: Oh, okay. Ya.
0: Ke nya ke batla go itse happiness o re re bolela ka data. Le khone re ba so ba shumisha data ya bokae. Go dumo le kgwebo ntsha bona mo mabekeng a tsa thuto le bophelo ka moka. Ke ne go kwa re batho ba golo lena le tlo arabela le gatong la batho ba golo. Bia le ke nya go kwa re na batho ba golo data le shumisha bokae so.
1: Na na hona diskanya go tsiya radio wa nya go tlontso fatsa wa kwa. Naka se ngwana. Yes. Naka se ngwana kudu.
0: Ah, whiteness.
1: Skana ka otlotla ka tabanya nengwe ya gago ya otlo ya gore.
0: Ka botse go baneng batho ba sena ke go gola.
1: Aw, ke gotse mara ke se ngwana. Awwa.
0: Ngwana kae? Ngwana kae? Go baneng batho ba go le ba sena ke go gola ba re batho ba tshongwe le sena ke go amogela gore le gotse.
1: Ke gotse nna ke mara ke se ngwana.
0: Ha
1: ba ka ba na ba gole.
0: O ka sebete ye ntsho ya go hloka masulete ya go bona masukana go ite.
1: Ah wa a e. Ke gotse upja ke se ngwana.
0: Ah wa ipine sa gone.
1: Ka ba na ba gole na.
0: O ka sebete ye ntsho le ya go bona masukana.
1: Ba na ba gole na bana ba gole. Ai a be le mengwa ge le hlano ye le sume le sume hlano le sume le nna. Eh.
0: O bo le ngwana o gotse. O ba bo lengwana wa gola wa nne le bue.
1: Ah eh ha o ne o boela ke go tsi upya ke ngwana. Eh o bo bana ba gola wena. Nna ga le wena o tswa kae? Wena ga ga eno ga mathabatha bana ba no jula fele go tiya ba gole. Gra mathabatha. Mola dituruturu. Bana ba no jula fele go tiya ba gole na. Bale nna ke ngwana wa gola.
0: Ah!
1: Eh ke ngwana wa gola.
0: Ah. Aha.
1: Eh ke ngwana wa gola ke gotse.
0: Lena ke lena le tlakatlaka ntsha go badimo
1: le. Awa, ha o na o ne badimo. Ke ngwana ke.
0: Gore badimo ba tlakatlakane a ba tsebe gore re mosho go fatse go ba re mo lesena.
1: Le ga geno baeng ba re go tlakere. O na le mongwa ge mebedi. Akere baeng. Ba tla ba bua gape o na le mongwa ge se swae. Ba re yo, kuna di gotse lena. Go ra hore botlwa mo ngwageng mebedi go ya go ye seswai o gotse go tlwa go ye seswai go ya go ye masome a mabedi o gotse upša o see ngwana
0: ngwana a mang
1: ao upša o see ngwana
0: ga nne le ko bitse ngwana ka happiness ngwanaka
1: a nka sebe ngwana ao wena ao ke ngwana mare ke gotse
0: batho ba bagolo banna ba nyako ba batho ba bagolo banna
1: a nna ke
0: happiness o mogalabe
1: Enture o lukile ntho
0: o mogalabe happiness o di alana no le bagalabe le bagekolo re ya go rata a go ne bothata mogalaba mo mmereko
1: Now ska ya go tshofatsa se si
0: happiness ke gahlane le banna ba
1: ah
0: ene ba nna ba ke bagalabe
1: ke bagalabe
0: ka re ba lekana le lena
1: a eh nna se nna mogalabe
0: motheli tota ba lafa happiness ga anya ke gore re bolelena re wena o anya ke re lena o re ke yena yena wena ke re lena o re a motsofaka
1: ke baka tseo ba
0: hai happiness ke kopane le bana shiba
1: motho o tshwana le wena ba ngwena o
0: ora chaba happiness ke kopane le Christopher Nkwana serole go tswa tshebela ka kwa ga molepo ke kopane le Abraham maimela thema go tswa ga Rampere
1: wena nana
0: bana ba
1: ga le setu fitlhala ga molepo ngwane nyana
0: a ke re ke sa tla
1: go Rampere
0: a ke re ke sa tla le tsore bana ba kopane bang le bona
1: nyana ngwane nyana
0: Banna ba ba be ba ikela kereke ka kopana le bona ka rawa ke bosego tlang le sego fatsekolo ya ka ile kerekeng lena ge ile ya kerekeng tlhalana meleng re tsamaeng ene banna ba mpuditse gore ba go tseba motho mongwe le mongwe ntseba go wa go tseba ene tabe ga e ndudise ga botse ba tsheletse le sone tse gore le tsebe nna ke le khuna dikile ke inoshi a ke tsamaye le happiness ebile a sanka ka ga tsa le happiness ebile nka tsoka ka sa happiness
1: ya ga e utlwele o ratharatha ngwane
0: a ne tsamaye mthele jo tsholefa mo nna ke tsamaye magala ba go shikela ta misha go lefela go le ipsi ne kerekeng mogala be shiwa tsena o tsena le nolo ba gala be le ba gegolo nna le la ile re ba swa re ya tsamaya re ya ga re tlo kopana ka mosane le nano la moswa le bo ka monso a botsa ke mogala be le tsoga botsa mogala go no fita photo mogala be

0: Mogisha re le lebogise Paulo re le be re le lebogele a wa ka nnete ge mafelelong le fodile go na le batho ba bang ba tlo no ikhwetsa ba le seemong seo le lego go sona go ba le bego le le go sona le ka barala reng batho bawe ka maitapišo a bona a go nyaka Paulo ge setse le ba anegela ka bo Ribovit International le ka ba fa molaetsa wa goreng
1: yo molaetsa wa ka e ne ba gore batho ba gešo ithwaleng le eng go hwetsa Paulo wa maleba e sego go okobala ge le nyaka go fola e kamogeng se le nego naso le ikulauleng ke mokalela teng ba Ribovit International e ile go hwetsa Paulo ka botlalo
0: le ka no reng go bomma mabula ka nnete mantso a lena setse le nontšha sa mafatleng
1: ya go bolela nnete le bona ditlhoko ba botsa ke re ke gopela gore motlhomong ge batho ba etla mo go bona ba nyaka Paulo a kry ba na le tipisnese ga botse ka thoko e nngwe ba seke ba re go ba le ditšhelete temo ka ba bona ba tshwanetse go ya go dula bo di-Spotify goba ba ya Malaysia ga bo company ba re tlogela re gakanegile fa mabati a tswalela ge re ba nyaka ga gotsa house tonet
0: ao
1: bannake a ba gopela o tlo gong gopelela le bona make ba seke ba moyafala ba moyafatsa ke ditšhelete ga ba dule mo ka gore nna re tloa golo lenaneole ke ga tshwere ke bo ele motlhaloga
0: a ke tloga ke le kwele andthen ke no belaela o ka re mama bule setšane le passport wa Malaysia mama bule nna le kae a lena a le ntshepiši lenane o ka re le ne le passport ao ya Malaysia molaetsa
2: kerile
0: a kwa
2: bjalea
0: bjale ba seka ya ba lenyakela stene ka kwa ape a ke le tshepe
2: lenaneke
0: lekwele mma gore ena le ka no reng ka tseo ba di boletsego ka nnete ba thabile ka mokgwao le gona la laelana le batheletse ba rena la reng
2: papa make le setšhaba sa gešo sa moremogolo ga ke sana mantswe go ntate mahlatsi ka nnete be ba kokobane ge ba etla di-officing tša rena be ke sa tshepe gore ge nke ba re re ba bona life e lena e le tla kgaba go ba compara le ge be ba satla wa tsewa go tswile ka kapa ya monna batleetse ba kgatlhisa ba phadima o kare ke lesogana la maloba ka nnete di-temsele tša rena di a fodiša ke ratile tlhotlheletso ya bona kudu go batho ba banna tang di-officing tša rena re na le metšhini e go tlhatlhobang ka ntle le ka gare metlapologo e la go wela dieteng ya fela ya wela gole mo e tshwanetse go wela gona banna ba tsoga ba banna banna nna le ka dikamoreng tša bone jalo thuso ya rena e tlang re e kgwetseng di-officing tša rena ka Polokwane mo number 63 A Box Street go lebana le EH Hazm Hardware re gona go thoma Monday go fitlha Friday ka nkgwetseng thuso e banna ba bangwe ba e kgwetsang nako ke iri ya seswai go fitlha iri ya bone tšatši le lengwe le le lengwe matšatši a mahlano a beke ga re dire pos o kgwetse metšhini ya rena ka moka ya go go tlhatlhoba le go repera ya ba ya go blowa dinomoro tša mogala tša rena goba tša bona bomma ba bula ke 082 473 1365 ja May von Minga ke 0632
0: mama bula mama bula e no thomolosang mma a le no thomolosang ka dinomoro le kgaogile kudu mo theletse ya sa kwe sele e no
2: thomolosang
0: ke le ka no retologanyana la sekgaoge
2: ke a lekwa dinomoro tsa mme mabula ke 082 473 1365
0: emambotse gape le tleng ka tsa bobedi emambotse gape o ka re lebelenya ka kgaoga tshedingwe
2: ya kwala papa ga njono
0: ke pele ke a le
2: ka nne huma ga tsana evolving da ke 0632207283
0: di kwaretse mama
2: re ya leboga papa make le ba tshepise gore Malaysia re ka se go tsiya spene rona mo le bo papa make o tsipulo go mo le mo go fitlhela ba fola ka moka ke ba fudu go ba di re ya polla ka mitho
0: ke tloga ke lebogile khudu go boledisa le lena le bongwe re le tletse go yena awa molaetsa o fitlhile ditsebentse o di kwa go ke ya leboga Tobela FM Boshate Watsebo le Boitabiso. Netu gona ke boshoko bya diaga metsi e ba gona fao.

0: masome pedi šupa metso tse motheletše ke a itse ba re o rata kudukosa yeo hehe rena e be re lamalela ka fano gore re tletle re kgone go tšea baeng ba rena gabotse kgopela tshwarelo ke tla re nna banna we. There's nothing better than lovely the Van Rossen and Gregory Hines pejana ga fao you are the reason kosa yeo e tlhakanetšwego ke Calum Scott ana le Leon Lewis go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mošupologo wo mo botse o e leng gore ka ona wa tseba gore go more bogolo re namile re dulela ditaba tša hei tša malapa re dulela ditaba tša malapa ge se tlhogo poledišano go poledišana ka yona ra botšiša dipotšišo e tla ba ge re go tletše le baeng lenaneong go no swana le ka ge re dirile bošegong bja lekgono re na le monna le mosadi šiba monna le mosadi šiba ba tlile moyeng batho ba kopantšhitšwe ke lenyalo ya ba na lelapa batho ba bjale a re tleng re kweng ditaba tša bona motheletše re ke go balele taba tša bona nke ke no di bala mabalankwe mongongorege ke mosadi tabeng ye mosadi yo a re go tatemake ka lapeng le laka le ai rena le matshwenyego ke go hloka le thabo mahlapa o sekwane le tshedingwe tshedintshi fela go bakwa le tshelete sa tle go gabotse me abala ona mathata a mabjalo ke tlo nyaka gore a ipolelona ka lebaka la gore kerile ge re fetela ka kua go la tate ra hwetša tate le ena a ne le tšhedingwe tšeo a llago ka tšona bjale ka lebaka la gore ba gona mo mogaleng e re ke ba fe sebaka yo mongwe le mongwe a ipolelele le ko e kgodi o e tswa go le rotseng ba bee ditaba ka mokgwa a bona re ba theleditše lebaka le letelele o mongwe le o mongwe a ithatharatha ka mokgwa a kgonne go ka gona bjale go ne taba sebaka se ke sa bona motheletše bošegong bja lekgono le tle le nookwa gore na bothata bo tseneletše go le kakang ma gore na le moeng kra le molli lenaneong le re ke thomeng pele ka lena ke le tamiše madimeši a o tlhake a le tama le go le amogela lenaneong le lamore mogo le bošegong bja lekgono re gona ngwana go ešo lena e re ke dumediše le papa tate madumeši ao mongwaka re a letama le go lamogela go di aga mesetša more mogolo bošegong bja lekgono le gona ee ke bela ela magala a lena gore wa lena o ka re o tlo re fa mathata a ke tsebe go se ka ba loampia go speakereng di-speakera se na le go no tshwenya nako e nngwe sempieng go se tlhaboša lentsutlheng di na le go tshwenya tšewe e bang kana fao ke boeng go lena re thomeng ka ditaba ka morago ga se
1: le mogolo go thobela FM le happiness to bomake mošupologo le labobedi re go tlišetša diaga metse mo re rarollago mathata a malapa le go aga malapa ao a potlamago fa re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgonago go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona
2: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: motheletše wa rena le yena ba bohlokwa kudu ditabeng tša kago ya malapa ebile re tshepile yena go feta ba ka moka le ka ba kwago nnete gona bjale ke ba tamišitše baeng ba rena mmao re kwele tate le yena aowa o bošitše madume re a leboga mma tiang dillehle go diragala eng ka lapeng la lena le tshwenywa ke eng ka moga tša lena go ba kgakgathi keng magareng ga lena le mogatša lena ka lapeng la lena re botseng tsona ka moka mma re le theleditše
3: okay ke tse dintši mara ke nyaka go thoma ka ya ngwana wa rena pele monna ka mo motseng o a rate ngwanage ebile yeue le yena o kgona go mmotsa gore a hete
0: monna ka molapeng lewe mogatša go ga rate ngwana le a mapele ke ngwana ge wa madi ya a mo rate o bolela ka ngwana wa lebaka le le kaka wa mengwaga e mekakang
3: 23. A ke nagana gore ne e ka ba ya fitlhagana mo ka re ke papa ge wa mantsi
0: lena le bana ba bakai re ke kwepele lena le bana
3: ba
0: bakai
3: ba ba raro
0: wa mathomo na le 23 mongwe ge ma sepele
3: lena le wa go dina le 15
0: wa raro
3: 3
0: wa raro na le mongwe ge me raro bia ti a dilla kha itse ka ke go thele ditse
3: o tloga ngwana sa le primary ke re tshoma re tlo dula ka mo go nna re tlo dula ka mo go rena ka ga rena ngwana o ba tsena primary o ka roba sa di ya bo magrade 2 magrade 3 so mnyane ile de ba ngwana go rata go raloka o ka roba sekolo ne lata ne ya tsoma bo grade 4 bo grade 5 ha ba le sekolo lata bana ba se ba se di ke go ika e re be re tla ka e ke re tsa ralo ka ralo ke he sekolo ni netball a ke ngwana ke na tabo ke ona go tsata a ra tsena ka mong ntse ntse ke gore a thela a trepile ngwana ngwana a dile fase a she a re bona re tlo go ngwana ola o tlo emelela di tlo di plate tse di tloshana ke tsena ka go rogana a ba ngwana nne le a melela se ja go ja melela ke shebile tsela ka di weekend ngwana o tloga ka roba ke distance mo re ba dilang gona mo re dilang gona le sekolong a tloge a no tswa re di a ke tshwana ke tsoga ke bereke ke bereka ya bona gore a khone go bolela tsala ga botse ya mmano wa go bana ba tsebile ka monte bana ba tsebile bana ba bereka mmano wa go o robetse ka monto ha bona mmano wa bana wa a re ngwana ka go bangwana re bona go tlo seriša ka batho bona go tlo ima tsotlhe se ka moka o tla bona itse ke bona ka bona ka
0: bona go tlo diang
3: o tlo ima tlo seriša ka batho fast rata se ka moka ga sene mo dilong go tsone
0: it's ngwana o na le nako e ka kang kana ko ewe
3: 11 12
0: okay
3: o tlo ima tlo go seriša ka batho fast rata se ka moka ke re ke tsobile di shakile ga me le bana ba tsogile ba siela megotha ke re ke le o sa bule re ngwana a tsoga ga botse a tlhatse di yana mogotha ba otogela sa ka tsebala go siela ngwana tlo se ka siela mogotha ke tso mo compare le bana ba falekaneng le yena na a bona botlhata a rogana ngwana ka o bo sekolong lata a me thata bana ba rata gore ka mosta to kre ba rasa ba rasa le nna re kgona go kwa gore le nna ba mmerekong a mo ke a mo fete mo tsileng a no mo gateing ya rena mogae go ba e ka mo next door ba ra loka ba ra loka e bile ke go pona go se le diterata ntate maki o re loka ka mo next door na pile a tsena ka monto o tswa kae gore ke be ke ka mo ma ke re be ra loka a ra tsene ba ka gore ga le ka ma se le baka a tsene gore bona ke ba nna mpha le baka ke re bona ke re a o bona go se le baka go tshwana gore re khale go e kae ngwana go botsa re khala e kae o thoma go rogana roge le nna ke ra wa tsala go se yone tsaya ngwana a phasa a ya high school a ya high school ke grade 8 grade 8 a fitla wa dira gore ngwa go mongwe ka ngwa go na grade 8 ke tsa report fitla mathelong a ngwaga ba re bona I mean itsela ere ngwana a se a phasa a wa bona go thata January fitla sekolong ba re bona ba re ba khotse ba ke ba ke tlhima ba re mamang ga pele di tlola ga go le gona listing ya rena ma grade 9 ga pele na pele e ba thoma go tsheka lotsa bana matshwa ka ba ka nete ngwana o passage ngwana wa sekolo ngore mma papa ga pele ke passage papa go ile a re baba go ile a re ke tlhoki ka grade 9 mamotla papa ga re wena o ile nga ke itshepi ke tla bona ka di buka tsa grade 9 go sa fedi ke re he gano o sa bulela ga botse gore ngwana o bolela ga botse ra ba o berekile nna ke re tshuri re he o passage ka se bolela ga botse mo December bona go na di family gathering ja ga ba re December ba kopana ke tshene tshe ye ke ba re o mo phatsa mo tsagala ntle ntla ya phatsa se ke ntse ke domkopo ka re ntse ke domkopo a bona botshato le moratho wa go mongwa ba re nko ga bona le ngwana a wa taba ditlo ba tsena pila bona botshato ka go nna kwa bolela o domkopo gore ile ya ba ya fitisha gore wa 15 years ntate mme ke bona le gore nka sekolong o botlhale tlhale mo le gore le ga ba mfa di certificate se go ja go khampa pa gore ya fitlhela re sa mmotsa are sa mmotsa bona o mo bua le tsona ra di ra di tsara di bua ra khongola ka pile e ngwana ka phasa ma o no wa 15 years yo mama ngo phasitsa o re ke lo bere ke le koko o ba bose o phasitsa a pena phasitsa a di le nandi di favor ile tsana ka magarang le ka re palla go go dofuna ba mputsa rona le tsama ile yang go feletsa ngwana sekolong na
0: mmm
3: a ke tlhare go go buitsa ka re mosagare mme re go tsere di phone di go na di thaka go palla go tsana fisinyo nga tsa phone a phone re ngwana se petse ya a tsata na ka go tsela re go motse wa ga wile wile wile ngwana o passage ga ra ngwana ngwana o passage
0: mmm
3: ba phone ngwana ngwana o passage wa ga go latela wa le tsabetse ke tong wa ifilo sentse e khere ba sentse khere sabedi ke le nya ka chelete mara tsa chelete ra ena ta ba tloren ke tla ka nne ke ke nya ene tsafase ke tla hore ke phetsa mabaka ka jwa a ta thoma rogana ke la ga mpona mma go bona o domkop e nyi nya ke le tlhapa la basadi se ba go di bitse mo moleng
0: o bya lo o roga wena
3: o roga wena ntse ya go ne re ya sekolo mme di tsatsi le go di bona o di bone
0: Amapele, amapele, kenya kwa tsebana matlapa wa roga wena na.
3: O bitsa nna, e o bitsa nna.
0: Oh.
3: Eh, ni nya go ntse go ba stena le go gona e kgone e di tshiko mo kopane e re rekisha eneng.
0: Yo.
3: E re rekisha eneng o tsiba ngwana tsena sekolo ka re re tsa ngwana o ile wa di bona. Ka re gona ka re wa se botsa re tsa ngwana ke di bona ka re ngwana ke bona results tsa gagwe. Are wa ke se ngwana mo tsere na ma papa nga se mo tshiri results because a bona ntle go ringa ba ba sa kang appreciate mo botshelong ba ka nga se mo ntshi. Ke se ebe nna ka re ka di khonekela ine moncha ngwana ra re tshimo e jini wa thoma ke re maru ke re wena se o ntse ba go di dzana go pele bile wa isa se bere ka botsa ngwana di advance a di advance mila moncha phone la ya ba o jini ara gona dina la go dina la go le ka le ID number di gona ngwana na zimi na phone ga tsene ka moncha yona ara o a tsaka ro berekila tsaka rena khomola re tu ano ro o a khomone ke nna ke re mara ke ka mogose ke tshite ngwana ka gona na o bona ngwana a mpontshe di results ngwana futo ke di results a u bulele ara ke ile ka go botsa ka re ngwana wa tsena sekolo a ye le na fever wa ke tsenela na a ke tsene filo ka re lo a tsene filo wa e ka monto ngo phela ndo go mpotsa gore ne ke tsela ke dom kopo ke da ke ngwana stela ke tsiba ngwana a tsena sekolo ngwana a tsene sekolo nke ka khomola ngwana e go di ka fela ngwana ya di call back ba ka ka se di tlhai tapo o tlo khomola re ke ya pila founa re papa go khopela e go khopela e dimpho 200 rand gare gane a wa tra chelete ka 25 sa re ke ke nngwe ya ka ya go a mo romela 200 rand tanda tana ke 200 rand tana ke ile ka e patela ina e nyaka ka e tshia ka mo fa yona a go mola mwana a feila mo kopane la this year mwana a feila o ka di zamba mwana a feila ke tse ke la steke ngo ga ga mafelelo wana sira robere ka jang a re ka pele subject se ntse le mpatelele ka rena ke tla go patela room tata go patela di subject a go patela a go patela di fees of na problem tata ga tsakana ka go tsena ka ra bona ise ngwana ka o mo file 1.3 ya go register ka re e a go di yona nka se kgone ka rata re ke ka ba ka tla di tshelete ka mogara mo tsi ba ka mogarata ngo a re go di la fase re ne go tshelete nna ke kgona go gola mme re go ngile ke fere mme re go nyana a nne ke le bona ka re go nkhopela go magwa go bula company ntse ba botse at least ke tle ke fare go di kgwa ha wa bona bothata ba pele ngwana o boya gae bona o ya gae ya bona bothata e tsaka go nna ka re patela bona ka ba khopela re di lo tsa go tsa mo rimo ba di ba di movie motho ka tlapala go go tsena go se tlhomme se phatlhotsa go di ditshika mo rumi ntle mo renta a ba ngwana o tsama ile o ile a bo ya ga ye nna ke mo go mmere go nge friday ke ka 15 years he se tsuka ke se tsama ile le ga ile ga nna go tsena sekolo o ne le dia o re ntse di fizi ke se ke friday ke re di fizi o re e ke re ai ka re bo thata ba ke nna re nna se se o re yena ka magae wa bereka hona ntwa tsaidini wa tsoga furugo o tlhapisa ngwana o isa ngwana kretšheng ntse ngwe leng ka magae ga botse e le fetsa e le molaboga le molaboga ka matlhapa ngwana 15 years ka re o ra nna na ke tsa yane ko e bolela straight le ena a ra ene se se ena wa bolela shen ka matlhapa ga ka matlhapa le a moleboga shen ka re gomolela ka re thamere kong kamautlete ka maga senka founa o ile a fitha ka magae papa ga botšha ka re bona ene o botšišang ke e botšišitše fa raago o ile kae ka botšite di-CV o rona ka mmereko o tla re le tsiya go la sekolong gape ba tla ba mo ditse ba tla ba dile a phile a wa gona go thata ka manda ke a tsena ke mo tshisa and then ke tsena re go ja phone mo khotseng phone and then wena o di re nga wa ke make sure go re tsi go re to wa ne ke tlo ba ka laboratory ke tsene thaga ra khali tere tere bolela nga ra e ka mo khotse bolela tinga gona mma ka maga yena a le mpone ka re ke nna motho a sina sona o go mere go a gona ntukuru kura ntongwe lengwe ga botse ka gara ga ntwe mare ke fetsa I am because I said to work on a shop. Then you get a cut of washing a camera on it. Machine will be not a one pizza can to work the village, which I'm much a cartap. Kiaverreka come and take a hona will be shaving one out each. Papa Hona on pizza, make a camera on time, pizza, get like a mofer mood. Yet she will not be chicken in room. Make a mahalaching and a mahadi the carnival and a few and I could talk on alone. Or one not an inoka of the union. I'll come to a fro. Kore na ka tswa fro wa ke re tshwana le ke tshwana tshapaneno a ja tsana ka kamore ka go le papa go tiela ke mang ino ro before bana ino ro go bengena ka totenya le nyane ka sebo a sa nne re kong o fike tsene ka kamore mo robala ya bona bathata ka gore go dilo bana gore go tiela ka tiri ra rena o tiela na wa go nne re kong le ngwana go nne go tsoka le papa go bona ga ne ka yena mo tiela go go ra bona go thata go go kwindi ngwana go tshudi tshudi tshao every day a boya ngwana o kae ke nna me di po tsela jwa gore ngwana o kae le nna ke makitse go tsana le wena ke re ngwana a se yo ka mo gara ga motho ho sa mo phone le ka re ke mo phone dikete le mputse a re tla bua nna ke le tsene ke khopela ke kitime nna ke malatse ga nna mo hutse o tla bua motho lana taba le mratho gore papa se tsho se se bula ga nna ka go motsongola o ile ile ra ile bereke la setting yena ka mo mme yana ka mo a se na ba se na marobalo a ya go robala re mo ngwana ngwana re ke la go robala ga mo khutse ka mo morago mratho gore se se o ka motsongwa gona ke rona bona ke o tsela ka ene a re kgona di video e tsa di video wa di poster ke re ke ga gona ka nako wa dina phone ona ntse ke bona ke mo shafa sine nne nyana wa gona go thata mana o ila tsena wa ka di Easter o re bona re go pela go bela tsela tsa rona nne le ha tsa rona mala krotsi phone ya ka e khone go transfer nna ka motho a go romele o gana mogai mthini tso mogai ya go romele nna ga se khone ngwana mmolo a ka itse ka mogai ke ka di dikhesh ba ke mo di shopong a wa manola o khotile tshelete rena kana malume ya ga malume ya go romela wa bona thata na ke le re sa ditse mo ka di ya ile di fo di fo di tre ka good friday street mona bila ke ne papa go ka rumela ka ntse ka forum a re di pins le ga re di pins mo le bona na ga le tinki le ka re six mona bila ke na ke di tsiyo a re bune di se le ka nna re wana bana ba ga ba motsagalela yo se ya o mo re ke a boya ha re mara ma se mo di fedi ke ke ka gore ya o ka re bolela e ka re bolela le ngwana bya ke ka mo tsontse bolela le ngwana ka gona ngwana e tsaiya ka bule ke ba mpuditse ba re wa tsema mo ngwana ile ngona wa tsema mo ngwana ile ngona ile o tla ngwana o munya di shitse nna ke tsatse gore ngwana o nyetse ke re le tshe di bolan di tsaka ya ba tsaba bolela ka monte ba mpuditse ke tswa go yena ona ka ruile o tlo wa mabane ho sa buya mabane bana re ke tshimise mo gopolo ya ishu nokulo ro kana wa le tlhapela nne wa le bitse ka nna la ka tswela le batho kare kuro go tsoma mwana go bona tsena re tsabolela na le tshimene tsa dikisa se se rogana o ile go bula le batho ba di rogana o bitse kwa kae kae kae o re ke shining a ke bona o go tsoma tsadi le ka ntshala mmago ka eng eng re robala le bana ba go lekane ba go lenka ba go lekane ntshala nna ka eng eng bona a mo fetlo me mela ga botsa tsena ka kamperenga e ke tsama ka mara ke tsara tsheni tshi ke ntse tsene ke le go alwiwa ha pe go le ngone mo nyana 3 se shwe na mo gausi kore ene dilengwe sa go thokolo feta go tshe bana ba ba bedi wa ono mo go lona 15 years ka ga ga mashata ka ga dikare ga dithele ke re go yena ke re ke ya ngwana le tsamaye ka pele pele ngwana go bona tsona ka dipeke ngwana ke lo tsa strateng ka pele ke tshe di tsanga no munyane ka pele ka pele a tshikirisa na le yena ka mo ya ntse ya go tsaya ntse go ngeng jang jang ka re o re o lo tinta ro ngwa direkisha o mmuni na o mmuni ro wa direkisha a ri ya ka re ke lo ka ra rekisha tsaka tshalta gore a go ya ka rometse ke na tshalta go ya ka wena batho ba tsitimane le bona na ge ka mokaka yona ka re ba ne di tshalete mme ka rona ka re motho go rekisha mmina na tshalete na a re ona ka re wa se wa o why o why a se nai wena ba tsitimane le bona wa thora bona le bona ka montle a bana di tshalete a re ka tlo bana ba di tshalete ba re robala le bona ka montle rona ba fa di tshalete ba ska re ba ska ba ba re farisha ntse go ke stela dine ba di ga mahala ke ga mahala ba mo le tsaiso re le motho re ke tsholo ka re o ne se tsoko re ke tsholo ke le motho re le tsho mahala ba tsa mayana ka tengwe tsone go gwalo yo ga tengwe re ga ba le wa betana wa tengwe go ba betana wa tengwe go ba betana o pa tengwe ngwana wa 15 years a mo ja ba pa ke khale ka se ka se se le mma ka se se mmang le ka mma ke tsanyaka ke khale go go tshika ga lo tshedi so o patane ngwana gore o like o lebele ke go dimo ngwana o magathile go dimo na ke ka mo go dimo gago gore ba lo batena ke mola dile rand tsa control le le ga meta ara mo le isa ntate maki gore go tikima di clapa ke lotse ka moka o no o fa khaba le nna po ime ka le fast re o tholetse gore go diega nge papa o tla bala ya mali face he he le na tsholla ka le ka broomstick a re mo metla broomstick a ne sa le tsangwana ka re bona ka re bona ona togalo ngwana tsama ka ku fa ba ke tsena ba tsama go kwa mashata tsena go gona go gona go tswa ke gonne go tswa ka khia ke tshetse ke dikobo di tshule ke le tshetse ka bra kitchen ba ke tshe dimtshe ka ntong ka batle ka tsamara o a beng yana o 15 years a o ntho ka modini a kere ke mamarato wa wa gone na gape ke mamarato wa go tshala motho le tshe ba pa se tsone e le re before se le re ntong o le re ntong o solo se tsara tsare ke mwana ra tsare ke ntata go tsela tsa go tsamaya a ke ntse ba tsaka le mamarato tsare ke ngwe le gona ina 15 years le go nna go kwena sentle premier team maka mahlapa le go nna sentle premier team maka mahlapa tsholo tsa go tsamaya a re a go kopa go kwa ke tsamaya ke a go kwa ke tsamaya ga tikile ba ba re tshane ke ba tshele ke tshele ka montlo ne re khantsa ke tsamo ya homola a ina bula le faster joan ya wa na nyi nya go tika di tshele na ka go tswa ke ta go fisa ke ta fisele ka ga se ke ta fisa ga se ka montlo ni ntse ka mo ka ya skole ngwana wa gaswa mara kono re ke tsinga se ba re o labelene ka kwa ntong ka tsena ka bona ntwa ka idia a ye go nna tswa ka idia ka tena ke ene ke kwa phefo ngwana wa 3 years le sisi ga ba di fika motseng na ke ne le mphela ka next tong mo strate ka tena ke mona ka maga tlhaba mashata ba se ba thoma strate ke ka mo ka ba satsa ka mokgwa mo bula ka dinto ka go khumola ba re di ya ba ntle am phantsa le tsaka am phantsa le tsaka ke tsile tsantsa ka mme le pono ka re ke nna sele ke khane mala ngwana bona o thoma lo ka re a o khale ngwana o bona o ile a o khale ngwana ke ne o le bile o khale mme le ngwana bona tlhapa le le bitsang le ka o go tsha ngwana re ngwana o robala le batho tsholo ka le ba go le ka ntshola ka dilo ma matshontho le go le ke le matshontho le go lela ngwana mme le mo kwareng se tsile ngwana ina ba mo raba a se ka motho re go khagone le nna le bala phela ba ka baka la go robala le bana ga re tshe jang ke le tshe go bona ke tsena go thaba go tsama le tshe di biang go robala le bana ba ba ile reng ke ba fetse ba ke le bona ka nna ke tsena le bana ba u a ke tsena le bona go khagone le nna a wa o tsene le tama ke go tshisa ma dina ke le tsantsa ka pa mo nya no wa bu le jwa na se mo tshantsa tsana ke tshepo se ka go bona ile mo tshepo go bona ya mo ka ke tshaletse am feeling ba itse ba mo for ke nna ka mo ka tsena ka mo ka re tshaletse go sipe ya ga re ke ka fisha ga gabo mo le ga ga wa ka se tso re ga mmake ka December
0: e tshwara gana fa o khatjeli o sa tsheletse Thobela FM ya lo khotla kha tsho la Africa Borwa ke di a ga betse tsha mo re mo holo tshipana ko ke iri ya le sometse go di mo ga hlogo khatjeli RD ka mogongwana ga tsho e o re buditse o re bontshitse ka mowe e le go gore tate o na le maikutlo ao akereng o re buditse so wena o re go ke le tlhoyo la tate go ngwana ke le kwele ke le kwele ke kgobokeditse dintlha ke o kwele ka so wena o re go ke le tlhoyo la gagwe go ngwana bjale re botsa mangwe mathata ntle le ngwana o na e ka be le gore go na la mangwe mathata ka gae a o monna o a go fa go ona o na go le mathata e ka ba a ditšhelete e ka ba bakaola e ka ba eng e ka ba eng go na le a mangwe mathata ao e le gore ga se a ngwana a mangwe a ka thoko
3: ke a mantšhi kodubila feta ngwana
0: kanara
3: ke gopana go tswalela ye kisa ngwana pedi go tloa ka nako enne o ya good friday ka di-4 fela motlhaa boledise ngwana ka gare ga ntlo ebile dijo tse ngwana a di atileng a di ile mo ile malo ba gore a dije o ile ka mo a re ke sore ke tala ke sore ke tala e se ke ja ka 9 a ba ile di piece jo bontjage tapile a boya a kira re bana ba ati ya ka mo kitchen o ile ka half past 2 ya masa ka re bona ka re ka ruile sore ke tlala a se uji o jile ile o re se njama ba ne ka 9 o jile ile ba ngara ba re ye di tshike ke di ke ma ka le mogora go ka ntse a di tsho ngwana se ngwana di le breakfast ma sata ha ja o ile go lela rena re tsomo tshelela rena le ka se go leng gonne di kompola ya ka tshelela rena re di tsoja ka di tshelela di le monga finish ndo na tshelela ke tsile di ka ja ke le go maraba ka re a ona feel ke ka go bula ya o nee a ona feel go tloga ka di 4 fitla le mamo tlhabo le ngwana feel ya ngwana re ke ipogela ga nna
0: aha tsela go amangwe mathata kgaetsedi ya ka taba se kana le ka go betha mabalang kompotse tse di botlhokwa tlhokwa ke ne o di ikwa ngwana re tshwere bophelo bo bjang ka fao
3: o ile go atla monna ka mapisitse molato wa gore ke ya ka motse o ratang la mosadi ya
0: ikwa
3: tabela ntate ma ke re kona marela tsa tsene se re ba ka le mamo hlaisa lwelwa tsa ba yela ana ke go kgaogana le yena ene o a gana mara ke rogana wa mpotsa
0: ama pe go ile go atlishwa molato ka mowe monna a tlile akere are wena mosadi monna go o ratana le mosadi waka
3: ebile o lokele ke le mosadi waka le batila eng o bereka ka mao bereka ka le rekeng di aluminium o loketse le batlile o ka ga ya ga e bile ke lutshitse
0: oh
3: ke le ka tshwara nna tena ke go bla re o bana gore ke be mogotse le ngwanola ngwanola like ke la ne dimo bona ba le di mesen
0: ke nka no re ke ngwana ga se mosadi khane
3: ba re ngwana o dia ba re mosobela o dia party e ba re dia party a ruri menile motho maka seka ka kushisha mara ke homotse ka raki ka tsena ka kholo ile ya tswe mereko o maka bile ba tlile gore bona December o ngukile kudu a re go go buditse ka re mama ngo go botsa o dia ngwana party motshona ka re ba ba khotse na ka re ba di family friends ka motshona go tshika monto nya go ya re DP ka mara ka le topa gona go ya di party tsa mo ona re party tsa mama mama ke re gone ke re hile metsi le bolang ditswa kae ake mutlala se mkhotsi ya ka le bona bomago ba gona ka sekolo mmago tlhakiki tima di khatse batho masiba khotsi ba ka batho
0: it's a party or nae o kya yena motho o re go rata
3: ya mwana ga ba re wa graduate ka ga ga
0: ama pele
3: ya mwana motho bona ba re wa graduate
0: o kya mwana motho
3: eh ba re wa graduate
0: gulukile gulukile ke taba gore o rata na go tlile malato ka fawe a ba le ke kwa hore o ganne ipja ga ge setse lelwa o a dumela re o ratana le ena
3: eh la tsere o dumela jwa ya malo ba o dumetse ka gore ka re bona ka tsi na ba rogana ya ntlo ya batwa mo kopeng tsere ka di challenge ke le kumara ba ka re o tlisa o tlo go se botlhoko ke challenge ya ngwana go ke mo sha sekolong ka o mo sha sekolong ka tsona ke o di sha o di sha nga ba mamma ndi 3000 tse mona ka motsongolo ba dikela tsatsi gore di tswa kae tsona o reng ka tsona
0: mm
3: ile nka ra ba re bona ha le motho la re faratana le ma motho mfone tsa private number wa bona business la dikota e dile e di etse ke nna e dile ka bagala re ke mmuto ra ke tsabereka ke tsaberekang nga sa gona mo fatality every month thata me ke lebella ka nnete ba re go ne business la dikota ka gona ke le ke tsaitsele ke kole era ka tlena lela
0: ya
3: ke ke tsaitsele
0: go lukile taba ya metlabo ke motlabo ona o fela go ba gona le papangwe ba o ileng gore o tlo o batsebe
3: o ila rogana re o mmotile ka monatella gana mo fase
0: mm
3: a o le bile le gudisa ba roba re ka ka gona ke kole enga kwa bolaka le bitse la motho ka mogare ga motho re ba re fapana re gona rena o ne matepe matepe ke la gore ga a tsharo bana gae a tsena ka motho ke sentse ke mo serishe ke ke tsa mo serishe wa mpotsa re bona le re se fie kune ba tsadi ka monte ka go sokola ba go tlhoka batswa dikgabele bona ka ba tlhokomela a tsuma bolela so a ke ke mo tsela go tsho tsho phela mpotso tsena mora go khona mola gore go ne motho ratana le yena go se re ngwana ratana le yena ka ga ga bo a gona motho tarana batswa di yena ke yena monna ka mola mo nne ke le ka mona tsara tsore ke mo tsade mo di go khona ntshware na ke le ke sa tsore monna le nna nna na megwa monna o tlhalose ka mogwathalofeng ka gona tlhotse ka se le mo bile di ntshwadisha a re go khona le ntshware
0: Oh yeah.
3: Na go bora le go re ga sikile ka mang. O tla ka mo ga ikana kwa ratang. Le ka thu. O gona go tsena jwa mabele ga ngokotlele. Ene ka maska ga ka ke ka ga le. Ke bua le bana ba ga ise. Ni la rona maro ga nang gona ga ke mo dipeng a re go botse. Lo mongwe ba re ke mamang o dula kwa ntlo nya ka e ka e go tsena sekolo ka e ka e la eneng ya ka e ka. E bile go tsomo register la sekolo ka January. Ka tsone ke le bala mo ba se re tshelete ka January re file tshika ya ke tsene. Nga se di gane.
0: Mm.
3: Ila robeki last month kurta bela kuri kuri potsara mwana go tsena di thithi ka tona ke mwana ke tsaparo feta le ke mwanaka ile ka tsia phone re ke ile ka mo ka search ka mo gram mwa le SMS a mmotsa ka mogo ba khotsa fatshaneng bona a mo leboga mara SMS la ngone la sifisi a ke tso ring e bile re ba sna airtime go ba a sna o sna airtime go ba a sna di SMS na monna ke be ke mo fela tona ba tsena no ra re hello ka tonya wei tsengwa no ka 15 years ke le kgola le nara tsa re nake ho tsere tsene ka tshoga ka rwena kwana mamang o dira le mamang wa tsa bila mmitsa o mmitsa bona gore lena wa mohlompha mo tshe ke motho mogolo arena ke dikgatso re ke motho wa mohuta mangi sa bona go gongala go kere go dipile bona fontse bona go phela go founa ba shiba ninyana he mampotse re ma ke di tlhaletse nna le bara ke tshitse mmere go ngile tlhale founa la magwa bona ka re nga founa magwa motho ke bereka le ke bereka ke ba bona everyday na ba tsena ke ka rumo mo re ka ka re ke ke tsaga ga e ka lo tsere ke me 41 years mo ndalo le kana le go mma arena ke mal 2005 ka re tsere go feta ka 20 years na ari e ke thatile ga nna ka tsena ja go tswela pele.
0: Ya khaitsira ka yo e tswara go fitlhagana fawe
3: ene bo ntse ke le re botsa mo swampo tsa ke rona ke re a re go nna tsena ka motho wa sample di ba tlo nna ke tsapi a se tsentse ntse ka sego a tsena ka mang
0: ke ka tsela a tsena ka ka kang
3: ke ntse ka mo ka sego a ra tsena ka motho a tere ke tsapi a tere o tsare ke le tiri system ka ke a pia o sabuye ere ba tsaba tsaba ga ikinna ke ite kana ga motho ba tsaba ba ntlong ga tsatsa ka morao motho ba go apiela are e mamang wa yo no tsare ke tshwana are mamang wa yo ka baka la gore yena o mphantwe ke nya ka nga ibike ka dine ibile o mphe di omen on top bana o daba mogekolo ka mara ga ntwa o bone go fetsa tricks ka ke sa o gome a ke na mmero ko lwena o ne ba ke dine ga aluminium matswala ga ba re mang wa nna tlhokofala tatana ke mo nne sebiti o tsene ka monto ngwa re re go botsa fa fa ska tare ka tsa ba go botsa rena ke le ke nne mamma ha ke dire ke kae kae ya leng mamma nga tswelela a lampo tsa re mmaga ba thokofetse le tema ke mo rogolela tshapa ga ratsa kwa ntwa yena ke ma tshia se ke tompo tsona ka mara ga ntwa ka tsena ka kamore nka rwa bana information ka motlo wa itse bana ga ni jwalo e kere ke a bolela o ne mona go bona ona a bua ka kantle go ya thaile e bile le monna ga a tlhapela ka re ga di shower ona tlhapela ka re ga o tlhapela ka re ga re ka tselo tsa di plastic o tsira information ka re monna ka ku a ba a sa bereka ngwana ka ko ba re khona bolo gore a bona ntse ngwe lengwa site le gore bona ka re mara o ne se betsa mokhutla mangwe sa gore o tompotse le tompotse ntse gore nna ke na ke ikemelela ke re ke ikemelela go dieng a bona ntse wa mpotse ngwe ka re o ka sikemelela ka ding o ka sikemelela ka ding ya tsiago ka re o tompotse ntse ona ke re ke tshile re ke sentse ke re ke di go ba tsare go lela ka montle e o di ganetse o tlo tla go thibela motse bele bona tsheka mokgatlo tsone o re le tlo go thibela motse wa tikima tla ka mangara ga motse wa tswa mpotsa tata me ke ke nna go reng a tla mponelle ka tsebeng ya mpotsa re se sie o sa tlolla ke se dinyane
0: ya ke mantjwa bolela go
3: a re sokgwe nna ka motse ga re le tlo ntse o tlo go ntse bona go tsela tsane a re o sa tlo lokgwe tlo le 60 years tere go godile nna ba ntse bolela nna ntse bolela nga le la ngana tsona kae na ore ore na a ditete mogoma mo a ditete mothoma ka re go tlo go thoma jompola ile maikutlo a se nna pele a ko a ka khatlala ka sele go kgona go mbotsa rena ke nna mogekolo ile o kitima le ka ba gona mbotsa rena ke nna mogekolo ne kwa ke itlile mpotsa ka mogolo gore nna ke a tonya ka gona mpotsa re ke a tonya pele ka bana mola ba ka botsa ngona ka 15 years re mma le nake mo robali ile a shumisi the way ke go robala o shumisa le bitso le la ntate mekela go feelona a botsa ngona 15 years ke mola ka tsa ba 2 weeks back ngona 15 years re papa information mphanyana re ke di enka ene information mphanyana ke le mantsho go lela like go re matsho ndu bolela like mme nna ka mo dinye ya nna ka phela la dilo ka re no roma ka thogo lotse ka mo tsona mme ile ba makana a re mo go wa tonya mme la a tsere go tonya ke e mme ke tsheke ke kella a go ke screama ke lla go a sena go shora go tonya ke le tlhapa ana pa tswa tsama a ntwa tsama ke tsona ka mora bana ke roba la tlo mo 40 minutes o wile go go tsile ke mulege ke robe tshe le ngwana wa a tlo bona ka mora ga ka ya ina kwa le nyi o thoma o rogana ngwana re papa a o bele bona o wes mo go tsamo ba le go ka mere
0: mo go mpo
3: go mpo ke bona re go mpo tsa gore a tswa go go dilo tsedi ya gona le batla ga mpo tsa re bona nna ke robetse ke tlo ya le batla ke se ba tsaka ke coach ke robala sofi go le fetse be ka mbara bana go dimo sofi ke go homola ka re tswa ke sa nna ke mo le tsare ke a ke sa gata ke fele go dimo gago
0: dilo tse o di dira annuele re ka re o dirishwa ke byala go ba ona o di dira le ga re tswe ga botsasano e khaitse ya ke sa go kwa o kwa ga la kgole khaitse di wa nkwana tobe la khaitse di ya ke sa go kwa a ke sa go kwa khaitse di wa nkwa e papa le na le ena ke re ka moe e ba botseng gore a ke sa ba kwa gape
3: hello
0: e ne ke se sa go kwa ngwana gaetsho ne ke sa go kwa ke nya ka re tie ka mogwao o re boditse ditaba tsa bakaola tsa monna yo le go tlamashe go gagagwe mathata ga go ke a ka reditse ka dira ke anti cherry patche pedi ke mathata ka ngwana ke mathata ba kaola ga biale go lokile a tswe go aba kaola re tsene go amangwe gona le amangwe mohlomongwe chelete wa le fa monna WhatsApp wa le fepa ka mo gae tse di biale wa di dia
3: ke bra go selete mara re ka a itse ka gae ke bona ka tsaya mo le tsile ka tsaya ke di pije ka nna ka nna ke ngabola la matla a pije ba go ba le pije ka 10000 rand ka ba go se ba 3000 rand ya go tshale ke nnete ke tsora ke a litse ya litse ke tsora ke a litse ka dilo go tla tsaba ka mo kala ka bitse mo kaola eng eng ya go ne ka mogonka ga nang ka gona ka re ke di tsaya ke nna ke tsaya ke a bona ke di tsike ba reka a se go re ka bana le go tsaya mara ga a se re ka bana go tsaya Christmas go reka nna ke tsere ba re ka khale ke bereka khale ke bereka ke se ka go tlabana a mo tlhake tsena wa support o rwa le lelela o go nata fa di tshi dingwe mo itse go pala tshwaetsa go namela
0: e ile ena go pala tshelata wa namela
3: e go nna a re ga gabo a re go nna re o go mo go le dilun ka mara ga ntse mara go dira ka tsona ke tsire bang ka tsona
0: kuna leng
3: ke tsire bang ka tsona di loan
0: oh I don't know what to do. O mo le mmile ka mogwadiang ka gona ka mo fara 10000 rand 10000 rand ka go di mo ile ka a nna ke mmere ke sa utlwa ya ha go bereka yeng ke go kwela kgaitse di aka di taba ke tse dintsi ke a kwa gere ka no ya le tsona ya e ka mo go o di boletse go ka ona ke go kwele etse tabatse lile wa ile wa ka wa ditlale ya ngwana ge sho wa bitsa ba bagolo la diboledishana ba bagolo ba gabo ba geno tsa dulela fase
3: e mathomo go tloga gale ke le ka ditse mo malume ya re e ba ka go mo go gale melo ba fetola ba mo tsela re ne malume e tlo tsa ngwana ba batho ile ba fetola re malume ya re mo ona na re ke malume tsa tsinga tsene batho
0: arma malwetse a le go monageng ke malwetse a swanetse a swanetse go tsena batho
3: e ya se tsena batho nna ke matepe ke lisha ke tsaba re na a roba le gae ba tsadi ka monte ga gopeletse ba thata go futsa ka bana ba bona ba dia bana ka dingwe o ba tsadi ba lebile ba mogetsi e ba mogetsi di le ba fa bana ba le dijo le ke mara ba ga ba tsadi ba ba tsire ba ba tsira go ke ka montong a re tshwenya ka a tsena ka montong a re tshwenya ka tsene ke tsena ka tsene ke tsena ka le tsheke gore ke tsere ke tsere online a e sibe mo nyong a e sibe mo nyong ya nae ke mo tsene la ke ba re ba tsena ka tsene a nyi na o tsena ka tsena ka tsene ke ra o ka ba tsena a ke tsena ka tsena ke tsena ka nango ka bona le nna a re ka bona le nna o tsene mo ya monna ka re tsene ka monna ntse o ke tsela ga ntse na re be nna ka mo ka e ka re la ka tsene
0: lokile
3: a re

0: a go ga ina le mekgwa e mebi e le domkopo gape go ya ka fa o bolelago ka gona mosadi a re boditsego ka gona ga o bontshe go kgathelela ngwana yoo le gannyane go ya ka fawe mosadi a bolelago o botsa ngwana mantsi a mangwe a boima gore gana fa wa tsenago sekolo ngwana wa go rekiša engeng go ya ka kwešišo ya ka mosadi ka mokgwa a bolelago ka gona e le go bala setho sa gagwe sa thobalano sa bosadi o se bitša ka leina gore o rekiša sona seo le go hweditše ditšhelete o ne kgona gore tšhelete e ntšhi o itšee ka gae o ne o ba fa tšhelete e nnyane o kgona gore roka mosadi a gago ka fase setho sa gagwe sa bosadi wa se bitša ka leina ngwana ye ke e boletše le ga a tsweletše ga o bontšhe ngwana le ga ka o direla di-call back a laetša gore o nyaka gore o moleletše ga o moleletše o ile wa ka wa fa ngwana dirante tše 200 mmage o ile a swanela ke go buša tšhelete yeo o latofatša mmage ka gore o nyadišitše ngwana o roga ngwana matlhapa a mangwe a kotsi kudu gore o bile na le setho se segolo o lekantšha le bommago matšatši a robala le banna ba bagolo ba go lekantšha le nna gona bjale ga o boledišhe ngwana ka gae ga o mmoledišhe le gannyane ebile ga o je le dijo tsa gagwe re ke bone fa se sengwe o ile go tla ya ke tsama le bana le ngwana nke ke lebelele fang ke lebelele fang ke lebelele fang ya one issue a re tle le tsona go ya le ka fao e leng gore mosadi o di boletše o ikarabela goba a ke ne go botsiša wena bothata bja lapa la gago keng pele ke tlotla go se sengwe le se sengwe seo mosadi a gago a se boletšego bothata bja lapa la gago ke eng ngwane šo nka le mosadi a gago a go tlišitše fa ebile o go boditše pele wena re ke tlo go iša go maake go thobela FM lenaneo la diaga metse go moremogolo ke nnete le tlile fa ao rena re nyaka go tlolegiša ngwane šo se ka tshwenyega ka tšeo mogatšago a di boletšego le wena o bolela tša gago ngwane šo mpotse bothata bja lapa la gago ke eng
1: bone e ba gore gona je dingwe one je dingwe lengwa one je dingwe mane ke tsa tšhaditša ngwana sa ola ebo gore otare bana ba go lekana ga ba boa sekolo ka di-weekend ene le ngwana ka nna ke tsong a sore e ba fetana go kalo ake ngwana e bolela ka kua tsolanyanangtšane o teratera mogantši ke nna kokganane ne go robala morobe le mokae ba sa tsolane sa labanyaan ba kgetsa dibjane emetle ande ko rebile ke bolana ke se mo maemang a ua go kwata mme ke tle tsore o fela mmaga mapapa wa nroga papa re wa nna ke saki wa ntho dirofo ai ena lena bo ya go tsora wa go a go kata ba mathomo wa bula singa go moka
0: o am pele ngwane sha mapele o e bile tabela ya gore wena o hwetse na ko nngwe o ina le ngwana
1: ke ka montlong fro me mmega le dishopo mafela go dikirana gogo wa sa botsego nyana ka ke bona bana ba ka nne ke tso mongwe o ne o teratera ka ile bona bo ngwana thomo ke go fela megotho wa ka moro ke go ba tsola ke gana ba tsoa fela megotho mme ke tla tsota bola le fela mapapa wa ndo papa ro wa xa tso o tso ka lebala le tsoe le thoma ndi fela mo nyana sa tlhadze ba se re ke a mogala gore ka go bona mogala fela o botsa mma ga ba go a re gana re ngwana o o thoma le go botsa re go thile ngwana o rate ngwana wa nkuse
0: ya kore ke ka go kwa ke a ke nyake re kopantšha kudu ditaba a re bolele ka taba ya go tsoga ka morago ga nako ga ngwanao le taba a dibjana go bile le makga e leng gore a re tee ya go boa sekolong ka morago ga nako ya ebile a re tee le go boa sekolong ka morago ga nako o bolela gore o bo o tla bona mokgotsi age goba mogwera wa gagwe a le ka gabo nako nngwe ebile a šomašoma mešomo wa gagwe ba tsena sekolo mmogo ebile a ba fetafetane kudu bjale o makale le wena o thome go botsiša wa gago gore nkane o boile sekolong ka morago ga nako bona mogwera wa gago o a šoma o a fiela fiela fale ke moka ngwana e re go mo khalela go ba o ba o le lena o sabe felo o le ga botse ke mo ka yena o tla tsiya sella thekeng a lele tsa bommage ga a lele tsa bommage ke mo ka are o tla reng ga botsa bommage
1: mapapa wa ndo go re khanwe le tsatso ka tlo di bana ba ba no ka le ntone wa tlo tsela bana na grobaliji
0: re bolela ka ya o bua sekolong ka morago ga nako a sa
1: mokone sekolo se tswaka tere sekolo se tswaka tere mo strateng ga go se ne motho ko fa efe tlo go bona e gona tsena ka re ke re a loka o rokele bana ba le bona ba ile ka bo bona o roka ka bo bona yena o re ka five kona tsena ka sekolo se tswaka two ba bana a bo re go mmere gong
0: o
1: a re ke bolela ntibe ke bona
0: o gore bana ba bang ba buile sekolo
1: ka moka
0: yena o tla raloka le bona go fitlha go e ba ka morago ga nako a raloka ga bo bana bawe a tla boe ka gae ka bo iri ya bohlano e tse re ba re bolela ka ngwana go nakong eo a bego a ena le mongwage e mekae ngwane e shego o ka ne o phopholetsa
1: aman 11, 12, 13.
0: Gulukile. Pela re bolele kae kae ya go robala go tsoga ka morago ga nako le dibjana. O gopola e diagala bjang yona.
1: Ntho e ne mara gantsi weekend e service e mmerekong otere e rediraja. Kaje masolla khodi khodi pele bora o mmabo tsiang simolele tope tsa ka ntongo to go jiwa ke mma go ke furugo e ka ba ya 11 e ka ba re ngwana ra bitwa la pe ka ba 11 o lebella o tsa mang ja go tsoma go lora ka borotho bana ba tobile na sa re ke mo tsara go kona go ne sa tsoge a o bogare mma papa o ba tshatso gore mwana mwana pa ha wana le ngwana taba ya ngwana go tsona le ngwana e tsoma morao ka mogono khala ngwana ka wona
0: o ke a go kore ngwana
1: ka le ngwana ka golwa e tsala monyane ka tsa ngwana madi ya ka 13 years
0: o ya na mile ngwana a no ba le mogwa wa gore ga wena o ka mokhalela se a sa kwane le sona ke moka ga bua o botsa bommage bommage ke moka bana mabare ba na mile ba go le bantsha
1: ngoni ere ke yo tana tani ga botsa straight ngoni bothata ba rena ka maemo ntate maki ke ngwana ngwana o mamotlha ko mogolo mogaga wa go di mamotlha ba dine dikono ba tla tsena sekolo fa mme e modimo lempa matlhatse ka ba gaba le mmereko wa diatla o thomile go tsena cratche a tsamaya ka koloi wa sekolong a feta a ya re kodi diphagamegong a namela koloi mamotlha mokoli bana ba gotse ba khona go gidiela o khona go dira mama ke ga kanyana ona go go tshwere kana ngwana o kae ba motla ba go je mkha ba khona go gidiela a ke sa jiwa serious
0: ya ab e tshwara kana fa ngwana sure tata fawe a kre ba le ka re mo magatsa le na o re file yona go tloga mathomo nke re le nna nke ke
1: ipopule
0: ke ipopule tsa kana fawe ka gore la bona ge ba tlile gore na ba re maketa be thomile ngwana sa ne le mengwaga e mekae kae kae kae le rena re swantse re go thome bjalo ke kwele taba ya go robala ke kwele le gona ke kidiela motheletse gore ankwe ke kwele taba ya go robala gore taba ya boroko e be ba tsoga ka iri ya lesometee bjale lena le tlana malabela e lela taba e weng gore aowa o ka se name wa tla wa robala le ge ba re wa lapa gare ga beke wa tsoga ka iri ya lesometee ae tabeng ya dibjana ngwane sho le gopola phapano ya gago le morwedi ya gago tabeng ya dibjana e be sepela bjang
1: dibjana go ditlhatswa
0: a ke tsebe gore go ditlhatswa goba o di dia
1: ke nagana gore re berese ba bararo mane be nna le yena le ngwane o dibjana ke tshepe dibjana e ka ba ke dintšhi ke le gore bana ka pela ke go ditlhatswa mme rena le nne bene mošimanyana kere ke goe go di kurisa maratho aka ke tla re le tlhotsa di bana e khono le re maratho aka
0: ya
1: a se di bana ka ba di ntshi ka pala go tlhotsa di bana ke be di chefo le di ntse la mathaka di se sa tlhalefa nyana sa thuto kwa maguling go ne go wa pienya ka mntu ma di bana ka simo pala go tlhotsa ene o bolela mo le tlile ka go tsa mma ga tsa go bujisha ane le e tswa ka taba gore o khoile ngwana ene ntse ba bitlile ngwana khalwantse le bolela ga khoile ngwana ka misa sekolo ka ke le ngwana di ngwana aja a re go tla re ka dijo ka re o ke a sekala namata go go mo mo shishi go to mo thoe ke na no mo mo lo mo e mkhala o ne mo lawa ga ga go ra ke nya ke se ke nya ka se a ke nya go di wa so ke nya go di wa so
0: ja go go
1: tlo wa no bolela a ne ne are are mo lo mo ja o mo fa ma ba ga ke o be le phone ngwa fa ne di ga di ja ra eh a ta mamma ga mamma ga ya go ra mo go le ga ba le ga ba le mo la di tsha ba go tsha ka tsiga gore go ntse mo mo e diwa aba bo di shin na rona gane wa bona o di tshedi so ntlo nga bo jang yona e ba yona gore nna the set of my story aba ne go ithemetse wa kwa yena
0: go
1: se nna ga nngalo a bone ba ratlwaka go se ke ke thare ga mo emelela gore re ile gae o thoka o sa motshwara ga botse ke thare ga mo ga mo mo nna ke ba ratlwa ke tlo se tsale ga ona ma ratlwa e
0: tshwara ga na fa
1: ga nngalo a tsaka ona ba ratlwa yena o go le ba ratlwa ga mo ga bona le
0: I'm appealing. It's tshwara ga na fa, it's tshwara ga na fa. Mama ema mpile, ema mpile ke tlo bua go lena gape mama. Ge le re bona le tshedingwe, a ke re lena le boletse. Ge le re bona ntheletseng. Ntheletseng. Mama, ge le re bona le tshedingwe. Tse o kwa go re o nya go tlo bua go tsona. Ino di tshwara ka mogopolong go ba o dingwa le fase. Ke tlo bua gape go wena. Le gore o tsane o motsana tsena ganong a re ska dia bjalo e tlatla e bapolelengwe ya go tlhakatlhakana boyeng ngwane sho kera wena monna a re tswele pele ka ge ke swere ditaba fa wena go ya ka tlhaloso ya mogatsago o ile o ka re go manya ngwana tšatlileng wa ra ngwana wa re I hate you ke go tlhoile
1: ke ge ra nibela sejo a goje a sa gracias godi
0: ke nnete
1: tabe u ja go bona go re re se e ba tshikira go dira jibele le nga tshipedi ba si a thoma a ke tona jibele le ya
0: u pya ke mantjwa ile gore o rile go dutsu o ya le yena ka mantjwa le bole rishana wa feleletsa wa ntshitse gore ke go tlhoile I hate you
1: mantjwa ke a boletse ka maraga ga gore o buritse motswadi ya ga le morato wa mshimanya one ntwe aba ngwana ba idile ke re ke mogalemela o tsare o ka tsgalema ngwana so nyane ba le ba le ba itla aba ra o tsi go di ga lwelang ka mo bona ba ja tsedi ya ba ka nngwa ro case tsani bile ke motho yile
0: o be a dira eng ngwana
1: go go no bile ba dira ntungwe something that mo yena ka ka tsho mo yena se le gore ka re ke mogadile be ke nyana a go nyana gona
0: mara a ke ra se le tlhapanto ino ba tiragalo le tle mo gore le tle le re botse ditaba bolela tabewe ke boshego ke lena no la batho ba ba go
1: o ile go a dira gore ba tla thoma go gola gola ba tla thoma go kitama mabiana ba go pala ba tlo thoma go kitama mabiana ba ba di ntle go sige ntle ja sa go lo ja go tla tlo ja nnete ya re ke ke mogale gore na ga ne ngwana wa tsadisi a o ntle ngwana ngwana di ba ta ma ba ona mabiana ba tsene mo go le ka o se di hana
0: a mapile ke nya ka o nolo fa le tsatabe ba ile ba re ge ba ithuta go nwa mabiala bona bana ba sepela mashego ba kopana le bashimanyana ba bakata
1: marena
0: ya u bo tsantsu no e bolela wa round el tlhapa go lofa ya
1: ba
0: go ne a go le tla biale go lokile ke go kwele bomma ba la di tse tabengwe ya gore o phela o galefetse ngwana mo e le gore le ga ka tswelela a go begela tabe e botse go swana le gore tate ke tsweletse sekolong o mo araba ka sekgapho sa gore nna ke kgolo tabe ewe a ke kgolo tabe ewe ke tla kgolwa ge tabe ewe ke e bona ka matlho ke ka fa o boledišana go le ngwana ka gona ka bogale le go bontšha tabe e bjalo ya gore tate ke tsweletse e sa go thabiše taba tsa go thabiša tsa go tswa ngwaneng o ke nnete go ya ka fa mma a tlhalošago ka gona ga di go kgatlhe go tshwana le gore le ga a tsweletse sekolong ga a tswelelela go gola nna a phasetša nna o dumela polelo e bjale le mokgwa o mo bjalo
1: a bolelo ke le ga ntsha ka ke le ka e bolela yona mabakere lore o e bolela nga yona em ha ke na lore na le marna ka skara ka mer khane ga dipele re ga gana e le gore me bo khantsha rna o khantsha rna ranchi e ba taba hore wa o buja ngwana so monna bro le beji ngwana ba ba papa ke phasitse ke rape nna a unte le fever esikoso wa ke tonela eh le mo manje ke bule di mara ke ngolo re ke bolela ke mo arabela mma ke botse ke tsara bi yena
0: o ba o sa arabi yena ga botse
2: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
3: Go to kwa go tsiba ka mushumo ga go le letlo la ga ona mushumo. Gore ya thuta go di mo le tlatlo ga mmogo le SABC Education. Di go tlisetsa dipoledishano ke o tshusha go baswa ba rutwana ka bophelo mara go ga sekolo. Khetha e sepela le wena. Le tong la go khetha dithuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Di khoba le tshediwe. Go tloga ka monarengwe ya dinareng tsa ka moshe go rutsa le mushumo ka mafulufulu. Tleletsa banane wa Akhetha go thobela family di ya di mo hetse dingwe tsa SABC tsa mamorato. Khotsa tshedimuso we tute o nnuche karolo SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Sangabesa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetsa kgomo ya go nona le mašeleng a go reka tša go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Sangabesa Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
0: o tlhelefitse thobela fm ya lekgotlagaso la aforika borwa supa nako ke metsetso masomamabedi go ekela e reng ya lesomepedi monnageso a re tswele pele wa rra o nkarabile gabotse ke ra go putsiwe ke go botsisitse go yona mma o lla gape ka taba ya go bitsa ngwana domkop gore ke lešilo ebile gape taba ye ore go e dira o bo o e dire o bo go boshe ngwana le ka yona batho ba gana fa o le dula go gona go tshwana le ge ile wa idea tšatši le lengwe o bolela le basadi ba bangwe gore selo se ke domkopo ke lešilo a se tsebe selo bjale le bjale o dumela tabe ya lentšu la domkopo go bolela go ra ngwana ka mokgwa le go kgona go botsa batho ka ntle o bo kgalwe le ke batho ba bangwe ba ore ba raoa ga botse wena ke dilo mantšu o di bolela go ka tla bolela ka ngwana ya go ka mokgwa wa bolela yona mantšu a mabjalo
1: mobone sengwe sengwe matsadi a se bolelang a one ntho ke yaganag gone le wa tsa re ke ebile tse e tlaiwang ke ile ga ba le mmoto tshwana mommago wa ka ntlile mmotoro ya ba mmitsi wa ka o ngwana o a gabotse o dutse ka kua foletse ko ga sepetlele na mmele kare marena o motlhaana a ebile ke tlile mmotorofe e re kene o teratara mo gausane mo plenya tsa o diphina ke tla ya gae ke motho ngwa tekene o relemoga ka botumo ka robala ene go tsena pele ke ka botlhaba kwa re mo relapile ka mere ke a khutse ke re phaphara ke post 2 e ke re ko tsena itse go ya ke ngatse mo pedi go dira dilo ka ke bo ka paka motor ka montle ka tsane ka rfoa ya bo motor wa go ka tere ga go motor bitse ka tere ke le ka rao ba ke tsene ka pedi ka tsena ra e go go le go tlhaba bo dile ka tere ha go mara o ka bo dilo mara o dilo gore nna ke bile na go mang ka o le mara go go gore wena o tsene taba tsa ka tere tsa ke bile ka ga a one ntse mo ngwana ka mo ntlong ke wile ke ntse go robala ke wile ka tree mara nna ke nna ke mo ke tlile ka botlhe e se ke tshwa re mo khuma ga ditlo go gore ke wile go shiwa yena a sego e ne ke le ka gore ke nna ke tlile ka tara o di ene ka nnete e ke joga mo ke joga sa ke tlile le ma fast 2 go re le go le go tla mo ke go le ma bele le 30 minutes ke tsene ka tree ka nnete ka tlhoka gore mo se ke go
0: o e ka go go ka go go
1: karwar mo se marna ona ke re marna ona ma tla jirgi ke yeta mo ka moto ita ka tara mo ka marna o maru wa tsori ke bile na go ma jo anga ore ngwana a tsona go go tana taba jaaka dinta jaaka le go bommala
0: kore ka mantso a mangwe ngwana yowe grammare o tsebile gore wena o buile ka matla go sa ka lebaka la ngwana ka lebaka la morwedi ya gago ke tsona tsa go gapeletsa gore o ntshe mantso a gore ke domkopo wa ntshitse ka lebaka lewe
1: morena ka gore o pala ke tsaka sekolo o pala ke tsaka sekolo di tsa go ngwana go tsofa gore go kholoma go tsofa gore ja wena botsa mma gore na go dira tere ka tere go everybody re ke yona o ngwa ya are o dira ka tere go go go e kwele e paka
0: ele ngwa ele morwedi a go araba
1: are ba go go le tle ka tere
0: ke ra hore ele morwedi a go araba ipa wa dumela hore ke ena a buditse go bomma ba re ba ba tseba ka morwedi ba tsebile ka batho go ba motho ipa wena morwedi o buditse bya lore ke buditse bomma intelligence morwedi o go buditse are ke nna ke buditse go bomma na
1: mha a gona motho o mongwe ka dire tlo ba gona motho o mponi ke ena di nga mponi a nkwile ke tsana ka dire ke paka go le ka ntla ga gate go tsa bubula gate
0: go gona motho o mongwe gore ka mantjwa mang o no naganela morwedi gore a o ne o mongwe e swanetse go ba ile yena
1: a re ne ya go mogolo o mha
0: ya go lokile ya resetse o be fetse o manya ngwana o mo manya gore o be o ntshele mantjwa gore wena ngwana wa go rekisha sa gore le gore e rile go bala setho sa gagwe sa bong o se bitsa le ka lena ke ka fa bo mba go ba re botsa go ka bona ngwana ba sa tsebe gore a dieng a bana o itswalelela ka phapusing o be fela go fitlhagana fa le yona wa enetefatsa ngwaneso
1: mogoni e yona mara fela kere e ba ene le mabaka ka mogare ga ona
0: e be ena le mabaka a goreng
1: mogoni le ke dintsi di a dira re bone ebile e senius ka mogola kere ngwana go tloga gale e kere ke bola le ena go dira so o ne gore ka 12 o'clock a tloka mo ntong ya bosigo
0: ngwana o ne ore morwedi a lena o kgona gore ka iri ya lesomepedi bosego a tswe a dieng a ye kae
1: a tswe a sebele sedoro ya kae
0: o wena e le ona o tsena ge wena o tsena yena a tswe
1: a
0: sepele
1: ke rena wa ntšhele batsarao kenlebake motho ola ka sa botsamae a wo go mogala ke a gomola ke
0: nga wo mapela ga ge wena o tsena ka iri ya lesomepedi yena a itswa sepela bommagwe ba reng
1: polelwa e bona
0: wena o reng go bommagwe go ba go ngwana
1: ntse ke a gomola
0: awa ke kwa o ka re polelo e bile gona ka lebaka la gore bommagwe ba feletse ba re tswalela monyako motho o le ka se bua
1: moratware
0: o moratware e se go bommagwe
1: gore a gore o mokela bolele ka selathekeng a re kenne bake motho o le ka sa boa ka moswane ga a boya kua mogaga a ositsa tsa gore ke aka gae mogaga tate maake o tlo mpona ae kore o boabile o kare ele ona motho ele maguleng
0: lentšwe le la makula a re le dumele mo moyeng wa re a ye šomisa lentšwe la maindia mabenkeleng a maindia
1: shopong felotso ko gona ko kare ke motho o ja lebenkeleng a batsa makukeng wane kore kare a gone ntlo edirileng
0: a ne o tsena phatlalatsa pele ga gago
1: o gomole sekao ka bola batho gore e ke le kare ke a bolela a ele bampha mantswa gore ngwane o gotse ka nako e ngwano a ilemoketse ka tsone e ke ne ngwana le wena and-e ngwano ke ena o nyaka di-memories
0: e le bommage
1: e ba re ngwano ba re ka seemo se ngwana a beng go sona e ke nene ngwana e yena so tlogela ngwana nna ke ja mona ge ngwana a tsela le tsa tlhobalana maloba gona mo o bile mo motho a furong mara a kore ebile a ke sa bojiša itabeni ya mali ya orbaro mali wa jimu tofa kuma kuisa jimu kima lawa siye wawari wichisha hara onare okupela le mwala ore nadisa mwili jisha hara nangitana kaya le mwala la protection order hara onata masterata
0: oh ho ubolela ibila osa bolela bo mmagaba bolela taba gore tlogela ngwana o ugudile ka mengwa ga yeo a le go go yona e nna ke be ke ina le ngwana le wena
1: yena
0: tlogela oh go lokile
1: hotelje mantjo ke bolela gore o ba ke tla sekolo fela ke go gana mo
0: ntwana
1: mo bulugwana
0: mm
1: le go tsena sekolo o ile mo kha motho ga tsena sekolo oba le reporto
0: mm
1: oba le silonyana akar ntse ke bolela a ke bona le bitla ga ga tsone di namba mara o rone ke mama re ntse se ka sekolo ke passage o lutile o ile ile go boya a dula ga e a tsa go dira e a jana go re en tsalo munyane a ka tsa di tsika ga ke ne shopa ga o finyana ba ka mo hira a re ke a go ke go dira ona ke nya ka mereko
0: dipoelo tseo a di rometse go bommagwe le ile la kgona go netefatsa la bona le leina bommagwe ba re ba ile ba feletsa ba a go bontshitse le maina a gagwe gore ke nna ke dipoelo tsa ka shidi o bone ka nnete ka maso
1: ke mmodisa rona ka re ile go dise ke nna ka re tshwe batho ba boya e ke bona gore phatsi ka gore o ba kgona go ya sekolong o ba itemejana gore wa go bona morago ka rena ngwana o le tsone ga o ntumetse ke ka go bontsha gore ka gomola ka nna ntse ke le tsone abarumana ntse ne funa wata pandumana ntse ke le mere go bare ke tsela le ke tshwa khala a tsena isa tsena sekolo khang ke tsela from 5 lo from 5 ke di grade ke ne mbonche go dira mo ke no bona FT wa tota tota mara a khone bona ke no bona FT wa tota mara khone bona lo ja
0: a o khone bona maina ga ga sa ka tswelela gona fawe
1: ke a tsiba ke a tsiba mai bja ga bja go gwa ni a tsiba nwa bja ke no bona FT e Capricorn mara what mara or what aska bona tswara mme ye tsalo e bolela
0: o maina swa bo ne kenya ka yena yo maina swa bo le ngwana shikulu
1: tsolo tsalo mtsadi ga mona tsidi ni o di fago botsa ka marje na re di jenge no bona e tsitwa dot mara gore ke nya ka ga bona se ka ga nne ngwana u dula mo kopane mara u dula ka ma ba re u dula mo kgoting wa re u ye
0: re tlo tla go ye ngwana shwa go ne molato a re be re swere maore o le khona go tswara masheleng a o lekana mohlomongwe dirantetse diketetse le some u tsya go hona le mo fetiketetse tharofela a mangwele ya tshee le a shumisa tshe mabaka lena abasadi ba bangwe ba o lena go le bona le a dumela tabae
1: a ke gana
0: na le yona re le sengwe le issue a re tle go ye
1: ka mabaka
0: o
1: mogoni bana ba mogoni ba thume sala ba nyane mogoni ba ka tla ka creating ga golo ye mogoni mamotlhabo ka re ba go di ka sa mfatshela ke mogoni ka tsere 10,000 ke ka fa mfatshela ka 3,000 ke gona pitso mogoni ba mphe 5,000 ke mo fetere tsela ka 2 mo le mo tlhile ga tla mo kopela tshadi go ya go fela mor mama e se non nna me ka dikhe e re dikaba ya fela mo nna mo tabana ba go di 23 16 years plus 3 years mama tlanga fela tshadi se mo gela le matla mama mo a se tlo rulelwa mama tlanga tlaka ja tshadi ka taka ija mo mo tabana ba go di a bo ntwe bela nga khona ba
0: oh go lukile ngwanesh Mosadi o rege setse wena o befetswe o mo manya ebile o moroga o ne o kgona go mmitsa ka setho sa gagwe sa thobalano letlhapa le le ka la setho sa gagwe sa bong sekete-kete sa gago o be fela go fitlha gana fa
1: mokoni a banka le legoga ba re fenke ka le legoga ba re ge ba bolela o ne mantse a mongwe mokoni excellent na responda ke no re ke arabela nna ke no fela re ke arabela tiko okay
0: mm
1: ba bolela gore wa jiwa ke na ma mo tlhabana ba go dikga jiwana ba sa jene go le bana ke ba nya ke re ga jiwa re e di ga jiwa e le ke di mamma ni nya ni nya go se nna ena o ne mantse mong re mo bolela bana ba ntse go bona tshelo ke bolela pele ga bana wa jiwa mamma wa jiwa bana ba gana mong ma mo tlhabana ba go di bana ba ke mo bulang gona ge ba gola ra nne ba gona ga le ba pare go dire botse ke le ga pedi all standing ya dilo gore ke less na motho bana ba godi e ya jiwa
0: lentjule le tlhapa lewe o no khona kra hore o ile wa ka wa pefelwa mo ile ngo re o ile wa no khona go le bolela phatlalatsa go yena wa moroga ka lona
1: e ha di dile ga le marafela gile ka go pela tshwarelo gile ga o se romantsa go raise mo khona go nna go fela go skinela ke no wa se hudi na le go bona ntjono go mona go tsantse e di ra bururu na me jadlo o dirwa bolela o yemela ntjo le na ntjo e bona ntjo la sion ar se go yemela o lebella mme le go kuro go re ke mo ni
0: taba tsala na ka fao di khona go tlhakatlhakana setse o manya le mma ka fao le sa kwane go fitlha ebile o ne o bolela pele ga bana go ba o botsa bana gore mma go lena o gana go robala le nna a ke modieng eng eng eng e le go bolela tiragalo a thobalano gore a ke modieng o e bolela ka sesotho seo re se tsebago gore a ke modieng eng eng o phela a lapile a di a dilo tse ka moka ngwana ba go botsiša gore tate le kana male a bolela ka mokgwao le ra gore ke dieng ka mokgwao le kgona go tlhakatlhakana go fitlha fangwe
1: polelo yo e rereitla eba go bele ka mokgwao a bo le teng ka gonne o tsere ka dinga re ena tsho bitse ntsha mosadi o ne bolela ntong o fitla go mola ntle le go tsenka tsenka wa nya go lantse le bitse lo gwana a mo se motho wa ntla bola
0: a mo a bo le le e ba ile ga boletseng gore se ka no bolela ditaba gore
1: o ba ntle wa jiwa o tsere ke wa jiwa o tsere ke
0: wa jiwa o jiwa fa a ra gore o jiwa di chelete
1: a go tlo bona
0: na mile
1: go no wa pleke ke mo fe ke mo fe wa tlo mo go nja ntse wa pleke ke ka mo fa 1000 rand o ba ka mo fa 800 yes yes am pay 800 ra mo leng wana o se re a fa dinna ke sure ke ra go khopela go go amalwa le e tsa go o ka mo fa 500 ka ga gore ka mo rabe ngwa ga gwena o se dikeng mo ya fetela mo feeling na mile ma ga nna no ba re ke la o no ja ke batho
0: o ya be a le mantjwa o kona a go baketse go matlhapa ka mantjwa mangwe ke karabo a ga go nna
1: tsabela mara
0: Mwana la ka go direla di please call me back o ka se bua le go yena go ya ka fa mma a re botse go ka gona ke ra morodi a lena go bialo
1: ke ba di ke ka di ne nomoro tsa gagwe ke di nka mo founung ya ka so a ke call back a founung ke ya 798 se go ke mang ntle go call back se go ke mang go founa re go tsama re mang nomoro ya ke nae mara a ndi le call back ga yona
0: oh ya
1: and go di bere ga ke di le motafeleng ke di di thakantsa di di mmere go bere go di papara call back re go turja mo ke go call back
0: ke go
1: a ra go turja mo
0: ke go kwela Ngwana ile go kgopela divantse tse makgolo a mabedi wa mofa tšhelete o ile wa e nyaka morago o e nyaka go tswa go mma go bjalo
1: go bjalo ka morago go ba bjalo ka monto re fana tšhelete ee mama shinga ni a ga tshimo sa go botona ma wana ma ka rao ba go raish o wa go o ba fe tšhelete o tlo di o ba fe extra o fe extra ka ke ni ni e mantse tšona re ke di planta ke me go mo kgotsa se se se ke mo fetse 100 immediate di gore immediate o ka no boya o mo fa tšhelete o no thoma tshela ga nna go nna mpeng tšhelete go se go rala nna le nyaka lo ja ga le nyaka nna le go wa banka le le mgone le go wa banka ene ke le go kwata go gore ke ba file e mogotla ka botla ba fa million wa rena re bone na ka re la bile a ntse a tshwara mogone ke le bidi aba a ja le no go o mo tlo gore o sa ntshwara na ke di ke le ke motho re a swana batho ba re a thushana ena go lokela metse dilo go bona ntse ya dinyaka a gone action ya ke di yang
0: o ya le bifela gore le be le roge ngwana le re o le kantsha le o dira gore o le kantsha le bomma go matshatsi ya ka gore o robala le banna ba go le kantsha le nna e le ge o era ngwana le ba lebele ga kantshitswe ke eng ka mokgwa gore le bolela mantšhwa a mabjalo ke pefelo gona ke nnete le ile la ka la bolela mantšhwa
1: ke pefelo ya ge e le gore re be re dikgagana le kura tsa diang mosadi o boloka ka bana bale o ne ntong ga sanke batho ba elwa bongwe o bolele bele ba babedi bana ba seo ka manya ka bana ba ye gona gore kere enyana enyana enyana le ena ba tsoga tlatse kere o ba thomosa go tsere ba thile nna namme le nna kore ke dingwe magabe lena kore kono arabela thi kore le bona ba kutshera motho gore ne ke tseng tsang gore bala kare enyana enyana cause ke gore e re nna ke itharelele ka gore gape ke ba babedi ba nthidile
0: ga o je di jo tsa ngwana e bile ga o sa mmoledisa kere ena morodi a lena botata keng
1: o nna di protection order ma don't need di ye ja ga tsara ke di ke nne go jwa mo black ma mothaso le rene morodi sha ngwana e ba re be ke marapo e ke jile marapo ma motla ke ja di go di leng yena so ke coach e mme ke je ke coach bona go bile ga o je ba bile marapo ni la tsiki jile wa bile yena le ding di jile ma ba ni nima ka makopela di ba re bona e tsala di ba ra maka tsone di ditele di jo ke jele go ba ka meeti ma bana mara go khomo nna ke tsame go di ya ntse ka se ke tla re di ba go bona na ra di na ra di ba tlo batla go nwa thabo ba ka meeti ka ja ene ke khomo ja nna ntse ke la go bi ke nna ka furu ka na khopela di ntse go re na ka ra maka tlo ba mo ditela ja go jo le go bona ba ntie
0: o a li di ele ke ma ke mogatsa lena go ba ke morodi ya lena
1: ke se a morodi ya ka ka tsane le di jo maba ndi bana re ke tsogita le jo jo na bare na re ile shuni ga rashin ga gwa ndi ri chi ke ke ma phat level o ntsha rashin yo yo di na goma yo di fru jana goma ka ma thoba ka mi tika ro bala ka sina go bole fru ga ri di bar ga ri na re ile ba ba ga di jama da bu di jimba ba ri listi ba tala ka zuwa ka gusa ga na khetho se na tsha ga di jimba ka biya ni te boroto nya na ba ri le boroto ka de rashin ga biya ga ya ka fete ka lo ka level la tv mara o kwalo sori challenge ba ina aka ba phetse mabaka a bona ka yona kana taba ke di motho ga se nya phetse mabaka ka yona mara rona ndi di go bela a o di human go bona ba re la mmona fu wa thoma go a le ja di ga di e tsara ke tala dire botho mo le tsheri ke di ga ga ni sene ga bona ba re pa ka le di go go ka muwe pa ka di go mo tsheri e tsoka mo tsama e
0: okay go luki ma kai tshedi le gona ya linya ka go araba eng go se o bogatsa lena a se boletsego
4: ya ke na go mo phosholo se maka ya ka ga go ana ba ga go le ra se kwa go tloga kwa morago rago
0: ya o boletse taba gore bana ba gabo ba marate ka lebaka la
4: batlalaka
0: la go goemelela ge ba sa go sware ga botse bjale ya
4: ke ba se tlo go ba sa ntshara ga botse a ya beka ba nna ka tloga ga
0: gabo di le di se go timan radio a mapel timan radio ka mo a se lebile le radio
4: a
0: o go ba le ka ba le batamane ka ka dilla thekeng ka togana ga nya
4: le
0: ya ya ga go fe ya ga a go katogenyana gore o tlotlo go khone go kwala kgaitsedi ya
4: ka
0: ya
4: ke ga go tsoma ka ye ya ya bana ba ga ka bana ba ga bo morago ra gore le ba sekwane ka tsemake le ba sekwane ka gore ni ba emela lo ja di diang ba bona ka rena ke nna ke dingwe le phoso ba tsena le ba tsoja bona le go tloga go tsama le ka di jam ba gore ile ga gabo e ke tsatse e bo go dia ke tsini ke be ke tsela le dipitse pong ka e ka ka tlo ka 12 ke bo tsa ngwana ke re na funa pa o motshoroka o thoma o ba di tshele ka phone mo re ke fandile out maloba bo mmage mo ba mfoni ke after gore gana mathlabo ba re nna ntse ke sentse ke di ye ka se sebaka nna ka ngone wa ka ke latile ene ke gale khotele ke sentse ke di ye ke tlo go ya gae ra o mudira protection order a bona gore nna ka rumu ngwana ka stoga ka ga ka lebaka lage ba mbo ja thagara go mo ntshintshintshintshilo re le dile ka ka ka ka tsela tsa gone ke be ke sego ke be ke sa tsene ntate maka o le maka o pele se go ntswala morago rago rago rago kwa bana ba ga ba ndwisha le ba le ba thoba ga ba ratana le bona ba phela ba mfunela ba nruga o pele se go yemelela ba mosana le bana ba ga re ga botse right a bo le nnete ba mo tlhare right nna le bana ba ga bo re right a go nale ka go thata
0: oh yeah
4: le bangwana ga go mongwe ila fo ila go latshelongwe a ile gana go o khwele ngwana go e o khone matsapa gampe e o ne matsapa gampe mara tsaba mo tsere go tsara gona le ngwanaka nna go tsara gona le ngwanaka ba bona tsedi bolelang tsaba tsaka ga ba ke go bolela maka matsala
0: bjale kholoki
4: a bolele nnete le mara tsogo mo ila bolela a tsheko ga ba rata go madi a leng di yena e nka dwa ga gabo e ba mata e ba ba bolela tshane he ga ne go diega a ra ampo tsa tshele ngwana ma go mamma ne khotele tshing ye nya rwa le khotele tshing tshila ntla wa se monna mara ga na go mpotsa re u dileng e ba go nna bjale e ba ba bolela tshane ke tle ya di results
0: ya e tla
4: go e di results ya ngwana
0: mm
4: le no bolela a bolela nnete ngwana o mo tshibile re ka montho ntse a go pula ga botse network e bile ya wa tsaitsa re ka ga botse ngwana a ya di results tsa gagwe a montha yim a re bona ba ke bone di ditola gago wa ke thabo le dina ngwana o tsho zimula tsholola a montha di ditola ka shele amontsha everything a ka moka mreng go gopola ga botse a ba di advantage ya data cause wifi re slow amontsha le maina le ni amontsha le maina a ka moka mreng ja go pula e bile ngwana ba gana go mmotsa
0: a felele tsa rileng
4: a se ka ngwana se ka montsi tsa re bona a se ka montsi re ditse tsa re bona ra se ba kre ba di dingwe re ditse tsela le ditse le tshabonane a ra gona re na ditse wa kae ngwana number 2 le number montsi tsona ke bona ka last year tsi o di bone
0: o na le nnete ya gore o a bone maina
4: ke tsho ke ke gere tsiki ndo make ntse gere tsiki gona ke ditse gana mo ke ditse gona ga nibana
0: Ke ga na ka mo ga e o mo ntshi ke be ke e gona e bile ngwana ga na go mo ntsha re go a tsona ma ke mo ntsha gore ta ka simela go re shugo mo swa ke go pele ke le ngwana ka di WhatsApp ke re shugo na ka mo ntsha gore ino mo ntsha ke papa go tla di o tla di ya yeng we yo nya kang go tsena go yona papa e mampile ye nwe yo nya kang go tsena go yona ke fa ga tshedi
4: I was like,
0: ngwana o tsoga ka iri ya lesome pedi a no tswa wena wa se bolele sela
4: ya o na ke ke ka tsena ka tsena toilet ka mogole ka mogolla ka lebitwa se arate a fetsa ba dile o o ke tsena ba wa se se a bo itshila gati gore go le tshini na ke tsebi ke ke le ke tsimme tsana gore jwa ka re ke tsa go mogotsa ke mamma mo khone go ne mogotsa go mo ba mo khone ni ka re ona ke re shogo ke la ke batho ke go shogo ke la ke batho ye go tsana go tsena go na go pela go tsena go ya mapodisa ke tsena ka go nne mola wa mapodisa go nne mola mo South Africa o reng motho ka bo le tsha motho ngwana ka bo le tsha motho a puri fela la ikang wana ntoma tsholo e buletsimo le go bona re nna ke kgopela protection order ya mathapa papa a tsanroga ba puri tsaba go dumela ba go dumela molao o tsweng gona ka South Africa ba re bona ba re go nne mola re mwana se ka bitsa mo dikaga mwana bo le ka protection order ya mathapa a re papa tsanroga mathapa papa a ntseni
0: oh
4: a tsaba ra sampule di tsama puri tsaba ka khona di advice tsa gore ni aya di advice aye aya di protection order ka ikang ya gore papa ga tsamo le di molao o tsego a o go
0: papa bona ngwanesh wara ti au ka ro ka toga mogatsa go ganyane ge le batamane e na le go ba ka mokgomo Ya, I'm a pillar.
5: Ana ba tuma 2000 ba saba khona je ba lesa ar ma dimo tla cha mo ntse a thosa le ka bushirena ba ar tuma 2000 ba le ba ba ni e di boya mo ba se kuru bana ngere mo na tsang che ga ro gona ba gona se se gore ka di je na ja a mo tla dimetsa mo ntse a tsa mere di le di tsa mo ntse ga ba 11 o ya ba ba la gana mo ntse mo tla go re ri la ga go go ar mo ma ke di tsaya ya o tsere go gomo di a ne melao
0: Okay, gulukile. E tshwareng gana fawe ke le kwele le arabile ka fa artswele mpele siripense sengwe sa dipelaelo. Warra ke sanya ka go tla go wena akere.
5: Ba go kongo.
0: Tsia founu a masad ke kgopela shumisha founu a magatsago. No ya go bona o shumisha ya gagwe gore re phakishenyana. Thobela FM mo shate what's able to be tabisha. Ya o le cherefo una masari yakere
5: ke tere yona mkhumba wa
0: aha Go ile go atla molato ka fawe monna a tlile a tla ramoga tsa go a re wena o tsebe gore monna go ratana le mosadi wa ka la o tseba molato
1: e George
0: ya le be le ratana le mosadi ya gagwe ka nnete
1: nka tsere e bialo
0: le ka se re go bialo ke goreng
1: Gore
0: nga tsena magana ori ka ora gre a tsa ikira go okay e rigiye insho go ba go ba a la kopana la baba babedi
1: eh
0: la mara la re la marata le molosha o ile wa mo fer o
1: mugoni mo mo go ne dilo mo mugoni batho ba ne dilo gore
0: Warra, we live a Mofelia Massadio. Our rata. Oh, give a kinyakayo, not a baby. Biale Monare will at la Carajo at la Bochamarachaho, are. When or ratana le Massadio, kin nito war ratana lena, Coyacafa or Rara will go caron, Aker.
1: Mono la utile ka marao ga se di se di ile after o bona re ke ga ba di ile ya ba ta ba re tsam mono la notile ba nana di WhatsApp e ga le ntela ke bona re tsong tang tsheko ding ka lesa o la utile nna ga nna mari ke ga le ntela se di
0: o mona o tlile ile gore wena o setse o kgaogane le mosadi o we
1: aha
0: ke go kwela mosadi ka dikoteng o le modietse go kgwebanyana dikota le amotseba kere
1: go no ba re mamma o di tsamalako
0: o ke ena o we ya
1: dikota a di le ke namugo o buje mantjo mo gore maloba ke re khapane a di le miri kae kae Some you go to get there. Ba ga ile ya khou. Araro ganar, e ka re mama, loje go lukile, loje le dinye dilo. Tsene wa o le tsini tere bo le la ka jona. E ne ke le ke ya gae. Ba di hore ke ne e ne patse la le tsafe. Ke ne ke mo le ba ga e ha ne mo le dikot. Araro ga ngare a e bile ke le ke di dikot cause ko ke bona la ga no re wa feta ka tsela e. Ke bona ne dikot ga re ke bona dikot ma la bana le bo ka tlo ya nyiri.
0: Archele pele one issue. Letle le re mogatsa lena la re ye ke nnete le ne motlabo ka lebaka la gore ena o ne matepe taba e bile sa le wa ka wa e kgopelela tshwarelo ke nnete
1: ke nnete mokono o ne matepe tshwarelo ke e kgopetse mara bolela nnete le go ga lona e go na medidi ka noba le gore ke noba ke solobela ke monna mara le go ga a tsene go ale le goga tshwane go be le polelo pele ka gare
0: lena le tla ka morao ga nako ka gae go ya ka fa o mogatsa lena a boletse go ka gona ke nnete le tla ka matla go sa iri a le some pedi
1: ke tla dile mo go ntse le rolo le ke re go re ke pitse pitse nya ga go le ga botse ka bo ma re batho re di bo tsena mmere go go tsere kuma na mo pele ke mana ke re re tsa go la lutu re no re brain wash tsa ke le lo go tsuma pa ka dipontopontu tsa ke le o papa re di patla re go fetse ene ke ba go le ba nna ba go a re leng ga ke patla nine mare ke re le ke re re di phetse wa ga nyana ke no le bon a ke tsena mo tshisa na ke nne just thinking ya
0: u pia le felletse le tsene ga e kamera o ga nako
1: ka
0: le ke nnete gore letla ka gae ka bo iri ya le somepedi
1: a se ka mo
0: ya le khona gore ge setse le befedi le befetse le be le botse mogatsa lena ka metlabo ya lena gona le mongwe wa TUT ana o kwa mengwa ga masoma a mabedi na le botse go mogatsa lena ka mogolo morata go ka gona e bile a le kgotsofatsa la e gopola polelo ewe
6: gone ke go bona mara ba ne se go mo gone nka tsere di bua ga ga go go no go e botse ka mo khom go no tsho ba mo go no tsho le tshitsi mo go no tsho tsho ba na tane ga o mo tsama go o ma nya mar na mo go le go na ga ntumo le mo go le di ga a ra ga le motho o na na di phapane
0: e a wa ke ga ke ga ndo gona ba le ke a tse ba re go ba mo ina le di phapane ke no nya ka o tse ba go nne te ya ditaba fela yena wa mngwa ge masoma a mabedi le mokgotsofalela go thobalano le kgona ono botsa mogatsa lena ka ena ke le o nya ka o nete fatsa fela gore ke nnete polelo e bile gona
6: e bile malobanyana mo
0: o e bile go
6: tlatsane dipele kare motho ba re o ntlatsa bete ke nna ke no bolela gore le ena bile ya go tshwanele yaka cause o bola nte sadi bolela nnete o bola nte wa sa itseleng ene re dutelang bojante ja bjale a tshwane bjala
0: ya
6: arvar var
0: ya ya ya go lokile papa re re tswele pele
6: nka o kgomo
0: mafele lo ngabe ke le khonno khona go setle le regele bua le bolelo re ya ke speech na ke tswa go ba bakaone ba ba khona go ntia le the woman on top ya ba ba ntia go the woman on top la e go pola polelo ya ba le ba old the woman on top le bo tsa mogatsa lena
6: mogoni ke o bo
0: o wa e hopola
6: le tsela go gore tsela go gore mogoni ke lo go mogaga o ile wa di dia ka ga mo ba mogaga go di le dilo ke fitile wa o le tsheka tsho mana ga gana le bua la mara o ra ra rete nka dikile lo ka mara ke tla mo ntlo re o bolela re tla re ke mo nna ke me ke mele
0: mara ma
6: go ne ke se ke di ne so ke ke di re ke le di ne ka re ro ga na ra bua la mara motho o khone mo tsamo ding di 12 ye nna ke tsaya go pala bile a tsena mana ga yo
0: nna
6: mo tsamo ding di 12 le ga na mo re mo go re di ntse ra
0: ya ke no ne ke fatsa ditabatse dinyatsi di a le loela mongwa ka he
6: na go bolo mo ye wa jwa go ile bela na di
0: o ya le khona go fetsa beke le robala sofeng ngwane eshu me bile gore ke taba tshepe le khona fetsa beke le robala sofeng chelete ge le sanya go ba fa ka gae le no khona ra ke le fetse chelete ke khale ke le fa chelete ke khale ke bereka
6: a ile le mo go nnga go bo nnga go bo ja le batho ba tlo go ja monno la bona monno no le la mara monno ke la pala ga ka ntse ka chelete ya di pos ba mo tlo bona monno go nna la mara bona ka mo ga ya monno la pala go tlo mo tsai de mo go nnga ga tsentsa di tenta mo go tsore tenta ka mo fa 80 ga tsela ga 2 mo ba tsimo mo tsena ga mkana ga yona ena khono patela le pala di tjeng ya mo go tsa
0: ana ka gore ka mantjwa ma le ra gore gore ka mantjwa ma le ra gore chelete le ya ba fa ai gone ya ra le ba ale
6: mogoni ale nngwe ka bona yo mogoni yo a don over get bela go bona ma do el kamin chelete a mogoni
0: o go lukile chelete le ya ba fa go robala sofeng
6: mogoni di le ka se buga ga botse ka bere di shamala ke le ka bere ga mala fa go be ke pedi ga mo ja ra bo ntedi ka e go le go le gar bare o ga gra o bal o le magemala go pala motho mo tsene mo o bere ga di o go pala motho mo tsene go ne botsa ba re o ne khona re go bela le ke di soso ka re ne go bala tsofa mo mo go bala ke mala le ke go bala ne go gore ke bona e go gra mo fello go la re o ndo a ke bi ka mo o ga ne ke ke ya go ite
0: gona le di ngwalwa tsa go laetsa gore lena le kgopela ditšhelete di loan ka mo gae le ba le kgopeletse bomang
6: ke nako ke dula ga ke ne go lukisa koloi ma go aka ela mphala ra thang la vene so ke ne ke le dinga le tsenga ga ka ke ya go dira tshe ke tshe mo koloi no tsena tsinana e yuri mala ya go fela kona na re a benge ke lukisa ke di benge le koloi ye ga se ne ke le mo koloi ke se ne ke dula ka metsa thoma le gore a go di she ke mara ke ne ke ga nyaka mo tsa go di dula gona ke lo ba ka rata mo tsa ga ke dula ka ga lo ne ke di benge ke le mo tsa nyana ga ga mo kukuka dula
0: wana le mogatsa go mogatsa go ra le khone go dula fase la bya kanya ditaba tsa lapa ga botse lapa monna le mosadi seo se palishwa keng
6: o na mo mgoni e ba ri go a tsaka ya ya ba gona go thomagala gore re go diwa mama a tsaka ya go ra tsaka ya tloela go thogala fa ba re go nna ntshana di out a tsaka you are go no re a re le dropo a re ga ganyana angusha you are a ga re go thogala
0: e tshwara gana fa o mongwe wa ba bagolo ka geno o ila ka le kha a go khalla taba ye ya bakaola ye go ba ya metlabo gore monna o le moge o le fasele ga se la robala monna basadi ba o robala

0: be di ba rare wena o gane selo o se dirile a ha o se gane ditaba a ke no re ka moka tseo mo sa di a re boditse go tsona wa di dumela wa di dumela ke no rata go lebogela nto ewe o ntietse mosomo wa ka gore o be e bo bonolo ke se o re se kgopelago go panna la basadi wa dumela tseo di diilego wa ba kgona le go fa mabaka ke diile ka lebaka le ge mabaka a gago mo gongwe ke ra mabaka go tla tswa go motheeletse gore o kwa mabaka a gago gore o diile tseo ka mabaka a fe eupša a ke no go lebogela nnete ke no go lebogela nnete ngwanešo wa rra monna o re bjalo ka nnete mosadi o boletše monna ga botse a o nentwa e ganne go motheeletse go ka no theeletša no a o nentwa e gannego yeo mosadi o a e boletšego a e gona hei ya gape motheeletše re swanetše go aga lapa le re swanetše gore batho e reng ke kweng e reng ke kweng ke kore ke nyaka o ne o kwa go na le a ikemišeditše go tlhalo magareng ga lena go na le o a ikemišeditšego go tlhala yo mongwe e le go gona taba go yena goba a rego e sekgale o tšea magato o tlhala mma e re ke thome ka wena o ikemišeditše taba ewe o tate wena karabo ke aowa a ba ikemišetša gowarra araba ya ka putšišo a ba ikemišetša go tlhala mosadi o re yena e gona go yena o ikemišeditše go tlhala go lokile eupša kgaetšedi yaka a sa tlhao o itšeela magato a ke re tabe
1: ke ile ka zama mara kamore e kemenyana last year ke ile ka e zamanyana saka jama se ke nenaka information nyana ba mpotsa goreng ka potsa gore mara a ke na tšhelete motho a mpotsa gore o sena tšhelete o kaekae kapa o kaya kae kae
0: eupša ga se o ye mo
1: a ile ka 250 a saka kae
0: ya bophelong bja gago le monnao gona bjale go na le nako e le ne o kgonang go dula ka gae wa hwetša le thabile lesega go sena molato le ge e ka ba lebakanyana le lennyane e gona nako ewe goba ke motšhao tšheletšetše le lengwe le lengwe ke dikgakgano kgaetšedi
1: le go tswa sakara lo tswa ka ipona ke re itšhuri ya mmolong le re go ja ketšhe lengwe ka re gona ka dirora tshe lengwe kenye ko do ke dilo tsamaya le wena ke dilo mao nwang gona mabjala ke dilo dula le wena thuya wa sereboya bona a gona ntho e dira ke nna motshwelela goreng a etswa ka gae ka o tswa ka gae ka 8 ya foroa oe ka gae ka 3 ya masa a nke reye ka gae kore nako ngwe le ngwe watsa gore ne phelang ke ry ka gae a gona mo ke yang ka lokala ko rologa ka mogarra tswang ka gona godimo ga ka a ke ele wena selo
0: le
1: ka monto nka se šhipile ke e ka ba watch nka selo ke šhipile ka reye ke rereketse ke monnaka
0: aego
1: le difoto sanka tsamaya le yena padile ke ebile ngwana maselelo kare ke gopela ke tsamaya le yona re emo molong re bere photoshoot e padile a ke na le difoto yaka le yena re ikhuantsho e ryang gakile aego ore a bola re ke lefatšhane tsa dijong ya ka eng a ke na memori kore ntse kere ke dišita di gopola ka monno ebile ba go duelela fela itatši la ke o ntšha magadi ke dibeletse tse o ntšha magadi ka gešo o leke a sa robala gae o se o tšhatšhaletse ka gago a seke a tsamaya a go robala bakaoleng
0: letšatši leo a ntšhitšego magadi ka lona o letse a sa robala gae
1: ee a ina ka gago a se a robale gae lotse a dithomimo ge ka re ke gana go robala le yena ke kwa botlhoko ntate maake yena lotse a di bolelang go tlha rena a ke lebadile kere a ke dilebale ka goreng a ditlhagele wena ditlhagela nna nka tshoge ke dilebetse cause di go tswela pele di no tswela pele di no tswela pele monna ka bare betšile banna ba 50 mola dulang le nna ba sadi ba 50
0: akaba bile le basadi ba ba 50
1: ba 50 ba a robetšing le bona ntate make 50 ke gone ke bola gore ke dilo tsa gane ke ne ka mokela ene mosadi a robetse lengwe a ine ngwane nyana mmereko mo selo tso kana matropong ngwanela ke ile ke tsene ke metha o ile a fitlha dasame ka tshwara ngwane le amagaka re batho batla re bolaela basadi a botsa nna
0: Mo go lo thobela FM le happiness to bomake. Mo shupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metsi. Mo rarulla go mathata malapa le go aga malapa ao a go tlamago. Re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebane go le ona. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Kulukile mtheletse metsotsela ke masoma mararo kamera boga iri ya lesome pete mtheletse motlhahlo o mogolo wa ka ko wena go kopana le tseo ke di gopola go gona bia le gore re dieng ka lena nole 0860002452 o kwela mahlako re ka mabedi mtheletse tsana falunko umpotsetaba re na le mahlako re ya mabedi ela hloko gore le ge ba fapana ka dikgopolo monna re ga ne leano la go tsentsha tlhalo mosadi a re nna ke nalo leano la go tsentsha tlhalo monna gore warra ore ga o ne leano la go tsentsha tlhalo ke ra ga o ne kgopolo ya go tsentsha tlhalo nka ne pa ge nka re o ra gore o sa rata mosadi yo
2: regerege
0: ya o sa rata mosadi yo o mo rata kudu kgaitsedi ya ka go kgopolo ya gago ya go tsentsha tlhalo e tswa godimo ga seo o rego ke go tlaiša ga gago goba o feletswe ke lerato ka monnao
1: I can't get a little bit of a
0: 086-000-2452 ere ke tla boela go yena bona khonye sa feritse go pele o khona go theletsa se radio mo ale go mama
1: e wa khona mara ke re re itimile ka re le re ntse le disturb
0: ka le ba ka laura o khaugile
1: satellite
0: ke ne ke nya ka gore go ba mohlomong re ke logele yana la go boela go yena a go lukile ga itse ka se ka tswenyega ere ke boele go yena ka gore o kgaogile iutjam mohlomongwe ke re pele ke motsea nke ke kwe motheletse o mongwe shoo motheletse madi mesheo
3: mo sta ma gele ga
0: re go na ngwane shoo le na
3: ke tlo para ba ga ne gele ke tla ga mo studio ke go fa red card
0: e kwa
3: o mongwe le
0: e ke le kwe
3: tsena ke a te go gape a sore go nobole
0: e ke le kwela wa dechu
3: ma ke e o sore taba taba we go le before le bile o tlo re fa thola ga ba gwala kere tswa le sina poela ku ruma na hapeta ba tsa go tswana tshega diria ga so le rena di a ri ria ga la ga u tsiana ko o fetse uri a bona le maikutlo a rena e skala tara go no fa batho ba ba maikutlo gore ba gono go ishwara na botlhole go jwa mma go rena le ntata go rena ye ga ile ba ba tsalela ene ka mo counter dije ke manchatlala ka mo maonyana kwa o ba rata nenwa gore ntata gore na ga katakate kwa jwaleng ka re ga ba rutse mo jwaleng ga ba botsane selo le bommata o ne monna tlo gore a ne mosadi a tla rula go fitlha ka nna ene a re opa
0: e le kgaogile a la kgaolwa ke nnane ke a go tabisa motšheletše
2: rona le bolela le moremi moammalegomo
0: ke letšheleditše
2: ke tšheleditše tswa mathomo o fitha mafelelong
0: age
2: mogala ba bo renang o a ke kgone o tseba go rena kokoae ba molaya ga ya motseng wa gae ba rena mosadi tshwariwa jang ba molaile mosadi ba re e bala mosadi le ena ba rena monna o tshwariwa jang o lailwe ape e ke akaretsa taba je ka moka batho ba ba taisa lapa la bona ba taisa lapa la bona ka mogoa monna o bontšha botsebotse ore go a tswa monna ko motseng wa gabo go paletse batswadi ka megwa a kere megwa re godisa ke batswadi ore be le megwa e mebotse ka motseng ke godisa ke batswadi ba ba godisang ba ba guardian oba motswadi straight ore monna ntha o ba monna o tlo phela solo ore o be le motsimono ore ko a gago le bana ba kgone go theletsa le o tlhompha mo mosadi wa tlo o tlhompha gape mosadi o ne anebele ga a sana dikwi ka baka la eng o phela a ruiwa a botsiwa selesele se e le goreng se fokotsa lerato le la monna le mosadi ka motseng gape nka le baka ba re seema se re motho mosadi o a lwala yo o lwala mmele ka moka ka gore o kwa botlhoko ka mokgwa re kwang ka ona ene le ona ke kgathe ke taba e tseše monna o a gane selo kore
0: a o ne se a sa ganago go boletswe ditaba tse dingwe tsa go šiša tsa go tšhabiša dinamana tsa mmele go thu e dirile a o ne a e ganago gopola go roga ngwanago ka fase o mmitsa ka seto ngwana wa o feta mengwage masome a mabedi ga wa wena
2: ao
0: banna we
2: ngwana a reng ore ke na le papa mojwana banna nna ke re mogalabe a lata ba bagolo ba kgala ba ona ka motseng nna re phela segae maammalebo e ke sa kosise tlaba botse ke lata batho ba bagolo bankile bankisa le sakeng ba re monna gape ke akaneso kwa lapeng laka a ke bone botse o ka re ke ya phazamisega ke na longangisana le mosadi mara ke a tswa re ke phoso nna malome ra kgolo le bona bjang taba se ke lefa yona a ba tla re motolo ae a renkega re gae lapa so re ga lapa so o ya ka maele a bakgalage
0: o botsa malome ya gwe gore o ne matepe basadi ka mo ntle ka mo ba tlhaka o feta ka mokgwa ena re o tlhaka ka ona banna ba bona ba ne bana le baagišane ebile ba boe basadi bona bao ba fepe bana bawe kore ke thabengwe ya gone o bontšha gore
2: lenyatso
0: a ke tse bore ke lenyatso goba kore ke thoma o kusa taba ga gore a fa monna o lailwe batho beso le gore o kana maabotsa mosadi ka mokgwa o
2: ape setse ke inana goreng ore ka re ke nne o mogolo e re ke bele mose ke fa motlhala mosimanyana o ra re mosimane o apara borogo ke botshwara jwa borogo bo ke bo apere o tlo ba matšhila o tlo ba sekolo
0: e re ngwaleke le bjale re na le taba nngwe yeo e mpontšhago gore le go sasa re tlebe re sa swere diagametsetse tabe e tshetse impontsha re na le tabe ngwe tla e phetola le shita phiri ke nyaka re ileke re tla re bone gore re tla fitla kae ka yona batho ba ke monna le mosadi ba ka lapeng ba nyalane e upša gona le taba ya mosadi o gore ke feletswe ke lerato le gona ka lebaka la motlhako e tlelwa ke kgopolo ya go fetšiša lenyalo le Wane so re a tsi ba re ba nna le basadi ba tle ba fitlhi kgopolong tse bialo. Re a tsi ba. A ke rata ka re ka lahlela teu ka pela. A ke rata ka re ka lahlela teu ka pela. Ke ka lebaka leo ke re ke re go kebelela gore le go sasa re tle be re sa le go taba e gore matswaleng ke a ye fase re tle re kwe botse gore re ka se age na re ka se age na go ka se kgonagale eupša re palelo re bone gore aowa go padile a go kgotlhagane ka gore go fitlha ga bjala ga gone tlhalano ba sa dula mmogo ke monna la basadi lenyalo le sa tswela pele re leke go re gapa re bone gore motlhomong ka nako e ditšea monna o ga ka tshepiša diphetogo le gona le ena go tlo mo theeletsa gore o rata o kare go ka fetoga eng re boneng gore ka se age na ngwaneso
2: ke nne ka rena a re nyako o thomisa
0: motlhomphele
2: a re tsale mathomo
0: a re a re
2: bona ka malapa a mabedi a ke ra fapantshe diata
0: a re
2: ke ditaba tsa manyalo malapa a mabedi a nne fase o rere taba ye re bona gore na monna o ka se ikokobetse a bona diphoso tsa gae a le tee gore banna o tse o tsekišaditse mosadi ya ka ke tla moso ke šaditse lapa la ka ka kakaretso gape ya e sa le mosadi fela le ngwana go le bana ba ka moka
0: e tshwaregana fa ngwana eso ke re ke nyaka go lata monna o moale go gona ke leboga kudu go beledišana le lena Thank you. go ba ka o nenyana thobela FM mo mashate wa tsebo le boithabiso ke la gana re ke o mohwetsa ke na gana re ke o mohwetsa o le ka mogomongwe ke lobile le ano le lengwe la gore ke mo fitlhele ba tsharangana fa o tata gore ena ke a leboga thobela FM mo mashate wa tsebo le boithabiso le be le kgona go theletsa se ya le moya mo la rabolela go le se gona a ke tseo ke a go tsama motheletše le kae re gona le se ka bulela radio tlhe ke a kgopela mama go leboga nna a ge
4: wa tseba tabeeeme gore datemake ya tshosa
0: ya tshosa e
4: monno ga a tlora ngwana a re o lekantšha le bomma ka setho o se bone ka setho sa ngwana gore se lekana le sa bomma lankwantetemae
0: ke theleditse mama
4: o se bone kae setho sa ngwana gore o lekantšha le bommagwe la bona gore monno o roga mosadi
0: a ba lona re amogela ke letlhapa ka nnete mama
4: o ka setho sa ngwana gago motswetse wa tla lebelela setho sa gore se lekana le sa mmagwe jang ka poro ga mosadio and-e mosadio ga a sane di-feelings tsa monno ka baka la gore every day o a moroga ka masapa o ka se a le le monna le go gadate maka o phela o lela ga go mente o togo ebia o tlo go fela le pelo ya rena o fetsaneng yang ee e mobaka mogoo ntate make mosadio ke la le ena tlhoko yo monno o a motlhapisang ka dikeledi every day
0: gape mmabjale re sa le mathomong a taba e nako ngwe wa tseba maikutlo a nang le go ya godimo maole mokwele bile wa lla hore ke tetse ke kgopolo a tlhalo ile ka enya ka sedimusho bjale le bjale tate ora wa nanna motho ke sa marata rati rati bjale ma ka hore re agisha le tle le direng ge di le bjale le di soka soka bjantle re bopenta ba
4: Monno o ne le ya go kudu kudu kudu da tama ke a sentse mo sa di a sentse le bana ba ba ke le ya go ntong da tama ke o ka tsone o roga mo sa di pela ga bana wa ya sa le tsela ba ka kamore a yo mo roga la ka kamore wa ya mo roga pela ga bana bana ba ba tlo re le go ka mfana a sa go di tsore ke papa ke ke no ba papa ka bakala hore o ba tsotse ke bana ba gagwe
0: e tlo ba shalela yo hona
4: ee khomphela ya hore ke papa a e ka tlo ba gona e tlo no ba papa ka hore ke papa re no re tsotse
0: ee
4: a go tlo re ngwana ntate mage o kwa o feta le motho mogolo
0: botsi
4: a
0: ni
4: ba di tsapa ba ro ga ngwana wa sa gola ngwana ga yo o tsha o sa di tsaba taba tse ka moka
0: ke
4: sa di tsire ka go pole ya gagwe a ga se le ba lefelo ma monno le ga ka no ga na se dinga re ke a ditseba se dinga ke ne se ba kala ka shile mara ngwana o la masapa papa o ka mo o ka ra thome fa se tangwane o ka ngwala ka moka a ka se a le ba
0: mama ge le se ka metse ka monne ngo go re o ne di phoso shumo o momo ye le ka mogopela eng
4: Munno
0: ko re ga se tse le mo fa maikarabelo a gore wa mokwa gore mosadi o reng a kere e pholo sa lapala ga go ka mekgwa ya gago le ka morala reng
4: na munno munno ka mo khopala gore a ithuta go hlompha lapala ga go en a khaoga ne le ditshoni a khaoga ne le jwala ga ile jwala ga ka ithuta ka gae ga ile jwale ga ke borutlwe ke mosadi le bana and ga fitla ke gae o ntsha mantswe a botlhoko o mosadi jalo bona gore tlhompho a e gona mo monnong jale ga ka ithuta gore a kgaotse mo jwaleng le ditšhomi and then a lebele lapa lago ba tlo ya pele ntate make ba ratana batho bale mosadi o le o ne o bale gore o kuša botlhoko ke mantswe a monno le a se gore ga a sa morata o sa morata jale dikwi a di sa le gona mare leratoleoga ntate make osale le motlogo ga olla
0: ke le kwele mma gore ena ke leboga khudu o boledišana le age thobela fm moshate wa tsebo le boithabišo di agametse tša moremokgolo ke tsona tše ke na le nnete e tletše gore lenanego leo llatela gore tlabe re sa le godimo ga di agametse tsona tše motšheletši re tlelwa ke maano bjale a gore re ye go diang gore re tle re meme baeng ba ba rena gape mohlomo lelaneo leo llatelago ba re fe sebakanyana le bona re tsentšhe ditsebi re be re binabine godimo ga dintlha tše dingwe tša maele re tle re boe go bona ge re o fetša lenaneo ke nagana ke fela seo re ka se diago eupša ge e le ga bjale gona a re no o kwa gore motheletše wena o kweleng o nyaka go kgala eng o bona eng o kwele eng ke tše motheletše šio ke a go tamiša
5: ntate matele ka
0: ene re gona ngwane eso lena
5: ke kgotse ke kgopela go ba fokaina
0: a gone taba
5: batho mme le ntate ke ba pheleditse ntate mate o ka re dipodiso ka mokana wa tsona tše ntate o la go mmotšiša tsona o di dumetse ka mokana wa tsona mara nna ye ke lebeletse ka mmono ya ka ke bona problem e le mo ngwaneng
0: mo ngwaneng
5: bothata bo thomile mo ngwaneng
0: ya
5: gore ntate o le ena go mmotšiša ka ngwana go ba dumela ande mabaka a a fang ka ngwana le nna ke le ntate ngwana ke tshwanetse re ko motlhokomele ke mmotšhonna gane wena wa o tsadile 1-2-3 gane wena wa wa sekolo monape ete motswadi jale ke loba kebe ke gopotse gore mosimo o bo ka botiša mme gore na ge ntate a gala ngwana yena o kare o ba le bothata bothata ke eng ke ntata gala ngwana ena tsena dipalamola ntata gala ngwana e tlo bontšha kana mokgwa gore kua tsene ngwana o kare ore ntata a morate mmaago a morata
0: Go ga khalwa bana ke bana ba khalwa ipya ga sa kwane le khalo o kitimela go lena wa leleletsa lena le boaka bogale go tate go ba le boaka ditsholo go tate le boaka bogale go tate go ba le boaka ditsholo go yena leka no re bole ditaba ye ke nnete thomile bjalo ke ra ke setse re no ibutsisa bjalo ka putsiso tata gore na ke le ntse mo yeng go ba letlatse le tsa fam
5: Ke
0: le teledich. O le teledich. Ma.
6: Asaka khala ngwana tsatse mate.
0: Asaka khala ngwana.
6: O roga ngwana. Yawa, o tsela ngo tso ka tsareka ka montse di fiele me khotsa. Ntlo itse ngo phela ro robetse ka montong. Tla go tsaba le bana. O tsaba le bana se di chama go batla go tsaka ka batho. Ba tsama go ka batho. O tsama ke ngwana le ga ntse ntse tsara go tse. Lo tla di bolela. Ke se ngwana a tsena 11 years 12 years. Ngwana o ne ke murtile mmere go le ga ntle wa tshe ba le ga ka tsa mathlana le ba gotsi ba ga kae kae ba ra re ka kae kae go ke go phadima go tloga gate o tseba mmereko a sa ka gala ngwana go tsoge go tsoge thaka ka mantse ya sfer a sa ka le fa sele ngwana so ba le fa sa ba bolela a sa ka gala ngwana ba ntse ba bolela ngwana ga di mutsa ngwana
0: ke go kwela mogolo ka ke a kgola re le ikwetse a kere
5: e le ntate mme ke go kgopela go botsisana na engwe nya
0: e
5: ke kushisha gore mme o re ntate o ra re problem ya bona a gale go tsoga gape wale ke ga ka ntsha ke ya gore na mme o ra gore ntse e fike yona ke nnete nga ba tshile mo go yona go tsoga gale o fisa le tsatsi la le gone
0: nka ba dira eng ke ba dira eng mma yo
5: a tshile mo go ntate a ka mo gore mme go hlapa
0: o gore o nke ba tlhadile gale
5: nga ba tlhadile gale
0: mmm
5: a le le kholle ka gore ke a hlala mo lantsho se mo ga re re ba 20 years go together a e gotleletse o ka se gotlelele ntshe lo rene ga o tsene mogolo nna ke le bele tsho go bolela nnete ka la ka la mushuana
0: mmm
5: o thata go thomile ke ngwana
0: e bjalo go lukile botata bo thomile ke ngwana mmenke ba tjule kgale go tabae le iruma ka gore ngwana esho ka gore re ka snowboela go ngwana ke ikwile le rile botata bo thomile ke ngwana bjale ntlha ga botsikeng ka seo le se bolelago
5: nna ntlha ga botsikeng ke se bolelang ka re ile gore re a di tshama re thule malapa mme o nge a mo dula fase a no theosa moya ba re lapa la bona ka gore lapa la bona ba la go tloga mathomong a tsena la ba lapa le mo le mo lao
0: nke le re tla
5: ka di o ba di re ba di ba bontsha le ba thomela pa ka buswa
0: ya mo somo pele ke le lokolla ngwanisha pele go na le botata bo wagetse shimo mao la tlhagetse ke maikutlo le gona o hanya ke a sa nya ka tlaishe go ye ga botse e gona le ka mogore ka ilukisha go ka gona go ba mohlomongwe ra e bopa go ka gona ra pholoshala pale go tloga
5: la pale go re le pholoshe
0: mmm
5: a piswa e kere mme o a be matswalo fatshe ka gore ga ere ga ne le maikutlo re maikutlo ga ke gala pile gale ka gore ntse ke gale le gona
0: e upla wa tsaba go ka mo challenge le ga maikutlo e le kgala ba a hwile upla le go ga ola ona o ba a sagane ka lona a ke tsho bo re le mokwela na e le go se sengwe se o senta go se re motho mo se sengwe se ka loka ke pia maemo nga mangwe a hore wa tseba ge go sa tlosana le maikutlo go motho ka nnete o ka se mo fele goga le ge go bile le ditshitele go tse dintsi go yena eupša a sa kgona go aga le go ala le goga le ge monna wa raunthome mosadi a re wena nkane o sa nthome ga mo thomile a kgona go mo alela le goga tabe mpa le khutsong yana le lengwe la gore o ka re se sengwe se ka loka ka gore le go ka le kgona go aga gape kudu ge go ka ba le ditshwarelano ga nyane go ka bopega se sengwe ke no iphora ka lewe
5: le nna kudumela ba bana ntate make gore le ka se ba thusira go ba nyakela badira le a go ba go khansela ba tla ba ba khansela le go popolo ba thuse ba re la kwala bo
0: le o lona ke le ke le anong latabe o ke ka le baka le o kere go ke bona o ka re tloba busha gape mo lena le o le o latela go ngwane shukele boga kudu go bledi shana lo yena
5: tsala ba ntata tsena ke
0: Mutompehi. Tobela FM Moshate Watsebo le boithabiso tshubana go sela ke metsotso ke mekae ke shu pa go ikala iring ya pele ke tshe mo tshele tshu ke go tamisha mo tshele tshu
7: Tobela ndabe malekere
0: hey le Moshate nkudu re ka stole kwa Tobela FM Moshate Watsebo le boithabiso 086-000-2452 motheli jo mo mushu ke go tabisha
8: ba ma ke
0: a ya teng
8: ke nya ka hore ke bana na ko SPG e reng kre ntla towe botsotsi o na le mogomo ngwe ke gore ke ke gopela tshwarelo a nko ya nkuchishe ena a ska ntse ga mogomo ngwe monna o o na le nyato le lengwe la o kusha re motsadi o nthata kudu bona he a morua a rua le ngwana na taba ya ngwana ke a ikwa ke bone re e le re thundile dintwa hona e re re taba ya ngwana e thundile dintwa hona o ringa phela a thabisa motsadi o ka mathapa a mo a gore a mo phikolo sa ga re a bodiba jwa mathapa hona e re re ngwana o na le mogomo wa ba tsanne fa tsana ga le mangwana o gwe ka mogongwana o ile re ntwa be a di le phoso mo nwa bone phoso mo ngwana ha bona phoso mo ngwana o ringa le mme ngwana a phela ka mathapa a mo phidisa ka ka re a bodiba jwa mathapa na yena ke yana na linyatso la o se thompe ngwana wa motho o le mwile o re o nthata kudu a gone o yena o re ga ipushe a tloele megwe ya idiang mo ngwaneng wa batho ene a tloele o kgatisa bagotsi ka baka la gore mosadi o ga ka tla ngala a mo tloela ke nyaka o le botsa le basadi bana ba wa itshepilang bona ba 50 a go ya ko mo kgotelelang ka baka la gore shete a tlwaetse gore yena ga bolela mosadi o bolela le yena ka mokgwa o senya ko goreng a kgone go ba le tlhompho mo mosading o ka sepidisa mosadi ka mathapa ka kengwe le lengwe le lengwe le lengwe le lengwe o a khumana e le gore ngwena ya ba gore ngwena o kgatha ke tsa ba gore a bile ke lemoile gore o ya nthata a ana maayang o lemoile gore mosadi o ya nthata a ona maayang o ipotsa gore a ebile a le a ka nthala a bile a ona motho ngwe ya katanga a tswela pele ka yena ene le yena ga ona mosadi yo mongwe ya tlo tswelang pele ka yena a wushe pele ae e sa le nako a e wushe a tiše ae gore a tiše a e wushe a be a e wushe a be a e wushe times 30 o le o feta mo we a ipotsa gore no motho wa ka mokgwa a ntlhakileng a ke wushe pele ena ke itshole ke tloele mekgwa e ke na le yona
0: ke leboga kudu go boledišana le lena malolo na la tseba ka re monna go sena seo a se gannego ke bona mathata a mangwe a mantšhi mo e leng gore wa tseba go na le mathata a mangwe ke a ke tsebe motlhomong monna wa gaborena o na le bothata bjo bongwe bjo re ka se bo kwešišego motheletšetheletša ba molaya ba mo thuša go aga lapa la gagwe gore ae wena tlogela taba tse tša basadi ka ntle o robala le batho ka ntle o tla ba tliša malwetse ka gae theletša karaboe malwetse ao a lego gona ka ntle a swanetše go tsena batho a swanetše go ya bathong le taba ya gore mosadi o na le matepe la bona tsone karabo tse pedi tse di mphata bengwe ka monno mosadi o na le matepe a nago le matepe basadi ba tlhaka go feta yena yena ebile a tlhake basadi ba tlhaka go feta yena banna ba bona ba dia ka mokgwa ba dia ka mokgwa ba dia ka mokgwa ba dia ka mokgwa ba dia ka mokgwa ba ne le bana le baagišane ebile ba bue ba basadi bona bao ba fepe bana bao ba banna ba bona bao ba badileng ai taba e mpha ka mokgwa o mongwe man taba e mpha ka mokgwa o mongwe mo e le gore ke kere e ka se fele le gono e nyaka re re dulele re tle ka lemanoga le lengwe le le botse la go tlo lemošana le monna o ga mmogo le mogatšago a se gore ke ra gore metsi a wela ka letlhakoreng le tee ka monneng eupša ke bona re swanetše go tlo ba le bona gape le tla gopola gore motheletše ke thomile go bolela le lena ka seripagare ka morago ga iri ya lesomepedi Cheka moka kebe ke kgobe ke tsa tshedimoso ke nya ka go kushisha se ke nya ka go kushisha se ke direla wena gore tabe o ikwe o ikushishe gabotse ge nka eta ke tshela tjedingwe go tlatla go sabe gabotse ere ke tshe motheletse o ke mokwe ke ya go tabisha botheletse
9: tsovela la gae
0: re go narka botshale na
9: rona ei ke ma somo tsena ma
0: ya
9: e sha e bile ke tshuile le nna ile
0: a wi
9: e mara ei sabe ine la cultura no es la que no mucho cuña que no mucho cuña la que no va a tocar
0: ya
9: es mundo no lo problema de programa
0: ya
9: y entonces es musario moradri de la mata no sé no lo que hay abba lena que no veo una que no nalen que no luzi a reposo ya son allí mundo al día y no musario de frente de lena acta gancha ga mukoloro prisa bala korar wala ba
0: wala
9: mon o tsala le mon na kala ba e mara e trabe bin ga mukugo bin gona munno khale lojo kala ga jon aga sire leche aga sire leche ene musario ga mukibo en chalo gona yo dilaru la bile din ne su kija khala su janas u duangwa wana yo akono Nwaye mituko gosta na asa ni 23 years. Musari uwe uvile kondele kuluga maada. Mara. Drava kulugore. Mnuno ino numu waisa. Mara ya ish agasulu uge. Agasulu uge. Ngamu kwa pila nungo. Yona yungu unyugu amuela. Gamku. Labana mkulabi ni mjugo na. Akia anu kilo akia peko nisilu. Uwazi tola. Gana guaneye. Mara 3 minutes, 2 minutes, nchwele mtu udiwa gaje ya kuelela beata. Because upi laga ya nagi mtu ya kedua hili ya li. Aga sitabele shat laga muaye. Audu udefa.
0: Mwane isho are ili soga nafau ki wolebu uka kere.
9: Dangi gile wili papa.
0: Kenya kwa hupe la vayimbaka silo siti. Bada vesho, rukupe la kubalele na hape le nane ulewe le late lagu. La gabiale li fichile mafelelongu. Ro nyaka bao ba ka re thusa go tabeng ke a kgola lekwele kwa la kwa tsong ya rena go thwe re kgona go tla le ditsebi tseo di tlo kgona go ntsha dintlha tsa kgona go leagisa goba tsa le thusa go tsea sephetho sa maleba ebile gape re swanetse gore le lena re tle re boledišaneng le lena gona fa mo moyeng re tle re go ukwe monna gešo ka tse dintšhi tseo re swanetse go botsiša tsona lo ena khaitse dia ka tshedintshi tshe o tswana tshe go botsisa tsona RDBL le nane o le le latelago na kona ga bia le gona e re feletse re tla ba le lena gape le nane o le latelago a kere
10: ke
0: le mo ntse ka re ya le bo aga thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho aga e padile go fela mo teletube ya go ne taba la le ruma ka nane o le latelago ka le ba ka la gore re swane tshe go fitla mola re re go Biale re le ka go aga batho ba re be le netefaletse ya gore le nyalo le tswela pele go ba mohlomongwe re ba thuse go tsea sephetho sa maleba ge ba ka nnete go na le mo e leng gore ga go kgonege gona happiness Thoma Makele a lela mola ba tswile futla re kopana gape lena le latelago I see you in a different light Chantibo
11: I see you
0: Sandile di khari utlo ba le wena ka ditoro ntsha ka go tlofitlaka iri ya boraro go dimogahlo.

Oh yeah, I wanna be down. Yes, you remix Brandy featuring MC Light, Kwale Queen Latifah. Di Toronto ka go tobele FM le go tla ga tsola Africa Borwa. Arlocheng magaisho arlocheng. Re bile tshebetso ya rena ke masomepe di re tswa iring ya pele mo besong ya lekgono ya letsatsila la bobedi pele ga koshare o file kosha tse mmalwa tse e le gore re amogetse ka tsona go akaretsa kosha go tswa Gary Tyler Rest My Lips ke engwe dikosi tse mmatla tseo re o file go tsona magaretso re beletse gore ka gare ga tsatsile la bobedi ke moo re nago le karolo ya rena ya hashtag tse pedi ka la bobedi iring ya bobedi tsa sedumedi mo la bobeding le letsatsi le magaretso ke la lefase la ngaka ya lapa morero mogolo wa letšatši le la dingaka tša lapa ke go tlhompha dingaka tše tša lapa le go lemoga botlhokwa bja go ba le ngaka ya kalapeng ya go alafa lena ka mo gae e fela ke setlwaedi gore rena bathari entse magagešo ga se mang le bangwe wa go kgona go ba le ngaka ya lapa ga se mang le bangwe fela Aforika Borwa diperesente yo ba tse lekana tše masomešupa tharo tša batho ba e le gore re alafe fela maokelong ditliliniki bjale le bjale mo na e le gore diperesente tše lekana tše masomepedi nne le go feta ke tšeo go tsona go kgonagalago gore ka nnete ba bangwe ba kgona go ba le dingaka tša ka sephiring tše e le gore di kgona go ba alafa ka lapeng ka gae batho ba rao rena le ngaka ya rena ge re tlhoka sela le sela le sela tša go tsamašhela le tša maphelo re a tseba re na le dingaka tša rena ee ke ka mo e le go tshepela ka gona fela ga bontšhi re a tseba gore aowa ya rena taba aowa maokelo a botlha a gona le kaekaekaekae ke ka mo e le goreng di tloga di tshepela ka gona re ka tša sebaka se ke leboge tlhatlhapokeng ke leboge le happiness make re tloga re leboga tlhe magešo tlhapoša re ka bona gape le nna tšatši ke la go latela ke jo ba ke sa tsebe lena magešo gore na lebaka le legologolola o dira roske wa robala mo mesong ya lekgono e ka ba e le lebaka le lefe fela boledišana le nna ka nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 082 869 1645 ke ko gore na ke ka lebaka la eng o sa robale mo mesong ya lekgono ntle le fa re tlatlara tša le megala ya lena go 086 000 2452 086 000 2452 ke moro ya gona go se o ye kae fela gabe ya le e romela kgatho ya gago a lentswe go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 lekgono le tšatši la lesome senyane kgweding ya botlhano le a bona gore ngwaga o fedile na tabaka la gore ge re le ka gare ga marega a se tloga se laetša ga botse fela gore awa e segale awa re tla ba re bolela tše dingwe e segale tla ba tshetše re le ka ra kgwedi ya setemere kgwedi ya June le yona she ya batemela re tla ba re keteka e le kgwedi ya baswa bopapa le bona nako ya bona ya fitha re gore ketekeketekeketeke bopapa re go itshwaratshwara ra e lesa ka gore re a tse re matsetsi a mantši re sa ebetse ke women's month kwa pele kwa allright to me baby Melissa Morgan koshe e tlatela ke Michael J akere George Michael somebody to love sa lebale gape taste of your love go tšwa go EU ke dikoshe kwa di letelago 082 869 1645 ga o robalekeng

0: 086 000 0242 086 000 0242
1: Alright, yo fetse go ekwa ga bele. I want to know go tsho Joe Thomas di torong tsa ka go tobela FM le go tla ga tshela Africa Borwa. Tsheng go tsheli go tshe matla tsho rofile go tsona e tsho go Freddie Jackson. A little bit more ana le Melba mo. Rofile gape Taste of Your Love. Go tsho EU George Michael Somebody to Love. 086 000 2452 go rena ka ba ka lengwe sa robale. A le tsheng tobela FM le gona.
2: Bona of the match.
1: Le kae?
2: Tsona ra lena.
1: A le rena re gona tobela.
2: Ngetoro.
1: Rele boga man.
2: Kekele boga.
1: Le shumela kae?
2: Ko Edenvale Hospital.
1: Oh, Edenvale Hospital. A re tloga re le boga tlhe. Le shumela gotse. Rele boga. All right. Ke ba marakala. Tloga re le boga tlhe. Arba chente ba FM le gona?
3: Ke kantse.
1: Le kae?
3: Ke yana le kae?
1: A bona rena re gona thobela.
3: Ore ngwana se.
1: Ke o na mona le ga toro.
3: Awa. A se ba re thusa re kwa di stress.
1: Yeah, yeah.
3: Kish.
1: Re go thegana taba go le go thegana man. Diloko tse dintsi tse di sepelang ka ra megopolo ya rena, diloko tse dintsi tse di tlhola go le tjatji ka le tjatji. E fela ga re le go tle go ba kaone.
3: South Africa.
1: Hey. Ai, o ka rwa di tsiya ka moka wa di rwala. O ka wa o isa tlagana mo.
3: O bona mama go kwa ba hatse.
1: Ke go queen.
3: O re siwe le le le le le mphatla la tsane.
1: Eh, go le kile.
3: Thank you.
1: Tsho bela re le bagare le tshithu bela FM le gona.
4: Mela bo damage.
1: Eh, go reng?
4: Ho lo ga le ga yena.
1: A wa re gona man.
4: Ai ya sala ke tsheje le nna le go bo mo ra go a di ne di bala bona yo ai sala yo
1: eh
4: a wa me le go me jo ndi mo tsa ke na di bala bala dire nna ya ga
1: yeah yeah
4: ya ai mino a o ai ai ai ai
1: a ra le
4: le o pitse le do le na go go fe a go ke jo mo ga mo le re ka ro le go se go go
1: all right bro jomo
4: thank you
1: ra le bo ga re le tshente bela FM le gona
5: Ora le mme le tlhos.
1: A wa re gona.
5: Ke go sa re jara tsa mo ka tlo ga ke tsa le te ox.
1: A bo u tsaka da ox re le boga.
5: A ra go bala go go se di le mo. O ka re bile se di ino ba skae ke tsa o tsiga le le tsa.
1: Eh a wa ke skae di sa ba go tse wa rra.
5: Ya ga re bale rra re tlo ala lo a ema.
1: Ya. Re le boga ba.
5: Okay, thank you man of the rest.
1: All right, re tlo re le boga re le tshentse bele FM le gona.
6: Man of the mesh.
1: Hey, le kaina.
6: Kugora wa ka mehla.
1: Thobela, thobela.
6: Ah, madira ba khaba ka mosibaya.
1: Eh, dilo di sepela botse.
6: Dilo di sepela botse man of the mesh.
1: A re le bogeng.
6: Yo ba re tsaro ba le ka gore sia le moya sia ro ropa.
1: Eh, awa, kinako monetho, kinako.
6: Sia ro ropa ntle sia le moya go le tshwere ba ile ya man. Le re fa maele a mabotse.
1: A re le bogame, re le bo.
6: Re kire go era kire muri mo fumbe.
1: Tabela arle chente bela FM le gona?
7: Yena ga match.
1: Eh le kae? Ke
7: bona le kae mwana mo botse.
1: Re gona, ke khale ke go kwile man.
7: Khale nyana, e ke se tshwere go utse ka rra ga na.
1: Ya, ga o shumiwe man, ga o shumiwe.
7: Ke go lukile matswale ka mpilelo la wa o latela ke freedom day ka mantla.
1: Eh.
7: Eh, ya lo re ya yana ya maridia di letter off.
1: All right.
7: Letter of authority, letter of executorship, letter of. Ile ka phone ga ke phone ke Dr. Rasakanya ke naga na go di khutsa tse ga go fi ditsene ka tsa naga ka gore ke dira tsa di. ngwana ka go aga naga go botlhokwa ga dijelo a ke robane ka baka la gore ke ne ke thueleditse make
1: aga
7: ee a wa re itshinne ka ditaba ditaba tse di bjalo ngwanaka di dion yaka go dirua tsa maleba ka nako ya maleba lefelong la maleba le batho ba maleba e re tsena ka kamoreng a le sa lebelela ka gore ngwana o tlogile ka leveng mang mang o ba apiria mang mang e re tsene ka kamoreng la dia tsa maleba la dio ratana lena le le babedi ai bophelo bo tlotsela pele
1: di kwa gete ke nnete ke nnete
7: ma usiga ma gongwa mokopane
1: re le bogatlhe re le bogare le tshentho bela FM le gona
0: man of the match man of the match selina maluma wa itsagala ke boletse le wena kere
1: ke re kgala nyana ke o kwele mane selina
0: kgala nyana ke boletse le wena be ke sa ikiletse ka mathata a ka lapeng la mahua bona a ke roba le ke dina ke theletse wena le nako e ntse ke le mathata be ke ntse ke thoba ke lena matswalo ke ntse ke theleditse mo ke wa ra wa ka lena ke a phela ke ha re ke fola moya ke nnete ebile ke wile a e re theletse wena wa ke bosiwe ena ke bo bone ebile a ke itshole
1: aga
0: malema wa itse ge rra e gatampane o re tshwere man of the match
1: a re leboga tlhe re leboga
0: re tshwere papa
1: right re ke tsebe di mafelo a re le tshentse bela FM le gona
8: wana CCTV
1: le kae na batho
8: awa rona ke tsela mshata
1: eh a hore le rena re ga botsetlhe
8: a yona ri puni mola ke man
1: a re le bogei
8: a wa di toro ntse a tsama nna ngwana se se pina re roba re ke man ai ka mo shata o le ga o tlhokomela ke man
1: ke nnete ke nnete
8: ka mo shata nna ga o tlhokomela ke man
1: a re tlhokomeleng ka mo shata batho
8: ya bua man mola ke re go le bo man o bona le malatswane ke le ka modi ke le ke man
1: all right malatswane re tle go re le boga ba dumela ka Oliven
8: mosha
1: all right re le bogeng tobele FM le gona
8: men of the
1: manna di rokorok
8: mwana makhala ya ke nete re magoba re rata re dio ka mmele pele le moya re rata le bona sandi le men of the match monna se re bona a robane o se robane go toka boroko le go shorra ka le mo le tlhokomelo se motho tlo fa tsona mana se go se bula le go polo le go tsotsa dingwe o ya pele ya tsaya mme go tsama tso re ya mo di mo na o tle pele mo se ao re ya thaka thakana mme go bona ka se ka morao a ke tshabe ke petuwa ke petu petu petu mmona o re go roko ke re mo sate o mo
1: re le boga mna di roko roko
8: le one man of the match
1: tobela ke right re o pilo tshela pele ke bodi khadisha tshela nama ga ishar le tshe
9: shona se se dume la kana la le mahlodi mo la go tsena ke se 19 30 miwa o dume la dume la ba go fetile mwana se se ra le bo a ba thata mmino
1: right re le boga wena mahlodi re ke bona lena oh ke be ke re gare ke bolaitse ei molaitse sho tsho go ma Daniel tsetsewa are ke fetse go kwa gore o mongwe wa ba gwerra wa ba khotse baka o tlokofetse ei ai man tshwarelo mna tshwarelo tielela ke go botlhoko go di bile go ikwa kana kwa ya o tsebore utswe ha o tsebore o robale ha o tsebore o letse mogala ha o tsebore o dire jwang ka yona kwa ye mara tshe mongwe tsho thabela man of the match ke be ke robetse bjale le fela tshe ke borroko ke go thiletse ke le ka mo gapodila go la Burgersfort mapia Gabriel ke nna re tlo gore le bogatlhe Gabriel dikwagetse wa rra le lena ba bangwe ke a bona belaitse ke mentšhi magešo belaitse ke mentšhi re ke lo feleletse ka lena tobela
9: man of the match ai boroko bo fedile re theditse mmino o monate wa gago malome a bana ga go na le molato felo ra re tswela pele o re fepe ka mmino o monate re go putsa ka nako ntšela tsa gale ke boledi ka mo moroke ke a leboga man of the match
1: a re tloga re leboga boledi ka moroke re tloga re leboga re kweng lena ka fam tobel
10: man of the match sane le gore bona monna se nna ka robala mona ke mosomong go tshiretse ke le mo mosomong ka mo wala portera wa tso re ka ba wa di ntorontoro monna tsho ke sa le busy ka la isa monna tsho
1: yeah
10: bona ke re tsola pele re fapa ka music wa monna tsho monna to re rena re gore bo safe mo ditse ba mo ke Donald di kota from le tsi mo nomela mara ka bodilo ka mo tsetsi music ka tawo mo shot
1: all right Donald yeah ke re gana re ke le kile maga ke le kile go le potse mo gare di tsere kete ka godie Africa kana go tsheleng ona le o iputsa gore na ba tsebalegi ba rena go le bona ba Africa ba ile gore wa ba tlhompha e bile wa barata ke bomang gona ba dira eng seo se gatlisa go gore ba gone go tsebega ka gare ga dinaga tse dintšintšintši tse tša Africa go pele gore go na le batho ba bantši ba ba ratago baraloki ba kgwele ya dinao o mongwe a ka boa ra ona ke ithatela Samuel Eto ka baka la gore o kgona go fetola le maphelo a batho bona le mola kgona go tse mašheleng a gage a thuše mo le mola mo a ka kgonago gona nageng ya gabo o mongwe a ka boele ena a tla rena ona ena ke itsebela mamang motlho mongwe re ke itsebela Sopedi Davido go tswa Nigeria ke mo tseba ka sa gore le sa gore go ba e sa le a thomang kgatlha ge a dira sa gore le sa gore le sa gore fela ke ba tsebalegi ba bantši re sa bolele ka diopedi fela re sa bolele ka baraloki ba kgwele ya dinao fela ba bangwe be ka ba ba tsebalei dikgwebong bangwe ka ba ba tsebalei ka baka la se sengwe fela se se bonolo goba selo sa go kgatlhisa be se e le gore ba kgona go se dira sa thuša setšhaba wena ke mo e le gore kgonne go tseba ka bona na ke ba tsebalei bafe bao ba tsebago go tswa dinageng tša Africa re sa lebale gore efe fela magareng ga dinaga tša Africa bao wena o ba tsebago ebile bao kgatlha bao kgatlhile ka eng ge o thoma o ba tseba o ba tsebile bjang go ba go diragetseng ke eng seo ba se dirago seo seo kgatlhago mmino fela o ka yo o kgatlha o yora ona ena ke o ethatela mmino wa gage o ke kwa kgona ba re wa go kgatlha mongwe a ka bolela gore aua ke a tseba gore dipolotiking ka nageng ya kae kae Botswana re na le motho sho wa nkgatlha o tlo a kgona go ema emela taba ya gage ke a tseba gore go na le ba mang shule ka kwa bareke ra metlae bjale lebele ke fa metlhala a re lebelele batsebalei ba wena o ba tsebago go tswa dinageng tša Africa e ka ba Botswana Lesotho Zimbabwe Mozambique be Morocco bjale lebele DRC ba wena o ba tsebago bao ba ratago go tswa dinageng tše dingwe tša Africa gomme o ba tsebile bjang o ba rata ka eng keng seo ba o kgatlhago ka sona 0828691645 o gopela gore sa kete ka kgwedi ya Africa magagešo
11: Afrika borwa go ya Botswana.
12: Go tloga Botswana go ya Congo.
11: Go tloga Congo go ya Namibia.
12: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
11: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
12: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
11: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa.
12: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
11: Tumele FM.
12: Mošate wa tsebo le boithabišo.
13: Chepedi kala bubedi iring ya bubedi ja sedumedi ditorong tsaka mo thobele fela